0: Sana po today ay marami po tayong matutunan again.
1: Okay. At syempre sa lahat po ng ating mga kabandido, kababayan, at mga kamate, magandang umaga, gaya ng sinasabi po ni Ate Elby. Bueno, ngayon, Ate Elby, ano? Pero bago natin dakuhan ang ating paksa, no? Ay padaanin muna natin ang isang report na may kinalaman sa pamamahagi ng school uniforms, sapatos at payong matagumpay na naisakatuparan sa San Pedro City, Laguna. Ang detalya ng report na yan ay manggagaling kay kasamang Romel Madrigal.
2: Nagtapos na ang pamamahagi ng libreng school uniform, sapatos at payong ng pamahalalunsod ng San Pedro sa pangungunan ni Mayor Art Mercado kasama si Vice Mayor Ninia Almoro sa pamamagitan ng huling distribution na isinagawa sa Doña Pilar Alberto Integrated High School sa Barangay Landayan. Masayang sinalubong ng mga mag-aral mula grade 7 hanggang grade 12 ang pagdating ng grupo ni Mayor Mercado sa pangungunan ni Principal Omar Hakalne. Ipinahayag ang pagpapasalamat sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga kabataang San Pedrense sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan sa pag-aaral. Bagamat umabot na hanggang huli ang distribution, ipinaliwanag nito dahil sa dami ng mga pampublikong paaralan sa lungsod. At tiniyak ng pamahalang San Pedro na lahat ng mga benepisyaryong paaralan ay nabigyan ng ayuda at walang naiiwan. Samantala, muling pinagtibay ni Mayor Art Mercado ang kanyang pangako na ipagpapatuloy ang mga programang pang-edukasyon. Anya pa, pagsapit ng buwan ng Agosto ay nakatakda namang mamahagi ang lokal na pamahalaan ng mga laptop bilang karagdagang suporta sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa nasabing lungsod. Paalaala naman ni Mayor Mercado sa mga mag-aaral.
3: Mga estudyante, ito ay pagpapakita ng pagmamahal natin para sa lahat ng ating estudyante. At ang tanging hiling po ng pamahalang lungsod ay tapusin po natin, no, ang ating pag-aaral. Mag-aaral tayong mabuti at respetuhin po natin ng lahat po ng ating mga guro at ang ating kapwa estudyante.
2: Nagpasalamat naman si Principal Hakalne kay Mayor Mercado.
4: Nang una, lubos ako nagpapasalamat sa ating butihing mayor, Mayor Art Joseph Francis Mercado, at of course ang ating City Council, ang ating Vice Mayor Ninia Almoro, at ang ating Schools Division Superintendent Mr. Philip D. Galiendez, SESO 6, sa pangunguna po sa pamamahagi ng mga school supplies ng ating mga estudyante, sapatos, payong, uniform at iba pa.
2: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat kasamang Romel Madrigal mula po sa Laguna. Okay, so simulan na natin, Ate Elby, ang
0: yes.
1: Ating editorial ngayong umaga. Pero bago niya, batiin lang natin, no, si Press Job Lioro, ayan, no, na bumati ka. Good morning, Press Aldi.
0: Hi, at good Ma'am morning, Elby, Sir Job.
1: Escaniel, at sa lahat ng mga kamate, at God bless ating lahat. Okay, thank you very much. Okay, ito, at syempre, in behalf of Kuya Teng, ha, na ngayon ay nasa ano pala siya, no? Ocular, sight ocular, ha? Sa mga projects, ha? At least.
0: Busy pala si Kuya
1: okay.
0: Teng.
1: At least, okay yan, ano?
0: Okay.
1: Upang, siyempre, kabuhayan yan,
0: yes.
1: Ati Elby. Okay, so punta po tayo sa ating editorial ngayong umaga. So, ipakita natin sa screen, yan una, ayan, Ati Elby, oh, kita mo. Editorial, ha? So yan ay larawan ng kahirapan, ano? So sabi niya, no, if only the war on poverty was a real war, then we would actually be putting money into it, not on the pocket. Di ba? Para maiyahon. Sabi naman natin, and we have more than enough, but corrupt politicians pocket it all. Yan ang mate at DCRJ 8:10 a.m. July 18, 2020, 8 to 10 a.m. Ayan, dito po sa Radyo Bandido TV. Okay, so narito po ang nilalaman ng editorial na iyan. So basa tayo. Editorial, mate at DCRJ 8:10 a.m. July 18, 2026. Ang kahirapan ay napakadaling solusyonan. Ba? Pag tayo nagsalita, madali dahil meron tayong alam. Pero pag hindi nyo po alam ang mga dokumentong legal, lehitimo, na nagpapakita na, ng sapat-sapat na pondo upang solusyonan ang kahirapan, eh talagang masasabi niyong sa kasalukuyan ay imposible. Pero para sa mga nakakaalam po ng mga tunay na dokumento, kung tutusin ay ang kahirapan ay napakadaling solusyonan. Dapat, yes. Sana. Okay? Okay, tuloy tayo. Ang matinding kahirapang nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa ay nagresulta na ng napakaraming negatibong pangyayari na nagpapaigting pang lalo sa kahirapang pinagdurusahan lalo na ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ilan dito ang patuloy na pagtaas ng halaga ng mga pangunahing batayang pangangailangan, basic necessities, ha? Sa pang-araw-araw at maging ng mga pampubliko at pribadong serbisyo na nagdudulot ng paglala ng inflasyon na lalong nagpapahina sa ekonomiya ng bansa. Ang kalagayang ito ng ekonomiya ng Pilipinas ay nagluluwal ng mga dagdag suliranin, krimen at kawalan ng pag-asa tulad ng kawalan na ng kakayahang mabuhay ng may dignidad ang karamihan ng mamamayan, paglaganap ng mga kaguluhan at patayan sa hanay ng mga ordinaryong mamamayan at minsan ay umaabot pa sa pag-abandona ng ilang magulang sa kanilang mga musmos na anak dahil sa kawalan ng pag-asa. Nabalitaan mo ba yon? Iniwan yung mga bata, no? Samantalang habang nagaganap ang mga nabanggit na nakakabahalang mga pangyayari, nagpapatuloy ang pagkakahati-hati ng mamamayan sa pagitan ng mga politikong nakaupo sa puder ng kapangyarihan na patuloy na nagpapaligsahan upang makahimok ng mas maraming bilang ng mamamayan na sa kanila ay susuporta. Kung tutusin, madali lang sanang tapusin ang pamamayagpag ng mga mapagpanggap na mga politiko at ito ay sa pamamagitan lamang ng huwag sumuporta sa kanilang mga gawang di kanais-nais tulad ng pagsisinungaling, ng harap-harapan at talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat maunawaan na ginagamit lang ng mga politiko ang kahirapan ng mamamayan upang maisulong ang kani-kanilang mga personal na interes, upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at lalo pang mapalago ang kanilang tinatamasang kayamanan. Kaya patuloy ang panawagan ng mate na iwasang umidulo ng mga politiko at subukang palayain ang ating kaisipan mula sa impluensya ng mga korap na politiko upang makita ang solusyon sa kahirapang pinagdurusahan na matagal na nilang itinatago at matagal na rin nilang personal na pinakikinabangan. Sa pagkakataong ito, naisipikita ng mate ang ilan sa mga legal at lehitimong dokumento ng katibayan na siyang patunay na hindi dapat naghihirap ang mamamayang Pilipino dahil hindi lamang sapat kundi sobra-sobra ang kayamanang pondo upang maiahon ang lahat mula sa kumunoy ng kahirapan. Sa isang lehitimong dokumento mula sa Land Bank of the Philippines, makikita ang dalawang account, isang dollar account, na nagkakahalaga ng $38 billion at ang Philippine account ay 500 trillion pesos. Na kung tutusin ay sobra-sobra upang pondohan ang lahat ng mga batayang pangangailangan at serbisyo ng lahat ng mamamayang Pilipino upang mawakasan ang kahirapan. Ngunit ang nakakalungkot na katotohanan ay mayroong tayong mga politikong nagsasalitan lamang sa puder ng kapangyarihan na may isang sekretong pinagkakasunduan.
5: Posible.
1: At ito ay ang dapat itago ang kayamanan para sana sa lahat ng mamamayan.
5: Yes.
1: At sila ang mga politikong sa kasalukuyan ay sanhi ng pagkakahati-hati ng mamamayan dahil sa pagtatanggol sa kanilang mga napipisil at pagbatikos sa katunggali ng kanilang napipisil at hindi man lang sumagi sa kanilang isipan na ang parehong politikong ito na nasa kanilang harapan ay parehong sinungaling lalo na sa kayamanang dapat ay para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Tunghayan natin ang Certificate of Deposit na galing sa Land Bank of the Philippines mismo na nagkakahalaga ng 500 trillion pesos at 38 billion US dollar at ipamukha sa mga politiko ang kanilang kasinungalingan at matigil na ang matagal na nilang pangloloko sa mamamayang Pilipino. Mate at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan, Ate LB. So, what is your impression?
0: Ay, nakakalungkot. Huh? Nakakalungkot talaga. Sa totoo lang. Pag pinag-usapan kasi natin ang kahirapan, no, Kuya Salvi, lahat naman, may mga initiatives naman ng ating government. Yun nga lang talaga. During my time, no, when I was with the National Government Agency, yung Barangay Development Plan, talaga, Barangay Development Plan, no, kasama yan kasi sa parang yung nag-launch ng NTF-LCAC, yung para sa, kasi na-realize siguro talaga, no, marami siguro ding nagbibigay ng feedback, especially doon sa mga nakaranas talagang umalis ng Kapatagan at pumunta sa kabundukan. Nakikita talaga nila na ang karamihan talagang rason kung bakit talaga napapasama yung ating mga kababayan, yung ating mga kabataan sa mga ganitong, sa mga pagkilos na against the government because of poverty. Yun talaga yung pinakasimula, unang-una. Kasi makikita naman talaga natin sa mga rural areas, yung mga bundok-bundok na. Eh dito nga sa syudad, ang ating mga barangay kagawad, yung ating mga government officials, yung ating mga LGU, ni hindi nga nila malakad at ma-check yung mga, yung lahat ng mga committee ng ating barangay mismo ay magpa-functions. Like for example, committee ng health, committee ng education, committee ng peace and order, ni hindi sila nagkaroon ng time na mag-ikot at malaman kung ilang mga bata ang malnourished, things like that. So, how much more dun pa sa mga rural areas? So ngayon, pag-uusapan natin ng kahirapan o poverty, marami talagang, ako alam ko yan, maraming initiative ang ating government. Ang problema kasi, siguro Kuya Saldi, ganito yan. Pagseryoso kasi talaga ang gobyerno sa pag-address ng poverty. Ang dapat, sa implementation talaga, dapat talaga titingnan din nila. Kasi sometimes, yung parang sa mga private company din, ano, mga different departments, like tayong dalawa, representante tayo ng isang departamento, no? So pagdating dun sa presentasyon, napakaganda ng plano mo, Kuya Saldi, ako din, talagang magnificent, no? Tapos, ang gagawin ng government, bibigyan ng pondo. Billions of pesos kasi ang dami mong tinatakil na gito, ganyan-ganyan. Ang problema kasi dito, which is ganun talaga totoong nangyayari, based sa mga nakikita ko, ha, personally, hindi na, pagdating kasi talaga sa implementation, this is the reason why dapat talaga merong mga non-government organizations sa grassroots, especially sa barangay level. Kasi isa sa mga purpose actually ng non-government organization, kung babasahin natin, ha, kung paano nagsimula at kailan nagsimula ang pagkakaroon ng isang boses ng mga non-government organization is dapat tayo yung nag-check and balance, Kuya Saldi.
1: Yes.
0: Na dapat ang mga non-government organization or civil society organizations na hindi tayo affiliate sa iba't ibang politicians.
1: Yes, tama.
0: Then we can do that. Kasi kung ang mga non-government organizations or civil society organization or people's organizations, kayo po'y affiliate ng mayor, affiliate ng ganito, hindi kayo makakilos. Limited yung inyong ma-exercise yung inyong, inyong rights at ang inyong mga initiative. Kung libre kayo, talagang nagkaroon kayo ng grupo because of your certain advocacy na talagang galing sa puso ninyo, then you can do that. Makikita ninyo kasi, di ba, meron tayong FOI, Freedom of Information. Makikita naman natin yan kung magkano budget ng barangay, Kuya Sandy, di ba? Open to the public naman yung budget ng mga barangay. So bakit, di ba? So yun yung ano ko, Kuya Sandy. Saan ba nagkamali at saan yung loopholes ng mga initiative ng ating government? Yun yung tanong dito, eh.
1: Anton, nandun sa ating meme kanina, no, yung litrato ng picture ng poverty na kung saan,
0: yes,
1: eh, nasa pocket. Ah.
0: Yun na nga eh, yun na nga din talaga.
1: Nasa pocket eh, no? Ngayon, no? So, thank you Ate LB, no, sa yung confirmation na hindi naman talaga maitatanggi, no, na palala ng palala. Unless, na sana ay makonsensya ang mga politika, ano po, at ipagamit, gamitin sa kapakanan ng mamamayan ang kayamanan na ito, no? Kasi Ate LB, no, kahit na kurapin nila ang pondong ito, eh hindi nila kayang ubusin.
0: Meron
1: matitira para sa mamamayan, ha? So narito, no? Ipakita po natin ang isa pang editorial, no? Parang ginawa ko lang editorial, pero ito po yung certificate. Ito po. Certificate, confirmation of deposit. Ayan, mali yun, tayo. Na? Confirmation of deposit na sa land bank mismo. Okay? So, pag in-screenshot nyo po yan at saka isum nyo, mababasa nyo. Pero dyan, medyo malabo, no? Okay, nakasulat po dyan, ito, no? Editorial. Anyway, pakikita po natin. So, ganyan po itsura, no? Tapos, niretype po yan natin, Elvin, no?
0: Opo.
1: So, ayan, no? So, ayan, nakita, no? Ayan. Ito ang laman, no? Editorial, eh, no? Yung nasa ito, time deposit with 4% per annum on January 1, 1966. So, ibig sabihin po, ng certificate na yon ay nagsasabi na nagkaroon po ng pagdeposito sa land bank noong 1966 na kung saan ay merong 4% per annum interest yan dahil time deposit yan. Ayan. Philippine Bank, Land Bank of the Philippines. Okay? Ayan. Number 7. Okay. Account number, yan po. 965772-1093. Okay? Tapos, net balance in dollar, ha? 38, ilan yan? 38 billion, di ba? 6 na 0 is million. 9 na 0, billion. Okay. Sabihin, 38 billion US dollar. Dollars. Convert it into peso. Magkano na yan, diba?
0: Eh, tsaka isa pa, land bank lang to. I heard na...
1: Isa lang yan.
0: Oh, land bank lang yan. So, I heard na dami pang banko, no?
1: Lahat ng banko sa buong Pilipinas. Kasi, yan ang ginamit natin dahil government yan. Yes. So, ibig sabihin, pinamamahalaan ng gobyerno yan. Oh.
0: Yes.
1: So, saan nyo dinadala... Yung 4% interest per annum
0: yes,
1: na lang.
0: Yes, yan yung gusto kong tumbukin eh. Na, yung ibig diba? Sabihin, siguro from 1996 to 66, the present, yan yung mga, nabanggit mo rin earlier, yes. Na yung mga every year, per annum, talagang yung, like for example, ng Land Bank of the Philippines, talagang sigurong binibigay nila yan sa government. Yan yung, yan yung mga, yan yung mga tinatanong natin.
1: Yan yung pinagpipiestahan nila ngayon, yung anong yan, yung, yes. Yung tubo na yan, ano? Okay, dahil hindi nila pwedeng galawin ang anong yan, ang account na yan, dahil may nagmamay-ari niyan. Na yung nagmamay-ari niyan ay binilinan ano, na kailangan niya na gamitin. No? Ibig sabihin, ang 70% niyan ay dapat gamitin sa kapakanan, sa tinatawag na humanitarian projects.
0: Yes.
1: 70%, okay? So narito po, ano ang nilalaman na, ng confirmation of deposit. Ayan, confirmation of deposit. Oh. We, the undersigned, as duly authorized officers of Land Bank of the Philippines, Investment Bank hereby confirm with full banking responsibility that account code number GBC as integral part of 20,000 metric tons of gold. Okay. Account number CCD01-05432. 10-LEO. BSP, Banko Sentral ng Pilipinas, ASAI report. Sabihin, tinesting yung gold kung gaano ka pure, no? Sa sinasabi diyan is 999.9% purity, fineness. So high value na gold, ano? Documents inside the vault. Nasaan ang document? Nasa vault. Owner, ito po ang owner, TBM LSM 666. Yan po si Tiburcio Villamor Marcos. Okay? With trilateral ID number 543-211-0110. Maturity 2005. So, ibig sabihin, yung pong 4% na interest per annum, 2005, nag-take effect na yan.
0: Yes.
1: At dahil hindi nila pwedeng galawin yan, so yung tubo ngayon, ang kanilang
0: okay.
1: Ginagalaw.
0: So ibig sabihin nung 1966 pala sila
1: nag-time
0: deposit. Yes. So yung 4% mag-start niya nang 2005 kasi nag-matured na eh.
1: Yes. Pero ibig sabihin 90s tumutubo na. Pero ibig sabihin 2003 i-release na yung mga tubo.
0: 2003.
1: So ilang taon 'yon, di ba? Ngayon 2005 ilang taon na? So another 21 years ang naganap.
0: parang may naalala ako noon na parang issue din ito ng ano na parang doon lumabas yung pag may budget yung Congress natin na parang bibigyan na sila ng certification. Hindi na sasabihin kung saan ginastos, mga gano'n, na parang merong legal basis, parang

0: 5? Sino presidente natin ng 2005?
1: GMA.
0: Ah, I see. Okay.
1: So yan yung nagpasa ng batas, 2005 ipinasa yung dormant account.
0: Dormant account.
1: Di ba? Executive order niya. Na yung mga account na hindi nagagalaw sa bangko, dapat i-surrender sa Bureau of Treasury at ang Bureau of Treasury ang mamamahala sa pera yan. Kaya nasa kamay ng gobyerno yan ngayon. Di ba? Pero ngayon, maliwal naman na sinasabi dyan na kapag ka yan ay sinikap ng may-ari na i-reinstate, parang i-reactivate ang account na yan, so hindi na siya magiging torment. Pwede na ngayong i-process yan. So kaya nga, yun yung panawagan natin ano, kay TBM, di ba? Kay Tiburcio Villamor Marcos, na sana makarating sa kanya, tulungan natin siyang ma-reactivate. Ano? Reactivation. Yung account na yan, dahil may proseso namang itinakda sa batas ng dormant account kung paano i-reactivate ang mga dormant account. May process naman doon. Sundan lang yun. No? May tatanggi ba yan ng mga bako? Hindi. Legal process ang susundan eh. So, ang kailangan lamang, yung talagang signatory ang kailangan.
0: Oo, pero
1: or, kung merong napasahan ng may full blanket authority, na lahat ng otoridad ay binigay sa kanya in behalf of TBM, pwede sana.
0: Oo, pwede sana. Pero alam mo, Kuya Salty, ha, parang hindi, kung ako si TBM, hindi talaga madaling lumabas na sabihin ko, ako si TBM, ha?
2: Yeah, kaya nga.
0: Kasi nagtataka din naman ako doon sa mga nagpapanggap na maging TBM, na ngayon nakikita ko, very open sa public, even the government, parang sa tingin, di ba, minsan nakikita ko pa sa DILG, na parang, di ba, yung mga ganun. So, kasi alam naman natin eh kung ano ang katotohanan, di ba? Alam naman natin kung anong totoo. So, ang totoo talagang TVM, mahirapan talagang lumabas kung gano'n ang sitwasyon.
1: Kaya nga.
0: Delikado talaga siya. Kaya nga, no wonder nagtatago si TVM.
1: Kaya nga, kailangan yung authority na lang. Kung takot siya, bakit? Pwede namang magbigay siya ng authority, di ba? Ngayon, yung mga nagpapanggap po, bakit walang magawa? Kasi po, peki sila eh.
0: Oo.
1: Ang mga account po ni TBM, kailangan po ng fingerprints ng lahat ng mga daliri, DNA niya, kailangan. So, hindi talaga papasa ang mga peke. Kaya talagang hindi po nagagalaw ang mga pera niyan. Ang problema ngayon, yung pera niyan ay nasa mga bangko po. At yan ay nasa Bureau of Treasury na dahil dormant account na yan. At ang mga tubo po niyan ay yan ang ginagalaw dahil ito pong principal na halaga tulad yung 500 trillion US dollar, hindi po pwedeng galawin yan dahil tanging si Tiburcio Villamor Marcos lamang ang maaring mag-remove, mag-withdraw at gumamit para ma-implement ang mga humanitarian projects.
0: Projects, oo. Pero I wonder why nagagalaw ang interest dyan.
1: Yung interest nagagalaw yan, no? Kasi,
0: sa dormant account na yan, di ba? Kasi walang nagre-receive, eh. Siyempre, mag-accumulate.
1: At saka nasa Bureau of Treasury na yan,
0: Oo, na po pwede lang galawin anytime, di ba?
1: Kaya, hindi po kayo ba nagtataka kapag kailangan ng pondo? Sabi ko, kailangan natin ng 10 billion, kita mo? Kagad meron silang makukuha.
0: Yes.
1: Akala ko ba baon tayo sa utang? O bakit antimano? Ha? Pansinin po ninyo, pagka nangailangan ng pondong ganito, maglalabas ka agad ang Bureau of Treasury. Meron ka agad, no? Hindi pa naman kayo nakakahiram na pinalalabas niyong nakahiram kayo, hindi ba? Bukod doon, 18 trillion pesos na po ang utang ng Pilipinas. Sino po bang matinong bangkong magpapautang kung wala nang kakayahang magbayad? Kasi, wala na pong kakayahang magbayad ng Pilipinas kung totoong utang ang sinasabi na. Dahil 18 trillion, di ba? Tapos ang budget natin, more than 6 trillion lang, Paano makakabayad ng 18 trillion?
0: Yung 6 trillion. 6 trillion lang.
1: Diba ang liit? Ang labo, diba?
0: Oo.
1: Baka yung utang, hindi na babayaran. Baka kahit na interest ng utang, hindi na kayang bayaran ng 6 trillion, diba? So, bakit pa sila pinapautang? So, yun po yung malaking question. Ha? Siguro, kasi po, hindi talaga utang yon.
0: Yes, parang pinapalabasan nilang umutang sila.
1: Pero kasi tubo yun.
0: Hindi lang, at saka ayun yung ipaalam sa Filipino people na may kinukuhanan talaga sila. Kaya sinasabi lang na yung umuutang sila. Para.
1: Yes, di ba? At syempre, dahil utang yan, obligadong bayaran daw. Pero diretso sa kanilang bulsa. Yan po yung mga actually pinag-aawayan nila tuwing election kung bakit talagang pursigido silang manalo dahil lahat ng kanilang ginastos,

0: direksyon, e bawing-bawi naman sa mga tubo ng mga perang yan. Ah, considering na land bank lang ang pinag-uusapan natin. At ang dami pong bangko sa Pilipinas, buong bank, lahat po ng bangko sa Pilipinas, eh meron pong time deposit, na kung natawag, trust deposit kung tawagin niya.
1: Yes.
0: Ah, na kung saan ay isinaayos lahat ni Father Jose Antonio Diaz. Yes. Kaya sinasabi natin, ha, kung tutusin, ha, sa laki ng pondong niya, ano po, eh wala pong dahilan para hindi masolusyunan ang kahirapan. Ha?
1: Totoo.
0: Dahil po pwede pong ang lahat ng Pilipino ay maging mayaman na kaagad. Kasi sobra-sobra nga po yung perang yan.
1: Nami-mismanage talaga.
0: Actually, hindi mismanage eh. Itinatago talaga.
1: Yun din ang ibig sabihin nun.
0: Hindi, ang mismanage kasi parang mali ang paggamit nila.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tutusin,
1: tinago talaga.
0: Tinatago lang nila. Ayaw lang nilang
1: hindi na utilize, no?
0: Ayaw nilang i-utilize talaga dahil mahirap sa kanila nang lahat ng mga Pilipino ay makinabang sa yaman na ito dahil magiging mayaman na rin ang bawat isang Pilipino. At ang bawat isang mayamang Pilipino ay kabawasan ng mga taong pupwede nilang utuin. Tama ba?
1: So, anong pwede
0: kaya, na? Kaya nauuto ang karamihan dahil akala ng maraming mahirap, tumutulong si politiko at nagbibigay ng ayuda sa kanila. Kaya lahat ng sabihin ni politiko, dahil alam mo naman na mga Pilipino, traits ng mga Pilipino, di ba? Marunong tayong tumanaw ng utang na loob.
1: Because of that, parang napanood ko yung interview ng isang artist.
0: Mm.
1: So, ngayon, na-realize ko na hindi naman lahat ng artist pala ay isa lang kanilang idea.
0: Mm.
1: Tama yung sinabi ng isang lalaking artist, no? Mm-hmm. Si Jericho Rosales, at napanood ko siya na yun din ang sinabi niya na dapat kasi tayo, ang mga taong nakaupo ngayon sa gobyerno, nandiyan lang sila para i-manage yung ating mga resources,
0: yes,
1: as a country.
0: Hindi kanila
1: kaya yan. Kaya nga natin sila sinisweldohan para sila i-manage nila yung kung ano yung mga resources natin.
0: Mm.
1: Hindi para ang kinin, sabi
0: yes
1: niya. Kaya tayong mga tao, pag binigyan tayo ng suporta, bibigyan tayo ng mga basic necessities, pinupunduhan nila yung mga kailangan natin, hindi natin dapat tanawin na utang na loob na sa kanila yon.
0: Mm.
1: Yun yung mentalidad kasi natin eh, na because we are colonized daw by the,
0: Spaniard.
1: Na parang lagi tayong tumatanaw ng utang na loob. Pag tinutulungan tayo, tapos resilient pa tayo na parabang na-appreciate natin yung mga bagay-bagay na yon na, na hindi naman siya talaga dapat ganon.
0: Mm.
1: Kasi,
0: at dahil diyan, at dahil diyan napipilitan ng iba na magpikit mata na lang kahit na may mga maling nagagawa ang mga politiko, dahil nakatulong sa akin yung tatahim, hindi na lang magsasalita, di ba? So sabihin, kahit na papano, di ba?
1: Yan yung problema natin, Kuya Saldi. Yan yung
0: kaya
1: sinasabi
0: kahit na mali ngayon, napipilitang ipagtanggol mo ngayon yan. Di.
1: Kasi nakinabang ka eh. Nagtumanggap ka rin
0: at saka sisitahin ka, ba't di nyo ipagtanggol, tinutulong kayo? Di, naubli ka ngayon dahil utang na loob nga, di ba?
1: Yan yung mga, I think, Kuya Saldi, ha, ako lang, personally, ha, ito yung bakit tayo nagkakagulo.
0: Mm.
1: Bakit ngayon yung sabihin natin, nagpapanatiko tayo ng mga politicians?
0: Yes.
1: Kasi, with all honesty, ha, kung ano lang talaga yung alam ko personally na tama, kasi mahirap din yung maniniwala ka sa sinabi niya, hindi mo naman talaga alam ang buong kwento. Maganda talagang panindigan yung mga bagay na alam mo ang personal at kung ano yung totoong nangyari. So, para sa akin, hindi yan bilang fanatic na, kasi alam mo yung buong kwento, nandun ka sa sitwasyon na yun eh, nandun ka sa isang organization na yan before. So, nakita mo kung ano talaga yung katotohanan. Ngayon, kung sakasakaling yung halimbawa, nagsusupport ka nga dahil sa kabutihan na ginagawa niya, tapos ngayon gumagawa siya ng mali, hindi ko na matatawag na na suportang dalisay.
0: Yes.
1: Kasi mali na nga eh. Pag mali talaga yan. Uh-huh. Hindi po pwedeng mali na, tapos parang ipapagtanggol niyo pa, tayo po nagiging kawawa dyan.
0: Yan, totoo po yan. No? Kaya nga sinasabi natin palagi dito sa ating programang Mate, hindi po ba, na ipakita ang ebidensya. Kasi lalo na kung hindi mo alam yung aktwal na nangyayari,
1: Magpakita
0: ng ebidensya, hindi ba? Ngayon, kung walang maipakitang ebidensya, huwag paniwalaan. Pero pag may ebidensya, Gaano mang kasakit yan, eh, obligado yes, natin paniwalaan dahil may ebidensya.
1: Yes, dapat ganun tayo. Tayong diba? Mga Pilipino, dapat ganun tayo. Kasi ano eh, ang doon tayo nagkakahati-hati. Dahil yung masyado tayong umiidolo na ano, na kahit na mali, nandun pa din tayo. Yun yung ano natin
0: eh. Kumbaga panatik na nga, panatik ko na. No? At ang panatik ko po, lahat ng sabihin ng pinapanatik ko, ano, ng iniidolo, ay nagsisikap na ipagtanggol at bigyan ng justification yung sinabi ng kanyang idolo.
1: I think diba? Ang ang pagiging panatiko pala ay kahit mali na ginagawa nung hinahangaan mong tao,
0: pagtatanggol mo pa rin.
1: Pagtanggol mo pa din. Yes. Yun na yun. Iba
0: panatiko na yun.
1: No? Hindi na hindi bukas ang iyong kaisipan dyan.
0: Yes. Ano?
1: Kamala yan.
0: Kaya lalo na pagka may ebidensya, ha? May ebidensya, tapos pinaniniwalaan pa rin natin ang sinasabi niya kahit na lantad na lantad ng ebidensya, eh, panatiko na yan.
1: Oo, agree ako dyan.
0: Kasi unang-una, ano po, gaya ng ating editorial kanina, sinabi po natin, no, na yan pong mga politikong yan, eh, nagpapalit-palitan lang po sa pag-upo, ha, sa palasyo ng Malacanang. Ha? Kumbaga, yung kanilang mga birada sa kanilang mga katunggali ngayon, eh, napaupo na rin sila dyan. Anong ginawa nila? Pwede bang ibalik? Tapos sabihin din sa kanila sinasabi nila ngayon. Di ba? Kaya pare-pares lang po kasi yan. Kaya nga sinasabi natin dyan ay tila meron silang pinagkakasunduan na agreement na sige, lahat pwede tayo mag-away pero wag na wag lang nating ibubulgar na mayaman talaga tayo. di ba? Yun ang masakit dun eh, di ba? Tapos, eto tayo ngayon, pinag-aawayan ng mga politiko samantalang ang mga politikong ating pinag-aawayan, ano po?
1: Ay sila talaga ang kaaway ng taong bayan.
0: Yes. Yun po ang nakakalungkot doon. Ha?
1: Ay, sila ang nagpapahirap sa taong bayan.
0: Tanggol tayo ng tanggol. Ha? Talagang halos makipagpatayan tayo. Tapos pag nakasalubong na sa kalsada yan, tandaan po niyo, hindi po kayo kilala niyan.
1: Yes.
0: O, di ba? O, tapos halos sa lahat ng pagtatanggol ay ginagawa natin. Ha? Kaya ito pong ipinakita po namin sa inyo po, ano? Ay isa lamang account sa isang bangko. At LB, ano? Mga kababayan, ano po? Sa kabuuan, ano po? Ng mga deposito sa bangko, ano? Alam mo bang ang kabuuan ng mga trust deposit o time deposit na nakadeposit sa iba't ibang bangko dito sa Pilipinas lang, ha, Ate LB? Umaabot yan ng 66 octillion mahigit.
1: 66 octillion? Oo.
0: Tapos ang pinakabutal ay 380 plus quadrillion. Butal lang yun, quadrillion, ha?
1: Quadrillion, my goodness.
0: Tapos meron pang butal na 50 trillion. Yan mo yan. Tapos mayroon pang butal na billion. Hanggang sa aabot lang sa million. No? Di ba? Eh yung 66 octillion po ay merong parang 25 zeros at the LB. Ha? So, at magkano ang 4% interest per annum ng 66 octillion?
1: Parang nabanggit natin yan. No?
0: So, kinuwento ko po yan ay umabot po ng 4 octillion per annum. O mga kurap, ha? Tingnin nyo po, mauubos nyo ang 4 octillion? Malabo. Wala na kayong paglalagyan. Ha? Baka mamatay na kayo sa bigat ng perang tatabod sa inyo.
1: Bangungutin na kayo.
0: O, diba? Yung quadrillion nga, hindi na halos mabilang eh. At ang quadrillion, eh parang 15 zeros lang. O, 15 zeros lang. Eh, itong octillion, 25 zeros. O, sige nga. O, kaya nga sinasabi ko nga Ate LB, ano? Eh, kung talagang sasabihin nyo ang katotohanan, no? Kahit na mangurap na kayo, ha? Hindi nyo pa rin kayang ubusin. Meron pa rin matitira sa lahat ng mamamayang Pilipino. Yun po yun. Kaya para sa atin, napakadaling solusyonan ang kahirapan. Maging tapat, hanes, kumbagay tunay na merong pagmamahal sa mamamayan. Ha? Wala. Very instant po, no? Mawawala ang kahirapan nating lahat.
1: Parang ano, Kuya Saldi, no? Parang it will takes a lot of humility.
0: Yes.
1: Diba? Yung puso mo talaga as human being, no? Na meron kang compassion, maawa, no? Pagmamahal dun sa ikaw. Imagine ang ulam mo, 4-5 sa harapan mo. Yes. Samantalang yung iba nagdidildil ng asin. Yes. No, they are also human being like you. And pangalawa, you are not immortal. Diba? Lahat naman talaga tayo, this is, ano lang to eh, provisionary period lang natin na nandito.
0: Yes.
1: All of us will go.
0: Yes.
1: So, tapos ganun, alam mo yun, parang grabe talaga.
0: Kaya nga yung ating hinala na mukhang yung konsensya ng mga politiko to,
1: na
0: konsensya na rin, kaya lumayas na sa kanila.
1: Oh,
0: kaya
1: wala silang konsensya. No?
0: Kasi, kasi ganito eh, nakikita mo, bata, halos putot balat, tapos naiwan pa ng mga magulang, walang makain ng ilang araw. Politiko, nakukonsensya mo yun.
1: Oo.
0: Eh, di ba kaya, wala silang ginagawa. Ibig sabihin, wala talaga silang konsensya. Bakit? Kasi yung konsensya nila, nakonsensya na rin, kaya nilayasan na sila.
1: Oo.
0: Ang bigat nun, ano?
1: Oo, so parang wala na talaga silang humility, hindi na sila, wala na silang guilt, parang ganun.
0: Kaya, ang course at the LB is, mamamayan, ano po?
1: Wala talagang
0: gumising po tayo. Ha? Alamin po natin at tanggapin ang katotohanan na ito. Upang sa ganoon, magkaroon po tayo ng iisang boses na hilingin sa mga politiko na ayusin ang pamamahala sa mga kayamanan na ito para pakinabangan ng mamamayang Pilipino.
1: Yes. So balik tayo doon sa ating ina-advocacy, Kuya Saldi, na hinihimok, china-challenge natin at iniimbitahan natin yung ating mga mamamayang Pilipino na kung sa tingin talaga ninyo ay gusto nyo mag-contribute, no, sa pagbabago ng ating lipunan, po pwede po talaga kayong bumuo ng isang grupo na talaga po ano man yung adikain, kung ano man yung objective na gusto nyong marating.
0: Tama.
1: Actually, po pwede natin gawin yan kasi wala na talaga tayong choice eh. Wala nang ibang paraan. Kung hindi, tayo bilang mga sovereign Filipino people, tapos na tayo sa pananakop eh. Meron na tayong kalayaan. May freedom na tayo. May saligang batas. Ang constitution natin ay napakaganda, di ba? So, I think ito na yung, wala na talagang ibang paraan eh. Kasi ito na yung sistema. So, ngayon, sa tingin namin ni Kuya Saldi, ang pinaka po pwede nating gawin na hindi naman natin kailang gumastos pa or ano man, if you have, kung meron po kayong leadership na angking taglay, pwede po kayong bumuo ng isang grupo dyan sa barangay. Magsimula tayo sa barangay level.
0: Yes.
1: Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-ano kagad ng national. Kahit dyan lang po sa purok ninyo, din yun simulan.
0: Yes.
1: Yung makipag-coordinate, makipag-usap, ipapakita ninyo sa inyo mga nakaupong LGU na kayo po ay hindi mga ignorante na mamamayan. Alam nyo po, at may kamalayan po kayo sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan.
0: Yes, no? Ay, nagpapabati si Kuya Teng, nanonood
1: pala. Ay, talaga? Hi, Kuya Teng!
0: Sabi ni Kuya Teng, kasama ko Engineer Roy, Kuya Saldi, Ate LB, pabati naman, ha? Okay, magandang umaga sa iyo. At ingat kayo, ha?
1: Engineer Troy?
0: Dahil Roy.
1: Roy. Kasi Engineer Roy, good morning.
0: Sight ocular, sa mga project,
1: okay.
0: Ha?
1: Okay, hi.
0: So, ingat kayo dyan. No? Magandang umaga sa iyo, ha? Kuya Teng, at siyempre kay Engineer Roy, nakasama niya ngayon.
1: Okay?
0: Romeo Balagat, good morning, Sir Saldi, Ma'am Melby, Sir Teng, at sa lahat ng kamate sa DCRJ 810 AM, Radyo Bandido. Tapos, sabi ni Boy Beltran, good AM po, Sir Saldi at Ma'am Melby. Jaime Samoya Bernante, gandang Sabado, mga kamate, Sir Saldi, Ma'am Melby. Ang politiko sa ating bansa, sa buwatan na lang meron iilang matino, sisiraan pa. yung tunay na matino po ay hindi nila pinagtatagal sa pwesto.
1: Yes.
0: Okay. Ngayon, okay, so ngayon natin, Alvin, no? Bukod sa ating ipinirisinta ngayon, no? Nabalitaan mo naman siguro itong ginawa na naman ng China, no? Yung pong ginawa nilang caricature, ano po? Na kung saan, gamit ang AI, ay idiniscribe ang mga Pilipino, ha? Bilang mga unggoy, ha? Na, ayan, no? Na yung arbitrary award, ha? Yun daw ang naging parang premyo. Yung yung decision.
1: Yes, decision ng ano.
0: Ayan, sabi o. Ngayon, ayan po, di ba? Laganap na po yan. So, ang mga Pilipino ay dinescribe ng mga unggoy. At syempre, yan ay binatikos po ng ating pamahalaan at pinapaalis po ang ganyang parang ano, pag-discriminate ano, sa mga Pilipino.
1: Yes, that is.
0: At sa atin naman, ang panawagan naman natin, China, bayaran ang inyong utang sa Pilipinas. Yes. Yan naman ang sa atin, di ba?
1: Oh, mananawagan din tayo na ang China magbayad din kayo ng utang sa amin kahit kayo may mga unggoy. May utang kayo sa mga unggoy.
0: Ngayon, nagsasabi ng walang basihan. Ito po, ha? Ito po ang utang ng China.
1: Okay, sige.
0: Pakita po natin, ha? Isa lang po ito sa account, ha? Pakita po natin yung confirmation of deposit, no? Confirmation of deposit, Bank of China, Hong Kong. Confirmation of deposit. Sabi po diyan, we the undersigned as duly authorized officers of Bank of China, Hong Kong. Investment Bank hereby confirm with full banking responsibility that account code number, ayan po, no? So, magkano po yan? Owner, ayan, TBM LSM 666, maturity 2005, magkano pong nakalagay? 2,180,000,000,000 180 trillion US daral, 2,000,000,000,000 po, ano, ang utang ninyo. Sa isang account lang na yan. Ang nag-deposit po yan, no? Severino Santa Romana. Yan po yung sinasabi namin, ano po, na China, magbalik tanaw naman kayo. Ha? Meron kayong utang sa Pilipinas. Yan, 2,000,000,000,000,000. Ha? At yan ay kinonfirm mismo ng Bank of China, yung confirmation of deposit.
1: Ha? Yes.
0: Yan po ay 1949 pa.
1: Yan ba yung may perma pa ni Mao Tse-tung?
0: Meron yan, ano?
1: Si Mao Tse-tung yung signatory.
0: Biruin mo yan, 2,000,000,000,000, ha? Magkano ang interest niyan? 2.5% ang interest niyan per annum. Magkano ang 2% ng 2,000,000,000,000, Ate Elby?
1: Nako, mahina ko sa I hate math.
0: So, ibig sabihin po, no? Sobra-sobra, US dollar pa yan, ha? Ate Elby, hindi yan peso, ha?
1: Yes,
0: 2,000,000,000,000, 180 trillion US dollar. Yan po ang utang ninyo, ha? Ngayon, yan pong confirmation of deposit na yan, ha? Lumago na yan. Ito, tingnan natin yung kasunod. Ayan, confirmation of letter ulit, ano? Yung utang nilang 2,000,000,000,000, 180 trillion US dollar, noong 2007 po, ano? Yang
1: 2007.
0: Yang record na 'yan. August 11, 2009 pala, ano? Ay hindi. Tama, 2009, no? November 1, ha? Nasa November 1, 2007 nasa pinakatuktok at left side, no? Right side, no? Yung pong 2,000,000,000,000, 180 trillion na utang ng China, tumubo na po 'yan. And as of November 1, 2007, ito po'y naging 2,000,000,000,000 590 trillion 58 billion US dollar na. Ayan po. At yan po ay pirmado ni Mr. Sun Chagi, Vice Chairman ng Bank of China, at si Mr. Xiao Geng, Chairman Bank of China. Kita niyo po, tumutubo. 2007 naging 590 na yung 180. Another 19 years ulit. 2006 na nga, 2026 na, di ba? 2007. So ibig sabihin 19 years ulit. So baka 3,000,000,000,000 na 'yan. Yan po yung bayaran ninyo, China, ano po. Kaya pati po yung mga senador, ano po. Sana ay tumulong kayo sa paniningin. Ha? Sa pagkakautang na yan ng China.
1: Sa tingin mo, hindi nila alam yan?
0: Alam nila yan. kaso nga, siguro, alam mo naman ang padulas, di ba? Wag na kayong maingay, eto yung sa inyo. Pwede naman kasing ganon, hindi ba? Hindi ko naman sinasabing totoo yun. Okay? Ngayon, isa pa pong confirmation pagpapatunay. Ha? nanay kanilang tinanggap. Ito po, ipakikita ko po sa inyo. Ayan, ha? Letter of instruction noong 1974 ni Mao Tse-tung.
1: Oh,
0: ayan
1: Mao Tse-tung. Po, Mao Tse-tung. Pala yun,
0: sino si Mao Tse-tung? Ayan. Yan po ang chairman ng People's Republic of China, ang chairman din ng Chinese Communist Party na siyang namumuno sa China mula noong 1949 matapos po ang Chinese Revolution.
1: 1949.
0: Ngayon, ano po ang nilalaman niya? Nilitay po yan po. Basahin natin. People's Republic of China, Beijing. Yan po yung nilalaman nung pinakita ko sa inyong letter of instruction. No? Letter of instruction 1974 to all Chinese communities. Through People's Bank of the Republic of China, you must follow the rules of internal banking law and procedure. Who lent the world asset to back up the managerial paper's currency in accordance with Republic Act 265, CR 1948, the Law on Secrecy of Bank Deposit, RA 1405, and Trust Receipt Law, Presidential Decree 115, pursuant of the Resolution Number 93, adopted in the International Constitution, it was approved and amended in the Manila Declaration through the Charter to Charter of United Nations Article 2. Statement po ito ni Mao Tse-tung. Ano po? Sinasabihan ang mga Chinese community. Next. First paragraph. That I, Mao Tse-tung, chairman and CEO, founder of People's Community for Peace in the Republic of China by virtue of power vested in me by law of constitutional oath of allegiance to Her Majesty Queen of Spain, founder of the Banco Español Filipino de Isabel II, owner of Hacienda Islas de Filipinas Archipelago, code account 01-4, yan po yung OCT 01-4, in coordination of the Queen of England, British Crown Colony of Hong Kong. Paragraph 2, therefore, I acknowledge the shipment of gold bullion and the US dollar known as Wells Fargo. Maliwanag po, no?
1: Yes.
0: Inaamin po ni Mao Tse-tung na talagang sila ay may utang sa Pilipinas. Ayan po. Wells Fargo deposited in trust in the vault of Posang Bank, Hong Kong, and Shanghai Banking Corporation, Hong Kong Bank, Nanyang Bank, Bank of China, ayan, pinakita natin kanina, Bank of China, Hong Kong, Limited, and the vault of Bank of China, Beijing. The asset commodities granted by the owner to back up all managerial papers currency under the loan investment program that are now vaulted in the Bank of China and Hong Kong. With these deposits, the depositor is covered utmost security, covering the proper laws and regulation of the international standards of the banking system duly agreed to, and a half, 2.5% per annum ended 2000. Ayan po yung interest. 2.5%. Third paragraph. Therefore, further, pursuant to the Bill of Rights of Ownership, Article 426, 427, and 428, pursuant to court order dated 21st of March 1974, the successor heir of Code Koran, TBMLSM 666, 2005, can move or remove and restructure to continue the economic project in accordance with the United Nations ECOSOC Article 55. Fourth and fifth paragraph, so ordered, in accordance with Treaty of Agreement with Embargo Act of 1807, may be subject for implementations done in the Republic of China, Beijing, this 11th day of August, 1974. Signed by Mao Tse-tung, People's Republic of China Chairman, Ferdinand Marcos, Republic of the Philippine President, Tiburcio Villamor Marcos, new owner, successor, heir. Kaya yung pong sinasabi po natin ngayon, ano po, na China, magbayad kayo ng inyong pagkakautang sa Pilipinas, ay documented, Ate LB.
1: Yes.
0: Ayan po yung truth dokumento.
1: Told.
0: Meron pong sinatawang na 2.5% interest per annum. Kaya ito sana, ano po, ang makita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ano po, upang obligahin, lalo ng mga politikong pro-China, Ate Elvia, no?
1: Yes.
0: Na sa halip na singilin ang mga China, ang China sa kanilang pagkakautang sa Pilipinas, ay nagagawa pang i-justify, pagtanggol ang mga kalokohang ginagawa ng China laban sa atin, sa mamamayang Pilipino, lalo na po dyan sa West Philippine Sea. May utang na nga kayo sa bansang Pilipinas, nangaagaw pa kayo ng mga isla.
1: Oh, may utang na nga kayo, nangaagaw pa kayo.
0: Ano yan? Diskarte ba yan ng mga hoodlum? Yan, diskarte kasi yan eh. Alam mo mga diskarte ng mga hoodlum. Oh. May utang ako sa'yo, di ba? Para hindi ko nabayaran yung utang ko sa'yo, aawayin kita. Para pag nag-away tayo, quits na.
1: Eh,
0: di ba ganun ang trabaho ng mga, ano? Ng mga, actually mga gera, ganun naman ng mga gera, di ba? Oh. Pag hindi na kayang bayaran yan, gerahin yan. Oh. Pag natalo, quits na. Di ba?
1: My goodness.
0: Baka ganyan ang gusto niyong mangyari. Chinese government. Na baka ang nais ninyo, patulang kayo sa inyong ginagawang agresyon dyan sa West Philippine Sea upang kapag ka pumatol ang pamahalang Pilipinas, magkakaroon ng kaguluhan. At pag nagkaroon ng kaguluhan, wala nang utang, quits na. At ang natalo, magbabayad pa sa danyos ng mga pinsala sa digmaan. Buti naman at hindi pumapatol ang ating mga pamahalaan sa mga agresyon, panghahamon ng China dyan sa West Philippine Sea.
1: Kasi alam din nila yung kakayahan kasi natin siguro, ano, Kuya Saldi. Kasi alam naman nila, alam naman nating lahat yung kakayahan natin kung sakasakaling magkaroon nga naman.
0: Wala ng, talaga tayong maalalaban sa China, di ba?
1: Pero ang ibig kong sabihin din natin, no, as mate, ibig kong sabihin, may utang na nga kayo. Yung ibig sabihin, huwag na kayong mangagaw.
0: Magbayad kayo.
1: Sobra-sobra naman.
0: Kaya lang, kung ang mga opisyal naman ng pamahalaan, ano po, hindi naman nagsasabi sa China, ba't nga naman siya magbabayad? Baka nga ang nangyayari, manahimik na kayo. Ha? Total yung tubo na to, sa inyo mapupunta na lang, huwag nyo na lang kaming papagbayarin. Kasi alam mo, Ate LB, kapag ka binayaran ng 2 quadrillion, bankrupt ang China. Kasi ang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, na research ko, parang 48 trillion US dollar. Ang pinakamalaking economy, at yan ang economy ng US. Pinakamalaki is pagpalagay ng 50 trillion US dollar. 2 quadrillion yan. Doon lang sa butal na 180 trillion mas malaki pa yung 180 trillion kesa doon sa 50 trillion US dollar biggest economy sa buong mundo.
1: Yes.
0: Kaya bankrupt talaga, di ba? Kaya lang, hindi naman sinasabi na bayaran mo ng buo yung 2 quadrillion, di ba? Dapat, dahil may utang ka, sana'y tumanaw ka man lang ng utang na loob, dahil si Mao Tse-tung mismo, tumatanaw ng utang na loob. Di ba, ano sabi ni Mao Tse-tung? Itinulong ang mga kayamanan niyan para maiahon ang ekonomiya ng China.
1: Yes.
0: Dahil nung panahon na yan, Ate LB, talagang walang-wala ang China, lalo na't katatapos ng Chinese Revolution noong 1948.
1: Tapos nung mga panahon na yan, mamayagpag ang Pilipinas, di ba?
0: Oo naman.
1: Kasi tayo pa yung nagtuturo sa Vietnam, paano mag-farming, mga ganun.
0: So, walang-wala. Sino po ang tumulong para maiahon ang inyong ekonomiya, ang kayamanan ng mamamayang Pilipino? At sinabi nga po, nagpapasalamat nga si Mao dahil sa mga pinahirap na ito, no? Ng Pilipinas, nakaahon sila. Kanilang ekonomiya. Tapos ngayon, kumapatay na si Mao Tse-tung, hindi nyo na nirerespeto ang bilin sa inyo ng inyong founding chairman, na huwag ninyong kalilimutan ang pagkakautang natin sa mamamayang Pilipino. Yan pong sinasabi ni Mao Tse-tung. Yes. Tapos kayo ngayon, dahil wala na si Mao Tse-tung, pikit mata kayo. Siga pa kayo, inaaway nyo pa kung saan kayo nagkaroon ng utang na loob.
1: Yes.
0: Sa bagay, ang utang na loob naman, traits ng mga Pilipino, ang China yata, walang ganon.
1: Yan yung nagiging, alam nyo Kuya Saldi, yan yung nagiging outcome sa mga totoong history na nagkaroon ng distortions. Mm-hmm. Yung pinipilit na itago, mm-hmm. pinipilit na baguhin, di ba? Kaya magulo talaga. So paano naman yung mga future generations na yung kwento na to ngayon, babaguhin mo para lang magbe-benefit ka. Tapos at the end of the day, lalabas at lalabas din talaga, wala kang maitago, di ba? Mm. So din doon, magkakaroon ng sarili mong mga kababayan na mag-aaway dahil doon sa totoong kwento na tinago mo. Yeah. Mga ganon.
0: Ngayon, tayo po ba ay nag-iimbento? Hindi. Andyan po ang dokumento. Kaya nga po palagi natin sinasabi, total, pare-pares naman tayong hindi nabubuhay noong mga panahon na yan, 1949, hindi ba? Oh. Mm. Ngayon, sino po yung magpapatotoo sa atin na totoo yan? Documents
1: exactly. as evidence. Yes.
0: Kaya nga po palagi sinasabi natin na maniwala lamang po tayo sa mga pahayag na merong lehitimong legal na dokumentong ebidensya para patunayan ang anumang pahayag. Okay, so bago tayo magpatuloy, Ate LB, ano? So, alas 9 ng umaga, magkaroon lang po tayo ng maiksing palaala at magbabalik po ang mate makalipas lang po ng ilang saglit.
1: Yes.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate, dito po sa DZRJ, 810 AM, Radio Bandido TV. Ngayong araw po ng Sabado, 18 sa buwan ng Hulyo 2026. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Kuya Saldi.
6: At si Ate Elby.
5: At syempre patuloy po kaming nag-imbita na sana ay patuloy niyo po kaming samahan. Ha? Hanggang sa matapos po mamayang alas 10 ng umaga. At syempre, mamaya, ano, abangan po ninyo ang ating joke time.
6: Yes, at saka yung ating IOP. Magkakaroon na tayo ng IOPs.
5: Okay. Anyway, bago niya, no, basahin lang natin yung mga pahabol na pagbati. No? Shirley, magandang araw po, Kuya Saldi, Ate Elby, at sa mga walang sawang sumusubaybay sa programang Mate sa DZRJ 810 AM Radio Bandido. Mabuhay at magkaisa po tayong lahat na alamin ang katotohanan patungo sa ikakaunlad ng bawat isa. Mabuhay ang Pilipinas at ang ating bansang Pilipinas. Milagros Parayo, good AM po. Amsor Diales, good morning po.
6: Good morning.
5: Ayan, no? Ngayon, magkaroon lang po tayo ng public service muna, Ate Elby. No?
6: So, yes.
5: Nais po nating announce, ano po? Yung pong loss and found. So, ID po, no? So, loss and found, ID po ito ng isang security guard, ha? Nakaririnyo lang, ano? June 30, 2026, July lang ngayon.
6: So, last month lang.
5: Wala pang isang buwan, July 18 lang ngayon, June 30. No. At tapos may expiration na 2030. License po ito ng isang security guard, ano po? So, ipapaskill po natin, ano po? So, kawawa naman, no? Pangalan po ng security guard ay si Colico Alan Sale Jr. Ayan, no? So, siya po ay taga San Jose, Gandara, Samar, Western Samar. Okay, teka. So, yung picture pala. Teka lang, ha? Teka, akala ko dyan kukunan ng picture, ano? Anyway, sige, ano po? At, okay. Nako, nagloko na. Ayaw na. Anyway, ano po, mamaya po, no, ayusin natin. Ulitin lang po natin, ano yan, no? So, dahil kawawa naman yung security guard, ha, Ate Elvie, dahil yes. unang-una, eh, napakamahal po ng lisensya ng security guard. Tapos, ayan, nalaglag yata, no? Nalaglag. So, ayan. Okay, so balik tayo dun sa ating tinatalakay kanina, no, Ate Elvie, no? At matapos po ninyong makita, ano po, ito pong dokumento na ating ipinakita po sa inyo, ano po. Una, yung pong nakadepositong trust deposit, time deposit sa land bank para sa kapakanan po ng mamamayang Pilipino. No? Malino na nakasad kasi sa mga trust deposit na yan, Ate Elvie, no? So, hindi ko lang makita. Pero nabasa ko na yung condition na yan. Na sinasabi dyan, no? Lahat ng mga trust deposit na yan, ano po, eh 70% ng mga trust deposit na yan, eh dapat gamitin sa humanitarian project. Para sa kapanan ng
6: humanitarian development project.
5: Yung 30%, yun lang ang kay, ano, kay TBM.
6: Yes.
5: Pero although kahit 30% yan, ganun kahalagang pera, malaki pa rin yan.
6: Oo.
5: Pero mahalaga po, yung 70% na para sa humanitarian project para sa mamamayang Pilipino.
6: Yes.
5: Tapos, yung isang dokumento pa, yung pong pagkakautang ng China, ganoon din po ang kondisyon niyan. 2 quadrillion po yan. No? Ha? O, tapos, ha? Kayo pa, China, ang may ganang mang-away sa mamamayang Pilipino, ha? Samantalang kayo pala yung ang laki ng inyong pagkakautang sa amin. So, ewan ko, pero masamang magsalita ng bad words, Ate Elvie, ano? Lalo na sa broadcast, no? So, kaya pakiusap na lang, ano? Na sana naman, ano? Makonsensya kayo, ha? At yun lang laki ng pagkakautang nyo na alam naman po namin na hindi nyo na kayang bayaran yan. Gumawa lang sana kayo ng kabutihan para sa mamamayang Pilipino. Huwag nyo lang kaming awayin, ha? At maging religious lang kayo sa pagbabayad ng tubo ng yung pagkakautang. Okay na sana yun, di ba? Hindi naman inuobliga kayo na bayaran ng buo yan dahil alam naman namin na hindi nyo na kayang bayaran niya. At alam din naman ng mga nagproseso ng kayamanan na yan na hindi nyo talaga kayang ibalik yan. Kaya nandun sa kondisyon na yung pong certain na percentage lang, ha, ang pagagamit, ha, para hindi naman mabankrupt ang mga bangko niyan at ang mga bansa na kinalalagyan ng kayamanan na yan. Ganun po kaganda, ha, ang pagkakaplano po niyan. Kaya lang, sinakim po ninyo eh, di ba? Sinakim nila. Ha? Pero alam mo, Ate Elvie, may karma naman ng lahat, hindi ba?
6: So, pero mas effective kasi, Kuya Saldi, mas effective na itong ating pananawagan ay mismo yung ating gobyerno,
5: yes,
6: ang mangunguna. At pwede. Sila mismo ang maglaladlag na mga dokumentong ito sa harap ng China. Di ba?
5: Yes.
6: Ang tinatanong ko lang din, bakit may mga dokumento naman, imposible namang wala silang dokumento. Bakit hindi nila kayang iladlad, hindi nila kayang, katulad ngayon, nag-aaway sa West Philippine Sea, di ba? Bakit hindi nila, ano yan, naalala ko uli, sasabihin ko uli, nung nagkaroon ng ano, nung, yung na, parang may naputol doon sa part ng mga Filipino, parang naputol yung kamay niya. Na talagang, talagang nag-ano kami doon, nag-ano kami sa social, sa social media, online, talagang kahit ako nakikipagbakbakan ako doon, talagang nag-ano ko na bakit hindi nyo gamitin ang OCT-01-4 para matauhan sila at malaman nila na may mga natitirang Filipino people pa rin ang nakakaalam sa katotohanan tungkol sa kanilang utang, tungkol sa kalagayan at kung sino talaga ang totoong may-ari ng West Philippine Sea. Kasi yung dokumento natin nandyan pa, matibay, malinaw. No. Kaysa doon sa kanilang
5: 9-line.
6: Yan, yes, 9-9, di ba? 9-9 nila, no?
5: 9-line.
6: 9-line. Okay. O, tapos sa atin, di ba, meron tayong OCT-01-4.
5: Oo, meron tayong OCT na documented. Na sinukat talaga ng mga geodetic engineer.
6: Yes. Latitude and longitude.
5: Drawing lang.
6: Oo. So, tingnan mo na, Kuya Saldino, para lang din sa kaanuhan ng manunood natin. katulad nito ngayon, nagdi-discuss ka sa mga dokumentong yan na 19 kupong-kupong pa. 1946, 1966, di ba? Bakit yung gobyerno natin, bakit ayaw na, bakit hindi nila ito inaano? Bakit sa tingin mo, ano kaya rason nila? Bakit ayaw nila itong ano, sa kabila ng panggigipit na ginawa ng China, bakit ayaw nila itong i...
5: Ang aking palagay diyan, Ate Elvie, ano? Kasi ito yan, ano, hindi lang, actually hindi lang China pumipigil diyan eh. Kundi mismong yung manipulator ng buong mundo. At yan yung mga tinatawag na Kasarian Jews and Kasarian Mafia. Gaya na sinasabi ko sa inyo, ano po? Na yung kayamanan na yan na naipasa sa atin, eh dating sila ang namamahala niyan. Kaya lang, nadiskartihan sila ni Father Jose Antonio Diaz at nailipat sa pangalan ng mga Pilipino. So may warning yan, syempre. Huwag niyong gagaluin niya, sa amin yan. Naagaw lang sa amin yan. Ha? Pag ginalaw niyo yan, pwedeng may mangyari sa inyo. Ha? Ngayon, huwag na lang kayong kumibo, huwag niyo lang pakialaman yan. Total, meron naman kayong pakinabang. Dahil oras na yan ay ginalaw ninyo, eh, mananagot kayo sa amin. So, assassination ang pwedeng mangyari. Kaya yan ang iniisip ko na kaya sila nananahimik. Dahil takot sila. Sa akin naman, kung takot kayo, eh sana, eh bumaba na lang kayo sa pwesto nyo at hayaan nyo yung mga matatapang ang umupo dyan. Para ipaglaban, di ba? Kasi ba't kayo matatakot? 120 million Pilipino, bawas ang bata. Pag sabihin eh, pag kalahati, oh, 60 million. Oh, 60 million adult Pilipino, ha? Ang maaaring magbigay sa inyo ng shield protection para hindi kayo magalaw ng mga kasarian mafia, hindi ba? Oh, ang kailangan nyo lang eh, ipaglaban itong kayamanan na ito. Oh, kaya lang, dahil sa takot ninyo, eh, may valid naman yung inyong takot dahil ayaw ninyong mamatay. Pero sana, mag-resign na lang kayo kasi takot pala kayo eh.
6: Hindi, ano na lang din. Pwede rin naman na may nakukuha silang interest, di ba? Yung huwag namang itago lahat. Mamigay naman din sa mamamayang Pilipino. Kasi kung titingnan mo, ang isa sa mga benefactor, ang isa sa mga beneficiaries is the people of the Philippines. Yes, so, kung halimbawa sa dami-dami niyan, kahit kalahatiin mo lang yan, at least magbibigay ka talaga para sa humanitarian projects. No? Magbigay ka naman lang, hindi yung suluhin nyo na lang talaga lahat. So, tapos ngayon, sasabihin ng ibang bansa na ang pinakamayaman na bansa sa buong mundo, the Philippines. Pero tingnan mo naman, nakikita tayo kung saan sa mga news na ang poverty incidence natin below average na. Nakakahiya sa totoo lang.
5: Anyway, ibalik po natin. No? Ate Elvie, yung picture nung ano, no? Yung... ID, ano? So, okay. Ipaskil lang natin para ma-screenshot ng ating mga listeners at viewer. Ano po, yan po, no? Upang sa ganon, eh, ma-ano po, no? Ma-share
6: po ninyo. Colico Alan Sally Jr.
5: So, nahulog po, ano? Yung, anong yan? Tinanggal lang po yung license ID number, no? Tinakpan lang kasi baka may mangopya. No? Kawawa naman, no? So, anyway, yan po, no? Siya po ay si Colico Alan Sale Jr., isang security guard, license number item, tinakpan lang po. Ayan, date issued, June 30, 2026. Biruin po ninyo, no? Wala pang isang buwan na laglag na. Eh, ang mahal po yata ng pag-renew nito. No? Kaya, paki-screenshot na lang po, no? Mga kamande, mga kababayan, yes, mga kabandido.
6: Please.
5: At ishare nyo po sa inyong mga Facebook, ha? Account upang makarating po kay Colico Alan Sale Jr. Ayan, no? So, thank you po, no? In advance. Sigurado po ay makakarating sa kanya yan. Dahil, check, inahanap niya yan at nagsosearch yan sa Facebook, di ba?
6: Oo.
5: Ayan. Sana maipost po natin yan. Okay. So, ayan po, no? So, tumungo naman po tayo, no? Sa paksa na inihanda naman ni Ate Elvie para sa ating lahat. Ayan. Para sa mga public service. Public service.
6: Yes,
5: ano?
6: Para po sa IOP na yan, version natin, no? Magkakaroon na tayo ng episode na tinatawag nating IOP. Issues ng ordinary people, Filipino people. Okay. So tatawagin natin siyang IOP episode.
5: Issues ng
6: ordinary people.
5: IOP.
6: Yes, ordinary people. ordinaryong Filipino people. Oh, okay. Yung mga issues natin, no? Katulad nung naano natin nabanggit natin last week, na katulad po nung mga sa issue natin sa transportation group, dun sa mga sa jeep na alam mo yon, na kahit ganun kasimple, napakalit na bagay at araw-araw naman nating nararanasan, nakakabawas siya ng pagiging positibo. Siyempre, pagod na pagod ka, galing sa school, galing sa opisina, tapos sasakay ka na ang 9 na upuan gagawing 10, ang 8 upuan gagawing 9. So
5: sisiksikin
6: nila. Yes, sisiksikin nila. So yung mga ganung mga simpleng bagay, kasama din diyan yung mga food safety natin sa ating mga pamilihang bayan. At kung dapat yung mga ganitong simpleng bagay, Kuya Saldi, no? Kasi maganda talaga, nakakaangat talaga yung mga taong maraming alam. Ayan. Yes, so right. Isa yan sa i-share natin today.
5: Okay, so yung tungkol
6: po sa food safety. Okay. Yes.
5: So yung
6: po.
5: Number one slide.
6: Pa, ayan. Ayan. Ang IOP episode natin today, mga kamate. At sa ating mga bagong listeners, no? Ito yung katanungan natin para sa madlang people, gaano ka safety ang mga pagkain na nabibili natin sa mga pamilihang bayan at sa mga iba't ibang establishmento, at kaninong tungkulin ang pagpapanatili sa kaayusan at kasiguraduhan nito.
5: Yeah.
6: Ayan, July 18, 2026, Mati at DZRJ, 8:10 a.m. Ayan, okay. Ate LB. Yan, so, yan yung question two. Natin ngayon.
5: Okay. So, number two slide?
6: Yes, number two. Ayan. Yeah. Ito yung mga awareness question, no, na Kuya Saldi, na pwede nating ibato sa kanila. So, number one is, do you know which government agencies are responsible for making sure our food is safe from farm to table? Ano bang ibig sabihin, Kuya Saldi, ng farm to table?
5: Mula sa bukid papunta sa kapagkainan.
6: Opo. Okay. Kasi opo, kasi may mga proseso kasi yan eh, na farm to table. So, syempre pag pinag-usapan natin ng food safety, no? Dito lang muna sa farm to table, na magmula sa aanuhin ng ating mga magsasaka, no? Papunta doon sa itatransport siya. Ayan, may mga food safety protocol na 'yan. May mga food safety method o steps na ginagawa po yung ating mga sinasabing mga what we call this one, yung mga nakalaan na mag-inspection, magpapatupad sa mga paraan na maging malinis talaga siya. Kaya farm to table, kasi pupunta pa yun sa market. Ayan. Pagdating sa market, mayroon na namang panibagong inspection, may mga gagawin na naman na analysis yung ating mga assigned agency. Ayan. So, number two, are you aware of the laws and standards put in place to protect us from harmful food or ingredients? Ayan. Ang ibig sabihin ng question number two, aware po ba tayo sa mga batas, no? At sa mga standards, no? Ano bang ibig sabihin ng mga standards, no? Yung standard operating procedure ng ating mga iba't ibang establishment. For example po, sa hotel operations, sa mga restaurant, sa mga kung saan-saan, no, resort, sa lahat ng mga establishment po. Meron tayong mga batas, yung tinatawag nating food safety at saka yung mga standards na dapat bago sila i-serve o ibibenta sa merkado for consumption, for food consumption, natin mga tao, may dinadaanan pong mga prosesong mga yan. So, yan yung po pwede nating i-discuss later, no? Kung ano yung mga batas, ano yung mga standards na basihan, at kung sakasakali pong magkaroon tayo ng problema tungkol sa mga pagkain, halimbawa nalaso, nagkaroon ng food poisoning, anong pong department tayo tatakbo? Ayan. So, the last question number three is, have you ever wondered what official steps are taken before meat, fish, or packaged goods reach our markets? Ayan, yun yung binanggit ko kanina sa number one, na yun nga, na bago talaga siya ilagay sa market, sa supermarket, yung mga fish natin, mga seafoods, or even yung packaged goods, no? Ang packaged goods natin, meron tayong local, meron tayong mga imported, no? So, sino-sino po ba yung mga government agency na may mga tungkulin para mapanatili na ito po ay safety for consumption. Ayan. So, mag-proceed po tayo dun sa mga nabanggit o nasabing mga government agencies na po pwede nating tawagan or iparating natin sa kanila yung ating mga issues, no? Uh-huh. Ayan. So, bali, ito yung mga main legal bases natin, no? Regarding sa ating food safety. Republic Act 10611, Food Safety Act of 2013, ayan, the core law ensuring food is safe from farm to table. Ayan, prevents illness and sets clear rules. Ayan.
5: Alam mo, Ate Elby, ang bagay na yan, dapat yan ang isa sa tinututukan, di ba? Kasi alam mo, ang daming nasisirang produkto sa mga farm, ha? Lalo na sa bundok. Ha?
6: Yes.
5: Hindi nakakarating sa
6: Kapatagan. Dahil kulang ng transportation.
5: Dahil sinasamantala ng mga negosyante.
6: Isa pa yan, mga middleman. Diba? No, ayan.
5: Kaya masyadong mahal.
6: Yes.
5: Tapos doon sa bundok, babaratin nila.
6: Yes.
5: Ngayon, ang sinasabi ng mga ng mga magsasaka, bakit hinahayaan mo? Kasi minsan nakausap ko mismo yung
6: mga magsasaka,
5: kami,
6: mga farmers.
5: Sa Ipugaw, sa bundok talaga. Hindi, sa

0: parang sasamantalahin pa. Oo. So nakakawala daw pala ng dignidad, kaya hinahayaan na nilang mabulok na lang.
1: Oo.
0: O ngayon, ang sabi ko naman diyan sa isip ko, eh dapat umaksyon ang Department of Agriculture, no? Pwede namang itap ang Philippine Armed Forces of the Philippines. Maraming truck ang armed forces, di ba? Mano bang ang truck ng mga armed forces ang humakot ng mga
1: yes.
0: Niyan at ibaba sa mga merkado, hindi ba?
1: Oo. Oh. Sige, sa ganito na lang, no? Mananawagan tayo sa ating mga farmers, no? Sa ating mga magsasaka. Totoo lang, isa talaga yung nabanggit ni Kuya Saldi na problema ngayon sa kung paano nila maiparating sa kapatagan at mabigyan talaga sila ng magandang suporta ng ating local government unit.
0: Makabalik man lang yung halaga
1: yes.
0: ng
1: gasos. Ang pagkakaalam ko, Kuya Saldi, kasi itong mga farmers natin, this is one of the basic sectors.
0: Yes.
1: Na dapat ang ating mga farmers o ating mga magsasaka, meron talaga silang united na grupo kung saan magpa-registered po sila sa local government unit para nang sa ganun maobliga tumulong ang inyong mga local government units para po maisupport kayo sa panahon na kayo po'y mag-harvest.
0: Hmm.
1: Ano po yung ginagawa po ng grassroots namin? No? Actually, meron tayo sa Laguna, meron tayo sa Bulacan. Ang ginagawa po namin noong mga panahon na ako po'y nasa grassroots po, ay community organizer tayo, hinihimok, ini-invite, ginagawan po namin, pinapaliwanag po namin sa kanila yung advantages kung kayo po'y magkakaisang mga farmers.
0: Mm.
1: Dapat meron po talaga kayong solid na grupo at ipaparegistered po ninyo ito sa local government units. It could be the barangay level and the munisipyo. Sa panahon na kayo po'y mag-harvest, pwede po kayong manawagan ng tulong. Tama po yung sinabi ni Kuya Saldi kanina na pwede po kayong mangingi ng tulong sa AFP or sa kahit sa local government units na kayo po'y mag-harvest at kailangan nyo po ng mga traktora. Pero alam ko, Kuya Saldi, ang sa munisipyo po kasi, yung office ng DAR, Agriculture, sila po talaga yung nagpo-provide. Alam ko may mga sasakyan yan sa mga probinsya, yung ating local government units, may mga malalaking truck po yan sila. Especially pag yung kanilang area ay may mga farmers, nakaready po yan. So, makikipag-coordinate lang po kayo.
0: Ang sinasabi nila kulang. Kaya nga, doon pumasok, andyan ang armed forces ah.
1: Yes, kung kulang yung mga vehicles ng ating local government units,
0: truck, diba?
1: Po pwede kayong mag-ano ng mga sa MMDA din. Pwede kayong lumapit sa MMDA. That is the first issue, no? Pangalawang issue po, yung sinabi kanina ni Kuya Saldi na middleman, actually, dinidiscourage na ito ngayon ng local government unit. Kasi marami pong mga farmers na nag-raise ng mga issue na ito na napakamura lang. Kasi kung bibili ng LGU, ang mura. Tapos, pag pumasok naman yung middleman, may mga paminsan-minsan may pumapasok ng mga middlemen na maganda ang presyo, pero hinaharangan ng local government units naman. Kasi parang,
0: may mga ganun
1: issue na banggit yan. Kasi ang nangyayari kasi pala, ang local government unit kasi, Kuya Saldi, meron din sila mga men, may mga tao, may manpower din sila. Nakukunin nila ng mura sa farmers tapos ibibenta nila sa alimbawa Balintawa kung saan ng mahal. So, hindi na ngayon ang farmers ang kumikita. Yung mga middleman na.
0: Hindi na public service yung kanila.
1: Yes,
0: negosyo na.
1: Oo.
0: Kumbaga, pero, syndicated na yung kanila.
1: Yes, may mga ganun. Yes, actually, kung sakasakali pong may mga kamag-anak tayo o may pamilya tayong mga magsasaka, farmers, na may mga ganitong issue po, pwede po natin silang i-invite at minsan po kung gusto talaga nilang magsalita, no, since na-touch natin yung topic na to, na pinatutunayan ninyo na talaga po, yes po, Kuya Saldi, Ate LB, totoo po yan. Kaya nga minsan, mas gugustuhin na lang namin yung mga kalabasa o repolyo na pinapakita namin sa Facebook, minsan pinipicture namin na di bali ng ma-waste kisa sa masama ang loob namin na iba yung kumikita.
0: Kamatis. Ayun. Yung madalas na mabulok talaga. Eh. Kamatis,
1: no? Ayan. So, yes, actually, isa lang po yan sa mga nagiging issue natin, no? So, sa pagpapakita po natin sa mga main legal basis kanina regarding sa food safety, parang ano lang po yun, parang naging kasama lang po yung mga naging issue natin sa mga farmers.
0: Yes.
1: Kasi, ang tinatawag nating clear rules, kasama po kasi yung pagbebenta nila dyan.
0: Yes.
1: Kahit papano, no? Mabigyan sila ng suporta.
0: Dapat lang.
1: Oo. Kasi, talagang backbone natin ng mga farmers, ha? Kasi sila yung nagpo-provide ng pagkain natin eh. At kung titingnan natin sa panahon ngayon, iilan na lang po talaga ang mga farmers natin.
0: Halos ayaw na lang magtanim.
1: Oh, kasi lugi-lugi sila.
0: Eh. Yes. Kumbaga,

0: pagod lang sila, nalulugi pa sila.
1: Oo.
0: Di ba? Tapos darating yung mga land grabber, bilhin ko na lang yung lupa mo. Eh, no choice. Kaya yes. Nabibili. Kaya nabibili.
1: Kasi dapat nga yung ating mga produkto na di-develop pa siya. Oo. Actually, dapat tinutulungan ng government ang ating yes, mga dapat. Farmers na i-develop yung kanilang mga, kung suba-subra tulungan yung ani sila. Nila, yes. Mag-i-export. Ayan, isa yan sa mga intervention din. Kahit ang TESDA, no, nagbibigay ng training para sa ating mga farmers. Mm. Ayan. So, ang pangalawa po natin is RA 9711 FDA. Ayan, ito yung pinakaano ko talaga. Strengthens inspection, registration, and enforcement. Kaya minsan makikita natin no, sa Facebook na yung mga maling o yung mga Gatorade, may mga products talaga na may mga products talaga na parang hindi na nila pinapa-consume sa mga tao kasi may nakita silang mga ganitong ingredients. Ayan.
0: Masama, ano?
1: Yes, katulad ng, sorry ha, naalala ko before, ang Red Horse, as much as possible nga ta kasi medyo matapang daw sa paggutom ka, mga ganon. Ayan.
0: Pero ano, iwasan natin bumanggit ng mga ng products.
1: Ay, ganon ba?
0: Medyo.
1: Ay, sorry. Okay, okay. Ayan, sige po. Sorry.
0: Mga alak, mga beverages.
1: Mga beverages. So, halimbawa lang din po, halimbawa nakakonsume kayo ng isang bagay na pagkainom nyo, eh, nagkaroon kayo ng problema. Mm. So, pwede po kayong magpadala ng letter sa FDA.
0: Yon.
1: Kasi sila po yung in charge sa mga inspection, yes. Registration, yung mga tindahan bago sila magbenta ng mga alak.
0: Mm.
1: Oh, ayan,
0: wag
1: sila yung, po yung
0: wag niyo yung ipagwalang bahala, di ba? Kasi karamihan pagka tapon na lang, baliwala,
1: yes,
0: no? Pero sana mai-record niyo 'yan tapos may process, di ba?
1: Oo.
0: Ngayon, yung, tawagan niyo po si Ate Elby kung
1: hindi niyo alam. Hindi niyo alam kung paano i-process. Katulad lang, for example, ng isang sardinas, no? Na nakitaan ng ipis sa loob. So, yung mga ganun dapat, binibigyan natin ng importansya kasi paano kung ikaw nakita mo, paano yung iba, mga bata na hindi na nakita, basta na lang nilagay sa pinggan, di ba? So, hazard, yes. Health hazard kasi yung mga ganun.
0: Yes.
1: Pag yung mga ganitong reklamo kasi Kuya Saldi, parang tumutulong ka na rin sa iyong mga kababayan. Mm-hmm. Kasi syempre, ang mga factory, pag kulang talaga ng mga inspection, registration, hindi masyadong na-assess ng ating mga assigned government, nagkakaroon kasi talaga ng pagpapabaya, no?
0: Yes.
1: So, tayong mga consumers, isang paraan din ito na kahit papaano meron tayong kasambayanihan, no? Para ma-address yung mga itong problema na pag may nakita tayong ganito, dapat binibigyan natin ng importansya. Dapat talaga mag-report tayo para yes. sa pangkalahatan na kabutihan. Para hindi na maulit. Ayan.
0: Mm-hmm. At mabigyan ng kaukulang disiplina. Solusyon.
1: Disiplina din doon sa manufacturer or sa factory
0: yes.
1: or sa mga fine dining restaurant. Kung may nakita tayong medyo bumili ka ng pagkain at nagsuka yung anak mo, yung mga ganun, bigyan natin ng konting panahon para po mabigyan ng importansya at makapag-report tayo para nang sa ganun, mas strengthen pa yung food safety practices ng ating mga establishment.
0: At yun itong yun. Prosesong ito, Ate Elby, no? Bagamat ito'y maliit ang mga issue, no?
1: Apo.
0: Pero ito'y maaaring makapagpasanay sa atin. No?
1: Yes.
0: Na makialam ng tama sa mga issue na apektado tayo.
1: Maliit na bagay, pero malaking epekto.
0: Yes.
1: Malaki ang impact.
0: Dahil masasanay, di ba?
1: Yes,
0: kaya yan po ay parang tutungo na rin doon sa pagkasanay natin na bulat-latin ang katotohan na ipinapangin dahil matagalan itong ginagawang advocacy ng
1: yes,
0: matin, di ba?
1: Opo.
0: So habang ginagawa po natin ng lahat ng paraan sa malakihang solusyon sa problema, ito pong mga maliitang issue na nagagawa natin, pwede pong training ground ito
1: yes,
0: para sa
1: tama
0: atin.
1: Po,
0: ha? Para
1: Saldi.
0: Ipaglaban kung anong tama, anong katotohanan, yes. ha? Upang maging maayos ang lahat. Mm-hmm. Dahil hanggat walang kumikibo sa mga maliliit na maling nangyayari,
1: yes.
0: Lalong walang kikibo sa talagang malaking issue
1: yes.
0: na dapat nating malaman.
1: Tama
0: diba?
1: Po. Tama kayo
0: kaya
1: sa
0: ID. Itong inintroduce sa atin na IOP ni Ate Elby, no? Yung issue ng ordinaryong Pilipino, ang tingin ko po dyan ay maaaring training ground po natin. Ha? Lalo na tayo po ay nakatuon sa pagpapalutang ng OCT 01-4 at ang kalakip na kayamanan na patuloy na kinakamkam, sinosolo at itinatago ng mga politikong korap na nakaupo sa poder ng kapangyarihan.
1: Yes, diba, opo. Maraming salamat, Kuya Saldi. Oo, kasi ang Filipino people, we are known as very resilient people. Na kumbaga, okay-okay na. Parang lahat na lang okay-okay na.
0: Yes.
1: Diba? So, hindi naman, maging ano tayo po, kumbaga may mga panahon na may mga bagay na okay-okay lang, pero may mga panahon na hindi na talaga siya okay. Oo. So, sa ganitong paraan nga po naman talaga, ma-exercise natin yung ating pagiging Filipino. Mm-hmm. No, magiging responsible tayo sa ating sariling buhay at the same time sa ating mga kapaligiran. Mm-hmm. Ayun.
0: May nakaka-relate sa ating kwento. No? Ito si Juanita, basahin ko lang isa. No? Juanita Estacio, good AM po, Kuya Saldi at Ate LB. Mabuhay po kayo, suki ng DCRJ. O, ito, yun, no? Ito si Sunny Ray. Sabi niya, tama ka mate, mismo Pilipino din ang buraot sa pamimili ng paninda. Kakawawa, walang awa sa mga magsasaka. Sila ang nagpapakain sa atin. Dapat lang tulungan sila.
1: Yes.
0: Diba? Totoo
1: yes, totoo yan. Kanina, totoo yan talaga, promise. Totoo yan. Kaya nga po yung sinasabi natin dito, Kuya Saldi, itong ating IOP ay parang eye-opening po talaga ito.
0: Yeah.
1: Kasi kahit sa malilit na bagay, dapat po talaga binibigyan natin ng importansya. Katulad ng sunog, ang malaking sunog nagsisimula po sa maliit na sunog yan. So, ayan.
0: Ito pa, isang comment pa ni Sunny Ray. Ano? Sabi niya, mate, tindero ako ng pagkain. Pagdating sa lokal, ito ang binibili ko para makatulong sa magsasaka. Lokal ang lagi kong binibili. Dapat talaga tulungan ng mga magsasaka. Ha? Mayaman tayo sa lupa at mayaman tayo sa bungang kahoy at kailangan lang maging masipag lang ang mga Pilipino.
1: Tama, agree ako diyan.
0: Problema nga itong problema ng management, ano? Dahil masipag ka nga magtanim tulad doon sa sinasabi sa Mountain Province, di ba? Ang ganda ng mga tanim nila doon, no. Pero napakalayo, ha?
1: Para ibenta.
0: Oh, tapos yun. Pag may darating na mga ano, na mga negosyante, mga buraot pa nga sa atin.
1: Totoo 'yan.
0: Sabi na 'yan, no? Kaya masipag. Maraming masipag na magsasaka. Kaya lang, nawawala ang kanilang sipag dahil sa walang hindi sila natutulungan.
1: Yes. Huh? So, I would like to recommend ako, Kuya Saldi.
0: Yung simpleng paghakot
1: yes.
0: ng kanilang mga produkto papunta sa palengke, di ba? Eh sana malaking bagay niya pero wala eh.
1: Oo, so ang sasabihin natin sa ating mga farmers, no, pag talagang talamak talaga yung ganyan na wala kayong chance na maibenta, mag-gather kayo per region. Regional siguro o ano bang tawag dyan?
0: Provincial, no? Region masyado na malaki. Provincial na lang.
1: Buong probinsya, mag-ano kayo. Dito sa munisipyo na to, may grupo ng mga farmers. Sa isang Karatig munisipyo, may grupo ng mga farmers. Siguro 4-5 o. Magkaroon kayo ng isang United League or something na provincial, ganun, na kinokontrol ninyo ngayon ang price nyo. Na kayo kayo mismo mag-ano, kasi alam nyo mga...
0: Itap ang Department of Agriculture,
1: yeah, diba? Pwede rin yan. Maraming palaan po talaga. Pero kailangan talaga sa ating mga nanay, tatay, lolo't lola na mga farmers, kailangan nyo po talagang manindigan, kailangan nyo po talagang magsalita. At kung may mga anak po tayo na medyo magaling makipag-coordinate, siguro tulungan natin. Para nang sa ganun, may establish yung kanilang grupo, no? Para nang sa ganun, may kapakinabangan yung kanilang mga paghihirap na para magtanim po.
0: Tsaka huwag po nating hayaang mamatay ang profession ng farming.
1: Yes, agriculture.
0: Dahil agriculture country po ang Pilipinas. No?
1: Yes, saan totoo po yan.
0: Nakakita na mawawala ng paunti-unti ang mga magsasaka sa isang bansang agrikultural.
1: Ayokong itong topic natin today, food safety, baka mapunta na naman tayo sa export and import. Ha? Kasi tingnan mo, may nabalitaan ako sa pag-research ko kagabi, kahapon, na tayo pala yung pinakamalaking nag-i-import ay
0: bigas.
1: Import samantalang tayo nag-i-export before, ngayon tayo na yung nag-i-import, tayo na yung bumibili.
0: Number one importer tayo ng rice.
1: My goodness. Magiging issue natin na lang yan sa ibang panahon, no?
0: Diba? Ayan. So, sana bumalik ang panahon. Ano po? Na yung tayo po yung number one exporter. At sa katunayan, tayo po yung nagtuturo dati.
1: Before,
0: diba?
1: Sa panahon ni Senior. Sa Vietnam, sa Cambodia, tinuruan natin sila.
0: Diba? Thailand.
1: Pero ngayon, tayo na yung number one importer. Yeah. Talagang hindi talaga naging maayos.
0: Pero gaya na sinasabi natin, Ate Elvin, no, may babalik natin lahat yan. Ha? wag lang itago ng mga politiko ang yaman na dapat ay pinaginabangan ng lahat ng mamamayang Pilipinas.
1: Hopefully mag-ano tayo dito. Yes, sana makakarating ito sa kinauukulan. Ayan, balikan natin yung mga mandated legal bases, no? Yeah. Ayan, the last one is RA 8172. By the way, yung sinabi kong FDA, pag may mga problema tayo at may mga reklamo, ano natin kasi sila yung sa inspection at registration. Dito naman sa RA 8172, RA 8976, mandates fortification of rice, flour, oil to fight malnutrition. Ayan. So, may mga products kasi tayo na talagang fortification. Talagang dumadaan yan sa mga parang water na dumadaan talaga sa mga machines, mga ganon, para talaga siya, ayun, to fight malnutrition.
0: Sabi magiging healthy siya.
1: Maging healthy talaga
0: mawawala
1: siya.
0: Mawawala yung mga hindi kailangan.
1: Yes, ha? Opo. Ayan. Ayan. So, ang may number two tayo. Ayan. Agencies. Ayan. Ito na yun. Basahin natin, no?
0: Sige, basahin mo dyan.
1: Na, ito na yung mga agencies.
0: Agencies.
1: Na,
0: and their role. Roles
1: nila. Ayan.
0: DA.
1: Ang DA, Department of Agriculture. Ayan. Safeguards fresh produce like meat, fish farms, fisheries enforces good agricultural practices. So, si DA talaga yung nagbibigay na ba?
0: Kaya nga kapag may nabubulok na kamati sa bundok, kasalanan na ng DA yan.
1: Yes.
0: Ba't inahayaan nilang may mabulok dyan?
1: Good agricultural practices. Ito yung mga like kung paano yung tinuturuan sila kung ano yung mga agricultural practices para maging healthy yung kanilang product, magiging safety sa mga, alam mo yung mga pest, mga ganon. Nagsisafeguard sila. By the way, from the word safeguard, fresh produce, like meat, fish, paano naman yung mga ini-import ngayon na frozen ng mga meat? O, diba?
0: Kaya nga.
1: Isa yan sa mga issue ko sana na gusto kong anuhin na ayoko muna magsalita no, tungkol dun sa ano kasi wala pa naman talaga tayong proven na ano. Pero marami rin ako naririnig tungkol sa mga issue ng mga frozen.
0: Malaki kita.
1: Sa mga frozen items, katulad ng mga meat,
0: kaya,
1: mga ano,
0: malaki
1: diba?
0: Kita.
1: Na hindi,
0: malaki kita.
1: Ano ba yan? Dumadaan ba yan sa custom? Oh, sa custom, di
0: ba? Container ba, no?
1: So, dapat dumadaan din yan sa FDA.
0: Mga refrigerated container ba yan?
1: No? Oh. So, dapat dumadaan din yan sa FDA pag ano, para talaga sure tayo, no?
0: Ande, dumadaan na may mga
1: inspectors.
0: may mga license daw sila, may mga permits. Pero siyempre, dumadaong sa custom dahil lang dyan yung daungan. Kaya dumadaan ng custom.
1: Ano. Oh, talaga, no?
0: Oh, kasi
1: pero dapat maging mahigpit
0: pero
1: tayo.
0: Pero may permit yan mga yan. Dapat. Ha?
1: Kasi imagine last time narinig ko sa Canada, ha? May isang Filipino nagbit-bit lang ng isang mga product natin dito. Hindi talaga pinapapasok. Pag hindi sila, isang bote lang daw na ano, talagang no, hindi pwede.
0: Hindi pwede. Imagine pinoprotektahan nila yung kanilang ekonomiya, di ba?
1: Dapat pinoprotektahan nila kanilang mga mamayan.
0: Yeah, dapat ganun dito sa Pilipinas, di
1: ba? Ganun ba tayo?
0: Hindi eh. Kasi puro import. Kahit na sa mga sibuyas, bawang puro imported yung makikita
1: yes,
0: mo sa panindi.
1: Yun na nga eh. Yun na nga, nakakalungkot talaga eh, no? And, of course, nabanggit natin earlier, ang FDA Philippines, under DOH of course, regulates process, packaged food, sets standards, issue certificates, conducts recalls. Ano ba ibig sabihin ng conducts recalls?
0: Conduct recalls?
1: Yes.
0: Ay pa, yung ano, yung pagbawi ng mga ano, ng mga produkto na hindi pasado, may diferensya.
1: Oo, nabibigyan na sila, tapos i-recall. Kasi medyo may nakalusot, may mga reklamo, ganyan. Ipaano yan, i-recall natin yan. Ayan. Ayan, so the third one is DILG and LGUs. Ayan, inspects markets, eateries, yan, vendors, issues sanitary permits, trains, local officers. Ito na, dito na pumapasok yung mga ano natin, street food.
0: Yes.
1: Ayan, sa mga street food natin, ano, sa markets, minsan may mga market talaga na, kahit yung mga talipapa dyan sa barangay, na minsan pag bumili ka ng isda, lalaki ng mga bangaw na ano yung, hindi man lang, ano,
0: sabi ko. Sila, di ba? Hindi ba? Kasi nga, mahalaga sa kanila yung ano, yung kita, upa.
1: Pero minsan, alam mo ba, dyan sa barangay namin, sorry ha, talagang pag tuwing bumibili ako ng isda, nakikita ko talagang lalaki ng mga bangaw, nag-aaral kasi ako ng food safety. Ang alam ko, yung malalaking bangaw, yung mga flies, once kasi Kuya Saldi na dumapo yan, Kuya Saldi, millions of, nag-iiwan kasi yan sila ng ano
0: naman, mga germs.
1: So imagine, ano doon sa isda, tapos pabalik-balik siya doon.
0: Tapos ikikilaw lang, ano? Hindi different. Wow.
1: Kasi may ang germs, yung bacteria kasi, cannot be seen. Hindi kasi yan nakikita ng mata lang eh. Pero pag gumamit ka ng microscope, no, makikita mo yung mga bula. Talaga, promise talaga.
0: Tapos ikinikilaw lang. Yes, hindi niluluto. Yung lalagyan lang ng suka.
1: Oo, kaya alam niyo po, mga kasama, mga kamati, no, sa ating mga listeners, yung pagiging maarte, yung pagiging, anong tawag doon, nasabi na,
0: maselan.
1: Yung pagiging maselan, hindi po yun kaartihan. Yun po ay safety.
0: Yes.
1: Ayan, lagi ko rin yung sinasabi sa mga anak ko, na mga anak, yung pagiging malinis, hindi yung kaartihan. That is safety and protection po.
0: Ayun, tama.
1: Ayan? So yan, Bureau of Quarantine, checks imported food at borders. So yan, a Bureau of Quarantine. Sila pala talaga yung nag-ano ng mga imported food. Ayun, ayun. So dito papasok yung mga pumapasok ngayon dito sa market natin yung mga frozen meat coming from different country. No, na medyo may mga issues ngayon, naririnig ko sa mga tao, no, na nagsasalita tungkol diyan sa ano. Pag ikaw ba bumili ng ulam sa karinderya, ano tinatanong mo ba na, "Manang, ito po ba yung frozen na baboy?" Nagtatanong
0: na,
1: ka ba?
0: Hindi na.
1: Ako, nagtatanong ako.
0: Kasi hindi ako bumibili ng baboy.
1: Ay, talaga? Sorry. Hindi lang baboy, syempre. Yung iba pang items.
0: Sabagay.
1: Pero baboy na talaga eh. Pag ako bumili minsan.
0: Pero karamihan naman lang nasa pani-prosen talaga eh.
1: Oo.
0: Napakadalang na o hindi prosen.
1: Talaga? Pero ako pag bumili ako, talagang gusto ko yung bagong. Kung sakasakaling bibili ako ha.
0: Sasabihin lang, opo, kahit na hindi.
1: Pero ikaw, no, dapat tayo mga consumer, may may paraan yan. Pero, you should know how to identify.
0: Bagay.
1: Alam mo yung pork, alam mo yung yung quality niya, yung mag-flap. Pero may paraan yan eh.
0: Pero paano? Luto na eh. Karindira sinabi mo, kung luto na, wala ka lang para makita yun.
1: Para sabi na.
0: Yung sinasabi mo yung press.
1: Fresh one.
0: Kasi tanong mo sa akin kanina, karindira na eh. Luto na siya.
1: Pero pag bumili ako kaya sa hindi ng mga fresh
0: yes,
1: one.
0: Yun, oh, madali yun.
1: Makikita mo yan eh, kung ano, makikita mo na bago ba siya o frozen. Kasi ang mga frozen kasi, sa meat, sa texture pa lang, makikita mo na yan. Pag nanay ka, marunong ka magluto, makikita mo yan eh. Yung texture ng ano ng pork.
0: Yes.
1: No? Yung mga anong yan. Mm-hmm. Anyway, wag nating masyadong ano dyan, baka... At DOST, no, develops lab test rapid detection tools for contaminants like heavy metals. Ayan, DOST. Part din pala sila, no, para magde-develop sila ng mga, like, mga masyado ng ano, na kailangan talang i-lab test yung mga anya. Baka yung nagkaroon na ng ano, yung outbreak, no, na nagkaroon na ng, limbawa, nagkaroon ng mga food poisoning, so ang DOST papasok na sigurado dyan. Kasi, para yun sila sa mga heavy metals, magkaano sila. Ayan, ang Food Safety Regulation Coordinating Board aligns all agencies for unified action. Food Safety Regulation Coordinating Board. Ayan. Ayan. So, ayan. Meron pa tayong mga key initiatives and services, no? Registration and licensing. Food businesses must get FDA LTO products. Need certificate of products. And inspection and monitoring. Ayan, imagine that, no? Inspection and monitoring. Regular check of farms, factories, markets, restaurant, random lab testing. Ito, gusto ko itong ganito. Pag halimbawa magkaroon ako ng chance, magkaroon ako ng work, gusto ko pumunta sa LGU kasi alam ko ang LGU meron ganito eh.
0: Yes.
1: Inspection and monitoring. Sa lahat ng mga LGU, gusto ko mapunta sa ganitong department kasi gusto ko. Rapid recall and alerts. Ayan, pulls and safe items. Fast public advisory via FDA-DA pages. National Food Fortification Program. Adds essential vitamins, minerals to staple foods. And food safety crisis plan. Coordinated response during outbreaks or emergencies. Ito pala, National Food Fortification Program. And meron tayong food safety crisis plan. Coordinated response during outbreaks or emergencies. Ayan.
0: Meron pala mga ganyan, ha?
1: Oh, meron ngayon din. Oh, meron pala tayong mga ganito. Actually, nung mag-research ako.
0: Ngayon pala natin nalaman, ha?
1: Nung mag-research ako kahapon, ngayon ko lang nalaman, may mga ganito pala.
0: Consumer empowerment.
1: Oh, consumer empowerment. Alam ko to. Consumer empowerment, free information, hotlines, and education, LGUs issues, safe food establishment, marks. Ayan. Okay. Consumer empowerment, meron talaga nito na napag-aralan ko to matagal na. And support for producer. Ayan o, support for producers. Training on good manufacturing. Training
0: farming,
1: on good manufacturing, aquaculture, farming practices. Ayun o. Kahit ang TESDA, alam ko kasama yun sa mga farmers sa DAE kasi nagbibigay sila ng mga tamang paggamit ng mga fertilizers, mga ganun, mga...
0: Bari mo, kung lahat ng ito natin, no, ay magagawa, di ba? Maraming ano, maraming maasahan tulong ang mga farmers, ano?
1: Totoo, totoo. Maraming ano, maraming mga assigned agencies na kung ano-ano mga problema po pwedeng lapitan, no?
0: Kaya nga, no?
1: Di ba?
0: Ngayon, kung walang lalapit sa kanila, sasahod silang walang ginagawa.
1: Yes, totoo 'yan. Oo.
0: Di ba?
1: Wala silang ano.
0: Ayan. Ngayon, hindi mo na rin sila masisisi. Sa kabilang banda, wala naman pong nag-i-inquire sa amin.
1: Ito yung sinasabi ko, Kuya Saldi.
0: Dapat bumaba sila.
1: Bumaba sila, magpakilala sila. Na kami itong, parang walang ipinagkaiba yan sa mga batas na pinapasa natin sa Kongreso.
0: Yes.
1: Na pagkatapos ipasa ang batas, pupunduhan syempre. Pagkatapos punduhan, announce isang beses, dalawang beses, wala. Dapat ang ating local government units, no, bababa ka ganyan sa barangay. Kung 10 ang barangay mo, puntahan yan. Magkaroon ng orientation, no, lahat ng mga barangay officials, barangay kapitan, yung mga NGO, magkakaroon tayo ng ano, at least once a month sa mga bagong batas o mga bagong government services and programs.
0: Kaya na, no? So, wag nilang ikatwiran yung, wala namang pupunta sa amin eh. Ha? Bumaba kasi... Hindi nga pumupunta sa inyo kasi hindi nila alam na may mga ganito. Ako nga, hindi ko alam na may mga ganyan,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, information dissemination ang tawag doon.
0: Ngayon, kung walang pumupunta sa inyo, huwag kayong maghintay, bumaba kayo at introduce ninyo yung mga program ng inyong mga department, diba?
1: Oo, mananawagan na lang tayo, Kuya Saldi, no? Yung information drive natin sa ating local government units. Nakatulad nito ngayon, no? Iwan ko lang kung may alam lahat, no? Marami palang sangay ang government, maraming mga assigned government agencies para sa mga certain task na dapat mapakinabangan ng mga Pilipino. Na dapat malaman din po natin, no? Kaya dapat talaga ang information drive, ginagawa talaga ng local government units yan.
0: Okay, may dagdag na mga comment?
1: Okay, sige po, Kuya Saldi.
0: Sabi niya, palagi po ang babagsakan ng sisi o hindi maayos na publiko serbisyo ay ang public servants na nanunungkulan sa gobyerno. Hoy, hoy, gising na kayo. Mabuting gawa ang pairali ninyo. Job Leoro, uy, congratulations, ano? So, nice natin i-congratulate yung bunsong anak ni Press Job Leoro, ano?
1: Talaga?
0: Si Karen Leoro, ha? Gumraduate ng sa ano, bilang computer science. Bilang magna cum laude.
1: Wow! So, Sir Jack, congratulations po. Magna cum laude, wow.
0: Punta kami sa inyo, blowout.
1: Oo.
0: Karen, ha? Patahi-tahimik lang to.
1: Oo, kaya pala, talagang. Ano, galing, galing, galing.
0: Tali-talino rin pala. Parang yung bunso ko rin anak. Siyempre, pati yung... Nung nag-graduate din yung bunso kong anak, as ano naman, biologist naman, biology.
1: Biologist, oo.
0: Magna cum laude.
1: Magna cum laude, oo. Nga pala.
0: Sino mga magna cum laude.
1: Oo, ay congratulations, Kuya Saldi.
0: Matagal na yun.
1: Oo, matagal lang naman.
0: 2 years ago.
1: Ah, 2 years ago na ba? Si anong pangalan ng anak mo, Kuya Saldi?
0: Si Vlad, Vlad.
1: Vlad Lennon.
0: Kaya pagka binati, hi Vlad.
1: Ah, talaga, hi Vlad Lennon, congratulations. Ako,
0: pero hindi siya hi Vlad, ha?
1: Talaga. Oh, congratulations po, Sir Job.
0: Okay. Okay, so ngayon, sabi ni Shirley, tama ka po, Ate LB, cleanliness is next to godliness. So,
1: yes.
0: Hindi talaga kaartihan ng kalinisan, ha? Oh, love you, magandang umaga sa inyo, Sir Saldi, Ma'am LB, at Sir Teng, DCRJ Radio Bandidot sa buong Philippines, mga Sir at Ma'am. Jaime Samoya Bernante, kulang tayo sa cold storages at warehouse sa ating magsasaka kaya nabubulok lang ang kanilang mga produkto.
1: Naku, hingin niyo 'yan sa ano, sa DA.
0: Kaya nga.
1: Sa DOST.
0: Sasabihin nila walang pondo. Kaya sinasabi ko, gamitin ninyo sa tama yung kayamanan natin, ha? Baka lahat ng probinsya.
1: May ituturo ako sa inyo, may tuturo ako. Alam niyo, pag sinabi ng local government unit na walang pondo, gumawa kayo ng petition letter.
0: Yeah,
1: na lahat kayo pipirma. Lahat ng chairman, kung 5 kayong grupo, lahat. Sa dami ninyo dyan, mahihiya silang sabihin na walang budget. Yan ang tip ko sa inyo.
0: Tama.
1: Pag maraming humihiling at maraming pumipirma, gawa nyo ng paper trail.
0: Ayun.
1: Kaya ibig sabihin, may sulat talaga kayo. Pag once nakasulat yan, 95% lang hindi kayo matatanggihan dyan.
0: Okay. So, yan, 92 hours. So, sabihin, joke-joke na.
1: 9:55. Okay.
0: So, joke na po tayo, mga kamate. Handaan nyo na, syempre, si Johnny ang ating...
1: Si Johnny na naman. Ayan.
0: Bida. At meron siyang anak, si Junior. Ayan. Okay. Alam mo, minsan si Johnny ay bumili ng lie detector robot. Medyo mayaman, no? Na itong robot na ito, nananampal kapag ka nagsinungaling ka.
1: Mm-hmm.
0: Pagka nagsinungaling ka, magsasampal siya. So, magaling itong robot na to, di ba? Okay. Tapos, gustong itesting ni Johnny ngayon sa kanyang pamilya, no? So, habang kumakain sila, hapunan, itinabi niya yung robot. Ngayon, sabi ngayon ng sabi ni Johnny sa kanyang junior, "Junior, ha? Saan ka ba nanggaling kagabi at ginabi ka?" Ang sabi ng junior niya, "Ay, gumawa po kami ng project sa bahay ng classmate ko. Sinampal siya ngayon ng robot." Sabi, nagsisinungaling. Nagsisinungaling ka. Ano yung totoo? Ay, sabi niya, nanood kami ng movie.
1: Mm.
0: Sabi niya, so hindi siya sinampal ngayon, so totoo. Nagtanong ulit yung si Johnny, sabi niya, "Junior, anong pinanood yung movie?" Ang sabi ng anak, "Toy movie po, sinampal ulit." So yung sabihin, "Ang totoo, ano ang pinanood ninyo?" "Ano po, adult movie," sabi.
1: "Adult."
0: "Adult movie," yan sabi niya. "Ano?" sabi niya, "ang babata nyo pa, nanonood na kayo ng adult movie," sabi ni Johnny. "Alam nyo, nung panahon ko," sabi ni Johnny, "hindi namin alam yung mga adult movie niyan. Bigla siyang sinampal kayo ng robot." Nasampal si Johnny ng robot. Hindi pala totoo sinasabi mo, di ba? Nagsisinungaling. E di napatawa yung nanay na nanonood sa kanila. Sabi ng nanay, "Hahaha, mag-ama nga kayo." O, alam mo ginawa ng robot? Sinampal yung nanay.
1: Pati nanay.
0: Hindi pala na.
1: Ano?
0: Hindi mo na ako yung joke. Di ba, pagka nagsinungaling ay sasampalin ka, ang sabi ng nanay, "Hahaha, mag-ama nga kayo." Sabi ng nanay, sinampal ng
1: robot.
0: Ng robot ngayon yung nanay. Yan ang joke. Okay.
1: Okay.
0: So, naintindihan mo na.
1: Okay.
0: Kaya sabihin, nagsisinungaling din pala si nanay.
1: Ah, okay. Okay.
0: So, ang nandito na lamang, pasensya na kayo, mahirap. Mahinang mag-catch up yung kasama ko eh. Kailangan pang paliwanagan. Okay, anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. So muli, samahan niyo po kami ulit sa susunod na Sabado. Ako po ang lingkod, Kuya Saldi.
1: Ati LB, ang iyong Padibantay Pamilya. See you next Saturday.
0: Okay, see you. Bye-bye. Take care. And good day sa lahat.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Will Chalk. The US military says it's carrying out further strikes on Iran for the seventh night in a row. Iranian state media have reported explosions in several locations, including the islands in the Strait of Hormuz. Iran says it's targeted US bases in Jordan, Kuwait, Bahrain, and Saudi Arabia, but those attacks haven't been confirmed. President Trump has said Canada should pay for the impact wildfires there are having on air quality in the United States. He said the US was, in his words, being unnecessarily invaded by filthy, polluted and unhealthy air. There have been protests in the Ukrainian capital Kyiv for the second night against the sacking of the country's defense minister. Many credit Mikhailo Fedorov with Ukraine's successful attacks on Russian infrastructure. The authorities in Venezuela say more than 5,000 people are now known to have died in the twin earthquakes that struck the country last month. The Brazilian Supreme Court Justice has banned the former president, Jair Bolsonaro, who's under house arrest, from receiving visits for 30 days. Bolsonaro is serving a 27-year sentence for plotting a coup to overturn the 2022 election. Firefighters in northeastern Spain are struggling to contain a huge wildfire that has already swept through 14,000 hectares of land in the Aragon region. Last week, a fire in southern Andalusia killed 13 people. The Trump administration has cancelled automatic protections for animals and plants which have been deemed at risk of extinction. Protection plans will now have to be drawn up individually for threatened species, giving companies the opportunity to seek exceptions for oil and gas drilling, mining and other developments. And the Rolling Stones have pulled level with their 60s rivals The Beatles with 15 UK number one albums. Their latest record, Foreign Tongues, shot to the top of the UK charts. BBC News.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: San ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig.
3: Watch on your mobile devices. Just search DCRJ Radyo Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee. Dito ka tatagal.

0: maletang morning sa inyong lahat. Gising-gising, bangon-bangon. Siyempre, Sabado naman. Ano ba ngayon? July 18, 2036.
1: Teka, sino ba itong kasama ko? Kapartner ko, si Hirwell Sobat. O si Billy Garte.
0: Hindi, kailangan natin lagi. Kasi sponsor sa akin eh.
1: Ayan ba?
0: O, kailangan ko suotin, sabi.
1: Ganyan ba kaya?
0: Marami daw, sabi, more to follow.
1: Tiga mo na, Kuya Roy, eh, tag-ulan na, tsaka ka magsasanglases.
0: Hindi, taas ng araw eh, oh.
1: Hoy, good morning po. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa amin sa DCRJ 810 AM. Worldwide din po kami dahil napapakinggan, napapanin nyo kami sa FB at sa YouTube. At sa aming fanpage na Dobola sa Radyo Bandido, paki-like and share. Paki-like and share nyo itong live episode po namin July 18, 2026. It's 10:03 na po ng maga. Kamusta ang araw mo, Kuya Ruel? Aha, gising na gising ka.
0: Siyempre. Parang... actually, ano eh, antok na antok ako kaya nakasanglas.
1: Yung pala yung purpose nun.
0: Para hindi halata.
1: So, yun yung siya sabing may ano ka, may purpose. Dapat. Oh, parang pag nag-video ka, dapat may purpose.
0: Ah, ganun ba? Pag nag-video ka, may purpose?
1: Oo, dapat.
0: Kaya pala ano eh.
1: Pag may purpose, yari ka. May dahilan eh.
0: Eh, paano naman di ako mapupuyat niyan?
1: Oh.
0: Sa sobrang daming mga balita.
1: Oo nga.
0: Oo, maiinit pa.
1: Oh. Ayan ba ang tatawaging Unggoy? Ayan ba, papayag ba si Kuya Roy? Ang gwapong-gwapo. Tawagin kang Unggoy na
0: ba,
1: China.
0: Eh, ganun ba? No? Tinawag tayo ng Unggoy na China?
1: Oo.
0: Eh, sa kanila galing yung ano eh, yung Monkey King. Sila yung Unggoy, di tayo.
1: Saka, di ba, mga pelikula ng monkey, ano, di ba? Sa kanila yun eh, di ba?
0: Hindi, sabi nga nila, pag pinoint mo daw na yung mga Pilipino monkey, eh, babalik sa'yo threefolds.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung daw nagsasalita na Unggoy daw mga Pilipino. Mm-hmm. Eh, tingnan mo yung nagsalita kung sino. Mas Unggoy.
1: Tiyo nga, parang nandito lang yun. Parang sa embahada lang yun. Oo nga, nakita nyo na ho yung AI video ng China Daily. Isang state media, state-controlled media ng China government. Eh, medyo pangit nga ako. Sabi nga, nanawagan nga ng Philippine Coast Guard spokesperson ng CJ Tariela, Kuya Ruel. Kondenahin ang buong Pilipino, ha? Kasama na si Senator Robby Padilla, kondenahin yung ginawa ng China na AI video. Kahit na AI video, pinapakita doon. Malinaw na malinaw na Pilipino
0: yun. Naka,
1: nakabarong eh. Oo. Meron ba iba nakabarong?
0: Minamali tayo, di ba?
1: Oo, talagang lantarang pamabastos. Kaya kung dinahin mo yan, ha? Senator Robby Padilla, ha?
0: Eh, pero pinagtatanggol, di ba? May man nagtatanggol eh.
1: Yan ba?
0: Oo.
1: Pinagtatanggol ba, ha?
0: Well, pinagtatanggol mo, ginaganong ka, di ba? Ininsulto ka eh. Tapos
1: parang,
0: eh,
1: parang kilala ko yung mga vlogger yun. Oy, nako, pero hindi ho yan ang poll question namin ngayon para kayo manalo ng 100 pesos GCash o load. Ha? Ang aming tanong ho ngayon, yung nangyari nga hong kontrobersa pa rin. Ewan ko ba yung posisyon na yun na clearing operation head? Eh, talagang naalala mo si Chairman
0: Colonel Nebreha.
1: Bong Nebreha.
0: Oh, Bong Nebreha.
1: O, nasi back din. Dahil sa controversial din. Eh, ito rin naman. Oo, na si Gabriel Go. Na nag-aral, saan ba nag-aral niya Kuya Ruel? Sabi niya nag-aral doon sa Binondo yan?
0: Hindi ko lang. Parang sabi, diba, sabi niya, siya nagsabi na taga Binondo siya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos eh, baka nag-aral sa Philippine Cultural.
1: Mm-hmm. Okay. At saka sure, marunong siya mag...
0: mag-Mandarin. Magaling itong tao na to.
1: Galing,
0: magaling, oo.
1: Diba, may hinuling ng Chinese eh. Nag-Mandarin siya.
0: Oh,
1: pinaliwanag diba? Niya rin.
0: Kaya... dapat bagay siya sa position niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi masipag siya at saka marami siyang ginagawa.
1: Mm. Diba? Pero ang tanong nga ho, kayo ba, pabor ba kasi pagkakasuspindi niya dahil lamang sa video issue na yun, sa pag-video sa isang guro? Eh, bigyan nyo inyong komento at reaksyon. Babasahin nyo namin lahat yan at ililista ni Kuya Ruel.
0: Nakalista na.
1: Eh, mamaya baka may mga darating pang mga kagaya na ito nila Grace Umapo, good morning ha. Kay Alds De Ramos. Kay Daisy Angeles, good morning ha. Yan mga naka sa live natin. At lahat ho yan, isusulat ni Kuyang Ruel natin para manalo ko kayo ng GCash load. Sa pagtatapos ho ng ano yan, ng aming programa.
0: Oo, kaya lagi nyo kaming, subaybayan nyo kami. Isang oras po.
1: Yan, okay. Anyway, sa dami ng mga usapin ngayon, gaya ng pagsabi sa Unggoy tayo at iba pa, na ewan ko ba, talagang nakakainit ang ulo ko yun kung gano'n ang paglalarawan. Kaya nga sabi nga, kundin na natin itong buong, kasi tinaumpa doon sa arbitral anniversary ng arbitral ruling natin ng pagkakapanalo natin sa
0: arbitral. Sinasabi nga niya, ilan lang daw ang nag-conform.
1: Oo.
0: Hindi pwede yun eh. Dapat eh, sumunod ka kung ano yung pinag, ano yung decision ng unclosed, di ba?
1: Oo. Pero sinabay nga dito, parang nakita mo ng pangyayinsulto na ginawa ng Chinese government. Nako.
0: Hindi pala ba kami mag-tandem ni Gabriel Go?
1: Bakit kaya na?
0: Eh, kasi pag tinandem mo kami, apelido ko So, siya Go.
1: Oh.
0: Eh, pag pinag-combine mo, eh, iba na.
1: So, Go. Oo, baka maging motel kaya, no? Mapalya yung natin, ha? Ay, yung bed natin. Anyway, Kuya Erwin, magbasa na nga tayo ng mga piling-piling, na-share na ba natin ang, ang live episode ngayon, Kuya Erwin?
0: Oo, na-share natin.
1: Na-share na, na-share na ba natin? Na-share na. Okay, na-share na ba lang natin sa ating panbis sa Double A sa Radyo Bandido. Ayan ho, okay, oy, good morning muna sa ating mga kaibigan natin dyan sa Barangay 659-A, ha? Ay la Chairman Robert Bunda at iba pa mga ka-drinking buddies natin sila kagawad Arthur Arroyo at Junior, may Junior pa sila Apeng, sila kagawad Mac at kagawad Neil Tupas. Yeah, at mga magigiting ng mga kasi tuwing Sabado ko yung may clearing operation nakikita mga
0: akala ko drinking clean,
1: after ng drinking cleaning drinking na meron silang sa Maynila every Saturday nakikita mo ba sa iyong barangay
0: yung cleaning ano
1: every Saturday cleanliness program nila may clearing program sila diyan so maganda naman yun para malinis ang bawat barangay at least may ginagawa
0: Pero ba, ano ko rin na i-greet ko rin ng ating kaibigan,
1: si makikinig ba yan?
0: Brigadier General Noel Estanislao, Bureau of Custom Enforcement, Security and Services. At siyempre sa
1: pamumuno. Ito yung ESS siya tayo.
0: Oo, ESS. Aba, at siyempre sa pamumuno ng aking boss, na si Boss Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Custom. Magandang umaga.
1: Napakasipag ng ginagawa ni Boss Ariel Nepomuceno, no? Siyempre, mas masipag yata doon si Big Boy din. Eh, Big Boy, ha?
0: Pangako mo daw, Big Boy.
1: Pangako ba? Nakalimutan mo kayo. Anyway, Kuya Ren, basahin natin itong mga piling-piling headlines itong nagdaang linggo lamang. Ito na nga ho, paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy ng Chinese government. Dapat kondinahin daw ng buong Pilipino, lahat ng Pilipino, ayon kay PCG spokesperson Jay Tarriela.
0: Samantalang publiko, hati ang opinyon sa pagkakasuspindi kaya MMDA Clearing Operation Head Gabriel Go. Clearing operation sa Maynilaan, tuloy pa rin.
1: Tuloy pa rin daw, pero hindi, suspindi lang yung tao, di ba? Pero yung team, buo pa rin ho yan, nandiyan pa rin. Kaya magwalis-walis na buka dyan sa inyong area. Sumon sa reklamong obstruction of justice. Patuloy na binabaliwala umano ni Senador Robin Padilla ayon niyan sa ombudsman. Ay kala ko ba dapat may kaso sabi niya kay Attorney Luntok yung sa witness eh dapat harapin. Ay hinaharap naman ito may sumon ayon harapin. Yung ano ba talaga? Nako, ikaw ha, Senador ha, sakit sa ulo ka sa parang amin ha.
0: Double standard ganun.
1: Oo, sakit ka sa ulo talaga sa amin ha. Ba't ka ba naging number one pa?
0: Malacanang DOJ suportado ang investigasyon ng MBI na buksan ng issue sa construction ng 10 billion Sea Game facilities noong 2019.
1: Oh, inabutan 'to ng pandemic. Hindi
0: pa kaya
1: ito,
0: paso na 2019 pa.
1: Eh ano ba ngayon? 20 May 10 years daw na
0: prescription. 10 years.
1: Abot pa ba?
0: Oo. Abot kasi kung pa. 10 years, di 2029, 2026 pa lang tayo.
1: Ah, so nanganganib dito sino?
0: Pero sa yan, ng, yan yung ano, yan yung 50 million mahigit na cauldron.
1: Oh, yung cauldron yung sa Tagalog na Tagalog na calderon ay yung nilalagyan ng ilaw ng apoy eh no
0: di ba sa Olympic no
1: sa Olympic oh pero yung pinakamahal daw na kaldero sa buong mundo
0: lalagyan mo nga ni mami niyan eh baka isang taon hindi mo maubos
1: doon mailuto eh oh kaya nga sabi pamilya Cayetano eh lahat daw takot na takot na mabuksan ng mga anumalyang construction na 10 billion sports facility sa New Clark City pinangunahan ito noon ni Alan Peter Cayetano. Si Edor Cayetano, hiniling naman na isabay rin noon sa investigation ng flood control. So ito ngayon hamon niya sa Facebook niya, page niya. Kuya Rwe, di ba nag-dive siya? O sige, pahiga ko, basta sabay mo rin yung flood control. Eh sabi naman ni...
0: meron naman talaga, may nakulong na nga.
1: Oo, sabi nga ni Senator Erwin Tulpo, huwag kang mag-hat, banat boy, tuloy pa rin naman daw.
0: Kasi ang nakatuwa, kasi sinabi ni Matibag na investigahan lang niya, pero wala siya sinasabi.
1: Pangalan.
0: Ewan
1: ko ba kung bakit.
0: Samantalang tax record at bank account ng pamilya ni BP Sara Duterte sagot sa paghahanap ng katotohanan sa impeachment trial ayon kay prosecutor lawyer Congressman Chael Jokno.
1: Naghahanap karoon ng katotohanan, walang confidentiality yun. Bakit nga ba takot na takot na mabuksan yung bank record tsaka yung tax record niya? Baka doon na natin madidig lahat, di ba?
0: Hindi, baka pag masyadong malaki, baka maraming humingi ng balato, kaya ayaw
1: na. Ganun ba? Diba, pero kay Corona, pinasample dito yung kay dating Chief Justice
0: lang,
1: Renato Corona. Pinabuksan din lahat ng tax record nun, tsaka bank record. At nakita nga, di ba? Na may pagkakaiba. Kung wala raw tiyatago, sabi din Di ba? Ilabas mo na. Ilabas mo na. Anyway, DepEd, ito, humiling ng 8 billion budget sa Kongreso para raw sa seguridad sa 45,000 public schools sa buong bansa. Teka muna, sa Maynila may nangyaring saksakan na. Sinaksak nung 16 anyos, yung 15 anyos, ng cutter. Kala ko ba safe sa loob ng eskwelahan?
0: Hindi lang yun. Tsaka yung sa, di ba, tinambang, binaril doon sa ano. Hawak-hawak pa nga nung, di ba, susunduin lang yung anak niya?
1: Sa eskwelahan din yun.
0: School din,
1: Nako.
0: Samantalang crime rate bumaba daw sa 20.6% sa second quarter ng taon sa ilalim ng Safer City campaign ayon kay PNP.
1: Safer City. Ano ba tayo rito? in a sense, baka base doon sa statistic talaga nila, di ba? Kasi baka yung mga na-highlight lang, mga isolated cases lang dahil nga sa social media, di ba? Kaya nga sinasabi, itong nangyayaring insidente, huwag mo nang i-ano sa politika pa. Di ba? Kasi kinukumpara nung daw, wala naman nangyayari. Kasi tiyatago
0: diba? That time, bawal
1: at ang mga criminal nun, mga naka-uniform. Samantalang pro Marcos vlogger na si Mima Alicia, pinagbabaril sa loob ng bahay sa Caloocan City, Kalibin partner, sugutan rin. Ito nga yung sinasabing avid pa ng Marcos, anti-Duterte. Pero pinagbabaril. Ito yung malalim siguro yung bisagot ng gawin dito ng PNP.
0: Tulong dumagsa kay Fabio Norbete Jr., Move It taxi rider na hinold up at pinatay sa Caloocan City. Pamilya na nawagan na huwag silang gamitin sa politika. May mga nag-donate nga
1: Kaso, yun nga sinasabi natin, kinokorrelate dun sa politika na gayto, ganyan. Tinginan nyo na, dapat
0: pag
1: nagbigay
0: ka.
1: Personal yun pag may nangyaring krimen, personal yun
0: Tsaka pag nagbigay ka, dapat anonymous. Huwag mo na sabihin, di ba? Ilalagay mo pa sa, broadcast mo pa. Diba?
1: At nagagamit talaga
0: sila. Pero sa akin, pag binigyan ako, pwede mo i-broadcast.
1: Samantala dahil sa sunod-sunod na krimen, ito ang panawagan naman ng PNP, gamitin daw natin ang 911 hotline. Para pag may krimen daw, mabilis. Sinubukan natin yan. Minsan mabagal. Kaya dapat pero sa MD yata, pinatutupad ni GM Nicolas Torre Duterte, Kuya Ruel, yung 5 minutes response. Di ba yung PNP siya?
0: That's effective talaga yun.
1: So, sa MDA, sabi niya, wala pa, less than 5 minutes pa raw. Lalo na kung may mga traffic problems, nasiraan ka, mabilis. Talagang mabilis kung itutuwing niya. Okay!
0: Siyempre, ang mga balitang ito ay hatid sa inyo ng Robas, dietary supplement for men. Astig to dahil ito ay may sangkap na mga ng ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa. Siyempre ito ay nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. alam nyo ba na bukod sa robust, may mga magandang produkto ang ATC, gaya ng Liver Marine, para sa ating liver. Ang CoQ10, para sa pagpaganda ng operasyon ng iyong puso, ng fish oil at ang garlic oil, pampaganda ng immune system yan.
1: So maraming palang produkto ho ang ATC, ha? Kaya tanggalingin natin lahat ng produkto ng ACA. Particular siyempre yung Rabas. Okay, thank you ha, ATC. Yan. Okay, sa iba pang, teka muna, yung sa ating tanong na pabor ba kayo sa pagkakasuspindi kay Gabriel Go ng MMDA, Clearing Operation Head, ibigay niyo ang inyong opinion at reaksyon. Ito, masahan natin iba. Sabi na, kay Milagros, ha? Yes. Kasi, nakiusap na siguro, pinos pa rin niya. Dapat respetuhan lang daw sa isa isa. Ito, paraw-araw silang mali. Ayon kay Museros, oh. Pwede naman sana mangyari ang example na no one is above the law, maski teacher ka pa. Nakiusap din kasi yung guro na huwag i-post. Oh, pero pinos, kumbaga
0: nang batigas pa. Pero hindi naman siya nakiusap na huwag nabatikitan eh.
1: Oo. Oh,
0: diba?
1: Oh. Diba? Oh. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Ha?
0: Magkaiba. Oh,
1: kumbaga, inamin na yung pagkakamali niya. Pero sabi ni Hannah Javier, ito, basahin nga natin. Hindi yan punto kasi tinakbuhan niya talaga ang una, kaya importante talaga ang video. Tinakbuhan ba? Parang hindi naman
0: niya. Parang sinutsutan niya, shit ka dito.
1: Oo, parang sinutsut ka ng, ano yun, no? Mm-hmm. Eh, hindi ka, parang hindi professional.
0: Yun ang nakita natin sa video ni Gabriel. Brego,
1: oo. Samantalang si JB, ah. Sabi, the teacher was wrong. Inamin naman ho ng teacher na mali siya. Kasi hindi siya nakasuot ng helmet. Eh, 1.5 pala pag walang helmet.
0: 1.5.
1: Tama ba?
0: Oo, di bumili ka na ng helmet kaysa ma 1.5 ka.
1: Oo.
0: Diba? Ito, sabi niya Grace Gumapo, for me, okay, suspend si Go dahil kasi palagi namamahiya ang ng tao. Ito kay J. De Santos, may bill shock na naman ang lahat. Ano sa meral ko to? sabi ni Daisy Angeles, tama hulihin kasi may violation pero natikitan na eh. Hindi na dapat niya i-upload kasi ayaw nga ng tao.
1: Ito sila CJ, oh, yes daw. Yes din kay Gray. Ito kay Romel, pabor po siya. Kay Katrina, pabor din siya. Si Mark Torres, oh, pag nagkasala, dapat panagutin. Ganun lang yun. Sino kayang nagkasala rito? Paraya daw eh. Sticks to tango dahil ito namahiya, ito naman nag-violate.
0: Oh, hindi, kaya nga, nag-violate ka eh. So, tinikitan ka. Ah. So, yun ang ano mo, penalty mo, magbayad ka ng itubos.
1: Tubusin mo yung essential
0: mo. So, yun ang payment doon sa pagkakamali mo.
1: Yung payment ng pagpapahiya naman, yata kasama yan.
0: Hindi kasama.
1: Samantang sabi ni Nixon Tang, hindi po, in a way, he was educating us about the law. Tsaka matagal na yung nagpo-post ng ganun, konti di lang niya matanggap. Yung sermon na sa teacher.
0: Mamaya pag-usapan natin yan.
1: Pag-usapan natin yan. Nasa oras na 10:20 pa na po ng umaga. Patuloy nyo ho kaming i-share nyo ang live episode namin ho ngayon na July 18. Ang bilis ng araw, Kuya Roy, 2020 sa July at August. Tapos September na naman.
0: Oo nga.
1: Parang kailan
0: na. Papasok na naman ang beer.
1: Ang beer. Oh.
0: Siyempre, may poll question natin, no, di ba?
1: No.
0: Yung kung pabor ba kayo sa pagsususpindi kaya Gabriel Go. Siyempre, hatid yan ng King's Men's Coffee.
1: Ayan, kanina pa pala yan. Naghihintay na yung coffee. Ha? Kaping-kape na. Ha? Kaping-kape na mo ba kayo sa King's Men's Coffee? Nako, okay na okay. Stronger coffee, stronger you. Yan, at mabibili niyan sa Lazada at sa Shopee. At soon to be?
0: Siyempre, surprise. Soon to be, surprise.
1: Sa mga piling-piling drugstore, sa malaking drugstore, mahihintay nyo yan. Hindi na ba natin papakita yung isa pa? Kasi hindi pa umiinom eh.
0: Oh, yeah, minom na. Minom na ako.
1: Hihintay namin yung part 2 ng pag-inom yan para gising na.
0: Inom na ako, kaya nga dapat talagang antok na antok ako. Pero pag-inom ko, yan, kita mo, nagkaroon ako energy.
1: Lahat tumayo sa iyo, ha. Tumigas sa iyo lahat diyan, ha. Ayan oh, pinakamagandang
0: pati balihibo ko.
1: Pinakamagandang pampagising ko yan, yung Kingsman's Coffee. Masubukan nga yan. Wala bang ano yan, giveaway sa ating mga listeners at viewers ko
0: yung
1: Ruel?
0: Ah, yun. Buti na lang napaalala mo. Ah. Sige, gagawa tayo, maghingi tayo sa sponsor natin kung pwede.
1: Para naman matikman nila. At pag isa rin way of ano yan, para masubukan talaga, di ba?
0: Gaya ng itong sinusuot ng sunglass. Eh, pag binigay sa akin ulit, eh, bigay ko sa iyo.
1: Bibigay. Okay, nako. Sa ibang balita, ito nga ho, yung nabibintong pag-imbestiga rin dun sa kaldero ko yung Ruel. Binuhay, no? Panahon to, naalala ko eh. Magkano raw yung ano, sinasabi ng NBI sa initial findings sila, may 3.7 billion na government funds na allocated nga dun sa Southeast Asian Games noong 2019. Ay, hindi uso may lalim sa audit at liquidation na procedures.
0: Oh, yun na mali.
1: Eh, saan napunta yung
0: ngayon? Oh, dapat kasi, dapat, di ba, ano yan eh, accountability, transparency, di ba? Ayan ang good governance eh. Hindi dumaan sa ano?
1: Sa audit. Eh kasi nga, sabi ni dating Pangulo Duterte, anong kawawa? Sipahin ko pa yung mga taga-kawa. Kaya naman, auditing ko yun. Di ba? Lahat yun eh, shortcut eh. So, abangan natin mga susunod na kabanata kung ano ba mangyayari kay Senator Alan Peter kaya ito. Makakasama ba niya sila? Ano? Alam mo ba ang ibig sabihin ng BJMP, Kuya Ruel?
0: Ano?
1: Ha?
0: BJ. B. Ano?
1: Yung BJMP.
0: BJMP, di ba? Bureau of Jail and Penology.
1: Bureau of Jail and Management Penology. Oh, iba na raw pala ngayon.
0: Ano?
1: Bong.
0: Bong.
1: Oh, Marcoleta. Jinggoy. Yung pinihintay kung...
0: Ah, ganun ba yun?
1: Peter o Padilla.
0: Talaga, taba ng utak mo.
1: Ayun. Ayun, kompleto. Pagka, ano, kompleto na yung BJMP. Ayun, kompleto. Sama-sama na sila.
0: Bali ngayon, BJM pa lang.
1: Oh, BJM pa lang. Oh. Kung Peter ba o Padilla.

0: billion yung budget. Oh, ang dami. Oh,
1: 10 billion. Dami. Tapos anong pinakain sa mga atlet ba?
0: Mga kikim.
1: Kikiam?
0: Oh, bakit?
1: Kaya sumigat ang kikiam nun eh, no? Dati hindi pinapansin ang kikiam eh, no?
0: Oo, oh, tsaka ano, pagka...
1: Naluma nga yung tok nene, tsaka yung...
0: Oh, di ba, ang dami nakapilang nga dyan eh.
1: Oo, oh, oh, kikiam pala. At least nakain naman ng mga...
0: Hindi mo masala na 5 piso, pwede ka na may ulam ka na.
1: Oo. Di ba? Sumigat ang kikiam, kaya ang dami nagbebeta ng kikiam during that time eh, no? Anyway, ayun nga ang aabangan nating... mga susunod na kabanata sa nako sa issue talaga. Pero bago yan, Kuya Roel, bigyan natin babala ang publiko. Magkakaroon ng oil price increase, ha?
0: Oo, matindi. 10 piso.
1: O, kaya sa Martes na
0: muna. 10 to 11 pesos ang diesel.
1: Kaya magpagasolina na kayo.
0: Oo. Ang gasoline is parang 3 to 4 pesos ata.
1: Kaya nga ho, sa mga nandyan ho, na may mga sasakyan, Diyos ko. Dahil nga, ano eh, binawang pala naman pala ng US yung Iran. Kala ko ba tapos na yan, ha?
0: Parang nagbago isip eh.
1: Itong si Trump parang ano rin eh, no? Kaya pala ayaw niyang gusto niya i-dismantle lang ang ICC eh.
0: Pero matindi yung mga gastos noon nung dati, di ba?
1: kaya nga eh.
0: Yan, o.
1: Okay. Oy, it's 10:27 na po ng umaga sa mga may lakad ho dyan. Maayos naman ang panahon, di ba, Kuya Ruel?
0: Oo, oh, maaraw naman. Eh.
1: Maaraw naman ngayon. Pwede na tayo magdabal-daba ngayon.
0: Ha? Pwede.
1: Pwede.
0: Pasalamatan pala natin San Gabriel.
1: Oh.
0: Si
1: na pa.
0: Romeo Imbo Jr. Sabi, good morning nga po, double R. Si Romeo po ito, dapat bago po i-post, timbangin kung makakabuti o makakabuti ba sa magkabilang panig? At sabi naman ni John Enriquez, yung mga Cayetano di nagbenta ng lupa sa Taguig, yung BGC. Ganun ba? Nagbenta din daw.
1: Sa BGC. Oh. O kaya, nasa kanila nga yung BGC ngayon. Mm. Pinakamahal na...
0: Tinatanong ni Jay De Ramos.
1: Ano sabi niya?
0: Silver ba o bakal yung kaldero? Hindi natin alam yan.
1: Sabi nga, gold nga eh.
0: Gold ba? Oo, gold pala. Kaya pala ganun kamahal.
1: Kaya pala ganun kamahal ah.
0: Okay. Sabi nga ni Rogelio Jr. Gumapo, matindi ang mga Cayetano. Mga Polaco talaga sila. Op, kami lang nagbabasa. Hindi galing sa amin yan.
1: Yan ay binabasa lang ho namin ha, sa mga nakikinonood sa amin sa Facebook, sa YouTube at sa kami ho, napapanood nyo rin sa Sky Cable Channel 224 ha, at sa lahat ng digital boxes nationwide. Yan. Okay, sa aming pagbabalik, marami pa tayong pag-uusapan, Kuya Roel, ha, basahin natin. Tsaka yung usapin talaga nito na ano ba yung bawal ba talaga pag nasa public places? May violation ba ng data privacy? O hindi?
0: Kaso, medyo may konting alam, pero hindi tayo lawyer. Pero discuss natin na konti.
1: Oh, pero dapat nga may ma-interview tayong lawyer. Pero may mga nakausap na natin at na nabasa na...
0: Nabigyan pointers, no?
1: Na ano, may timbang. Kumbaga, at makita natin. Kasi nga, di ba may mga police, may video cam na eh.
0: Oo, diba? Yung body cam, di ba?
1: Body cam. Oh. Tsaka yan, maganda rin pag-discuss natin, Kuya Ruel. Ang mga CCTV ba, sinakop ba nito ang... May violation ba ng data privacy? Kasi wala tayong kalaram na may CCTV tayo. Lahat ng galaw natin sinusundan eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang naisip nga ng isang nating kaibigan, mag-file kaya tayo sa Supreme Court, questionin natin yung mga CCTV na yan, na sinusundan tayo kahit saan.
0: Kasi
1: wala tayong privacy.
0: Hindi, meron din ano eh. Meron din ba pagka mag-open ka ng business? Parang required na rin maglagay ka ng CCTV.
1: CCTV, may ordinansa silang pinag-. Mamaya ho, bubusiin namin lahat yan. Sa aming pagbabalik, kaya huwag ko kayong alis ha. Sandali lang, babalik kami.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m., airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile device.

0: devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
3: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
3: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido. Bandido!
0: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Babalik ang Double R sa Radio Bandido.
7: Ang programang ito ay tinsan nyo ng robust dietary supplement for men. Astig to! Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
8: Yes, 10:32 na po ng umaga ang oras nito. At isa nyo ng Tob, the overall vanity for colored hair. By Glamour Corporation, lahat ng kulay, pangkulay na buhok, meron ang Tob. Kaya pagka nagpasalon kayo, hanapin nyo ang Tob hair color. Kung wala eh, pwede kayo lumipat sa salon na meron.
9: Oo, yeah. Siyempre, ang pinakamagandang pangkulay na buhok, yan, Tob hair color. Uy, may nagbabanggit dito. Bukod doon, although billion yung sa may SEA Games.
8: Billion ng SEA Games. So,
9: pero hindi. May nagsabi rito.
8: Ano?
9: Ba't hindi nyo banggitan yung Dolomite na may halagang 355 million?
8: Dolomite.
9: Ang buhangin lang yun, ha? O ngayon, Dolomite yung doon sa yung may Ross Boulevard na tinambakan doon, no? O ngayon, wala naman yung una, may pupunta ngayon, wala na, nilalangaw na eh.
8: Ang problema doon, ang alam ko, parang you have to spend million a month.
9: For maintenance?
8: For maintenance, oo.
9: So, binakmala ng maintenance pala yan. Yung mga gamot lang, Losartan, Amlodipine. Pero ito, anong maintenance nito kaya, Ruel?
8: Mahal kasi, paano mo i-prevent maanod yung mga ano?
9: Tsaka yung basurang pumupunta ron.
8: Oo, di ba?
9: Araw-araw, lilinisin mo yun, di ba? Oo nga. So, kalampagin natin. NBI Director Medvin Matibag, ha?
8: Calling attention.
9: Paging, Paging, ha?
8: Paging ba, oo.
9: Yung 355 million sa Dolomite, imbestigan mo rin yan. Maraming kasangkot dyan na pakuya-kuya-kuya lang. Eh.
8: Lahat, imbestigahan eh.
9: Kasi nasayang ang pera. Biro mo, naitayo yung proyekto na yan. Nalala ko yan. Pandemic, wala namang tao.
8: Oo.
9: Imbest na gastusin sa mga pambili ng mga pambakuna at iba pa na para patulong sa tao. Doon napunta, sa buhangin. Ngayon, nagbaha ngayon doon sa ano, di ba? Sa
8: Cebu. Oh, nagbaha sa Cebu kasi doon nakinuha eh.
9: Doon kinuha yung mga buhangin eh. Tapos dinala dito sa Ross Boulevard.
8: Ang problema,
9: alam mo. Perwisyo ah.
8: Hindi, tsaka ano, kung alam ng Diyos na kailangan dyan ng Dolomite, dyan ilagay.
9: Oo, may ano na.
8: May purpose yan eh. Kaya tinatawag yan, dyan, di ba? Yung ecology.
9: May natural na raw na buhangin na
8: dapat. Kaya kita mo, pagka sa ibang bansa, bakit tayo malunggay, sila ginseng. May purpose ang Diyos diyan.
9: Pero ito, malupit to ah. 300 buhangin lang. Walang kakwento, ilang meters lang 'yun ah. Napakaliit.
8: Saan hindi binibili 'yun, 'di ba? Kukunin lang 'yan, kakwari lang 'yun.
9: Oo, iyan, alamin niya. Sino at mga kumita diyan, mga alam ko, pakuya-kuya-kuya lang, Paging
8: sabi, ha. Sabi nga ni Tony Melvin Matibag, lahat daw na anomaly, imbestigahan niya.
9: Kasama mo 'yan, isama mo na 'yan. Yung para, Dolomite
8: para hindi sila ay bachan porke ganito kasi may mga reaction eh, di ba? Porke hindi yan taga hindi yan administration ni eh. Dapat lahat na.
9: Oo.
8: Administration man o hindi.
9: Yan. Oh. Tinanong na ako sino mga nakinabay at nanguna dyan, ang alam ko mga taga DNR official. Eh, ngayon, pakuya-kuya-kuya niya. Ayan, NBI Director Melvin Matibag. Yung Dolomite issue na yan. Napakalaking controversy ho yan. Sayang ang pera ng bayan dyan. Hmm. Wala naman ngayon. Nilalangaw na eh.
8: Oh, parang utang din yan eh.
9: Ha?
8: Parang utang. Lista mo sa tubig.
9: Ay, ako, basahin natin itong mga isang sa muli sa ating tanong na pabor ba kayo sa pagkakasuspindi kay MMDA Clearing Operation Head Gabriel Go dahil lamang sa video issue sa guro. Ito, basahin natin yung iba pang mga komento ng ating mga listener o sila ano, sila Celestino, hindi raw pero hindi na niya pinaliwanag ha. Hindi na niya pinaliwanag kung bakit ha. Si Ace Amor, ang sabi niya, yes, oh. Dapat ang ginawa lang niya, pagpapaalala na sumunod sa batas, oh. Hindi na niya siguro sinerbo na. Si Marie Barot, oh. Yes, dali talaga yan sa, nadali raw talaga yan sa data privacy, oh. Pero, titignan nga natin kung yun.
8: Kung meron data privacy.
9: Oh, public page nga yun, tsaka naka-blurred naman daw. Mm-hmm. Oh, naka-blurred daw. Iba lang mong usapan kung in-upload mo. Eh, in-upload ni Gabriel Go.
8: Sa page
9: personal niya.
8: Oh, personal.
9: Hindi sa official social media platform ng MMDA. Kumbaga, hindi kasama sa operasyon. Ito, parang quote and quote, pinagkakitaan pa.
8: Oh, kasi parang magdadagdag ka ng mga followers dyan. Eh.
9: Oh.
8: Kapag dumadami ka, magdadagdag
9: na. At kikita ka.
8: Kikita ka.
9: Oo, oh, so parang nagkaroon ng personal gain.
8: Parang may conflict of interest. Dapat talagang ilagay mo doon sa proper venue.
9: Oo. Oh, oh. Ang tanong nga, kung ganun nilalabag, di nilabag din ng ibang mga nakasunod sa kanyang vloggers yung data privacy ng iba.
8: Oo. Oh,
9: oh. Kasi yung mga vloggers, may vloggers din. At may nagsabi nga, Kuya Roel, ba't sa Maynila, yung General Sukat, binablog niya, pinapagalitan pa yan. But hanggang wala akong nagre-reklamo, ipatuloy yan.
8: Ah.
9: Ito, may nagre-reklamo at naging viral sa mga guro, association ng mga guro, di ba? Lalo na yung Teachers Dignity Coalition. So, na-rise po yan. Kaya nagkaroon ng investigasyon labang kay Gabriel Go, na-suspendido ngayon. So, ngayon pag-usapan natin, data privacy, nasabi doon, naka-blurred naman, no? Ibang usapan kung in-upload mo man yun.
8: Oh.
9: Although, sabi nga, kung nagsabi naman na binidyo mo siya, pero...
8: Nag-request.
9: Na
8: so, ibig sabihin, consent.
9: Wala siyang consent.
8: Oo, oh, consent.
9: Oh. Mm-hmm. So, hindi dapat na pinigpatuloy. Mm.
8: Kaya ang sabi ni Maria Katrina, nilabag talaga ni Go yung code of ethics ng civil service kaya dapat lang siya isuspend.
9: In a way, sa criminal service, sa administrative ano naman yon mm-hmm. Level o case niya o sa civil criminal medyo ligtas siya sa data privacy pero dun sa administrative marang may ano siya ro dahil nga nagbibideo siya nang hindi naman autorisado ng MMDA.
8: Kaya nga sabi, kita mo tapos panay, pero panay din side comment talaga at nagamit ng at mamahiya na salita. Gumamit ng mamahiya salita kapag nanguhuli si Go.
9: Pero in fairness naman kay Gabriel Go, Kuya Ruel, sa Metro Manila, hindi ka pwede palembot-lembot dito.
8: No.
9: Di ba? Yung ang babait ka, hindi pwede.
8: Kaya
9: matigas ka rin.
8: Pakita
9: mo matigas ka. Di ba? Kaya makita mo naman yung struktura ng katawan ni Gabriel Go, Kuya Ruel. Bato-bato.
8: Kaya nga.
9: Kasi kung papatay-patay ka dyan,
8: abusuin ka naman.
9: Oo.
8: Di ba? Meron ibang pasaway. May mali na, matapang pa.
9: Matapang pa.
8: Oh, galit pa.
9: Okay. Diba? So, in a way, maganda rin.
8: Hirap din kay position ni
9: Gabriel Go. Okay, titignan natin. Oh, in a level, may violation yung teacher kasi nga, wala kang helmet. In a way, dapat nga maging example nga yung teacher, di ba? Sa kabilang banda naman, yung ako, pinag-usapan natin yung data privacy. Ano mo, parang naging sagang kaya nga yung mga reporter at mga media friends natin, parang... Paano ngayon magbalita kayo ng mga reporter? May isang kunyari may isang nangyaring barilan,
8: no? Krimen,
9: no? May namatay si 45 anyos dito sa Makati City. Ano na,
8: mahirap, no?
9: Ang hirap, oh.
8: Mahirap magbalita.
9: Kaya, Ba, tayo na, example na natin sa atin, meron tayong Pinos, Kuya Ruel, diba? Mm. Na aksidente. Di ba dapat ang ginawa ang may konti tayong erratum doon dahil naibigay natin yung pangalan. Kaya inalista natin. Oh. Tapos naglagay na tayo ng iba. Parang umaano pa rin yung ano bakit na Pinos. Pero naka-blurred naman siya.
8: Pero ang intention natin, mag-ingat kasi.
9: Doon sa lugar na yun.
8: Oo, kasi may nahulugan na.
9: Oo, eh, kung wala yun, edi, may lakad accident
8: pa. Lakad, diba? Oo, tsaka tama. Yung concern na nakapaghulog.
9: Nahulugan?
8: Oo, hindi. Tsaka yung construction.
9: Oo.
8: Malalaman din ng mga higher ups kasi hindi naman alam nila.
9: Oo, oo. Diba?
8: At mag-iingat
9: siya. Mag-iingat na. Maglalagay ng precautionary measure doon. Na talagang doon sa lugar na yon eh gawin ang pinakaligtas na ano. Kasi talagang hindi maiwasan eh. Pero kaya nga binibigyan ho natin ng to inform yung public.
8: Public
9: at public places din naman yon.
8: Oh.
9: Sa lugar na yon. Ang mali lang yata na wag mo na ilagay yung pangalan at address. Kaya ang hirap rin mo magbalita na wala nang pangalan o address pag nagbabalita yung isang
8: hindi kagaya dati.
9: Hindi kagaya dati. Detalyado eh, no? Detalyado. Tsaka isa way, kunyari, pag-usapan din natin, kunyari, yung ito ba mga CCTV na ito, hindi ba nilalabag din ng data privacy natin? Ang
8: kasi ating, wala kang consent, di ba?
9: Wala kang consent, di ba? Oh, sige.
8: Titignan mo, i-weigh mo eh. Ano bang mas maganda? 80% advantages and 20% disadvantages. Don't try it sa advantage.
9: Diba? Sa advantage. Oh. Kumbaga, mas matimbang yung security.
8: Oo, oh, kasi
9: kasi yung
8: pag may krimen, nakikita eh, di ba?
9: Pero krimen lang yun.
8: Oh.
9: Pero hindi naman prevention ng CCTV.
8: Oh.
9: Ha? Di ba hindi prevention si CCTV? Kasi wala naman nagbumunok sana. Oy, may babarilin. Takbo kagad ang polis. O no. Tanod, di ba? Hindi rin eh. After
8: mas
9: na, may krim.
8: Masolusyonan.
9: Kasi may backtrack na. May, nagbabacktrack. In a way, no? Pero parang hindi na yata tayo secure din. Kung pag-usapan yung data privacy, dapat pag-usapan ng mga ibang lawyer din yan. Di ba parang sinasakop, kahit sa loob ng isang kumpanya, Kuya Ruel, ha? Halimbawa, bakit naka CCTV? Parang monitor kung tatamad-tamad ba yung empleyado. Parang gano'n, oh, diba?
8: Kaya, kung kunwari, siyempre, oh, may
9: pero wala nang, parang wala nang privacy. Paano? Panungulangot ka. Diba? Nag-ano ka, parang di na in a sense, ha?
8: Gawin mo na lang daw after office hour.
9: Okay, break time. Okay. Oy, mga kumamot ka ng ilong mo, ha? Pag break time na, tigilan mo yung sarili mo.
8: May speaker pa ron. Oh. Ay, nakita nung may-ari, oy, huwag ka tutulog-tulog.
9: Ang lakas eh, no? Didig na may-ari.
8: Okay, meron tayo dito nga panawagan. Sabi ni AINI, mga boss, paki-mention naman itong vlogger na si Ivana Alawi nagbibigay kasi ng iPhone. Kaso ang nagpa-promote ng mga sugal, paki-delete sana yung post mo, Miss Ivana Alawi, kailanman hindi naging maganda ang sugal na sa buhay.
9: Hindi, so, tama yan, no? Siya sabi nga rito na yung kay Ivana Alawi raw na magkita natin, hindi naman natin kasama sa topic yung 100 pieces kasi na iPhone 17. Binili niya sa halagang 4.5 million, no? Pamimigay lang daw niya. Yung pala lumalabas nga, isang parte ng promotion ng isang online na gaming. Mukhang mali nga yan. Oh. Eh, siya naman, eh, marami rin siya natutulungan. Eh. Pero nga, ang issue dito, eh, parang
8: mamimigay ka to promote a vice.
9: Medyo,
8: hindi maganda. Diba?
9: Parang may naalala ko dyan, what do the right thing? Kaya ulitin mo nga yan.
8: Parang doing things right and doing the right thing.
9: Ayun. Diba? Sa Tagalog.
8: At gumagawa ka ng tama, pero yung mga ginagawa mo eh nasa tama. Parang gano'n, di ba?
9: Parang gano'n. Oo.
8: Di ba? Parang ano, kailangan ng ano ito, ng tulay. Para, siyempre sa ano, di ba? Para sa kalakal eh, mas mabilis ang negosyo. Eh, tama nga, maglagay ka ng tulay. Pero tama ba yung ginawa mo? Eh, substandard yung nilagay mo.
9: At pwede pa maaksidente.
8: Oo, diba?
9: Pag sa inaharap.
8: Eh, pwede siguro eh. Oh, lahat ng mga sumusunod sa batas, trapiko, ito, bibigay ko sa yung regalo. Baka pwede yun. Kasi pinopromote mo yung magandang ano eh. Diba?
9: Kaya hindi, kay Gabriel ko, ha, napusapan rin natin. Pangit yung helmet po.
8: Bibigay siya ng helmet.
9: Bibigay siya ng helmet. Yun, maganda eh. May education din. Although kahit ipromote yung product, may for safety rin.
8: Pero kumita pa rin.
9: Pero siyempre, titimbangin pa rin natin yung safety nun. Diba? Nga, tama naman. Palitan mo yung helmet na luma, nang bago. Oo, na mas mas tamang helmet kumbaga tag dito. Yung pasok-pasok na sa standard talaga
8: dito. So,
9: hindi yung diba? Helmet na turtle ano ba yun? May tinatawag pa ng pang
8: peanut ano, parang nut ano.
9: Oh, nut shell. Nut shell. Oh, hindi raw oh. Ano yun. Para saan ba pwede yung kuya ng basta baseball?
8: Hindi, ano lang yun, parang sa bisikleta.
9: Bisikleta. Anyway, okay, basahin natin ito may iba pang mga komento sa ating tanong na pabor ba kayo sa pagkakasuspinde ni Gabriel Go, na matagal na niyang ginagawa yan pero talagang mapapansin nga dahil nga sa pagiging brusko niya, no? Pagiging maton.
8: Mm-hmm.
9: Sa, maraming maton na dyan sa MMD, eh. Nandyan na si General Torre, di ba? Ito, banggitin natin si Doris, ha? Pabor naman siya, dapat hindi raw yabang at nang huli sa isang grupo. Ako, sa asta niya talaga, hindi ka pwedeng palatay na ano lang eh, pakuya-kuya-kuya lang eh. Dapat matikas ka talaga pag gaya ng naging posisyon mo eh. Ito naman hindi, dapat daw warning muna, obey traffic rules para walang abala sa lahat. Si Pilimonte yan ha. Oh. Si Beatrice, oh, sabi niya, tama naman, sana no one's above the law. Kaso sa personal account niya, Pinos, ito ay, ha? So may mga, ano ha? Ito, lahat, si Nimensya, yes, oh, si Daisy, oh. Yung behavior lang daw talaga ni ano. Hindi ko oh, kasi kailangan na pa, ano ko lang dyan, eh. Pa baby lang eh.
8: Mm.
9: Ay, yayari.
8: Kailangan mo ano, medyo maangas, di ba?
9: Sa Metro Manila, may maangas ka dapat dito eh. Oh. Si Paolo, yes, pabor ako. Akala mo, bata ang kausap. Okay, at si Jun Romel, no. Hindi na niya pinalawanan na kasi ating suko si Frederick. Kung bibidyo lang dapat hindi sa pagpapatubad ng batas. Aha. Eh, yun, parte yun. Pero ito nga, may video, may poor content eh. Nangyayari. Yeah. Oh. Pero yung iba naman yun sa mga police, eh yun, batas yun, Kuya Rewin, na mag-sold sila ng body cam. Diba? Mm-hmm. At binili, magkano yung body cam na yun? Saksaka ng mahal.
8: Saan ng mahal? Meron ako nakanaan, di ba? Ano sa news? Parang 800,000.
9: Ha? So, tama yung ano, yung camera, pero yung pagkakabili, mali.
8: Oh, oh. Mali.
9: Overpriced.
8: Overpriced. So, eh, sabi na nga natin eh, eh kung limit, ano, parang limit your greed. Tama ba?
9: Moderate your greed.
8: Oh. Ay, happy birthday pala kay Edison Teng. Siyempre kay Mary Grace Balyaser Kabangon at kay JP Pangan ng Mito at Magkalumpit. Yan. At sa shoutout daw sa mga magiting na leaders ng Victory Kalumpit Church Planting na si Pastor Bobby Agot and Family, Angelo Dal Palus and Family. Yan.
9: Oy, naghahanda pala mga taga Kalumpit ha. Si Mayora Lempocina, naghahanda na sila para sa preparasyon ng tag-ulan. Tag-ulan na kasi. So maganda yan. Malayo pala eh, naghahanda na sila. Kasi bahay ng Kalumpit eh, Kuya Ruel eh. Pero gumagawa ng paraan dyan si Mayora na para baka siya ang kauna-una ng mayor na gumawa ng proyekto diyan na hindi nababahain ng Kalumpit.
8: Oh, may kasabihin nga diyan eh, di ba? Kung nakaramdam ka na tsaka ka maglalagay ng kubeta.
9: Oh.
8: Di ba? Dapat eh, wala pa, lagay mo na.
9: Oh, ayan. Eh kaya 'yan ang ginagawa ni Mayora na may maaga pa lang may preparation sa paghahanda, may preparedness. Sabi nga, prevention is better than cure. Okay, Kuya Ruel, ikaw ba, Kuya Ruel, ha? Pag-usapan nga natin, di ba, yung talagang mas matimbang ba yung pagiging privado mo, invasion na privacy mo sa public interest. Kasi yung public interest din yun eh, di ba, na videohan ka, sabihin mo, eh, kunyari, public official to, nakitang ano, may kasamang ibang ano, na hindi niya asawa, na videohan mo.
8: Mm.
9: Intrusion ba ng data, ng privacy mo yun?
8: Eh, siguro pagka public official.
9: Hindi.
8: Pero pagka private, eh bawal yun.
9: Mm-hmm. Kasi nga, lumalabas na, pero ang explanation naman ng data privacy official, na Ang sinasabi kuya Ruel na pag wala daw consent porque hindi raw yun na
8: bawal.
9: Sabi ni ito ni Secretary Yusek Jose M. Lito Belarmino, sa sitwasyon na to, kung wala silang basihan, di nag-consent yung tao, kahit po i-blur po nila yung mukha ng isang tao, violation pa rin daw yung ginawa ni ang asan ni Gabriel Go. Oo. Pero sa public places, ngayon yung pinag-uusapan, public place po yun na in the performance of public duty. Sabi mo nga, pero ikaw may kasi sabi ko kung privado yung tao bawal, sabi mo hindi privado yung tao.
8: Public teacher. So public siya.
9: Anyone na public at may public interest waive mo yung karapatan mo may privacy, di ba? Kaya mas matimbang yung public interest kaysa sa anong paman. O mas matimbang yung katotohanan kaysa confidentiality mo. Kung may tinatago. Ikaw, Kuya Ruel, ba sa palagi mo dyan sa ginawa kay Gabriel Go?
8: Dahil naman, hindi natin kilala si Gabriel Go, di ba?
9: Pero marunong nga mag-mandarin.
8: Pag nakikita natin ginagawa niya, inaayos niya. Kasi,
9: pinakamahirap na trabaho yun.
8: Pinakamahirap kasi marami ka mga kaawa dyan. Every time nasisitay mo.
9: Oo, siyempre. Diba? Oh.
8: Lahat naman, tama naman siguro.
9: Tsaka stressable yan, nakaka-stress yan. Oh. Mayroon mo araw-araw yung gagawin mo.
8: Oh. Tapos, siyempre, yung iba matigas ang ulo. Oh. Di ba? Maangas pa. Hmm. Yun lang, tama Lahat na, wala, yung sinasabi nila, everybody, no one is above the law. Hmm. Okay naman kasi tinikita mo naman Hmm. So, ang mali lang, kasi 'di ba sa mga traffic violation kagaya ng traffic police. Mm. 'Di ba bawal sila lumapit eh. Mm. Bawal nga sila makipag-usap nang matagal eh. 'Di ba?
9: Dapat ganoon.
8: Oo. Oh, kasi that yung ticket citation matawag doon.
9: Oh.
8: Is already na 'yan eh.
9: May nakalagay na violation doon. Oh.
8: So hindi mo na kailangan explain eh. 'Di ba? Pangalawa nakiusap. Hindi naman sinabing wag siyang tikitan eh. Oh. Sinabi niya wag lang iyan. So dapat ang pag as a police parang officer or authority of na sa mga traffic enforcer hanggang doon ka lang sa pag-ticket. Wala ka nang anything na sabihin na saan ka pupunta? Mm. Ano ang trabaho mo? Mm. It is beyond doon sa mandato mo. Kasi mandato mo kung may violation, tikita mo na.
9: Yun lang.
8: Diba? Yun lang. Hindi rin natin masisisi si Gabriel Go. Alam bakit?
9: No.
8: Biro mo 24 ilang oras mo makipag-usap, makipag-away sa mga ganun. Maalay mo.
9: Araw-araw 'yun, ha.
8: Yung una pa lang umaga pa lang, ang dami ng pasaway. Oh. So yung mood niya nagbago na.
9: Ah.
8: So kailangan siguro no sa MMDA magpapalit ng tao. Kunwari ito 4 hours ito ikaw. 4 hours.
9: Pahinga muna, pahinga, kasi may pahinga.
8: Sa premisan
9: mula umaga ang gapon na yung gagawin mo.
8: Mainis ka na eh. Tama-tama yung tao na nandiskistahan mo. Di ba? Kaya sa tingin ko sa MMDA, dapat meron siyang may reliever. Parang vulkan yan eh.
9: Tsaka diba? Dapat may nakantabay din yung psychiatrist sa psychology. kasi yun. Para mapakalma kasi tagang araw-araw yun ang kaharap mo. Stressable talaga.
8: Kasi kita mo, pag good mood si Gabriel ko, namimigay nga ng helmet. Namimigay nga ng sapatos di ba?
9: Baka maganda gising niya. Hindi siya inawin ng misis niya.
8: Tsaka wala sigurong pasaway.
9: Diba? Saan naman kausap natin? Kaso ayaw magpa-interview ni Gabriel ko eh.
8: Chinese kasi gusto niya interview.
9: Dito na ho, Gabriel ko ha, kung nakikinig ka, ito, pero tayo mag-interpret.
8: So, believe naman ako dyan sa mama na yan. Pero sometimes, siguro, dala lang ng emotion, maraming maangas, di ba? So, nag-ipon-ipon na, kaya yun ang nangyari.
9: Tama. In a way, kasi yung trabaho na, sino bang may gusto nun? Mga away ka araw-araw. Hindi mo, hindi yun. Kaya nga ho, napakahirap ng trabaho ko ni Gabriel Go. In a way, parang nasaktan daw kasi, quote and quote, yung ego ng teacher, pero sa kabilang banda naman parang sumobra yung yung angas lumabas na sa boundary si Gabriel Go. So tingnan natin sino ba kung papahitan siya, sino kayang susunod diyan? Bawal ng matanda diyan, baka atakin. 'Di ba?
8: Oh.
9: Ang hirap ng trabaho ng ginagawa niya clearing. Ako ba't ba nagki-clearing sa Maynila? Wag na tayong lalayo sa Maynila, nagki-clearing kung kailan lang gusto tsaka may pinipili. Ba't dito sa may area ng Barangay 399 Zone 41 diyan kay Chairman Roy Quizon, ha. Yan diyan sa may Jaime de la Rosa Street tsaka diyan sa may di sa may area ng Sampaloc yan, ha. Ang daming obstruction diyan eh. Mm. Gabriel go. Diyan kayo magano rin. O kung ano man, sino man, diyan kayo mag-clearing o MTPB, diyan kayo mag-clearing operation. Kasi pag sinasarado yung recto at Mendiola ko yun. Eh yung alternative route eh. Pero biro mo pag sinasarado, magkabila may nakapart eh isa lang ang pwede sumakadumaan.
8: Tapos two-way yun. Hindi ba masakit dyan? Yung iba, ano eh, ginagawa pang basketball court eh. Ang kalsada.
9: Ang kalsada. Pero mukhang bawal na nga yata ngayon. Hindi, may ordinansa na. Ah, meron ba? May ordinansa sa Maynila na bawal na mag-ilagay ng court sa gitna ng ano. Kaya nga may mga covered court na.
8: Oh,
9: pero ito sa area nga binabanggit natin kay Chairman Roy Kison, o baka nakikinig mga residente dyan, no? Diba, yung mga kabila ho dyan, eh. Pati yung ano ng barangay vehicle, eh, nakaparada rin sa kalsada. O, dyan kayo mag-clearing. Tingnan natin ang tigas natin mga nandyan, diba? Kasi nga, talagang laking abala ho. At obstruction yan. Litita ng kalsada, magkabila pa yung parking, diba? Pero ano, asahan natin, ano bang mayayari sa investigasyon ni kay Gabriel Go? Eh, abangan natin ang susunod na kabanata. Baka, malay mo, baka sa susunod, eh, makausap natin. Ayaw niya kasi muna magpa-interview ngayon, Red. Siguro, nagbunin muna rin yung mama. At, sabi niya, why me?
8: Pero may hawig kayo, ha?
9: Di man ako naka, usually, suot niya, Kuya Red, yung makintab, eh. Yung tanji, ano yan, yung kulay green na, apple green, di ba? Laking ganun, eh. Suot niya, eh. So, parang reflector, di ba? Kasi nga, nag-clearing siya.
8: Para ano? Tawag din? Anong set shirt ba? Hindi.
9: Hindi, minsan naka-polo shirt siya na apple green. Anyway, Kuya, bumulat ka na. Ako, it's 10:57 na po ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood sa amin. At muli, sana samahan niyo kalim sa susunod na Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali. Si Ronald Tumbaga nanalo, ah. At si pangalawang nanalo, basta direct message nyo na kami, si Prina Martinez. At ang pangatlo ay si Franco Miguel ba yan?
8: Paolo Miguel.
9: Paolo Miguel. Paolo na, Miguel pa. Ah. Parang pangalan ng artista na dating. Okay, nako. Maraming pong salamat. Ako yung Arwe, magpaalam ka na.
8: Yes, sa lahat ng sumusubaybay at laging naka-tune in sa atin. Huwag kayong magsasawa. Every Saturday, 10 to 11 a.m. po, ang Double R sa Radyo Bandido. Ako po si Ruelso at ang aking partner na si Ricky Sunga.
9: Ayan.
8: Dahil di kayo balita'y totoo, di kayo malilito.
9: Ayan.
8: Balita'y totoo.
9: Ayan. Oy, good morning, Sian. Ha? Sianso. Okay, maraming salamat. Samahan niyo ko ulit sa susunod na Sabado. Mali, tandaan, piliin po natin maging mabuti kaysa maging tama. Ha? Tama naman, pero dapat mas maging mabuti ka. Maging be kind.
8: Kasi yeah. Pag mabuti, hindi ka makapagsisip ng masama. Eh.
9: Ah, yeah. At babait lahat ng nasa paligid sa'yo. Okay, maraming salamat at good morning. Ay, good morning, Rico. Bye-bye. Happy weekend.
7: Programang ito ay tisyan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To. Tob, the overall vanity for colored hair. At ng Kingsman's Coffee, dito ka tatagal.
10: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
2: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Ito po ang Max Servicio. Kamusta po ang inyong linggo? Kamusta ka, Darwin?
0: Yan, maayos lang, no? Kasama ng mga teleserye natin, maayos din naman. Kamusta kayo mga tagapakinig? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Maraming salamat sa mga nakatutok at patuloy na tumututok po sa ating programa, no? Meron po tayong konting papremyo sa mga nakikisali sa ating kwentuhan. Basta tutok po kayo, magbibigay po tayo ng dalawang winners ng 500 pesos po. Pero mapipili natin ulit yung winners pag natapos na po yung buwan. So, tutok na po at next month, ipapalabas po natin yung mga set of winners.
1: Mm-hmm. Siguraduhin lamang po na naka-like, naka-follow kayo sa official Facebook page ni Tolmac Ignacio. Hanapin niyo po yan sa Facebook. At may mga update din sa siya, Consi, ano? At syempre po, dapat naka-follow din kayo sa official Facebook page naman ng Radyo Bandido 810 AM. Dapat, Darwin, di ba may sharer badge?
0: May sharer badge, yun. Dapat naka-public po. Pag sinare nyo po yung programa, i-share nyo po siya publicly para magkaroon kayo ng sharer badge.
1: Oo. Ganun pala yun. Ngayon ko nga lang din alaman na nagkaka-sharer badge pala. Kumbaga parang patunay na talagang kayo itagasubaybay, no. Diba? Ng Radyo Bandido at ng Facebook ni Tolmac Ignacio. Speaking of Tolmac Ignacio, na Facebook page, Darwin, kasi nakita ko lang kaninang umaga, no? Update sa Facebook page ni Consi. Nagpasa kasi siya ng resolution na nagpapahatid, no, ng simpatya doon sa Boy Scout sa isang paaralan sa Tacloban kung saan nagkaroon ng mass shooting, ano. Mamaya pag-uusapan natin 'yan, pero nabanggit ko lang, ano, makikita niyo po doon na naghain sa pangunguna po ni Consi Tolmac Ignacio, naghahain po sila ng resolusyon na ipinapaabot po ang pakikiramay sa pamilya, no, ng nasawing Boy Scout. Siya, Darwin, kung maaalala mo, ito yung classmate nila na talagang tumulong doon sa mga kaklase niya.
0: Yung humarang
1: sa pinto. Boy Scout kasi siya, no? Kaya doon na-practice yung kanyang pagiging Boy Scout, hindi ba? Ang pag-alala, pagpupugay, ano? Isang pagsaludo sa tapang at kabayanihan. Ito yun, no? Punta po kayo sa Facebook page ni Tolmac Ignacio at naroon po, no? Ni Chris Lawrence Tanglao Fabian, hindi ba, ng San Jose National School sa Tacloban City, Leyte.
0: Yun, no? Nakikiramay kami doon, no? Pero hindi ko alam kung kaya kong gawin yung ginawa niya, no?
1: Grabe, ano yung kabayanihan sa murang edad.
0: Sa ganong edad niya, inisip niya yung mga classmates niya, no? Take note, hindi pa yun yung kamag-anak. Ano pa yung kaya niyang gawin para sa kamag-anak, no? Saludo ako sa iyo. Kung nakikita mo man to, maraming salamat sa kabayanihan mo.
1: Totoo, no? Talagang. So dito natin mapapatunayan na talaga namang yung Boy Scouts at Girl Scout, nasasabuhay nila.
0: Oo.
1: Effective,
0: no? Hindi lang siya yung palakad-lakad lang, pamarcha-marcha lang. Totoo, may silbi pala.
1: Diba? Kasi ito, talagang kabayanihan ng isang estudyante, no? Mamaya, after the break, pag-uusapan ito natin to, Darwin, kasi after nung malagim, no? Pagkatapos nung nangyari doon na malagim sa Tacloban, San Jose National High School, alam mo ba na nagkaroon pa sila ng threat? No, nakatanggap pa ng threat, no? Doon mismo sa school na yun, na magkakaroon ulit ng panibagong karahasan. Okay. Kaya, grabe, no? Parang, at hindi lang yun, mamaya, tatalakayin natin, kaliwat ka ng mga bullying sa schools, no? Pag-usapan natin, ang isa kasing ginawa ngayon, Darwin, ng DepEd, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng gun shooting drill. Iyon yung isa sa mga paraan para ma-practice. Diba? Kung may earthquake drill, ngayon dinagdagan nila ng shooting drill.
0: Okay. So nagsimula na to.
1: Oo. Nagsimula na. Pag-usapan natin kung sapat nga ba, epektibo nga ba, yun. Hindi ba kung okay na ba yung ganito, makakatulong para maiwasan yung ganito.
0: Oo. Ang pinaka-importante lang naman dyan, kasi ang tingin ko is maiwasan yung masyadong pagpanik eh.
1: Ayun. Diba?
0: Kaya lang pag nandun na, maiwasan mo ba? Pag narinig mo yung totoong putok ng baril, may isip mo ba? Pero sa bagay, sabi nga naman eh, hindi man natin masolusyonan ng 100%. Eh, makabawas, makatulong man. No? Itong mga drill na to, yun po yung silbi po niyan eh. Mm-hmm. Yung makabawas ng kung may aksidente man. Kung kayang ma-zero, ma-zero. Pero kung hindi man, makabawas. Kasi kesa yung talagang hindi tayo handa. No? Hindi ko pa nakita yan.
1: Oo. No? Mamaya pag-usapan natin yan, Darwin. Sabi ni Will Miguel sa Facebook Live, yan ang tunay na Pilipino. May kabayanihan. Oo, at hindi lang basta Pilipino. Batang Pilipino.
0: Bata, oo. Grabe. High school lang yan.
1: Mm-hmm. Hindi ba? Kaya parang walang, hindi nagdalawang isip na tumulong. Hindi ba? Walang pag-aatubili. Sabi mo nga, Darwin, hindi niya naman kamag-anak. Hindi ba? Pero yun yung naging, kumbaga, talagang yun yung initial reaction niya. Yung tumulong sa kanyang mga kaklase. Hindi ba? Kaya naman, deserve, no? Itong resolusyon na ipinasa niya kung si Tolmac, pagpapadala po, pag-i-extend po ng kanilang pakikiramay sa Boy Scout na ito sa mula sa Tacloban, dyan sa paaralan sa Tacloban. Pero mamaya natin pag-uusapan yan, Darwin.
0: Mamaya natin pag-uusapan pa ng mas matagal yan.
1: Correct. Oo. Dahil ang una natin pag-uusapan, yung pinag-usapan natin bago magsimula ang programa, ang nakaka-stress sa'yo na
0: yun.
1: Impeachment trial.
0: Sumahan niyo kami rito sa impeachment. Dahil linggo-linggo po nating pag-uusapan to. Sana huwag kayong magsawa, huwag kayong ma-stress kasi pagkwentuhan natin kung ano ang mga update na nangyari dito po sa impeachment kasi linggo-linggo naman meron tayong impeachment.
1: Oo, tsaka tama ka Darwin ano? 'Di ba kinumpute mo nung last Saturday?
0: Oo.
1: 'Di ba? Yun nga, parang hindi bababa nasa 40 plus ba yung witness
0: weeks.
1: Ng hindi, yung witness din. Oo. Kasi mabuti sana nga kung one witness, one day is equal to one. Hindi eh. Nung nakaraan, parang 2 days, parang lumalabas ang average, isang witness, 2 araw. Ganon din ang nangyari sa week 2 ng impeachment. No? Yung witness ngayon na si BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na dati pong pinuno ng NBI cybercrime na siyang nag-imbestiga doon sa di umano'y pagbabanta ni VP Sara. 2 araw din siya, Darwin, Monday and Tuesday.
0: Pero may mga nabawas naman.
1: Ayun, yun ang update ngayong linggo, nabawasan. Nag-withdraw ngayon ng prosecution. Inanunsyo nila na hindi na isasalang pa si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, at si Captain Bellio ng Senate. No? Plus, meron pa, nagbawas din sila, parang nasa 6 din yata. Oh. So, nasa total na 6 to 8, ano? Yung ibabawas ng prosecution. Kasi feeling nila, parang enough na, cover na.
0: Maganda rin yung, alam mo yung maganda rin yung knowledge ng mga abogado. No? Hindi mo alam kung talaga bang wala sa plano nila yung...
1: Oo nga eh.
0: Di ba? No? Wala sa plano nilang ilabas yung witness na to. Mm. O parang panindak lang para dito nyo pag-isipan yung depensa nyo. Ito hindi nyo masyadong isipan. Alam mo, pero parehas naman magaling. No?
1: Mm-hmm. Alam mo, yan din yung una ko naisip, Darwin. Sabi ko, yun kaya, strategy kaya yun. Yun yung una ko naisip eh. Legal strategy ba na bigla mong i-atras yung mga in-announce mo na witness o talagang sincerely feeling nila na cover na?
0: Ako tingin ko na cover na nila pero kung hindi sila satisfied, ipapalabas pa nila yung ibang mga witness na same lang din naman yung grounds for articles of impeachment. Siguro ngayon, kasi kung ikaw yung nasa prosecution, medyo satisfied ka na sa ginawa ng mga witnesses mo. Medyo magaling din yung mga witnesses nila. Yan, yan pinapakita po sa inyong screen si Attorney Lon. Yan si Attorney Lon.
1: Lotok, witness.
0: Yan, medyo magaling naman siya sumagot. Talagang direct.
1: Sa lawyer din eh.
0: Direct din, 'di ba? Tapos talagang hindi kahit anong ang hirap pa ikutin, 'di ba? 'Yun ang man ang trabaho ng nagko-cross-examine pa ikutin. Ako bilang isang mamamayan na nakita kong magaling yung ginawa dito nung, nung witness.
1: Oo. Kasi, kaya ako naisip din yung Darwin kung strategy ba to. Kasi hostile, supposedly, hostile witness ng prosecution, si Attorney Zulaika Lopez. Nalala mo, di ba sabi niya, prepare for Typhoon Inday. So, ang una kong reaction nun, aba, baka may pasabog.
0: Hindi ba dahil bagyo lang nun? Bagyo, di ba? Bagyo. That day.
1: Inday, no? Pero yun, sa akin, personal ko lang naman yun. Ang unang ko reaction, baka may pasabog si Attorney Zulaika. Eh, biglang hindi na. So parang, ano ba yun? Parang strategy kaya talaga din ni prosecution yun na yun, biglang inatras kasi hostile witness eh. Kumbaga, galing sa kabila, hindi ba? Pero, ang aabangan din dyan, eh si NBI Director
0: Matibag.
1: Kasi tutuloy siya as witness, hindi ba?
0: So parang narinig ko ito, sabi niya parang mag-ready rin na may ano rin eh, may sinabi rin siya eh, nakalimutan ko lang po kung ano mismo yung sinabi niya. Oo, na dito sa gagawin niyang pagtistigo. Maganda yung mangyayari sa mga susunod, no? Kaya sana lang magkaroon ng kaayusan.
1: Ang kaso, ang medyo nagka-issue dito, Darwin, kay attorney, kay Director Matibag, kasi unang issue dyan, nung Lunes pa lang, ano, parang nagsabi siya na as scheduled, hindi siya makakapunta. Kasi may conference siyang pupuntahan, no? Yes. So parang kung pwede daw, i-advance na siya or sa madaling salata, hindi yung nakatakdang schedule niya. Nag-react ngayon si Senator Alan Peter Cayetano at sinabi na, hindi, dapat i-prioritize mo to kasi meron ka namang mga ASIC, USEC, sila yung papuntahin mo. So, yun yung isang issue. Pangalawang, after nun, Darwin, eh si Director Matibag, habang nagpapa-interview sa media, eh nasambit, no, na nabanggit niya yung tungkol sa SEA Games.
0: SEA Games. Ah, oo, ito yung kay... Yung sa kaldero.
1: Oo, yung ano nga ba yun? Basta yun, yung ginamit doon, ano, nabanggit niya. Kaya naman, noong anong araw ba to, parang nung Wednesday, nagsalita si Senator Judge Alan Peter Cayetano na, yung magkapatid, actually magkapatid na Cayetano na, teka lang, bakit all of a sudden iimbestigahan itong ano? Kumbaga na, kasi ang namumuno noon, Darwin, flashback tayo kung naaalala mo, nung SEA Games nung 2019, eh si Senator Alan Peter Cayetano, siya yung head ng SEA Games Committee noon. So nag-react siya na, bakit? Dahil ba, yun nga, nagsabi siya ng about ganyan, iimbestigahan namin, ganyan-ganyan, eh biglang parang all of a sudden magkakandak ka ng investigation years after.
0: Alam mo, yung nakita ko yan sa balita, yung sinasabing walang selective justice, for me, bilang normal, tingin ko meron, di ba? Na sa ganun klase, kasi nasa kainitan ng impeachment, di ba? Tapos, tsaka mo biglang babalikan yung 2019.
1: Oo.
0: You know? Kung talagang in good faith naman, gawin po natin. Pero, di ba, parang hindi, kung titignan lang natin yung kung kailan mangyayari itong pag-iimbestiga, magkakaroon ng sa bilang ordinaryong tao po hindi bias, magkakaroon ng kulay, no? So yun lang naman eh, di ba? Hindi naman nandoon tayo sa puntong managot yung dapat talagang managot pag may ginawang kasalanan kahit pa 2015 yan, 2014 dapat po panagutan yan, di ba? Ang sa atin lang naman yung timing eh.
1: Timing,
0: so ganoon na ba yung magiging policy na pag may nagsasalita na against sa gobyerno, eh bukas may kaso. Yan lang naman. Yung kulay, yung timing lang. Hindi ko sinasabing hindi dapat po makulong.
1: Correct.
0: Nandoon po tayo, pag may kasalanan, dapat pong makulong. Timing lang talaga yung ano.
1: Totoo yan. Valid observation yan, Darwin. Actually, no, dahil sa impeachment, ang daming mga ini-interview sa media ngayon ng mga law dean, mga law professors, mga abogado, no? At meron akong nakalimutan ko na kung sinong law school dean to, no? Or professor, no? Pero tinanong siya about doon at medyo ang observasyon niya nga is medyo bad timing nga. Diba? Oh. Kasi ikaw na yung next in line na witness eh.
0: Oh.
1: Diba? Ng impeachment court. Tapos bigla kang babanat ng ganun. So parang somehow pwede mo siyang tignan na ano to para ba tibagin yung credibility o credibility ng senator, isa sa mga senator judges. So medyo ill-timed siya. Hindi natin sinasabi na huwag niyang imbestigahan, lalo na kung may nakita. Ang sabi kasi ni Director Matibag, parang recent lang yung informasyon nila. Hindi natin sinasabi na huwag imbestigahan, pero yung timing nga lang. Kumbaga, sasalang ka, hindi ba? Yun yung maganda. Tapos, ayun yung punto doon. Tapos kung maaalala mo, Darwin, ito tumatak sa isip ko to, no? Sa isang, kung maaalala mo si Professor Froilan Galilum ng UST, no? Political
0: Makaraan.
1: Oo. Isa sa mga tumatak sa isip ko na sa interview natin, ang sabi niya, sa politika daw, ano yun? Walang coincidence. Yun yung talagang di ko na makakalimutang natutunan ko from the interview. Walang coincidence, di ba? So parang, possible, di ba? Na parang, ano ba to, di ba? Strategic move din ba ito? Or baka naman kaso ng bad timing nga.
0: Bad diba?
1: Pero, ayun. Pero may paglilinaw pala, sorry, no? May paglilinaw si Director Matibag. Sabi niya, bakit naman daw tinamaan si Senator... Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi naman siya yung iimbestigahan, kundi yung mga opisyal ng FISGOC o yung parang organizing committee noon. So, ewan natin.
0: Alam ko parang ang organizer, ang leader dito, namumuno si Secretary Vince Dixon.
1: Yung sa BCDA, yung pagpapatayo ng sports complex.
0: Ah, okay. Doon ko kasi siya unang nakita na...
1: No, correct, totoo.
0: Sabi ko, parang aktivan, tapos parang... mukhang maayos naman kasi walang issue ng walang chismis na overpriced mga ganyan maliban dun sa Caldero po na nag maraming anong overpriced.
1: Yun na nga, no? So sabi based sa records cleared naman daw si Secretary Dizon.
0: Ah, ganun, may clearance na siya.
1: Walang maanomalya doon, ano? Ito asa na nga ba? Nagka-comment si Tito Bam, no? Nagko-comment siya dito. Watching siya, no? Di ba? Sabi niya, ang bagal daw magsalita niya. Sino ba si ano? Yung isa sa mga lawyers, no? Alam mo, sa totoo lang, yun yung classic dito, Darwin, no? Yung tinitingnan natin yung iba't ibang lawyer sa impeachment.
0: Kasi nung nakapag-aral na rin naman ako ng law, kasama yun eh, kung paano mo dinideliver. Yun, yung... Kung mapapansin niyo yung abogado po ng prosecution, kung mag-deliver na though may doubt, ganoon naman syempre, prosecution ka, kampi ka sa, kung witness mo yung pinipresenta mo, talagang ibibigay mo yung clue, yung timing ng kung paano itatanong, kasi witness mo yan eh, sa'yo yan. Kung ano yung sasabihin yan, dapat pabor sa'yo. Kaya pati kung paano niya dinideliver, di ba, naalala ko, nag-object nga yung kabila ron. Kung paano dinideliver na, parang word by word, hinihinto-hinto, para ma-recall nung mabigyan ng pagkakataon yung witness, na ma-recall kung ano yung sagot, para ano yung, kung saan papunta. Kasi isang mali lang po ng witness, lalo na impeachment po to, ang daming camera, isang mali lang po, kung talagang pag nagkamali, is masisira yung credibility natin. So, kailangan hindi magkamali. At the same time, pangalawa, para ma-emphasize sa pagtatanong, yung gusto mong, sa tanong pa lang, gusto ng marinig ng mga audience, yung sagot, di ba? Kung paano tinatanong, nafi-feed na tayo, tayong mga hindi marunong sa, gaanong marunong sa batas, sa tanong pa lang, may sagot na. So, parte po yun, yung mga pagsasalita, estratehiya rin.
1: Correct. Si Attorney Ligutan, si Attorney Ligutan, no? Ang bagal daw magsalita. Sabi nga ni Darwin, kasama yun eh. No? Ano pa nga siya, tama ba ako? Bisaya? Nagbisaya siya eh. Tapos nag-react yung defense na hindi maintindihan. Kasi si Attorney Lotok, Bisaya man din, di ba? So, yun, Bisaya ba o Waray, no?
0: Waray yata.
1: So, yun, kanya-kanyang... Paano din?
0: Pwede naman kasi nga sa rules daw.
1: Filipino.
0: And then part yun.
1: Kaya dapat nilinaw nila Tagalog dapat, hindi Filipino. Kasi malawak yung Filipino, di ba?
0: Dapat precise. Dapat Tagalog.
1: Precise talaga dapat, hindi ba? At sa depensa naman, ang kumbaga classic, yung tumatak, no? Yung panay objection, laging objection naman. normal naman, Darwin, di ba? Na mag-object ka, ganyan-ganyan.
0: Kahit nga walang sense yung objection mo, kailangan lang. Mm. Kasi parte rin yan, strategy rin yan, mm. para ma-break yung momentum ng kabila, di ba? Mm-hmm. Kahit na, kung baga nanggugulo ka lang ba, eh, objection, mag-object ka, eh, no, baka mawala sa focus yung palitan ng witness at saka nung abogado sa mga tanungan nila. O, kung mag-object kay ay, ano ba yun? O, nag-object kasi ito, nawala na ako.
1: Oo, nga, no?
0: So, kasama po yun. Wag po tayong maiinis kung puro object. Eh, talagang trabaho po yun. Lalo na, parang sa

0: di mo na yung sinasabi.
1: Oo oh, nga, no, tama.
0: Hindi po ganun. Parte po rin yan. Kasama po yan na, na mag-object ka kahit na ma-overrule. Para no, lang
1: nga.
0: To break
1: correct.
0: The ice po.
1: Tsaka ang isa ko rin narinig dyan is that nagpaulit-ulit sila yung sa ano eh, yung sa photocopy. Objection, parang paulit-ulit. Ang purpose naman nun, Darwin, is para masama sa records ng Senado. Kasi inaano nila yun eh. Kumbaga recorded yan, ano, may transcript yan na para malinaw na talagang ito ay certified true copy or photocopy, ito ay blah blah. Kaya talagang ultimo yun, sinasabi pa nila na itong pinapakitang ebidensya ay photocopy or what, no? Talagang ganun kabusisi.
0: Oh. Alam mo yung sinasabi yan, dahil nga na yung photocopy tinatanggap na yan as original.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, kailangan mo rin sabihin bakit wala yung original. Oo, yun naman yun. Pero kung sasabihin mo yung original ay nasunog na, nasira na, or nasa kampo ng kalaban, kahit anong request, hindi namin mabigay, mahingi. Eh, kaya ang photocopy po pinipresenta, yun lang naman. Pero yung bigla mo na lang ipipresenta yung photocopy nang hindi mo sinasabi na saan ang original, hindi po yun, hindi ganun yung proseso.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang naman at nasabi lang.
1: Mm-hmm. Sabi naman ni Al J. De Santos, nakakatamad na manood ng impeachment. Mabagal at puro technical at English ang mga pinagsasabi ng mga nagtatagisan. Alam mo, valid din to, Darwin, no? Isa sa mga observations, hindi ba masyadong ng legalistic, technical, nakaka-boring. Ang worry dito is baka mapagod na yung publiko, hindi na masubaybayan. At isa pa, sabi pa dito, nasa na ba yung isang nag-comment na baka abutin ng isang taon. Parang baka mapagod na, baka nga yung iba ang sabi, 2 weeks pa lang eh, bored na yung publiko. Ano?
0: Alam mo na, nakapakinig ako ng isang Supreme Court Justice ata siya na pag tumagal daw, papabor daw to sa depensa.
1: Oh.
0: Kasi, mabobored yun. Ang purpose lang naman ito, lalo na ngayon sa number games, is ma-feed yung tao sa mga maling nagawa ni VP Sara. Pero, kung naboboard na yan, ngayon pa lang may comment tayong ganyan, is naboboard na, baka hindi na manood sa mga susunod. So, nawawala ng saysay yung mga pagpe-prepare po nila at yung pagpipresenta ng mga ebidensya. So, doon pa lang sabi is, kaya kailangan mas mabilisan, mas gawing kapanapanabik ng prosecution para ma-entertain. Diba? Yung teleserye natin, medyo boring na, naboboard na yung mga nanonood. Eh, gawin pong mas kapanapanabik ng mga prosecution at ng depensa para talagang tumutok tayo.
1: Nauunawaan naman natin na kailangan maging parang precise, 'di ba? Kailangan mo talagang anuhin, pero yung realidad kasi, kumbaga real talk lang. Talagang mananawa yung tao.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Siguro mas maganda kung yung prosecution kaysa nagwaray. Siguro kung nagtagalog.
1: Ayun na nga eh, 'di ba? Even the defense English din eh.
0: Mas maganda sa defense kasi gusto talaga nilang hindi maintindihan para magsawa na 'yung mga nanonood. Para pag nagsawa na kayo mga nanonood kayo. Pag nagsawa na kayo mga nanonood kayo, parang walang nangyayaring impeachment. Unlike sa prosecution.
1: Mas crucial sa kanila.
0: Mas mahirap eh. Kasi kayo yung may kailangang patunayan. Nasa inyo yung problema. So, kailangan gawin yung kapanapanabik, patutukan nyo yung mga nandito. Eh, paano natin magagawa? Yan, valid naman po yung comment nung isang commentator natin na Tagalog. Gusto niya Tagalog. Kasi nahihirapan siyang mas maintindihan ng tuloy-tuloy, lalo na yung palitan. Tapos yung mga legal term pa yung ibang ginagamit, no?
1: Correct.
0: Yung kung sa normal na tao, ang hirap intindihin, di ba? Naiintindihan po natin yun, no? Kasi ganun din naman kami, hindi rin natin masyadong maintindihan yung nangyayari. Kaya sana, no? Kung maririnig tayo ng prosecution, sana gawin yung konting kahit taglish sana, no? Hindi lang sa benefit ng Senator Judge, dahil alam naman natin ang impeachment number games. Wag sa benefit ng Senator Judges, sa benefit ng mga mamamayan. No?
1: Uh-huh.
0: Dahil interesado rin po kaming malaman yung mga sinasabi nyo, kaya lang hindi po namin maintindihan kasi nasa ibang wika. No?
1: Mm-hmm. Tsaka tingin ko, Darwin, ewan ko ha, impeachment court naman to eh. Hindi naman siya yung korte na, yung korte na,

0: legal, judicial court, 'di ba? Kaya feeling ko mas pwedeng yun nga, mas maluwag, mas easy to digest yung pananalita or yung manner ng pag-aano nila. Kasi feeling ko sa yung traditional na korte, doon talaga kailangan very legalistic, very technical ka. Pero since impeachment court naman to, parang tingin ko mas sabi mo nga, kasi, mas maganda.
1: Kasi hindi naman yung, anyway, yung judge natin dito sa impeachment court. Kasi dito kasi nangyari si Senator Chis, abogado. Kasi talagang dapat nag-agree ako sa sinabi mo, Jessica. What if, kunyari si Senator Win ang nag-preside? Hindi talaga
0: abogado.
1: Diba? So, unlike sa courtroom ng sinasabi mo, yun, Jessica.
0: Courtroom.
1: Kasi, judge yun eh. Mm-hmm. Nag-aaral din talaga ng batas. So, kaya talagang straight. Pero kahit na, Jessica, kahit na sa loob ng courtroom, hindi naman pure English eh.
0: Yun pala eh.
1: Kasi kailangan mong maintindihan. Mm-hmm. Kailangan maintindihan din ng witness mo. Eh, mostly ang witness natin, ang nangyayari, or yung nasasakdal, eh hindi masyadong nakakaintindi ng English. So kailangan maintindihan nila yung nangyayari rin, 'di ba? Yung tatanungin mo ba yung witness mo, hindi masyadong nakaiintindi ng English, 'di ba? Ang nangyari lang po kasi dito sa impeachment, yung mga witnesses ay mga abogado rin. Kaya English talaga, no? So yung unang witness po NBI abogado ba yun?
0: Abogado. Eh, yung una hindi. Yung
1: NBI.
0: Pero yung pangalawa, yun, si Attorney Lotto.
1: So, kaya talagang nag-i-English. Pero sa courtroom, just hindi rin.
0: Oo nga.
1: Nagtatagalog din.
0: Ganun ba
1: Tagalog
0: yun? O, yun naman pala eh.
1: Kaya sana yun, sana Tagalog.
0: Yun.
1: Ayun, marami na yung napag-usapan natin sa unang part, no? Maraming salamat sa pagtutok nyo. Antayin nyo yung second part po natin. May pag-uusapan pa po tayo tungkol dyan. Okay, magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
5: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
5: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan, tayo po yung nagbabalik dito sa Max Servicio, no? Kasama niyo pa rin po ako, si Darwin Shornack.
1: At ako naman po, si Jessica David, sa ngalan po niya, Consi Tolmac Ignacio. Ito po ang Max Servicio at dako na tayo sa ito, back-to-back na tungkol sa naku, bad news, no? Masakit sa dibdib, pero may kaugnayan po sa karahasan at krimen. Unahin na natin to, Darwin, ano? Kasi, yun nga, bilang isa sa mga tugon ng DepEd, ng pamahalaan doon sa gun shooting, mass shooting na nangyari sa Tacloban, eh yung pagsasagawa ng gun shooting drill sa mga paaralan. Yun, ang tanong natin ngayon, sa tingin nyo ba eh sapat na o makakatulong nga ba ito para, alam mo yun, kapag nangyari yung mass shooting na wag naman sana, eh handa yung mga paaralan, mga guro at mga estudyante.
0: Oo, no. Hindi ko nakikitang effective yung gun shooting sa totoo lang. Pero kung kailangan ito na para mabawasan o mas maganda maging zero yung casualty, eh gawin po natin. No? Kasi kahit naman yung mga naging estudyante rin po ako, nagtrabaho rin po ako sa isang BPO. Pag nagpa-fire drill po, hindi po natin masyadong siniseryoso fire drill, mga earthquake drill. No? Pero sana po yung mga ganon, no? Lalo na nung nagkanak na ako, eh sana seryosohin po natin, no, yung mga ganitong bagay. Kasi hindi po natin talaga alam kung kailan itong mangyayari. At mas maganda na kahit papaano may konting knowledge tayo kesa sa wala tayong knowledge at all.
1: Mm-hmm. Tama. Agree ako doon, no, na kumbaga hindi ito yung talagang dapat, ito lang yung gawin.
0: Hindi ito yung solusyon.
1: Okay, hindi talaga ito yung solusyon. Ano, kulang pa yun. Ano, pero magandang, makakatulong na rin, di ba? Nadagdagan yung bukod sa, ano nga sabi mo, Darwin, earthquake drill,
0: fire drill.
1: So, nadagdagan tayo. Dapat ano to, active. Yun nga, active shooter drill. Ano? Oh. So, pero hindi nga yung solusyon. Dapat, ano bang ugat nito, Darwin? Ang ugat nito, tingin ko una, mental health.
0: Hmm.
1: Diba?
0: Oo naman.
1: Naalala mo na pag-usapan natin, iba pa yung topic natin dito, pero napag-usapan natin na kulang yung mga guidance counselor sa mga paaralan.
0: Oo.
1: Diba?
0: Alam mo na pag napag-usapan natin yan, Jess, no? Ay hindi ko masabing, alam mo kulang yung guidance counselor, pero hindi mo masabing kulang kasi kada pupunta ka ng opisina ng guidance counselor, walang laman.
1: Oo nga.
0: So wala silang ginagawa. So hindi mo talaga masabing wala eh. Mm-hmm. Kung ano na kulang sila. Kasi pag kada pupunta ko ng guidance counselor, kada sa room nila, eh wala. Laging bakante, laging welcome. No? Ang ibig ko po sabihin is, hindi na ma-maximize yung, for me, yung guidance. Kasi no, nag-aral po ako mula grade 1 hanggang gumraduate po ako. Eh, yung hindi ko na naramdaman yung intervention na kailangan na may ganito ka, kahit once a year man lang ba nakausap ako. Hindi ko sorry po kung nangyari po yun. Mm-hmm. Pero hindi ko rin maalala. Siguro yun yung kulang, no? Yung, lalo na kung pasaway ka, siguro dapat mas madalas ka sa guidance kahit wala ka pang nagagawa. Yung prevention sana.
1: Correct, no? At ang sabi ng parang target ng DepEd, Darwin, na dagdag na mag-hire ng maraming security guards. So, sana isama na rin nila yung guidance office, hindi ba? Na kumbaga back-to-back dapat, hindi lang security personnel, kundi yun, mental health staff. Kasi isa sa mga dahilan kapag may mental health problem yung bata, di ba? Hindi lang nagsisimula sa bullying, hindi ba? Marami. Nandiyan yung violence, yung suicide. Ang daming nanganganak ng issue eh. Kapag may problema sa mental health. So, parang ang target ng DepEd, 8 billion pesos, Darwin, ha?
0: Para?
1: Makapag-hire ng security guards. Yun ang target na budget for that.
0: Ako siguro, nung nakikaya ko, itong sasabihin ko, nag-base ako kasi narinig ko yung isang, nung nangyari po ito, sabi, hindi daw ito mangyayari sa mga magagandang eskwelahan.
1: Mm.
0: Kasi maganda yung pagpasok ng eskwelahan, ay maganda yung metal detector nila.
1: Mm.
0: So for me, siguro kaysa mag-invest tayo, kasi sa security guard, hindi naman yan 24/7 nakatingin eh. Pumunta po kayo sa eskwelahan, eh makikita nyo ang guard, nandoon po sa gate, sa mga gate, di ba? Hindi nyo siya makikitang nasa loob ng nasa taas ng second floor, nasa third floor, di ba? Kung saan mangyayari. Hindi po yung gagawin ng bata na kung may gagawin mang kalokohan, hindi niya gagawin na may nakatingin sa kanya. Mm-hmm. So for me, siguro mas maganda, Jess, na ano, para maging fair din dun sa nag-comment, mm-hmm, maglagay ng mas magandang security.
1: Metal detector.
0: Oo, metal detector. Doon na lang mag-invest. Mas matagalan, di ba? Investment din. Parang, di ba, pag pumupunta ka ng, hindi mo naman yan naririnig, pag pumupunta ka ng airport, ng mga bangko, kasi talagang chinecheck, no? Siguro dahil sa volume naman ng mga estudyante, ang hirap i-check isa-isa, humahaba yung pila, eh, siguro mag-invest po yung eskwelahan sa metal detector, yun lang. Mm-hmm. Siguro yung isang nakikita kong magiging effective.
1: Mm-hmm. Hari nawa, no? Eh, kasi classroom, number of classroom pa lang. Good luck, Darwin, di ba? Mm-hmm. Mga upuan, di ba? Yun pa lang. Paano pa kaya nila masisingit yung budget dito, no?
0: And, yung ano lang naman eh, yung bawat isang eskwelahan lang naman yung metal detector. Makipag-usap lang sila dyan sa siguro sa mga nagpo-produce niyan, no? Kaya ng gobyerno 'yan. Mm-hmm. Kung gugustuhin po talaga, no? Lahat dapat ng public school, public or private, dapat ang pasukan, pagpapasok na is parang dapat ano na, parang airport na rin, no? I-check talaga yung bag mo, no, thoroughly, hindi kasi mas importante, naniniwala akong sulit yung ibabayad natin doon kesa may mangyari ulit na hindi maganda sa mga susunod.
1: Ito maganda tong comment dito, Darwin. Sabi ni Jopet Bontiago Rus, poor nutrition din po, kaya may mental or behavioral problem ang mga bata. Agree.
0: Oo.
1: Kapag kumakalamang sikmura ng estudyante, talagang nakaapekto sa overall well-being ng isang tao.
0: Oo, no, totoo yan. Pag kahit naman tayo eh, pag hindi tayo nakakapag walang laman yung sikmura natin, parang minsan lutang tayo, no? Eh lalo na yung mga bata, tapos mapipressure ka pa sa mga kaklasmate mo, may mga bully. Talagang dapat may magawa pa tayo.
1: Sabi niya, Daisy Rojero, sa school ng anak ko, swipe ID nila, tapos nagte-text sa parents na naka-in or out na yung anak ko. Maganda yan, pero baka private tong, private po ba, Ma'am Daisy, yung school ng inyong anak? Kasi, yun nga, alam ko sa mga private schools, talagang nagagawa nila yun. Maganda talaga yung ano nila.
0: Maganda yun, pero attendance yun. So, pag-usapan attendance. No? Pero sa pinag-uusapan natin, mabawasan yung krimen, eh, kung nagawa naman nilang high-tech na yung attendance, eh, ano ba, yung parang pinto ba, Jess, yung ano, yung tutunog, o kaya,
1: yung sa mall,
0: di ba, na i-check. Alam mo, pag may ganun, matatakot din talaga yung mga taong magdala ng kung ano-ano, kasi pag na tumunog yan, checkin yan, double check.
1: Mm-hmm. Sabi ni Will Miguel, okay daw yung mga ganyan, drills, no? Pero dapat tutukan nila yung prevention. Exactly, di ba? Paano natin mape-prevent talaga? Diba? Dapat
0: ang hirap,
1: cause,
0: no? Ang hirap talaga niyan, no? Lalo na kung ganito, ilang million tayo, no? Ang hirap yung i-zero, yung prevention talaga, no?
1: Saka libo yung mga eskwelahan, Darwin.
0: Libo ang eskwelahan, oo, di ba? Kaya, ang hirap na hindi natin control. Isipin mo, ang kailangan mong kontrolin yung bawat isang tao. Ilan ang mag-aaral natin? Ilang milyon, no?
1: Correct.
0: Mahirap.
1: Sabi pa niya, Jopeta, asan na yun? Maganda yun eh, no? Asan na ba yun? Yun, nawala. Ayan, no? So, mahirap din. Parang sabi niya, ito, Jopet, sabi niya, tama rin na kulang ang guidance counselors, pero dapat nagsisimula lagi sa tahanan at sa mga magulang.
0: Yan.
1: Agree.
0: Nag-agree, 100% nag-agree kami. Kaya lang, maganda yung sinabi mo dyan, Jess, eh, no? Na dati laging kasalanan ng bahay yan, kasalanan ng bahay yan. Pero nung sinabi mo sa akin na paano naman yung mga working so hard, mom or dad, or minsan single parent working so hard na pag dinala na nila sa eskwelahan yung bata, sila naman ay magtatrabaho, whole day yung bata sa eskwelahan, whole day din sa trabaho, hanggang pag-uwi, wala nang chance mga musta kasi magluluto, maglalaba, mm. 'Di ba? Wala nang yung gabay na hinahanap na ideal mm. sa loob ng isang tahanan. Eh wala na, no. So, yun po yung maganda, kaya lang nung sinabi ni Jessica, no, ano, valid naman
1: talaga. OFWs nandiyan OFW, pa, 'di ba?
0: Ipapabantay mo na lang kaila correct. Yaya, kaila mm. Tito. And siyempre may mga sarili rin silang gawain, no. So, eh, kaya kailangan talaga yung i-divert natin. Yung may responsibilidad na kung nasa eskwelahan, ilagay natin din yung sila na talaga. Nasa inyo yan, inyo yan.
1: Mm-hmm. At nandyan pa yung banta ng social media, Darwin. Kasi talagang malaking factor yung social media sa generation ngayon, hindi ba? Yung mga bata. Parang as young as 3 years old, yung pamangkin ko, ha? Hi Stacy, 3 years old, eh marunong nang magbutingting ng tablet, ng cellphone, marunong na mag social, yung YouTube, oh. Diba? Imagine 3 years old, diba? So imagine mo yung impact sa kanila na 3 years old ka pa lang, exposed ka na sa online world.
0: Oh, sabi nga eh, yan na raw yung ano, instant yaya, yung totoo. Mga tablet, yung mga gadgets, no? Ibigay mo lang yan. Yan na rin daw yung minsan, ano eh, dede. Mm. Pag binigay mo na yan, hindi na iiyak yung correct. Bata. Daw, yun.
1: Kaya, crucial din talaga, no? Sa lahat ng mga guardians, hindi na lang parents siguro, no? Na huwag nating sanayin na, yun nga, na yun yung gawin nating tagatahan ng ating mga bata, no? Kasi, agree naman ako na hindi kasalanan talaga na directly lang ng mga video games kung bakit nagiging violente. Diba? Mm. Hindi naman talagang yun lang yung maraming factor. Pero hanggat maaari, eh, limitahan natin. Kasi lahat naman ng sobra, may masamang epekto, di ba, Darwin?
0: No? Lalo na kung walang limit. No? Mm. Hindi lang yung kung ano yung, kahit na sabihin mong hindi brutal o hindi kung negative yung pinanonood niyan, no? Kahit na yung sobra lang talaga sa gadget, no, yung pagising gadget na bago yung hanggang matutulog na lang kung kailan napagod na talaga yung mata nila, eh, masama rin yun. No? Mas magandang lagyan natin ng oras, mas maganda talagang mag-usap tayo, no, in person tayong mga magkakamag-anak.
1: Yan,
0: para baka doon, hindi natin unexpected, di baka makapag-open sa atin yung mga bata. Kasi may mga nakikilala rin ako, kahit na magkakasama sila sa bahay, hindi na yung closeness, hindi na, parang may barrier na. Kasi, ano eh, hindi sanay makapag-usap. Kaya minsan pag nakikita mo yung bata, yung bata na yun, hindi na rin sanay makipagkwentuhan. Kasi, wala, gadgets na lang talaga. Yun yung nakita ko dun sa taong yun.
1: Ang ganda ng sinabi mong yan, Darwin. Ano? Talaga, hindi na nag-uusap-usap.
0: Oo, totoo naman. Minsan nga, kahit na sa isang party, 'di ba? Kunyari tayo minsan nag-outing tayo, nag-swimming tayo. Pero pansinin niyo sa swimming,
1: puro cellphone,
0: 'di ba? Iyan lang. No? Nung na-realize ko po siguro ganun din ako nung bata ako, no? Pero nung ito po,
1: hindi nung bata tayo, Darwin, hindi naman ganun ka ano po yung cellphone, 'di ba? Wala tayong choice.
0: Lalaruin mo talaga yung buhangin pag nasa dagat ka.
1: Oy, 'di ba? 'Yun yung pagkakaiba na sana yung mga millennials na magulang, di ba, or kahit Gen X pa yan, eh, yun yung isipin natin, eh, di ba, na parang ibalik kasi ang laking factor no na kapag hindi mo na kayo nag-uusap-usap sa bahay. Baka ang galing ng sinabi mo, Darwin, na baka kasi doon sila mag-open up eh.
0: Oo.
1: Di ba? Baka doon sila mag-open up or doon mo manotice na, uy, teka, bakit ganito na magsalita yung anak ko?
0: Doon mo naman makikita diba? Na iba na yung kung paano makipag-usap yung anak mo. Siyempre, kasama nyo yan, mula bata yan. Alam nyo na yung salita niyan, kung may nararamdaman niyan, kung mainit yung ulo niyan, yung mga ganun ba? No? So, for me, talagang ilimit po natin, no? Nababalik tayo sa isang comment po na sa atin na yung gadget po ay sobra-sobra na yung gadget sa bahay, responsibilidad ng bahay. Eh, yun siguro isa yun na para makita po nating mga magulang yung attitude ng anak natin is bawasan natin yung gadget or yung patigilin natin and then mag-one-on-one tayo ng usap. Siguro mga 5 minutong usap. Araw-araw, hindi naman siguro makakaabala sa mga gawain niyo yan.
1: Kasi isa pang ano, last on my end na lang, Darwin. Ano, dati, nung panahon natin, kapag kakain na, diba? Dahil iisa lang yung TV sa bahay, talagang puwersado tayo na sabay-sabay tayong manonood.
0: Oo.
1: Diba? O kaya sabay-sabay tayong kakain. Ngayon, pansinin mo, halos hindi na nagagalaw nung iba, ha? Yung sabay-sabay kayong nanonood ng TV. Kasi it's either may kanya-kanya na kayong TV sa kanya-kanyang yung room o kanya-kanya na kayo ng gadget.
0: Totoo. Kahit na wala kayong TV. Kahit walang TV,
1: correct.
0: Oo, hindi na nga uso yung TV.
1: Totoo, hindi na nga uso yung TV.
0: Ang TV, nagagamit na lang yan kung manonood ka ng mga bayaran na mga sinakailangan mo mag-subscribe. Pero yung iba, dati kahit na hindi maganda yung papanoorin, basta sinabing, panoorin
1: balita
0: natin ito. Manonood tayo ng ganito, ha? Sabay-sabay tayo. Di ba? Kahit na hindi ka interesado, kasi yun lang talaga yung gagawin mo. Hanggang mag-enjoy na kayo, aabangan nyo na lahat. Nakaka-miss din yung mga panahon na yun.
1: Di ba? Wala kang, kapag halimbawa, alas 6, maghahapunan na. Wala kang choice, balita yan. Di ba? Yung tatay mo.
0: Naririnig mo, balita.
1: Kaya basketball. Di ba? Meron pa yung masusunod, sino masusunod sa remote. Yung gusto ko mapapanood. Ngayon, wala na. Kanya-kanya na nang pinapanood.
0: Kahit manood ka ng TV dyan, basta sa kwarto na lang ako, mag-stay ako yun. Nawawala yung communication natin. No? Kaya, isa yan, naniniwala ako, communication talaga, kahit namang anong relasyon yan, no? Mag-asawa, magulang, magkaibigan, no? Yung communication natin, dapat hindi siya nawawala, kasi doon mo makikita yung, doon mo babibigyan ng pagkakataon yung isa na masabi yung gusto niyang sabihin. Pero kung umpisa pa lang, wala na talaga ng chance mag-usap, talagang wala ng chance para malaman yung problema.
1: Totoo. O kaya daw, ito ganda ng comment, Darwin. O kaya naman, sabi ni Jopet, nakikinood ng TV sa kapitbahay. O, diba? Na maganda rin, ha? Kasi bonding naman yun, nagkakaroon ng friendship. Kasi baka yung ibang mga bata ngayon, wala nang kaibigan, hindi na lumalabas, di ba?
0: Alam mo, naalala ko yung comment na yun. Naalala ko dati, yung kapitbahay namin, may computer, kami wala. Nakikinood kami. Kami ng ate ko, nakikinood kami. Ganyan. Tapos ang gasabi, mag-stop na kaming maglaro. Uwi na. Pinauwi kami, ganyan. Tapos, dahil kapitbahay lang namin siya, naglalaro pa rin sila. Pinauwi lang kami, no? Ayun, nakaka...
1: Mukhang talaga tumatak sa isip mo yun, Darwin, ha?
0: Daya
1: ba?
0: alam mo ba't tumatak? Sige, tutuloy ko just yung kwento, ha?
1: Oh.
0: Alam mo ba't tumatak? Kasi, dahil nga, gusto namin talaga panoorin yung laro. Sumilip kami dun sa, alam mo yung jealousy sa bintana. Sinilip namin ng ate ko yon. Tapos dahil nilalamo kami, nagbumili kami ng katol.
1: Para lang makaano kayo.
0: Yan, naalala ko yung kwento. Noon.
1: Oo, diba ganun nga dati. Diba? Kasi magandang bonding din yun, Darwin, hindi ba? Makikihalubilo ka sa kapitbahay. Ngayon, diba, sanasabi nga natin, unti-unti nang nawawala yung mga naglalaro sa daan. Kasi nga, ang laro nila, nasa cellphone.
0: Kaya nung pag may nakikita akong mga naglalaro, meron pa rin naman akong
1: nakikita. Meron pa naman.
0: Pag may nakikita akong naglalaro sa kalye, alam mo yung natutuwa ako, hindi ko maiwasan, maisip talaga na, ala, matanda na ako. kasi natutuwa na ako sa mga naglalaro mga bata na hindi gumagamit ng gadgets, naghahabulan pa rin, naglalaro. No? Kaya lang naiinis naman ako yung mga ibang kapitbahay namin. Sinasaway.
1: Pinapaalis.
0: Doon kayo, ingay nyo. Ganyan. Diba, parang naalala ko nung bata ako. Ganun din ako. Pinapaalis din kami. Pero tuloy-tuloy lang yung laro.
1: Uy, maganda yan. Kaya shout out sa mga kapitbahay. Huwag nyo namang paalisin, no? Hayaan nyo na lang maglaro. Ito naman tong mga to. Parang hindi naging bata.
0: Binabasa yung kalye.
1: May ganun.
0: Oo naman.
1: Babasain.
0: Para hindi na maglaro doon, hindi magtakbuhan. Magiging maputik yung kalye. Alam mo yung...
1: Ay, bad. Huwag naman.
0: Shout out sa kapitbahay namin.
1: Huwag nyo na ito naman, eh. Pagkakataon na nga para maging physically active, hindi ba, yung mga bata.
0: Tapos pag puro cellphone, sasabihan ng kapitbahay, puro cellphone kasi alam nyo.
1: Diba? Kaya hayaan nyo na huwag nyo nang basain. Huwag nyo nang basain yung daan.
0: Yung init ng ulo nyo sa mga asawa nyo, sa kalye nyo binuos, sa mga bata nyo binuos. Mga ano kayo?
1: Hayaan nyo silang maging bata. Ito Darwin, huling 5 minuto, sayang naman itong topic natin. May connection pa rin sa karahasan, ano? Kasi nga, viral ngayon, usap-usapan sa social media ito. Masakit sa dibdib, sorry ah, magpatatapos tayo dito. yung motor taxi driver, no? Alam mo, isa sa Caloocan ba to? Quezon City at Cavite, no? Na, tapos alam mo, nadurog ang puso ko, Darwin, na nakita ko yung helmet na may anak po akong pinag-aaraw, wag niyo po akong, di ba?
0: Buntis po yung asawa ko.
1: Buntis po yung asawa ko, di ba? Parang, ayun, pero sa kabila niyan, Darwin, kahapon lang, naglabas ng statement ang PNP at sabi nila, in fact nga, bumaba pa yung ng 20.6% ang focus crime sa bansa.
0: Saan sila nakafocus?
1: Siguro ito yung mga crime na robbery.
0: Yung mga malalaki.
1: Oo, diba? Robbery yan, ganyan, no? So, bumaba pa. 20.6%.
0: Ako bilang nakatira po sa Maynila, bilang nanonood din ng mga social media, hindi ko ramdam. Ewan ko, sorry sa PNP po, hindi po ako sa hindi naniniwala sa inyo, no, sa numero niyong binapakita, pero hindi ko po ramdam, no, naniniwala ako na mas grabe yung krimen ngayon, no, mas nakakatakot, no, kaya alam mo dati yung motor ko hindi ko pinapasok sa garahe ko dahil malapit lang naman na, ngayon pinapasok ko
1: talaga
0: na po yung, kasi natatakot na rin ako. Alam mo, sunod-sunod kung makikita niyo po yung mga karnapan ngayon, yung kung paano kinakarnap yung motor sa mga CCTV, walang isang minuto, 'di ba, walang gamit yung yung walang gamit yung magnanakaw, may sinusundot lang sa ilalim ng harapan ng motor, iilaw na. Mm-hmm. Diba? Ganun kabilis. Bukod pa po dyan sa mga nakikita kong tinututukan talaga para nakawin yung motor.
1: Mm-hmm. Ang isang nakikita ko dito, ito, mabilis na thought ko lang dito, Darwin. Parang isang nakikita ko, sabi, parang, ang nakakalungkot na realidad dyan is parang yung mga tao daw kasi parang kung nakikita nila na yung mga namumuno sa bansa ay nagnanakaw, 'di ba? Isa 'yon. Kaya may nagnanakaw din, 'di ba? Na kumakalaman sikmura. At yung pangalawang punto nagiging pinopolitika daw na keso violent, matalamak daw yung violence. Ngayon, ako ang punto ko lang dito, kumbaga hindi sa pinopolitika, valid naman kung yung nararamdaman natin, kung pakiramdam natin na hindi tayo nag-agree doon sa sinabi ng PNP, halimbawa na bumaba yung crime rate. Huwag din naman nating i-invalidate yung nararamdaman ng tao.
0: Yes.
1: Kung feeling nila on the grounds, diba? Sabi mo, ikaw, na nakatira ka tayo dito sa Maynila at nasasaksihan talaga natin. Huwag din natin i-invalidate yun. Lalo na kung nakikita talaga natin na may mga krimeng nangyayari.
0: Yes. Huwag niyong ipilit. Huwag niyong ipilit na dahil bumaba yung crime rate, dapat maramdaman namin na ligtas po yan. No? Ito na lang last naman, related naman dito. No? Nakita ko lang sa balita na ipagbabawal na sa mga motor na mag-vlog. No, hindi po naman nagba-vlog yung mga tao na nakatingin sa... Una po, yung camera po na yan, kinabit po yan, hindi talaga pang-vlog. Pang protection din nila yan. Kumbaga CCTV yan. Parang kumbaga sa kotse, dashcam po yan. Yes. Tapos ngayon, pag umuwi yan, hindi naman yan may hawak ng camera. Naka-fix po yan. Diba? So, walang anti-distracting.
1: Pagbabawal daw?
0: Oo. Anti-distracting daw, 'di ba? Yung 'di ba may ganyan po tayong batas sa LTO. Pero hindi naman 'yan hawak, nagsasalita, hindi naman 'yan nakatingin sa camera, walang screen po 'yan. Ano lang po 'yan talaga. At saka protection po 'yan. Alam niyo pag nakikita ng tao na may CCTV, may kamerang nakatutok sa kanya, may chance ang mawala ng hindi gumawa ng krimen, no? Nakita ko pa, sabi pa ng kapulisan natin, ang mga rider natin, subukan yung tumawag sa 911. Hindi po, wala nang pagkakataon.
1: Yun,
0: no?
1: Ang naisip ko.
0: Baka hindi nyo po napapanood, mga sir, mga ma'am, baka hindi nyo napapanood yung mga CCTV na nangyayari.
1: Wala nang chance.
0: Hindi na nga nakaabot ng ospital . Tatawag pa, di ba? Kung ako, mas unahin ko, tumakbo na lang sa ospital, nasagip yung sarili ko. Walang chance po para tumawag. No? Sana wag po natin ipagbawal yung mga CCTV, unless makikita nyo talagang hinahawakan yung camera.
1: Oo,
0: yan bawal.
1: Yun talaga yung distracted driving.
0: Yes, pero kung wala naman, parang CCTV, parang dashcam lang po yan, na nire-record lang yung buong biyahe, yung mic talagang diretso naririnig, wag naman sana. ipagbawal po ito. Dahil una, protection niya ng mga rider natin. Pangalawa po, ay kung kumikita man sila rito, eh wag nating putulin. Walang, hindi natin naman talaga, walang aksidente po dito. Dahil hindi naman sila nakatingin sa mga screens po nila. Ulitin natin, parang dashcam lang po ito. Mm-hmm.
1: Ayun. Eksakto.
0: Ayun, eksakto po. No? Alas 12, no? Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Sabado. Same time, 11 o'clock to 12, dito po sa Max Servicio sa DZRJ810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio, happy weekend po! Bye.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Linda Hardy. Iranian state media have reported explosions in different parts of the country after the United States military carried out a seventh straight night of attacks. Iran's military says it's targeted US bases in Jordan, Kuwait, Bahrain and Saudi Arabia in response. The governor of the Tambov region in Russia says a Ukrainian drone strike has killed seven people and injured 24 others. The attack hit a warehouse more than 400 kilometres southeast of Moscow. The authorities in Venezuela say more than 5,000 people are now known to have died in the twin earthquakes that struck the country last month. A deadline set by the government for Hungary's president, Tomasz Szyjok, to step aside expires today. Prime Minister Péter Modja calls the president a puppet of the former Fidesz government. The Indian social activist Sonam Wangchuk, who's been on an indefinite hunger strike, has been forcibly removed from the protest site in Delhi and taken to hospital. Mr. Wangchuk had been on the strike for 20 days to demand changes to the education system. President Trump has blamed Canada for smoke pollution spreading to the US from wildfires there. He said the cost of dealing with the pollution had to be added to the tariffs that Canada is currently paying. The Trump administration has cancelled automatic protections for animals and plants which have been deemed at risk of extinction. It means companies seeking to drill for oil and gas or start mining may be given the opportunity to do so. The Brazilian Supreme Court justice has put further restrictions on former President Jair Bolsonaro, who's under house arrest. He's now not allowed to receive visits for 30 days. BBC.
5: The World in 2 minutes at 5:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
1: Ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kaguluhang pandaigdigan, dulot po ng mga gera ng ilang mga bansa, pagtaas po ng mga produktong petrolyo, palitan ng piso at dolyar, pagbagsak ng ating ekonomiya, panunumbalik ng COVID-19 at yung banta na mala COVID-19 din na hantavirus, ay nako, pati na po ang mga kalamidad, ano? Mga pagputok ng bulkan sa ating bayan o paglindol, kasama na po ang paparating ng mga malalakas na bagyo at mga habagat. Nako, sa kabila niyan, ano po, ay nako, talagang ang titindi at ang lulupit nila, talagang wala sila mga patawad. Dala nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na yung mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gusto dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyang ang issue at usapin ng ating bayan. Ano po? Gamit po ang kanilang mga gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Nagkabulbul na. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng mga distraction, deception, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga sweet tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba ang mga sizes, S, XS, medium, large, X-large na mga maleta, iba-iba hugis, iba-iba kulay. Ang sabi, laman ay basura, pero ang totoo na ay limpak-limpak na pera, mga laman, kasama na po ang mga envelope, pati na po ang mga expandable envelope, kasama na po ang paper bag na sinasabi din po mga punong-puno ng basura o pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong talaga ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat ng matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na, o diba? Ngayon po'y araw po ng Biyernes, weekend na naman po. Aba, TGIF na naman po tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday, thank God it's RJ. Ayan, ano? Ngayon po ay ika-17 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Ilang araw na lamang ay sona na ng Pangulong Marcos, no? Pwera sa susunod na linggo, yung susunod na Lunes noon, sona na, 'di ba? Ano po? Kaya panay po ang pag-iikot ng pangulo, no? Kung saan saan nagpupunta, no? Para lang po may mai-report sa atin. 'Di ba? Pero parang kulang na sa oras, no? Dahil mahirap po i-turn around, ano? Yung pong negative 27, di ba? Mahirap, lalo na konti na lang ang oras, di ba? Bago mag-July 27. Uy, sakto! July 27 pa, sakto, negative 27. Match na match, ano po? Ay, naku, sinabi niyo pa. At kumbaga, abang kaabang-abang po yan dahil kung nung isang taon ang sinabi po niya sa kanyang sona ay mahiya naman kayo, di ba sabi niya? Tapos palaktakan pa yung mga pinatungkulan. No? Saan ka nakakita ang pinatungkulan at sinabihan na, uy, mahiya naman kayo. Tuhan-tuha pa sila sa galak. Eh sila nga ang pinatutungkulan, di ba? Siguro malamang kaya sila pumapalakpak ay dahil naisip nila, ah, hindi lang kami yan. Dapat kasali ka. Di ba? Dapat eh mahiya naman tayo, di ba ba? No? Kasi siyempre, bilang lingkod bayan, lalo na siya po ang punong ehekutibo, siya po nangunguna, di po ba, sa paglilingkod sa ating bayan. Ano po, hindi naman pwede na may mga kapalpakan o mga bagay tulad ng mga usapin ng korupsyon ay yung kahihiyan ay hindi siya kasama, di ba? Kahihiyan pa lang yun, ha? Kahihiyan pa lang. Siyempre nakakahiya yun, ano? Kung ikaw man ang liderato, mahihiya ka, di ba? Kaya ang dapat na sinabi ay, mahiya naman tayo, di ba? Ano po? Mahiya naman tayo dito sa ating mga pinagsisilbihan, di ba? E ang problema, doon pala sa kahihiyan, tinuwera na niya yung sarili niya. Di ba? Pinwera na niya. Pwera na daw siya, Rodica nga. Ano. Pero matapos po yung isang taon ng sinabi niya yan, at marami pong mga kaganapan na naganap, no? Tulad daw po ng masigasig na tila pagtutugis dito sa antas ng korupsyon, particular na sa flood control, no? Itinatag ng ating Pangulong Marcos ang ICI. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Opo, in fact, kanina sa press con po ni Ombudsman Boying Remulla, inihalin tulad po niya yan, sabi niya. Yung mga binabasa daw niyang libro, dahil tinatanong siya, no? Yung kultura ng korupsyon, yun po ang kanyang mga binanggit eh, ni Ombudsman Remulla, no? So panahon na para habulin daw talaga, kailangan mahinto na daw talaga yan. Lalo na daw po yung conflict of interest, no? Alam naman nila yan bago sila pumasok sa politika, di ba? Eh kung layos nilang kumita ng maraming pera o magnegosyo, hindi sila dapat pumasok sa politika. Dapat magnegosyo sila bilang mga privado na lang na tao, yun ang sabi, di ba? Eh pero siguro ang nakalimutan niya, malamang mas malaki ang kita sa gobyerno. Di ba? Kaya nga nagpapatayan sila, makaupo lang sa isang upuan eh. Di po ba? Samantala, ah, nabahalin tulad niya na yung ganyang binabasang libro, yun daw pong No Limit Angere at El Filibusterismo, no? Na doon daw ay namulat ang kaisipan daw ng taong bayan sa grabing korupsyon at pang-aabuso daw ng mga Kastila. Yan ang sabi niya, no? At hinalintulad niya yan doon sa mga katagang sinabi ng Pangulong Marcos nung nakalipas niyang sona nung isang taon na mahiya naman kayo. Yun daw po ang nagbukas ng pinto para sa malaganapang pagsisiyasa, pag-iimbestiga, mga ganyan, ano? So ang ending, yun po ang tanong. Ano nangyari? Di ba? Yun po yun. Hindi lang naman po yung binuksan, inimbestigahan, di po ba? Results, di ba? Resulta. Ano po naging resulta? Di po ba? Meron mga nalagay sa witness protection program na sa tingin natin, e teka, paano napunta yan dyan? E siya yung parang pinakapunot dulo na maraming kinalaman, di ba? Kagaya po nito si Secretary Manny Bonoan, ano? Nakasalukuyan, tinitingnan pa po ng Sandigan Bayan yung aplikasyon ng Ombudsman na siya ay pinaatras na bilang akusado at ipapasok sa Witness Protection Program bilang state witness, no? So titingnan natin kung maaaprubahan yun ng Sandigan Bayan dahil pag na-review ng Sandigan Bayan yan at malamang nakita nila na pwede naman itumayo ang kaso na to kahit hindi siya mag-state witness eh. Bakit? Eh mas marami siyang ginawang kalokohan. Dahil siyempre pag ginawa mong state witness, maabsuelto na siya sa mga kalokohan na nagawa niya. O tama ba? O eh kung kaya naman patunayan ng gobyerno yung kanyang kaso, hindi na kailangan. Ano po? Dapat yan ay mapanagot. Di po ba? Dapat siya ay mapanagot, hindi gawing state witness. At yun nga ang nakikita ng sambayan ng Pilipino. Ng selective justice, ano po? At doon nakikita nga po, di po ba, nasaan ka nakakita, nauna pang nakulong si Marcoleta kaysa kay Manny Bonoan. Si Manny Bonoan ngayon, eh nakasuhan man, pero sinabi pa ng Ombudsman na maaaring gawin na lang siyang state witness. So saan ka nakakita ganyan, di po ba? At yung mga sinasabi pong mga restitution noon, ano? Na pinagtalunan pa nila ni Senator Marcoleta dyan sa mismo sa Senado, na ayaw po magpatalo ang dating Justice Secretary Boy Rimul, yan ang ngayon ni Ombudsman na, ang pinagtatalunan nila noon ay parabagang prerequisite ang restitution sa application ng isang state witness. Eh hindi naman ho ganyan yan. Ano? Kasi yung pong restitution, yung po yung sinasabing maaaring pagbabalik. Ano po? Yung pagbabalik o pagsusurrender na mga pera o anumang bagay na iyong nakulimbat, no? Sa gobyerno, ang tawag po dyan restitution. Pero, ika nga ni Senator Marcoleta, talagang meron talagang restitution na magaganap. Kasi corruption po itong pinag-uusapan natin. Pandarambong, pagnanakaw sa gobyerno, di ba? Pagnanakaw sa taong bayan, naturalmente, iuutos siya ng korte, di ba? Ano man pong kanilang mga nakulimbat, ang korte po ang magdedetermina kung paano at magkano ang nakulimbat nila para dapat nilang isole, di ba? Ganon po yun. Ano? At dadaan sa proseso ng korte, kaya nga ang sinasabi, yung restitution, wala sa prerequisite. No? Yung tawag ay prerequisite. Yung bang tawag na bago ka ma-qualify bilang isang state witness, aba, eh dapat mag-soli ka muna. Hindi yung ganun yun, di ba? Eh, nung panahon na yan, Justice Secretary pa po, si Ombudsman Boying Rimulya, ipinipilit niya na pwede daw yun. Kasi may mga pagkakataon daw na pwede yan. Wala ho kasi sa batas yun, yung mga pagkakataon na sinasabi niya. Kaya naman pala, nung bigla po siguro, kanina pa nakikinig nung panahon na yan, ano? Si Eric Sylvester Tulfo, aba, eh bigla siguro siyang nagsalita, no? Na sometimes, you have to bend the law in order to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Bigla siya nag-yes, sir. Nag-yes, sir. So, di ba? Ang kasi ganito po yan eh. Parang pag sinabi mo kasing unahin natin kanya restitution, parang nakadepende sa isosoli niya, no? Pagka tayo ay natuwa doon sa isosoli niya, sa sasakyan, o magkanong ilang milyon pera yan, ano? Eh baka gawin natin siyang state witness. Hindi ho yan ang kwalifikasyon. Diba? Ang kwalifikasyon para po ikaw ay malagay sa state witness, dapat number one, ikaw ay least guilty. Diba? Guilty ka, oo. Kasama ka talaga sa mga nangyaring kalokohan. Pero ikaw yung pinakamaliit na partisipasyon. Pero pinakamaraming nalalaman din. Di po ba? Kasi kung wala ka naman masyadong maiaambag na impormasyon, eh hindi ka rin magkwa-qualify bilang state witness, no? Ano ba ang nalalaman mo? Di po ba? O kaya hindi iubra? Di po ba? Kaya yan po ang mga matitinding mga sinasabing kwalifikasyon lamang. At ang restitution po ay kahit ikaw po ay nag-qualify na bilang state witness, maaari hindi ka kasuhan o kakasuhan ka pa rin for a lesser penalty, no? Hindi ka talaga totally maabsuelto. Yun po ang sinasabi. Kasi siyempre, hindi naman pwedeng kalimutan ang iyong mga nagawang partisipasyon. Di po ba? Kaya kung titingnan natin, ang gobyerno, lalo na kung meron naman kayong magiging matinding mga abogado para po mag-imbestiga at magpataw ng kaso, hindi po tayo pwede na para tumibay ang kaso natin, ito ikunin natin state witness kasi nagsauli ng sasakyan, nagsauli ng ilang milyon halaga ng pera, pero ang ninakaw sa atin, bilyon. Sa kanakakita, ang ninakaw sa atin, bilyon. Ano po? Tapos ang isinole, barya. Diba? O sige, state witness ka na. Saan pa naman nakakita? Sabi ko nga po noong paman, ano, saan taon na po ito, itong flood control anomalies, malamang hindi na masyadong tinatalakay ito ng ilang mga nasa media, di ba? Alam niyo na po kung ilang maleta ang dahilan, di ba? Alam niyo na, bakit hindi nila na tinatalakay, di po ba? So alam niyo na kung ilang maleta ang dahilan, ano, o paper bag, o envelope, expandable man yan, o hindi. Pero ang ibig lang po natin sabihin, noong paman, ang nababanggit na natin dito na palagay ko ang least guilty rito ay ang mga contractors, no? Guilty pa rin sila pero least, no? Dahil sila ang mga unwilling victim, 'di ba? Dahil ito'y trabaho nila bilang mga contractor, hindi sila makakakuha ng trabaho kundi sila papayag dito sa sistema ng korupsyon. Ano po? Ibig sabihin, sa simula pa lamang sila ay magkukumahog, kumuha ng pera para ipang-abono nila. Pang-abono nila doon sa mga komisyon. Komisyon na mga nasa gobyerno. Yun po mabigat dyan, di ba? Yan eh, walang kontrata, laway lang yan. Ano? Kaya nga pag sila'y sinuba, di ba? Pag sila'y para bagang dinoble cross, wala talaga sila magagawa. Kasi walang resibo yan. Ano po? Kaya talagang gagawa sila ng paraan. Lalo na po, at saka kailangan mahaba-haba ang kanilang mga PC. No? PC, yung pinakapuhunan nila. Bakit? Eh, ang tagal po. Ang tagal po ng turnaround niyan. Ano? Dahil hindi po advance ang proyekto. Hindi din po advance ang pera makukuha nila. Makukuha lang nila ang pera after the completion ng kanilang proyektong yung kanilang proyektong pinasukan. Di ba? Yung kontrata. No? Silang kahuli-hulihan makakakuha ng pera pag nirelease ng DBM yung budget para dyan. Di po ba? Eh, ang budget na yan, siyempre, may paunang bayad, tapos mayroong progress billing, kung paano na ho nagbe-develop yung project, tapos yung completion, di ba? Ibig sabihin ng completion, nakita ng DBM, nakita po ng COA, no? Na tapos yung project. Kaya natakantaka ko, paano nangyayari itong mga ghost project? Kasi yung ghost project ko, wala ho talaga, niho, wala. Kaya nga tinawag na ghost, no? Apo, parang multo talaga, di ba? Literal na multo, hindi mo makita. So paano na-release siya ng pera yan? Paano nabayaran yan? Hindi nyo naman nakita kanya yung mga proyekto. Kaya dyan nyo makikita, one way or the other, pare-parehong naulingan ang kanilang mga kamay. Pare-parehong naulingan. Hindi lang natin alam, depende conforme lang kung magkano ang kanilang mga nakuha. Opo, para hindi nila nakita ang proyekto pero inirelease nila yung payment. Saan nakita? Diba? Parang kumain sa restaurant. Diba? Kumain ka sa restaurant, natural, magbabayad ka, tapos na. Diba? Bulangan down payment yun eh. Pero lang kung caterer, no? Nag-hire ka ng catering, maybe down payment ng 50%, no? Tapos pag tapos na ang party, nag-aalisan ng mga bisita, doon mo babayaran yung lahat. Diba? Yung kabuuan, yung ikinarkilang caterer. Diba? Sa restaurant, kapapasok ka, walang down payment, kakain ka. Diba? Opo. Pagkatapos, bago ka lumabas, hingin mo yung bill, magbabayad ka. Tama? Malinaw. Di po ba? Nakita mo yung pagkain, hindi mo lang nakita, kinain mo talaga bago mo bayaran. Diba? Ganon din kung catering. Diba? Nagpahid ka 50% pagdating nung event, nagsilbi sila, nasarapan ka naman doon sa pagkain dahil bago ho mangyari yan, may taste test pa nga kung tatawagin eh, di ba? Para ipatikin muna sa inyo yung pakakain sa inyo pagdating nung araw ng inyong inarkila sila. O di, nasiyahan ka. Do, pagkatapos nito, nung party, di ba, bayaran mo. Nakita mo yung pagkain, nakain mo, nakain lahat ng mga bisita mo, binayaran mo. Ang COA, di ba, o ang DBM na nag-release ng pondo, no, matapos po yung kabayaran, ano? Dahil siyempre, dapat alam nila yan. Pati ang COA, pati mismo yung Department of Public Works and Highways. No? Pero yung tatlo-tatlo yan na dapat tumingin kung ano na ang status ng proyekto, natapos ba talaga yan. Kasi para kayo nagpatayo rin ng bahay, di ba? Sa isang contractor, pagpalagay na po natin. Kung sobrang tiwala mo doon sa contractor mo, arya kasi di ka ng bayad, no? Eh baka nakaka 80% ka na ng binabayaran, hindi mo man lang tiningnan yung ginagawa niya. Ha? Sa sobrang tiwala mo, baka pagdating mo ron, ni isang poste, wala pa nakatayo. Di ba? Naghuhukay pa lang, tapos nagulat ka, binatan mo ron, isang tao lang, oh. Naku, kailan ka matatapos niyan? Di ba? Ang masaklap nun, 80% na yung nababayad namin sa inyo, sa kumpanya nyo. O, eh, pagka ganyan, paano mo ngayon yan? Iwanan ka na niya. Kasi paano niya tatapusin yung proyekto? Eh, 20% na lang ang natitira. Tatakbuhan ka na niya. Hindi mo na siya makikita. Yan na po, umpisa ng pag-aaway niyo. Di ba? Ganun talaga. Kaya hindi posible po. Bihira po, nagiging magkaibigan ang contractor at ang kliyente. No? Ako, may kaibigan akong contractor. No? Pero mahusay siya, privado siya, at hindi corrupt. Di ba? Dahil pinalalagpas niya mga offer na gawa ng gobyerno. Ayaw niya dyan. Ayaw ko dyan, sir. Sabi niya, bakit? Eh naku, mahirap po yan. Diba? Mahirap na. Kita mo, sabi ko na nga mabuti na yun para di sumakit ang ulo mo. Ngayon, eto siya. Ha? Hello, Kuya Wilson. Ayan, ha? O, so, isipin nyo na lang, ano po, pag nagkataon, kung titingnan natin, sa mga binanggit ko, lahat yan, eh, bago mo bayaran, nakain mo na, nakita mo na, di ba? Tapos yun nga, sa construction progress billing yan, nakalagay naman yan sa kontrata nyo, no? Kaya, kumbaga, hingi siya ng 30% advance, no? Para sa kanyang mobilization, tapos another 20%, kung ilang porsyento na yung nagagawa, tapos hingi na naman siya ng 10% o 20%, ganyan. Kaya sinabing progress billing. At makikita mo ngayon yan, kada release mo ng bayad, kung tama ba, nagtutugma ba yung progress niya doon sa billing niya, di ba? Kaya nga tinawag na progress billing eh. Baka mamaya nandun na kayo sa 80%. Teka lang, ang layo mo na, naiwan ka na. Bakit po? Eh, eto kasi ganito, yung ano, di pa, dapat nandito ka na eh. O, eh, ba't hanggang ngayon, hindi nyo pa natatapos to? Eh, na, parang advance na yung bayad ko. Diba? Parang ganon. Kaya mabuti yung maliwanag. Ano? Pero ang nangyayari po kadalasan, lalo na sa gobyerno, hindi natin maipaliwanag na paano nababayaran yung ibang mga contractors na talagang ghost o multo ang mga proyekto nila. Diba? Kalakas naman ang kanilang loob. Diba? And believe it or not, yung isa sa mga dyan,

Senador na nagtatanong, paano kayo nakakuha ng bilyon-bilyon na proyekto? Eh, ang capitalization niyo, napakaliit. Parang ang declaration ng capitalization niyo, 150,000, 300,000. Tapos ang proyektong gagawin, 1 billion mahigit o lagpas ilang bilyon. Paano ka naaprobahan yan, di po ba? Kaya doon pa lang may problema na eh, no? Kaya diyan natin makikita na hindi naman pala nasusunod yung mga kwalifikasyon pag nagkataon, di ba? At ang pinakamalala, nababayaran kahit wala ni isang proyektong naigawa, di ba? Kaya anong tawag sa ganun? Tapos, nakakagulat, eh, nag-qualify bilang state witness. Ano yung state witness niya? Sige nga, sino ituturo niya? Si Manny Bonoan? Eh si Manny Bonoan, parehas na rin niya. State witness na rin. So paano yun? Di po ba? Kaya nga po, ang sinasabi natin, yung mga kwalifikado dyan, yan pong mga tinatawag natin reluctant victim, no? Yung mga talagang lehitimong contractors, at doon ay sila ay mapapatawan pa rin ng parusa, pero lesser penalty. May jail time pa rin yun, may pagkakakulong pa rin. At ang maganda ay meron pong restitution, di ba? May restitution po. Ibig sabihin, pag napatunayan ng korte na ito ay yung kita nila ng ganito kalaking porsyento ay dapat nilang ibalik sa gobyerno, mababalik at mababalik pa rin, no? Pero ang kagandahan nun yung kanilang kredibilidad. Bakit? Kasi siguro noong pa nila gustong sumbong, sila po ay unreluctant victim, no? Hindi man lang gusto to, kaya lang wala tayong magawa. Kasi wala naman kami makukuha ng trabaho, kundi kami papayag, mapupunta to sa iba, parang ganyan, ano? Eh, kalakaran na yan. So, natural, kung ganito ang kalakaran ngayong administrasyon na ito, eh, lumaki na ang porsyentuhan, 25-35% na, ha? Ang SOP, ano gagawin natin, no? Kung dati, normal lang yung 5-10%, eh, ngayon, tumalon, eh. Eh kung lumaki ng gano'n, ano magagawa natin? Parang ganyan, ano? Niisip nila kung tayo aayaw, mayroon namang ibang kukuha niyan. At ang mabigat, sila ay talagang gagawa at gagawa ng paraan para mag-abono. At yun, ang abono nila ay para pang-advance, no? Pang-advance dun sa mga mambabatas na nag-allocate ng pondo para sa mga proyektong dapat nilang gagawin. Ano? Kasama na po dun yung mga nagbigay ng proyekto sa kanila at yun po ay ang DPWH, di ba? Kasi hindi ka naman mapupunta doon sa antas na papasa ka bilang kumpanya ng contractor na gagawa, no? Kung hindi ka aprobahan ng DPWH, di ba? O kaya lahat po yan ay mga nalangisan ang mga lobby. Lahat po, sa totoo lamang. Kaya nga po ang pagpili ng state witness, pambira, tingnan mo nga, anong kwalifikasyon? Kaya nga pambira, itong si Manny Bonoan para gawing state witness, eh, lahat po eh, kasama siya sa pinakamaraming partisipasyon at kayang-kaya po ang ng gobyerno na siya'y maparusahan. Hindi kayo kailanganin ang kanyang testimonya, di po ba? Hindi kailangan. Dahil ang pwedeng tumistigo laban sa kanya ay yung mga contractor na reluctant, ano, mga reluctant na unwilling victims na contractor tulad ng mga Biskaya, di po ba, na talagang nakita niyo naman, ano, nabanggit na rin nila yung mga nasa itaas, di ba? Ang dami na nabanggit ng mga kongresista, eh, pero lahat yan ay hindi ho din na-imbestigahan, ano? Pero kanina, sa press con po ni Ombudsman Boying Remulla, eh may mga nabanggit siyang pangalan, ano? At ang sabi nga po niya, ay ang pinakamalala daw ay mga mambabatas na mismong kontraktor. Ayan, ano? Dahil maliwanag daw na ito po ay conflict of interest, no? Noong pa man, no? Meron na po tayong batas laban dyan. Pero kaya sabi nga po ni Ombudsman Boying Remulla na kumbaga siya alam niya dahil dati siyang mambabatas, noon daw ay sila daw ay halimbawa pinipigyan lamang ng alokasyon, soft project, hard project, parang ganyan, ano, hindi daw kumbaga limitado daw yun ang sabi niya, ha? Hindi daw kagaya ngayon na parabagang ang mga mismong contractor o mga kongresista ang mga nagdidikta. Oh, parang mga entitled na talaga, no? Parang sila ang nagmamando, nagdidikta
kung ano ang proyektong gagawin, para bagan sabihin, gagawin.

pakanya tayo ng tulay, no? At pag sinabing, naku, wala naman hong ilog dyan, maghukay kayo. Maghukay kayo kanya para magkaroon ng ilog, para makagawa tayo ng tulay. Kumbaga, gumagawa na ng paraan para magkapera. Yan po ang sinabi niya, no? Kaya lahat daw po yan ay mananagot at kanyang hahabulit, di ba? Pero dahil nga yung mga manunulat at mamamahayag na nandun sa harapan, nung siya po'y nagpe-presko, mabuti naman na itanong nila, eh, kamusta naman po yung kaso ni Chisa Escudero? Maging po yung kaso po ni Joel Villanueva, di ba? Na natural ang sinabi niya, ongoing, di ba? Alam niyo yung salitang ongoing? Po, walang katiyakan po yan, no? Na ongoing. Ongoing nga eh, nagpapatuloy eh, di ba? Hanggang kailan? Yan ang tanong. Di po ba? Wala naman nagtanong sa kanya ng gano'n. Ano? Hanggang kailan po? Kasi yung ongoing na yan, kung tutuusin, dapat din ito naririnig. Dahil, kung maaalala nyo, may kasiguraduhan niyang binanggit, ilang buwan na po nakalilipas, nung hindi pa bumabaliktad, etong si Joel Villanueva at si Chisa Escudero, ay nasabi na niya na eto na, malapit na ma-file yung plunder. Oo, hinug na. Oo, di ba? Sabi niya, di ba? So malapit na. Yung mga panahon na yun, ha? Tapos nung bumaligtad na yung dalawa ngayon, biglang, ano, nasa preliminary investigation. Parang bumalik. Bumalik, ano? At ito'y ongoing, di ba? Ongoing, hanggang makalimutan niyo na lang yung... Yeah, ano na nga pala nangyari doon? Baka after 1 year, ano? Ano na nga pala nangyari sa kaso ni Chisa tsaka ni Joel Villanueva? Ah, ongoing. Yung pa rin ang sagot. Ongoing sa totoo lamang. Kaya nga kataka-taka, ano po? Kaya nga, kung titignan natin, ito pong laman ng kanyang preskong kanina ni Ombudsman Boyeng Remulla ay yung pag-iimbisiga rin, ano? Doon sa 2019 SEA Games. Ano po? Dahil babalikan daw po yan dahil nga ang sabi ay naimbisigahan na daw po yan dati ng ombudsman, yung pinalitan ni Ombudsman Boyeng Remulla na si Ombudsman Samuel Martires. Ano po? At yun na nga, malinis itong Secretary Vince Deason, ano? Na siyang pangunahing punong abala dito sa mga infrastruktura na yan sa Athletes Village, di ba? So na-clear na siya ng ombudsman. Pero ngayon, gusto atang ipa-review. Gustong buksan. Gusto na buksan ni Ombudsman Remulla, no? Pinapahanap na daw niya sa staff niya, no? Dahil sabi niya ay wala naman double jeopardy dyan. Ha? Oh, wala talaga kasi hindi pa naman nasasampa ng kaso. Dahil upon investigation, nakita, wala namang problema, di po ba? Pero kung titingnan natin sa antas po ng fairness o pagkakaparehas, saan ka naman nakakita na ang isang investigasyon ng isang ombudsman na napagdesisyonan na na ito ay walang kasong pwedeng isampa at above board at okay naman, ano? Wala namang problema. Napalitan lang yung ombudsman, ang gagawin ay bubuhayin muli yung naunang investigasyon na binasura na nga dahil sinabi ngang walang problema at okay naman, ano, at ngayon ay bubuksan. So kung titingnan natin, yung kay Joel Villanueva, hindi naman niya ginawa yun. Di ba, naalala niyo, may banta siya dati, si Ombudsman Boyeng Remulla, na kanyang pabubuksan muli, di ba? Yung kaso ni Joel Villanueva, tama ba? Naalala niyo? Yung naging desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpi Morales, pero hindi daw ipinatupad kasi pinatatanggal sa Senado si Joel Villanueva. Naalala niyo po? Opo. So, tahimik daw po itong dinesisyonan. Yun ang kanyang banggit, no? Na meron na palang resolusyon dahil umapila pala, no? Nag-file ng motion for reconsideration si Joel Villanueva. At nagkaroon daw ng kaliwanagan na nagamit ay ibang party list, no? At pati daw po yung nagkaroon pa nga ng falsification sa firma niya, no? Firma ng kanilang grupo na party list na si Bac, no? Si Bac party list sila, di ba? Parang ganyan. So doon nagkaliwanagan at kaya binasura ng ombudsman yung naging desisyon ng dating ombudsman Conchita Carpio Morales, di ba? May dokumento to na magpapatunay noon, tama? O inong panahon noon, hindi makapaniwala nga itong si Ombudsman Boyeng Remulla
nung kasasalta pa lang niya o kararating pa lang niya diyan sa ombudsman, ano po? At sabi niya, hindi, patitingnan natin yan, pabubuksan natin yan kasi may order na yan. At bakit tahimik, di ba? Bakit hindi natin alaman na meron na palang resolution yon, di ba? Parang pinalalabas, may anomalya, parang merong, parang pagang may anomalya, may pandaraya na naganap, ano po. Eh, pero dito natin makikita kung yung po talaga ay magkaiba naman po, yung party list, ha? Ombudsman nila Joel Villanueva. Tapos sabi na lang natin, iba rin yung kwan, yung sinasabing, paano ba ito? Yung sinasabi pong, yung tinatawag natin na yung kanyang party list pati yung kanyang pirma ibinago, eh may katwiran siguro para i-dismiss, di po ba? Pero yan, samantala mukhang nandito na sa linya natin si Jojo Sikat. Ito ay aalamin natin yung mga kaganapan. Kung maaalala nyo, dapat makakausap natin si Kuya Jojo patungkol dun sa nakaraang adjournment, no, ng pagdinig nung Miyerkules sa impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo, pero hindi siya pumasok, hindi siya nakapasok. Pero ngayon, nandito na sa linya natin si Kuya Jojo Sikat, kaya atin siyang tanungin kung ano ba mga kaganapan. Pasok, Kuya Jojo!

0: masyot at mga records na maaaring makatulong sa investigasyon at pag-uusig sa kaso. Handa rin na niya itong mupiit na magbigay ng legal assistance sa pamilya ni Norberto sa pagpapatuloy ng kaso. Bigay din pa ni Jacinto kasalukuyan na sinusuringan ng mupiit yung booking system at itong mga safety protocols ito upang lalo pang mapalakas ang proteksyon ng lahat ng riders sa kanilang network. Nanawagan naman si Motorcycle Taxi Community Chairman Romeo Maglunsod sa pamahalaan na magpatupad nga ng mas mahigpit at mas malawak na proteksyon para sa mga motorcycle taxi rider, kabilang itong agarang pagsasabatas ng Motorcycle Taxi Bill na may malinaw na provision para sa kanilang kaligtasan. Ayon kay Maglunsod, si Fabiong ikatlong motorcycle taxi rider na nabiktima ng krimen sa loob lamang ng isang linggo. Dalawa pang rider mula sa ibang mga platform ang naiulat ding marahas na nabiktima ng carjacking, hold up at pagpatay. Sinangayunan nito ni Jacinto at nanawagan sa lahat ng motorcycle taxi platform na magkaisa upang sama-samang itaas ang antas ng proteksyon at kaligtasan sa buong industriya para sa bawat rider na naghahanap buhay at bawat paserong umaasa sa kanilang serbisyo. Tiniyak ni Jacinto na patuloy magiging katuwang itong mubit sa pamilya ng nasawing rider partner at ng buong rider community sa kanilang sama-samang paghangad at pagkamit ng hustisya.
1: Oh, nga, Joe.
0: Yes, oo.
1: Napansin ko nga, no, 'di ba? Medyo nagkasunod-sunod 'yan, yung mga motor taxi na mga riders.
0: Oo nga,
1: pati kasi nga mga food delivery na grabe.
0: Oo, 'di ba?
1: Yung iba nahahagit ng CCTV, talagang 'yan, kawawa naman.
0: Kawawa, hindi lang delivery, pati yung mga establishmento ngayon pinapasok
1: totoo
0: na rin.
1: Totoo,
0: ng mga
1: totoo
0: riding entity parang medyo medyo ano eh, nakakapahala ngayon
1: ba, no?
0: Oo,
1: alam mo, Joe,
0: oo,
1: may napanood nga ako lang kanina lang eh. Parang burger stand dito. Napanood mo yan? Yung burger stand? Lumaban
0: yun
1: yung babae, buti na lang. Oo, nandun siya sa loob. May mga rehas naman. Eh, tumakbo yung dalawa na gusto siyang hold upin.
0: At saka yung ano, motorcycle na rin ginagamit, tinahabulatan ng mga quintas doon naman yan sa area naman ng mga bag, sa area naman yan ng bandang Bacoor at saka ilang area sa Cavite. Oo, talagang
1: lalo na yung mga ano natin, Joe, yung mga nagtatrabaho sa gabi, 'di ba? May mga nag-oopisina sa gabi, mga call center.
0: Mm-hmm.
1: So, yeah, naku, yan ang mga pangunahing mga nagiging biktima. Hindi kaya ang solusyon dito bukod doon sa batas na pag-uusapan diyan sa Senado bilang proteksyon at saka para mga dapat na makuha nilang mga benepisyo kung sakali may mangyari sa kanila, di kaya dapat paigtingin ng PNP ang kanilang police visibility.
0: Oo, kailangan talaga,
1: di ba?
0: Oo, paigtingin. Oo, at saka hindi lamang sa police dati, ibang klase sila ngayon, talagang ang lalakas ng loob.
1: Grabe,
0: no, ang lalakas ng loob nila, wala silang takot ngayon. Hindi
1: kasi
0: ko alam kung anong
1: tanong ko sa iyo, limbawa, kung ikaw yung rider, ano ang protection pwede mong isuot? Mag-armor ano ka? Yung parang bakal na suot-suot mo sa katawan mo? Para kung sakaling ma-hold up ka, mabaril ka, hindi ka tatablan, gano'n.
0: Ayun nga ang problema. Kakayanin pa nila yung presyo na yan. Alam mo, ang ginagawa ng ibang rider ngayon, nakikita ko, naglalagay na sila ng paskil doon sa helmet nila.
1: Ay, oo, nabasa ko yun.
0: Ano, na, oo na, wag na silang ganun na, kadisperado tayo.
1: Yung buntis yung asawa ko.
0: Ibibigay naman namin lahat.
1: Grabe.
0: Ganun na tayo kadisperado, no, sa pagkamit nga ng paano yung seguridad natin ngayon kung gano'ng katindi. Ang nakakaawa nga, yung mga nagtatrabaho ng patas ng hanap
1: patas
0: buhay.
1: Tama.
0: O pagkatapos ka tulad dito, yung
1: magkano lang yun kung tutuusin ang pwede mong makuha doon sa tao? Hindi masyadong malaki yun. Pero para patusin nila yun, di ba?
0: Oo. Papatimpe. Pati yung motor.
1: Pati motor kukunin.
0: Pag kinuha naman nila yung motor, hindi naman na isasalya nila na malaking halaga yun eh.
1: Wala lang. Nakuha lang nila. Bago mag-umaga, naibenta na nila yun. Kahit murang-mura eh.
0: Murang halaga, oo. Tapos nakapalit yung buhay ng tao, no?
1: Tama, kaya nga, yun pa isa, papatayin pa nila yung tao.
0: Ngayon,
1: yun
0: kaya ngayon, nagiging bukas ngayon ang usapin ulit dito sa pagbuhay sa death penalty. Dahil nga dito sa matinding nangyayaring ito,
1: mm-hmm,
0: at may
1: kailangan
0: ilan nga
1: natin dyan si Senator Bato. Kasi siya nagtusulong niyan eh.
0: Oo, at saka si Senator Robin Padilla.
1: Oh, siyempre, no, tama. Oh, tama, sila pa rin.
0: At saka ano eh, parang nakikita ko, hinahanap-hanap nila eh.
1: Tama,
0: si Tatay Jigong.
1: Tama. Marami nagsasabi nga na bakit dati ligtas na kami pag ganitong oras eh. Kung gabi, wala kaming takot. Pero ngayon, parang... Sa bagay, pag tayo umuwi rin ng gabi, napapansin mo, alas 8 pa lang, parang wala ng tao sa labas eh.
0: Kaya nga, nakatatakot
1: na yung mga tao lumabas.
0: Kaya sana mag-double effort yung ating kapulisan. Ano? At saka, tama nga yung sinabi nito, move it, right, na ito si Jacinto na magsama-sama lahat ng mga rider para pagka ganyan, sila-sila na lang, wala na sila. Sila-sila lang,
1: walang iba.
0: Magtutulungan, no? Wala nang iba. Tama. Kaya kailangan magbuklot-buklot sila ngayon. Kapag kami naargabyado, kailangan sumaklolo yung iba.
1: Dapat then, yan, may ano sila.
0: Ang mga ngayon, eh, hold up, eh, wala na sila. Wala na silang takot. Eh.
1: Dapat eh, may mga komunikasyon sila, like two-way radios. No?
0: Ang in-expect kasi nito, walang maglalakas na loob lumaban sa kanila. Pero kapag ka napasok sa utak ng mga kriminal na yan, na pag ginawa nila yung pagtutulungan sila ng mga maraming rider,
1: maraming riders.
0: So pagkakataon na yun, magkaroon na ng takot eh.
1: Ng takot,
0: kailangan masampulan talaga ng pinagsama-sama pagkakaisa ng mga rider ang bawat kriminal.
1: Medyo
0: delikado, pero wala nang ibang solusyon eh. Ibang solusyon para nakalagay na tayo sa langanin ngayon eh. Kung aasa pa tayo sa kapulisan, yun nga sinasabi mo, police visibility, nangyayari nga wala. Nung sinaksak nga itong si Norberto, eh nakita naman natin may dumaan ng motor eh. Di ba?
1: Pero may dumaan ng motor
0: eh, pero parang wala na natakot eh. Ngayon kailangan dapat magkaroon ng pagkakaisa. Pag nabuhay yung pagkaanong pagkakaisa, baka magdadalawang isip ngayon, ito mga kriminal na gumawa ng ganyan sa mga ride-hailing rider.
1: Tama yan. At saka ang isipin ng mga kapwa mo nagmong motor, huwag mong isipin na ayaw mong madamay, matatakot ka. Baka isang araw, ikaw na yon.
0: Correct.
1: At wala tutulong din sa iyo. Ganyan.
0: Wala nang iba. Kundi talaga sila magiging vigilant sa bawat isa ngayon para matulungan nila. Kasi wala na talagang... dumating na tayo sa punto ng ganito na hindi na natatakot yung mga kriminal ngayon.
1: Hindi
0: dumating
1: yan,
0: na tayo sa punto na nagkalat ng droga ngayon.
1: Tama. Hindi lang yan. Yung bunga ng pangangailangan, kahirapan din ng buhay. Tapos ayaw nilang lumaban ng patas.
0: Pero yung kahirapan ng buhay, hindi naman siguro pwedeng katwiran yun na pumatay ka ng tao walang kalaban-laban na
1: tama,
0: ang
1: tangi
0: lamang ipangarap nila na makarao sa pang-araw-araw para yatang hindi ka tanggap-tanggap eh, no?
1: Mabigat pa ron. Buti sana kung yung kahirapan ng buhay. Mabuti pa
0: nila, maraming pera, mali-maleta pa.
1: Correct, di ba? Tsaka hindi lang yun, Joe. Di ba? Buti sana kung kahirapan ng buhay ang dahilan, ang problema, ipinambibili lang nila ng kanilang droga o kung ano man.
0: Droga, oo. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi na sila takot mga kriminal ngayon at nagkalat na ang droga ngayon. Sabihin man natin, itanggi man ng gobyerno natin, pero talagang yun na yung nakikita natin ngayon sa lansangan.
1: Tama. Oo, yun talaga. Teka, maiba ako. Nung isang araw pa kita inaantay.
0: Oo nga.
1: Kasi, ano ba nangyari doon sa Senado? At nung,
0: biglang karoon kasi ng press ko doon eh.
1: Hindi, may binanggit na kwan. May binanggit na panig ang depensa na meron pa silang overall pito na hindi na nila ipipresenta.
0: Oo, marami.
1: Diba?
0: Marami nga.
1: Mapito na
0: marami.
1: Yan, di ba? At ang mangyayari, sa nung una, dalawa lang.
0: Oo.
1: Tapos nasama na yung pito. Yung sa pito ata, kasama dun yung dating sheriff, no? Davao, kung saan na...
0: Kasama na yun, no? Kasi,
1: kasama yun, na hindi na daw nila din ipipresenta.
0: Parang hindi na masyado.
1: Pero ayaw din naman umattend nun, di ba? Nagbigay na rin ng pahayag yun na hindi ako... Di na ako sasali dyan, di ba?
0: Kaya medyo malabnaw eh. Malabnaw yung ano nila, kaya siguro ina-atras na rin nila.
1: Tama, no. Sa Martes, ang huling para sa Article 4 ay si Director Matibag na lang. Tama?
0: Matibag na. Oh, Matibag,
1: siya na lang,
0: di
1: ba? Tapos lilipat na next week.
0: Pero hindi natin mahirap tayo mag-ano, baka bigla may mangyari. Pero si Matibag na. Pero sa Lunes pa rin, pag-uusapan nga yung bank at saka yung BIR record ni Vice President Sara Duterte.
1: Yun ang pag-uusapan nila.
0: Pag-uusapan din yun. At hindi pa natin alam kung sa Lunes na rin didesisyonan yun. Kasi nagkaroon na sila ng caucus, sabi pag-aaralan muna at didesisyonan na sa Lunes. Pero nung nagkaroon kami ng press con kay Attorney Reginald Tungkol, spokesperson ng impeachment court, hindi pa posibleng hindi pa raw, no? Masasabi na sa Lunes.
1: Hindi pa makapag-desisyon.
0: Mapag-desisyon pa, oo. Pero ang tabayan
1: natin...
0: Sa bagay,
1: Joe, hindi pa naman yan yung article.
0: Ito yung pinakahuli.
1: Oh, ito kaya yung pinakauli. So baka pwede pa nila itong ipapaano muna.
0: Papaliban o
1: pangaralan mabuti. Muna. Tama,
0: oo,
1: tama.
0: Kasi ito yung pinakahuli nila, article to. Ito yung sinasabi na medyo mabilit, may bakbakan talaga na parang dito daw madidiin si VP Sara. Yun ang sinasabi nila.
1: Yun ang sabi nila.
0: Sabi nila.
1: Pero nag-atras na sila ng mga testigong sila rin ang gusto magpresenta. Sa article 2. Diba?
0: Oh. Eh ayaw naman pumayag dito kasi ng ano, ng depensa kasi magiging fishing expedition lang pag binuksan nitong ano.
1: Oh, tama nga.
0: Imagine, pwede ba 'yun magsasampa ka ng kaso tapos ngayon ka lang maghahanap ng ebidensya?
1: Yun na nga. Parang ICC lang.
0: kaya nga.
1: M&M, oh, diba?
0: Kaya nga, so medyo
1: abangan natin next week, no, kuya?
0: O, oh, next week. Oh, oh,
1: kasi sa Martes, isasalang tun si Director Matibag.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? O, tingnan natin, tiyak na magkakaroon ng paghaharap, no? Itong si Senator Alan, si Senator Pia, dito kay Director Matibag.
0: Oo, lalo-lalo na doon sa issue naman ng imbestigan yung Southeast Asian Games.
1: Diba? Bigla-bigla. Nagulat din. O, diba? Paano ba naman?
0: Magtataka pa ba tayo Dalawa na nga nakakulong, isa nagtatago.
1: O, kaya nga ang pinungad ni Senator Alan ano ba yan? Ibabawas-bawasan na lang ba ang numero para talagang ang gusto nilang makuha rito ay yung threshold na pababahin din?
0: Question din to ni Sen. Robin Padilla, yung timing ng mga pagsasampa ng kaso at yung kanilang pag-iimbestiga. Natapat talaga na may impeachment trial. Oo. Pero ang hamon dito ni Alan, kung imbestigan yung Southeast Game, imbestigan din natin ng sabay.
1: Blood control scandal. Oh. Tama.
0: Oh. Yun ang sinabi ni Senator Alan. Oh. Kaya yan,
1: sumagot na ba sila? Hindi pa.
0: Hindi pa sila sumagot. Kaya yun ang tabayan na natin nakakasamang Bernarda sa darating na Lunes. Yung,
1: week,
0: kung
1: magdidesisyon
0: na ba itong impeachment court regarding doon sa bank at BIR records nitong si Vice President Sara Duterte Carpio at kanyang asawa na si Maymen Scarpio. Yun, kasamang Bernard, ako naman si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ, Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat sa iyo, Kuya Jojo Sika. At syempre, nako, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Pero syempre, padadaanin muna natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakanti. Huwag po kayong aalis.
2: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, sadyang hindi nyo po ako iniwanan. Ay naku, sinabi nyo pa. Yung report po ni Kuya Jojo kanina, nakaka-alarma, ano? Grabe naman talaga. Pero ito, bago tayo magpatuloy sa ating kalong oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo muna akong mag-imbita sa inyo, ha? Na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Hindi ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay may kasiguraduhan. Garantisado po yan dahil forthwith lamang ay yan na po kaagad ang aking ginagawa matapos ang ating programa, ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong opinion, at nasasabi sa aking sarili na nako, eto mga tipo ng taong hindi na magpapabudol muli at lalong hindi kakain ng suka. Di po ba? Napapabilib talaga sa inyong mga critical thinking. Ano po? At hindi lang po yan dahil ako po eh talagang nabubusog na, katatawa mag-isa. Bago pa po ako magapunan, gawa po talaga ng inyong mga biro. Minsan talagang yung mga sarcasm nyo, no? Titindi rin. Grabe talaga. Pero maraming salamat talaga ha sa gabi-gabi ninyong pagsusubaybay at pagsusuporta dito sa inyong kakampi. At ngayon, Biyernes na naman. Kaya happy weekend muli sa inyong lahat at mag-iingat tayo over the weekend. Ha? Ayan. At sa ating pagpapatuloy, ano, sa darating na Lunes, tulad ng nabanggit namin kanina ni Kuya Jojo, ay pag-uusapan, ano po, yung pong naging focus ng mga senator judges ano po nung Miyerkules, no, kung ano ba ang gagawin nila, kung magdedesisyon na ba sila, nabubuksan ba itong box na ito ng BIR, no, pati na yung sa AMLA, no, kung meron man na lalabag din sa batas, kung ano ang kanilang magiging katwiran na pwede nilang gawin para hindi lumabag sa batas. Kasi maliwanag po, no, yung pong mga naging oral argument, no, na talagang sinabi din po ng panig ng depensa, bagamat sinasabi po lang ng prosecution, at dahil nabanggit po ni Attorney Shell Joke, no, habang binabasa po niya, no, yung kanyang kodigo, na ang impeachment daw ay iba. Bagamat may mga batas daw tayo patungkol sa bank secrecy o di kaya eh sa BIR, no, yung privacy ng BIR o ng AMLA, pero pagka daw impeachment, meron daw kapangyarihan ng korte, no, bilang isang sui generis na tinatawag, merong kakaiba sa sarili lang niya na ikang parang kapangyarihan, ay pwede naman daw buksan 'yan, ano. Pero maliwanag, no? Maliwanag ang sinabi ng depensa na walang kakodi-kodigo na si Attorney Michael Poa na kanyang binanggit yung mga provision ng batas na mismong mga mambabatas din ang gumawa na nagbibigay po ng mahigpit na pamantayan at panuntugan patungkol po sa mga BIR records, sa bank secrecy, pati na po dito sa AMLA. Ngayon, sabi nga niya, kung ito po ay meron pong sinabing exception pagka po impeachment ang tatalakayin, edi dapat nilagay yan sa constitution natin, ano? Tama naman siya, 'di ba? Kaya nga yung katwiran ng iba, kung hindi nakalagay, di ibig sabihin pwede. Hindi 'yun ganoon. Kaya nga hindi nakalagay kasi nga kung pwede, ilalagay nila na except if impeachment hearing, 'di ba, no? O impeachment process, 'di ba? Sana nilagay nga, hindi nga nilagay kasi nga ang impeachment po kasi, tulad po ng paliwanag din ng Korte Suprema, no, patungkol dito sa sinabi ni Attorney Michael Poa sa naging desisyon ng Korte Suprema, nung nakaraang taon lamang, ano, doon sa impeachment complaint din na hinain ng 19th Congress sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara, na kanilang diniklarang null and void, void ab initio at unconstitutional sa napakadami pong mga violation at kadahilanan kung ba't gano'n na naging desisyon, maliwanag, no, na ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi ko mo ito impeachment, ay purely political process. Hindi po, di ba? Kailangan may batayan para po i-impeach. Kailangan din bibigyan ng sapat na katwiran o sapat na paraan yung pong ini-impeach para maipagtanggol niya ang kanyang sarili. At kailangan sumusunod din sa pamantayan nga nung pagpapa-impeach sa kanya. Kagaya niyan, gusto lang mag-fishing expedition. Inakusahan. Inakusahan, halimbawa po, ng corruption. Inakusahan, halimbawa, ng unexplained wealth. Ano po? Pero wala naman pala kayong hawak na datos o dokumento na magpapatunay niyan. At sasandig kayo sa BIR records na meron naman pong batas na nagsasabing hindi yan pwede basta isa sa publiko o di kaya ay AMLA na records o kung anuman. E di para bagan lumalabas, maliwanag, no? Tulad na nasabi ni Kuya Jojo kanina. Fishing expedition, di ba? Dapat nga pag nag-file ng impeachment complaint, maliwanag na nandoon na mismo, kalakip nun ay ang mga ebidensya. Alam, burden of proof ay doon po sa nag-aapusa. Diba? Oh, kaya ang mangyayari ngayon, maghahain ka ng impeachment complaint, nando na mismo sa complaint na yan, nando sa reklamo na yan. Ano?
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 810 AM.
1: Yan, kaparehas po na ito po ay violation of law na hindi pa pwedeng iugnay sa isang impeachable offense, di ba? Kaya pagka umabot dun sa ganong punto, kung makikita nyo, bukod sa nahirapan na nga sila patunayan yung grave threat at nahirapan na rin sila patunayan yung inciting to sedition, sabi ko nga, pwedeng magkaso. Wala naman pong problema. Kaya nga ang problema rito, limbawa lang, tulad lang halimbawa, yung pinaka-highlight, ha? Pinakamabigat daw na hawak nila yung tungkol dun sa confidential fund, no? Yung 125 million na confidential fund. O pagpalagay na po natin, kung yan ay rectifiable, at sabi nga po ni Attorney Sheila Sisson, ang COA, hindi po matatapos yan agad-agad sa kanyang ginagawang pag-audit dahil umaabot pa yan ng halimbawa hanggang Supreme Court, no? Pagka hindi ho nagkasundo dun sa pamantayan na pwede bang gamitin ito sa confidential funds. So hindi, hahayaan pa ang Korte Suprema magdesisyon patungkol sa bagay na yan. So papaano, halimbawa lang, hypothetical, ano po, kung halimbawa dadaanin sa pamumulitika at sasabihin, hindi, basta impeach ka dyan. Oh, nandahil dyan, impeach ka. Okay, sige, o di in-impeach nyo. Pagkatapos nung halimbawa lang, umabot sa Commission on Audit at sinabi ng Commission on Audit na yung final judgment nila ay walang anomalya at okay naman pala, pwede palang gamitin yan sa confidential fund. O kahit umabot pa ng Korte Suprema at nag-desisyon ng Korte Suprema at sinabing, pwede yan. Confidential nga eh. So pwedeng paggamitan niyang pondo na yan patungkol dyan. Kahit yan ay pinambili pa ng gamot, pinambili ng upuan, silya para sa mag-aaral, kung yan ang hiningi eh. Kung yan ang hiningi nung kwan eh, nung asset eh. Kung yan ang hiningi po ng mga spy o asset, no? Na nagbibigay ng informasyon, yun ang kapalit o kabayaran ng kanilang informasyon. O di naturalmente, doon ginamit po, no? Yung bagay na yan, kaya doon din kukunin ang kabayaran yan. At ang pinakamaganda ay baka nakalimutan nyo doon sa opening statement po, no? Dahil magkabilang panig ay nag-opening statement, di ba? Si Congressman Jerry Luistro nag-opening statement. Naalala niyo noon, no? Pero itong si Attorney Sisson, no, nag-opening statement siya, nasabi niya na ang punot dulo po, lalo na doon sa confidential fund, ay hindi ko niyang hiningi ng ating pangalawang pangulo. Ito po ay mismo ang DP, ang dating budget secretary, aming na pangandaman na ngayon ay in-assign na sa Bangko ng Mga Muslim, ano po, na re-inappoint siya, no, bilang head ng Bangko ng Mga Muslim. Eh noon eh siya po ang nagsulat para sa executive secretary, ano po, na meron pondo na maaaring maibigay sa pangalawang pangulo bilang karagdagang pondo niya sa dami ng kanyang mga kailangan to pa rin, no, doon sa kanyang mandato, di ba? At isa na doon, yun na nga, no, yung paglaban sa insurhensiya, siya pa naman parabagang naalala ko dati, parang co-chairman siya ng NTF-LCAC eh. Kung di ako nagkakamali, ah. Ang pangalawang pangulo ay kinuwang vice chairman ng NTF-LCAC. Tapos, nung panahon na yun, siya ay DepEd secretary din. At ang pangunahing concern ay yung recruitment sa mga kabataan, no? Lalo na sa mga mag-aaral. Kaya ang DepEd ay meron ding confidential funds, no? Nung maalala nyo dati, no? Na nagamit naman po. Kaya ngayon yung mga galit na galit sa ating pangalawang pangulo particular na dun sa mga confidential funds na yan. Dahil sila ang pinagagamitan yan. No? Sila ang matagumpay na pinagagamitan yan. At ang ating pangalawang pangulo ay may track record dahil ang Davao City, sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi ng kanyang ama ha, sa kanyang pamumuno, ay nadeklarang insurgency-free ang Davao City. At kalaunan, kinopya na po ng buong Davao Region yung kanyang formula kung bakit sila insurgency-free. At kalaunan, nadeklara rin insurgency-free ang buong Davao Region. Saan ka nakakita? Kaya alam niya ang solusyon patungkol dyan. Ha? Kaya galit na galit sa kanya itong mga nasa makakaliwang grupo at gusto nga siyang ipatanggal. No? At ngayon, lalo na sa kabila ng kanilang paninira, plus 58% pa ang ating pangalawang pangulo sa latest survey niya. Umangat pa. No? So ibig sabihin, nakikita ngayon ng taong bayan. Kaya nga napabutit, napaganda na rin itong pagdinig eh, no? Ng impeachment. Kasi dito natin makikita na nung naunsyami ito nung 19th Congress na sinasabi nila na umiiwas lang ang pangalawang pangulo kaya tumulog sa Korte Suprema para daw hindi mapunta sa impeachment court, parang ganyan ano. Eh ngayon, kapares na pares din naman po yung final nila, wala naman po yung pinagkaiba eh, di ba? Pares lang. Ngayon na ito yung dinidinig na while pending pa po sa Korte Suprema yung pong final kasi nag-file muli ng protesta no ng petition ng pangalawang pangulo no patungkol doon sa manner na nangyari ng pagpapadala ito sa Committee on Justice ng Kongreso at nagkaroon ng mini trial na hindi mo maintindihan, di ba? So meron pa rin silang question doon kahit na gumugulong na po yung mismong impeachment hearing no. Pero kung makikita natin habang ito'y gumugulong ngayon, mas nakikita ngayon ng publiko na noon pa man na ito ay mga trump-up charges o gawa-gawa lamang para siraan ang ating pangalawang pangulo. Kasi alam nga nila, ang habol nila, hindi man natin yan napa-impeach, at least nasiraan na natin sa publiko. Ito ngayon na nag-iresulta, no? Na plus 58%. No? Ibig sabihin, tumaas pa lalo yung kanyang approval at trust rating, hindi lang po dahil nakikita ng taong bayan na ito pong pagdinig na ito ay napuprebahan na po na puro kasiraan lamang sa pangalawang pangulo. Kung hindi dahil ang ating pangalawang pangulo ay tahimik na nagtatrabaho sa kanyang opisina at tinataguyod pa rin ano, ang kanyang mandato bilang pangalawang pangulo. Kahit siya'y naakusahan, Claire Castro, na nagbabakasyon, at kung ano man, ano. Pero ang totoo nun, siya ay nagmo-monitor sa galaw ng kanyang opisina. Yung pong libreng sakay ng pangalawang pangulo ay marami ang tumatangkilik. No? Patuloy po yan. Yung magnegosyo taday, marami na po po ano man nakikinabang. Diba? At ngayon, buo niya pong nakuha ang budget niya no? For 2026. Kaya mas marami ngayon siyang mas natutugunan. Ano? Hindi kagaya ng dalawang taon na pinagkait sa kanya yung kanyang budget, kaya marami doon ang mga hindi na masyado natugunan, di ba? Yung lalo na imperial assistance, medical assistance, pero ngayon mukhang nanumbalik yan dahil sa 2026 budget ay buo nakuha at may konting dagdag pa ata no? Ang ating pangalawang pangulo at hindi ho siya nag-request ng anumang confidential funds, di ba? Ayan, na hindi for the past 3 years na, na kasi nga yung unang taon na yon na hindi naman pala siya ang nag-request, aba eh parang pinain sa kanya yon ano, parang ito isang patibong para sa kanya, hindi naman niya sukat akalain na gagamitin sa kanya ito pabalik, bagamat ito ginamit niya nang tama at naprebahan na rin naman po yan ng COA tulad ng kanya lang opisina no, na pati noon siya nasa DepEd pa, nasa kauna-una ang pagkakataon ng DepEd ay nakatanggap ng unqualified and unmodified opinion nung siya pa ang talihim. Tapos nung sa ilalim no ng halos 4 taon na magkakasunod ang Office of the Vice President, talagang unmodified and unqualified opinion, ibig sabihin tamang paggagasta ng budget na inilaan para sa kanyang opisina. Tapos siya ang ni-impeach. Ang galing, no? Ang galing talaga. Kaya alam na ng tao, nakikita na po ng tao. Kaya nga ang problema kasi ng mga kritiko ng ating pangalawang pangulo, dalawang bagay po ang problema nila. Wala ho silang mamanukin, no? O ipantatapat sa ating pangalawang pangulo, no? Sa isang malinis na halalan. Wala silang manok eh. O ikalawa, yung takot nila pare-pareho, kaya nga nagsama-sama na po, no? Pulahan, mga lililista, dilawan, tingklawan, at ang mga makakaliwang grupo, at ang iba pa, no? Ay takot na maging pangulo ang pangalawang pangulo dahil tiyak na sila ay mapapanagot sa kanilang mga ginawa. Di ba? Tiyak yan. May katiyakan po yan. Dahil nagbilin na ang ating pangalawang pangulo. Ha? Ito na naman yung nagbilin siya. Naalala niyo, nung nagdeklara siya ng kanyang kandidatura, natatakbo siya bilang presidente ng 2028, with conviction yun, ha? Ibig sabihin, aakuin niya ngayon ito. Ito mga pagkakamali na ito, babawi siya sa taong bayan. Kaya nung natanong siya na baka kasi isipin ng taong bayan, gagantihan mo yung mga nang api sa'yo, yung mga nang away sa'yo. Sabi niya, ah, hindi. Kasi sanay na ako dyan, matagal-tagal na rin akong politiko, di ba? Ganyan talaga sa politics, sabi niya. No? Ang hindi ko mapalalagpas ay yung mga pagnanakaw na ginawa nila sa kabanang bayan. No? Pero yung pangaalpusta nila sa akin o sa tatay ko, no? O kung ano man ang kanilang ginagawang kasiraan, walang problema yan. Oo, walang personal yan para sa akin. Pero yung ginawa nilang katiwalian sa bayan o pagnanakaw sa bayan ay hindi ito palalagpasin. At ito ay kanilang pananagutin. Kaya sabi niya, para hindi maubos ang oras niya na siya mismo ang hahabol, hindi siya. Kaya sabi nga niya, may kinausap na siya para maging vice president niya, no? At itong taong ito ay pinag-iisipan pa daw kung tatanggapin ang kanyang offer maging vice president. Bakit? Kasi ang pangunahing papel niya bilang vice president ay habulin yung mga nagkasala sa ating bayan, yung mga nangurap, yung pinagnakawan tayo ng tanghaling tapat, no? Yan ang kanilang yan ang kanyang habol. Baka buhayin muli, no, ng ating pangalawang pangulo pag siya ay naging pangulo na, yung PACC, no, Presidential Anti-Corruption Commission, ano? At lalo sigurong palakasin din ng ARTA at lalo na ang NTFLCAC, di ba? Kasi gusto yung i-institutionalize yan, gawing batas eh. Diba, naghain ng batas dyan, kung di ako nagkakamali, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at Senator Robin Hood Padilla, no? Sa panig ng Kongreso, kinokontra yan na makabayan black, no? Kasi nga ang NTFLCAC ay nabubuhay lamang gawa ng executive order, no? Gawa ng executive order. So pag in-institutionalize yan, ibig sabihin, magiging bahagi na, no, ng ating batas. Kaya kahit sinong presidente, kailangan paglaanan ng pondo yan, kailangan paglaanan ng plano kung papaano ang ating buong bansa ay magiging insurgency-free o mapapanatiling insurgency-free. Pag naging pangulo ang pangalawang pangulong Inday Saratiak, tayo po ay magiging insurgency-free. Di ba? Imagine nyo yun. At pag tayo naging insurgency-free, bawa lang po, ah. Ano mangyayari? Eh di mismo na. Mismo ang mga mamumuhunan o mga negosyante sa ibang bansa, no? Ay maglalagak ng puhunan dito sa atin, no? Dahil wala hong banta eh ng anuman sa kanilang buhay o sa kanilang negosyo, no? At ang maganda pa niyan, common nakaiintindi ng negosyo ang ating pangalawang pangulo dahil nga ang Davao City sa panahon ng termino niya ay hindi ng tatay niya, again, ha, hindi ng tatay niya, sa panahon ng termino niya ay naging debt-free, nawala ng utang ang Davao City. So tamang pamamahala po ng pera, di ba? O kaya malaki ang kanilang savings, no? Kaya kung gagawa sila ng proyekto, malaki doon ay pera na nila ang ginagamit nila. Hindi nila kailangan umasa na iuutang pa nila para lang magawa. Nakuha niyo po. Kaya yung profit nun, kung anumang proyekto yun, direktang makikinabang agad ang kanilang munisipyo, di ba? Agad, yung lugar nila, yung city, dahil ibinabalik naman sa city yun eh. So imagine nyo, pag siya po ang nag-handle ng ating bayan, economically, ano po, eh malamang magbibigay po ng mga insentibo yan, no? Sa paghihikayat sa mga negosyante na dito na kayo mamuhunan. no, magbibigay yan ng mga insentibo. At ako, pagdating doon sa seguridad, yung aming pinag-usapan kanina ni Kuya Jojo Sikat, malamang kriminalidad. Diyos ko, magtago na mga kriminal pag Duterte na naman ang presidente. Diba? Natural. Kasi siyempre, ang ating pangalawang pangulo, kung ang insurgency niya sa Davao ay kanyang nasawata, ito pa kayang krimen o kriminalidad. Di po ba? Yung mahigpit na paglaban sa illegal na droga, no? Magbabalik yan, ano? At magkakaroon ng resulta ng pagiging mapayapa na naman at matiwasay na kapaligiran, no? At mawawala ng takot ang mga kababayan natin, lumabas ng bahay nila kahit gabi. Di ba? At ang mga kriminal ay takot, no? Dahil mapapanagot sa batas. Di po ba? O, yan po. Uiira lang batas ng tama. Di ba? Kaya yan po ang ating minimithi. No? Lahat naman tayo, no? Minimithi natin. Pero huwag tayong mainip dahil kulang dalawang taon na lang. Kulang dalawang taon na lang. Kahit pa paano. Di po ba? Basta, ang importante lang, hindi pwedeng maanod ng baha itong flood control anomalies o flood control scam. Ano po? Tulad ng sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat magpatuloy ito pong mga pagdinig patungkol dyan. Diba? Dapat lang naman. Ano po? Kasi kung titingnan natin, para bagang how ironic, ano po, na kung tutuusin, yung nang pag-iimbestiga dun sa SEA Games, yung 2019 SEA Games na mga infrastruktura, diba? Dahil sinasang-ayunan na rin po ng palasyo, dahil sabi ni Claire Castro, hinugasan daw po si Alan Peter Cayetano, kaya hindi daw nasangkot. Paano yung Kevin's decision na mismong ombudsman ang nagsabi na wala namang anomalya at lahat ay nakita kwentas claras, maayos ang pagkakagasta. Diba? Properly audited. Diba? O ngayon, binabalik ni Melvin Matibag yan. Una, hindi po siya ombudsman. Diba? Kasi ombudsman po, motor proprio. Diba? Agad-agad na pwedeng mag-imbisiga, lalo na kung ang involved ay mga public official. Ang NBI po, naturalmente, kikilos pagka po may nagdadala ng reklamo sa kanila para sila ay mag-imbestiga. Hindi po sila yung nakakita lang ng building, nakakita ng kung ano, ay, imbestigahan natin yan. Hindi po siya yan. Ang ombudsman po ang pwedeng gumawa nun. Di ba? Naalala niyo dati ang kwento ni Ombudsman Samuel Martires. Sabi niya, kung may kapangyarihan ng kanyang opisina ng motor proprio, sabi niya, hindi namin ginagawa yan ng sinasabi pa namin sa isang presscon. Tahimik namin iniimbestigahan. Sabi niya, tulad dati, pag pumapasok ako ng opisina, sabi niya, dyan sa elliptical road, pag ako umiikot dyan, ano, nakikita ko anyan, Department of Agriculture. O eh, samot-saring mga usaping korupsyon patungkol po sa mga agricultural products. No? Kaya ako, nagpapaimbestiga ako. Ginagamitan ko yan ng confidential fund. Diba? Yun yung paliwanag nga. Diba? Doon sa budget deliberation. O isipin nyo, may kinakausap akong tao para magmanman, ha? Nagtataksi yan, nagbubus, minsan nag-aeroplano pa, mga ganun, ano. Kung nagtaksi yan, nagbus, nagjeep, alang ano mahingang ko na resibo. Ibig sabihin, wala talagang resibo kasi nga confidential fund, di ba? Ito pa, mabigat, bibigyan ko yan, di ba? Siyempre, yung pagod niya, di ba? Pero may kapalit yun, yung report, ano po. Dahil hindi siya mapapaghinalaan na nag-iimbestiga eh. Hindi naman siya pupunta halimbawa ng DA o Department of Agriculture at lalabas siya yung ID niya. Oh, taga-ombudsman ako. Ano makikita mo? Iyan yung mga pagtatanong nang hindi mo alam na iniimbestigahan ka na. Nakuha niyo po. Ganyan din ang gawain dati ng PACC. Na po, dapat naman. Na paano ka nag-iimbestiga na ipaalam mo na na iniimbestigahan mo siya? Diba? Di may panahon pa siya magtago ng mga dokumento o ng anong bagay para hindi mo makita. Diba? Pero samantalang kung minamanmanan mo na tinitiktikan mo, kailangan ng intelligence fund yan. Di po ba? O kaya yan po ang sinasabi nga noon ni Samuel Martires na nung motu proprio na action na ginagawa ko, nagagamit ko talaga kahit yung aking confidential funds, no? Patungkol sa mga bagay na yan. Minsan nga, ang layo pa, no? Lilipad pa, papuntang probinsya, o yung taong inutusan mo, mag-hotel yun, di ba? Accommodation, ano? yung kakainin niya, lahat, ano po, hindi mo maliliquidate yun. Diba? Hindi mo maliliquidate. Tapos bibigyan mo ng pera yan, ano, na wala nga siya sa payroll eh. Diba? Wala talaga siya sa payroll eh. Kaya yun, yung pag-abot mo sa kanya nun, yun yung perang ginagas sa confidential fund na allowed naman yan by law. Kasi nga, ang ginagamit mo ay nag-iimbestiga ka for possible filing of charges to a corrupt official. Tama? So you use your confidential fund na yung mga taong yun na hindi alam na sila iniimbestigahan na, pag nalaman nila, wala na silang kawala. Bakit? Matibay ng ebidensya mo laban sa kanila. Hindi magpapapresscon ka. Di ba? Pagpapapresscon ka, iaanunsyo mo, di ba? O eh, wala ka pa palang ebidensya at lahat. Pero sinasabi mo na, imbisigahan namin yan. Ha? Pupuntahan namin, imbisigahan namin yan. Eh di kung meron man tinatago yung mga, tinago na nila. Di ba? Saan ka ba naman nakakita? Di wala rin pinagkaiba yan noong mga panahon noon na Senador pa si Leyla de Lima. Naalala nyo? Iniimbisigahan yung mga EJK sa Senado. Di ba? Tapos, human rights, yung violation ng human rights. So, sa tokhang, anong dapat gawin? Eh, meron na nga sinabi, di ba? In double barrel, eh, kasama na nga po ang pare. May, bukod sa taga-barangay, may media rin kasama, sasama na din daw yung pare. Di ba? Sasama yung pare. Para daw makita, masaksihan, paano mag-raid, ano? Sa isang drug operation. Ang parang gusto dati ni Senator de Lima, magpaalam ka muna. Di ba, may megaphone ka, no? Sasabihin mo muna, hoy, hoy, hoy, hoy, kayo dyan, dyan, dyan, dyan. Magsisuko na kayo, yo, yo. Napapaligiran na namin kayo, yo. Ganon, ano? Eh, yung element of surprise na wala. Di po ba? Eh, wala na eh. Ang pinaka-ebidensya mo na merong drug operation o merong shabu-changge, eh, meron kayo nakuhang mga ebidensya. Tama, mali. Eh dahil sa tinatawag mo pa sila bago kayo pumasok, di ba? Baka sabihin mo pa, may kasama kami, pare, re, re, di ba? Ano akala nyo? Yung mga armado na yun, sasantuhin nila yung pare? Ay, wala silang pakialam. Lalo na kung lulong na sa droga yan, di ba uhuli ng buhay yon, di ba? So, mangyayari, makikipagbarilan talaga yung mga yan. Ang mabigat pa rito, malamang lahat ng kanilang ebidensya, na-i-flush na nila sa toilet, sa CR nila. Wala na kayo makukuha. Di po ba? O, at delikado pa yung mga pulis, ha? Yung mga mag-drug operation. Bakit? Lalo na sa isang informal settler. Ano po? Ilimbawa, yung medyo dikit-dikit ang bahay. Eh, sa liit ng mga bahay dikit-dikit na ron, bagamat may target ka ron, hindi mo nga alam. Kaya nga hindi siya nagpapaalam kahit sa kapitan, eh. Sa barangay captain, eh. Dahil sa paghihina lang nga na mabulilyaso ang operasyon, dahil imposible hindi alam ni kapitan na may barangay na nakinasakupan ng barangay na may shabu-changge doon sa lugar niya. 'Di ba? Baka magulat ka siya pa operator eh. 'Di ba kaya hindi sinasabi, 'di po ba? Ang mabigat doon, kaya nga meron talagang collateral damage dahil nga informal settler, may mga bata, may mga matatanda at maraming civilian ano. Hindi maiiwasan na ma-caught in the crossfire. Yun yung sinasabi. Dahil siyempre, nagkaputukan na, di ba? Ang mabigat doon sa mga bahay na digit-digit na yun, hindi mo alam kung yun nga, baka kayo pa napaligiran. Dahil yung mga nakatira doon, hindi mo alam kung kasama ng sindikato o hindi. Di ba? Kaya nga pati mga bata, tricycle driver, sidecar driver, o mga sari-sari store doon, na parabagang one way or the other, ano po, na somehow, no? Reluctantly man or whatever na nakikinabang, no? Sila na rin na nagtitip, no? O may mga bagong mukha dito, baka mga pulis to. Kaya marami hindi natutuloy ang pag-rate, no? One way or the other, para bagang sila reluctantly or unreluctantly ay baka involved, baka yung anak niya addict, gumagamit doon, 'di ba? Pahuhuli ba niya 'yan? Kaya nandoon na po yung sinasabing yung paglaganap ng kasamaan doon sa lugar, unfortunately, no? One way or the other, sila-sila ng mga nakatira doon, somehow, eh parang involved, no? Na one way or the other, hindi mo maintindihan, ano? Kung saan naman bang klaseng involvement meron, eh, ang tagal-tagal na palang nandiyo dyan, ba't din yung sinasabi? Either yung iba natatakot, baka ma-resbakan, O yung iba naman, kasi nga, anak niya, drug addict, doon tumitira. Tapos, naaabutan naman sila ng pera. May araw-araw, masarapang ulam nila. Diba? Bunga ng pagbebenta ng droga, diba? Sabi nga ni Father Flavi, Villanueva, tama? O, diba? Masisisi niyo po ba yung mga nagbebenta ng droga? Pambili ng pagkain nila yon. Yun ang sabi niya, diba? O pagka ganyan po ang pinairal sa isang komunidad, hindi maiwasan na yung barangay nagkakaroon talaga ng shabu-chandi. Diba? Nagkakaroon po ng ganito. Tapos, isa pa, kung halimbawa doon kayo nakatira, ligtas ka sa krimen. Bakit? Eh, kapitbahay mo yan eh. Hindi ka titirahin yan. Parang gano'n, protektado ka. Diba? O kung nakuha sa iyo, madaling maibalik. Kasi sasabihin lang sa kapitan o ano, hindi ko alam, kapitbahay pala natin yun. O, kapitbahay natin yun. Ano ba nakuha mo ron? Cellphone? Sali mo. Parang ganyan. Wala na asunto, wala na lahat. So, nakukonsinte, in short. Diba? So, inevitably, nagiging ganyan. Ano? Tapos, nagiging vicious cycle na. Tuloy-tuloy na. Tapos, yung mga nakatira doon, sanay na rin. Alam niya, sino addict, di ba? Alam niya, sino addict, sino hindi, di ba? Tapos, yung mga bata naman, alam na rin nila, no? Nagagamit at kahit papaano sa bigiging drug courier. Kasi nga, lagi na nang dalay birth certificate nila. Oh, below 15 ako. Hindi mo mahuhuli ng pulis. Di ba ba? Nagagamit din. Ano? At alam na rin nila kung sino yung mga tiwaling pulis. Ha? Tiwaling pulis na involved din sa droga na nag-ooperate doon sa area. Kaya ang hirap. Ano? Ang hirap. Kaya kailangan mo ng isang bakal na kamay tulad po ng isang Duterte ni Tatay Digong. Di ba? Kaya ang magandang balita, huwag tayong wala ng pag-asa. Bakit? Kung nagawa yan ng Tatay Digong, kulang man, ano? Dahil hindi ho naman niya natapos yan, laban na yan. After 6 years, may droga pa din. Natural. Di ba? Sa laki po niyan eh. Di po ba? Pero aminin naman ito, hindi. Malaking kabawasan. Di ba? Malaking kabawasan at laki pagkakaiba, lalo na ng kaligtasan, ano? Sa mga kalsada. Di ba? Dahil itong mga nangyayari ngayon, yung mga naho-hold up ng mga riding in tandem, pati itong mga motorcycle, mga grab, ano,

Trinity Real, 'di ba? No hold up ng madalian, bangko, sanlaan, 'di ba? Pawn shop, no. Ano man uri ng pwedeng pagkakuhaan kahit sa palengke, pwedeng hold upin, ano. Basta may pera, kahit maliit, kukunin nila. Ganong kagarapal, ano. Kaya nga, yung krimen na yun, halos na immune tayo noong mga panahon na yan. Kaya nung tatakbo ang Tatay Digong, taong bayan na nagkikayat sa kanya. Pwede ba? Gawin mong Davao ang buong Pilipinas. Kung nagawa mo sa Davao na ganyan, kaganda, ganyang katiwasay, maayos, pwede bang ikaw mo maging pangulo para magawa mo yun sa buong Pilipinas? Ah, di ba? Na? Kaya ang Tatay Digong, yan ang kanya naging plataforma, labanan ng droga, dahil yan ang punot dulo ng krimen, ano? E ngayon, nagbabalikan na naman, kaya mukhang this is a job for BP Sara. Yan na yun, wala nang iba. Di po ba? Kasi yan naman talaga ang pinaka battle cry, ano po, dahil nga ang paglaban po sa katiwalian, kailangan mo talagang pumili, no? Ng panig ng iyong paglalabanan. Hindi man pwedeng mag-neutral ka. Kasi sabi ko nga, in order for evil to flourish o in order to evil for evil to succeed, it's for good men to do nothing. Diba? O kaya nga, diba, nabanggit ko kanina kay Kuya Jojo na sige, tama nga naman yung suggestion niya na sila magtulong-tulungan. Diba? Kasi sabi ko, maganda, may radyo sila, no? May two-way radio, no? Mas mura na lang ngayon yan, eh. Siguro yung Move It, o yung Grab, o yung ano man na ride-hailing apps, no? Ay mag-provide sa kanilang mga driver na madaling komunikasyon. At yan, kahit sino ka man na motorcycle taxi, within the area, isang pitik lang po yan, alam na ng lahat. Tapos may code kayo ng emergency. Isipin mo, pag kinuyog nyo yun, nagpuntahan kayo doon. Di ba? Kahit may baril yun, tatakbo yun. Apo, bakit? Alam niya, ilan lang ba ang balan ng baril niya? Ilan lang ang laman niyang balan niya? Eh, ilan po yung dumating? Ilan yung dumating na galit ng mga driver ng Grab o Moveit o ng anuman taxi, motorcycle taxi o Grab hailing app. Kahit na po yung Grab na sasakyan na, hinold up din yun eh. No, lahat makatatanggap, may emergency channel. Ano? Pag pinitik mo yon, hindi lang ito makakatanggap, pati na ang police, pati na po ang MMDA, matatanggap nila yan. Emergency channel, ika nga. No? Pag nagkaganon, edi matatakot sila. Walang problema, walang kinatatakutan ngayon. Yan lang po ang problema, walang kinatatakutan. Diba? Kaya ang pwedeng mangyari, may katakutan muli sila na may kaparusahan niyang gagawin mo. Kaya ngayon nangyari po sa Tacloban, naalala niyo, yung pong dalawang estudyante, dalawang bata, no? Yung isa ay 15, yung isa naman ay parang ilang ba tao? Yung isa 12 ba? 13? Parang ganun. Diba? Pero yung isa 15, magsi-16 na, lagpas 15 na. Diba? Lagpas 15 na siya, no? Ilang buwan. Ang katwiran nila, yung gagawin nila, alam nila eh. May discretion eh. Alam nila eh. Mo para bagang meron silang discretion, alam na nila yung kanilang ginagawa, alam nila na hindi sila mananagot sa batas kasi may batas na hindi sila mananagot at dahil sa kanilang edad, no? Kaya alam nila na pag ginawa nila to, para lang silang magbabakasyon, di ba? At hindi sila makukulong, no? So, yan po yung sinasabi na realidad ng ating lipunan sa kasalukuyan. Kaya yung mga bata na ginagamit bilang mga malaki ang kinikita niyan, hindi na rin aral yan. Opo, isipin mo 8 years old, 9 years old, inuutusan ka niya, o dali mo tuloy sa tindahan. Diba? Higa kita 500. E sa isang batang gano'n, malaki yun. Diba? So, nga susunod, palaki ng palaki na. Higa kita 1,000, 2,000. Pag malaki-laki, 5,000. Hindi mo isang takbuhan. Paano pa mag-i-interest yung bata mag-aral? Hindi mag-aaral yun. No? Ano yung Korean na pinanonood ko ngayon? Yung, teka lang, nawala sa isip ko. Teach you a lesson. Ha? Napanood yun na yan? Yung Korean na
na ano na

0: tawag doon, no? Series. Teach you a lesson, Korean series yun, no? Pambubuli, tapos yung isa, yung episode 2, napanood ko, siga-siga, gangster. Hindi na pumapasok ng eskwela. Tapos yung mga gangster sa eskwelahan, nagpapaka-gangster para sumama lang sa grupo niya, parang ganyan, ano? Eh, kumikita yung bata, pagla-livestream, pagkagawa ng mga illegal na bagay, kumikita na, hindi na pumapasok sa eskwelahan, no? Bagamat yan ay katangisip lang, na palabas, no? Pero sa realidad, nangyayari yan, di ba? Kahit nga yung mga bata na mga maliit pa, nag-TikTok na, di ba? Tapos nag-monetize, kumikita na ng pera, nag-monetize, di ba? Tata pa rin na mag-aaral yan, at pa mag-aaral, di ba? Yung iba nga, ambition eh, nag-aaral, pero parang yung mga, ano gusto mo maging paglaki mo? YouTuber! Nag-YouTuber ako, mag-YouTuber. Hindi na magtatapos sa mag-aaral. Di ba? Nag-YouTuber na lang daw siya, di ba? Nagulat siya ako ng may nanonood kung paano matulog yung tao. Natutulog yung tao, di ba? Grabe ka, dito na ba tayo mga Pilipino? Sobrang dami ba natin panahon? Kauti mo'y matutulog, pinanonood natin, ano nakukuha natin? No, wala. Inaabangan mo. Ano ba ito? Gigising ba ito? O mananaginip? O nagsasalita mag-isa na matutulog? Wala na. Yan ang content niya. Eh, pagka ganun din ako mag-aaral yun. Di ba? Pagka siya mag-aaral, ikikita naman na magot yan ang pera. Di ba? Buti pa kanya yung mga nag-online service. Kung risk ba na ito, dapat solid ka. Kasi pag di ka solid, doon ka mag-usort dito. Di ba? Pag di ka solid, doon ka mag-usort dito. Di ba? Magkano ito? Di ba? Yan yung mga online seller. O kahit pa paano, hanap buhay yan. Di ba ba? Pero yung mga walang kakwenta-kwenta, magpa-prank. Di ba? Buti na nga, hindi na masyado, no? O kasi yun, magpa-prank. Tapos, pati pulis, binaka. Di ba? Di natin alam kung kasama yung pulis. Di ba? Kaya lang, delikado, di ba? May naalala ako na napanood ko eh. Pinatrack nila, kunyari, kinikidnap nila yung tao. Malapit sa isang hardware store. Kaya nagkataon, meron isang tao na katibilyan, pulis pala. Tapos binunutan sila ng baril. Oh, di ba? Eh, kung napanood niyo yun, ha? Kung duwag sila eh. Lumot na yun, detekido yung mga baril nila. Talaga nag-alisa ng mga maskara, talaga ayun lang po ito, blag-blag. Buti sa kanya, hindi sila pinagtutukan ng pulis, no? Kasi itong new instinct ng pulis na ako lang mag-isa, bumibili ako sa hardware, tapos nasaktihan ko, okay, kinikidnap, di ba? Di ang dami nila, may mga baril yan, ano? Ano mo nang tutukan ko na? Di ba? Wala na po yung, kapag yung baril ko, wala pa. Di ba? Hindi nga niya maiisip yun, eh. Di buti nila kanya. Buti na lang. Mauna na silang nag-luhod. Lumot agad. So, ako lang. Hindi ko siya. Ano, di ba? Meron isa pa nga. Naalala ko na napanood ko dati sa gasoline namin. Pati yung gasoline boy, tinaprak nila eh. Di ba? Naalala niya. Nakresinto rin yun. Di ba? All because of monetization. Di ba? Hindi na tama. Nakokopi yan. Tanunod niya ng tulpo eh. Ayan, kasi. Tanunod niya ng gano'n, ano? Kaya ganyan na, di ba? Wag po. Kaya nga yung sinasabi natin, ano? Kaya, yan, yeah, next week, abangan po natin yung kung mga pagkinig at alunes, no? Kung tatalakayin po nila, kung hindi man, tulad ng sinabi ng kasamang Jojo Tika, bakit pang paliban? Kasi yan ang huling article na kanilang i-introduce, tama? So, baka di mo na nilang desisyonan dahil pag-aaway-aaway niya. Pero ako, siguro, parang nakikinig-inita ko na ang mga gustong buksan yan. Hula ako na. Apalagi ko pareho tayo ng hula. Kung sino ang gustong buksan yan, di ba? Na, parang alam na natin pare-parehas at nakatugmas. Ayun, eh. Di ba? Kung sino-sino yun. Ano po? Ayan. At sa Martes, ayan na, pinakamaganda rin na mapanood. Naka-cover kami yan, ha? Ang ating istasyon. Sa Martes, ang dyan ay si NDL Director Mary Jean Matibad, no? At sigurado ko dahil nakikipag niya naman kung gano'ng paangas si Matibad, no? Minsan nakakalimutan niya na nasa Senado siya, senadorang kausap niya, tumatas ang boses niya, napapasigaw. Tingnan natin kung ano mga Michigan sa impeachment court sa Tuesday. Dahil sigurado ko, hindi siya makakalusot, no? Dito kay Senator Alan Peter Cayetano at kay Senator Pia Cayetano, no? Kay Senator Alan Peter Cayetano, yung pong issue na nangyaring kaguluhan ng May 11 at May 13 dyan sa Senado, kung saan nangako siya na yung warrant of arrest ng ICC ay kanyang isasubmit. Hindi pa niya nakasubmit yan, no? Napalitan na si Alan Peter Cayetano, hindi pa niya sinasubmit. Ikalawa po ay yung kung ano ang ginawa niya sanction doon sa mga taong nang gulpe sa isang sergeant at arms dyan sa Senado. Diba? Dahil sabi niya, huwag niyo na i-contest. Iuuwi ko na itong mga tao ko. Ako na magpaparuso sa kanila. Bibigyan ko na lang kayo ng kopya kung ano ang sanction na binigay namin sa kanila. Sa kanila. Yung mga nang gulpe. Parang yung mga nang gulpe, bumalik pa ata ng May 13, hindi ako nagkakatali. Kasi ang gulpe nila May 11. Diba? Noong May 13, baka sila-sila pa rin yung mga nagpunta ron. Hindi natin masabi, no? Kaya kung ganun yun, di ibig sabihin, pagbabaliwala sa kapangyarihan ng Senado ng mga panahon na yan. At hindi pagkilala bilang Senate President kay Senator Alan Peter Cayetano. Diba? So wala bang kapagod sa kanila? Sige nga, tignan nyo nga. Okay yan, dito natin makikita yung punto na yan. Ano? So, sa pagdunod sa master. Ayan, ha? Pangalating yan, ha? Samantala, bago pa tayo maubusan ng oras, kung ba't may naman yung weekend, ayan, ano? Ating pong babalikan, opo, at babasahin ang inyong mga komento, siyempre. Si Kuya Ramon Bier, ayan, din PM Sir Gerner at mga kakampi, at sa kumakain na rin ng panis na suka. Ah, magandang gabi raw sa inyo. Ha, mapulunan sana daw kayo sa ating Kuya Ramon. Suka na, napulunan pa, imagine. Diba, ano kaya ang itsura ng Kuya Ramon na yan? Diba? Kain ka ng suka na, sinuka na yan, diba? Napuno lang kasi nuka ko ulit. Diba? Pagkasong ka ulit, eh, teka, sayang. Hindi mo kami. Ay, nako, buhay. Sa totoo lang. Salamat, Kuya Ramon Vera. Pinigyan sa iyo, ha? Si Agro Sanposo, good evening po, Sir Bernard. Happy Bernard time. Happy weekend po. Happy weekend din sa iyo. Agro Sanposo, ayan. Kung minsan, pareho tayong, ano, no, Atero sa posto, nag-react sa mga post ni Yusef Loren Gaday. Nakikip ako pangalan mo rin. Salamat, Atero sa posto. Ayan, si Tia Leo Gutierrez, sabi niya, good evening, Sir Kakampi. Sir Bernard Kakampi na. TGIF, TGRJ, Sir, happy weekend sa lahat ng followers at viewers ng Legit Kakampi. Happy tayo dahil nakikita na ang ako'y kalpiduro to. Ako'y sensitive si Sara. Wala pa po isa palang article to. So yan. Pero maganda na po naging resulta ng ating pangpang bayan. Ano? Na ay sus marioso. Hindi pwede gawag-gawag taso lang ang pagbintang nyo. Tapos sasabihin nyo, eh, impeachment ito. Hindi naman kailangan mabigat na kaso. Saan kayo makakita? Hindi po ba? Mas lalong kailangan mabigat na kaso. Lalong kailangan mapatunayan niyan. Bakit? Kaya i-disenfranchise yung boto ay 32 million mahigit. Tama? Kailangan sapat na paliwanag kung bakit yung input yan. Tama ba? Kailangan kami kami mismo ha, na makita namin ay oo nga, sablan. Ha? Wala. Yan talaga eh. Isa, impeachable talaga eh. Di ba? Walang kaduda-duda eh. Kailangan ganun. Pero kung para sa sabihin nyo ay hindi. Kahit ganyan na nangyari, okay, so sinasabi ng testigo namin na typo error yan, ha? At yung isa, expert, type 2 weeks na ng training, tapos hindi masusunod sila ng video. Okay na yun, okay lang. Ang importante, nandun pa rin yung video. Ano ba klaseng kausap yan? Diba? Halatang-halatang ang bababaw, no? Kaso rin ang pamamahong resista. At tingin kasi na sa ating mga kabayan natin, mga bobot pangalan, ano? Pakita nga natin, sa totoong buhay lang, hindi kami takas bobo. Diba? Hindi kami mangbang. Yan po ang problema. Gusto nila manatiling mangbang, umasa sa ayuda, ang ating taong bayan, para forever kontrolado nila. Yan po yan. Ano po? Walang konkretong pagbabago. Yan po ang sinasabi natin. No? Salamat, Kuya Le Gutierrez. Tuloy ko yung sinasabi niya. Sabi niya, happy tayo dahil nakikita na acquittal siguro to ni BP Sara. Sad lang dahil 2 days na naman tayong maririnig na mga totoong balita. God bless her
1: God bless Philippines, God bless us all. Nako, salamat. Mamimiss ko rin kayo 2 days, Kuya Le Gutierrez. Lunes, kita-kita uli tayo, ha? Sabi ni Kuya Le Gutierrez, nangako na naman magbibigay ng 2,000 bawat senior citizen. At sa mga 40s daw yung dati niyang pangako, napako lang. Wala naman nangyari. Hay nako. Way lami talaga, sabi ni Kuya Le Gutierrez. Salamat, ha? Sabi niya ulit, ang legacy. Oo. Budol-budol man. Dadagdagan ang bill ng Meralco para dagdag sa project daw na naman pahirap sa mahihirap. O nga, di ba may mga bill tayo sa Meralco na parang isiningit nila ron yung pala gagamitin sa indigent, ano? Gusto naman natin makatulong sa kapwa natin. Di ba? Kaya nga, nag-donate tayo kahit sa mga, limbawa sabihin natin, mga foundation o anuman lugar na pwede tayong mag-donate. Lalo ba, may sinalanta ng bagyo, di ba? Pero yung para tayo ay silang mga ngako ng tulong, sa atin kukunin, aba, teka. Kayo na nga ako, tapos sa amin nyo kukunin. Wag naman, di po ba? Magpaalam naman muna kayo kung di ba, ano pa? Sa totoo lang, di ba? Salamat kay Le Gutierrez. Sa Ate Jennifer Rebis, dapat may bagong batas na dapat kapag babawasan ang member ng Senate sa panahon ng impeachment, dapat hindi na rin ituloy ang trial. Totoo naman, di ba? Pero alam niyo ba, dahil hindi nila pwedeng galawin yan, 24 pa rin silang maituturing kahit absent po yung tatlo, di ba? So ang threshold talaga to convict ay 16. Kasi at ang mabigat dito, automatic yung absent, ang boto nun ay acquittal. Oo, kasi di sila nagpa-participate. Nasa affirmative sila, acquittal. Kaya, mientras magpakulong sila na magpakulong ng mga senador, ang boto automatic nun ay acquittal. Kaya, babalik sa kanila yan. Di ba? Walang silbi yun, ano? Salamat ulit, sabi ni Ate Jennifer Rebis. Baka hindi na abutan ng 1 year ang trial ng impeachment. Ngayon pa lang, babawasan na yung witness ng prosecution. What more pa sa susunod pang hearing? Baka hindi si Mary Grace Piatos ang dumating. Baka si Mary Grace Cheesecake. Meaning, magbabayad na naman sila at gagawa ng mga witness ko, no? Ganyan din ang ginawa noon ni Madam Risa Antivirus, di ba? Okay. Opo, Ate Jennifer, napatawa mo na naman ako. Regards ha, sa iyong anak at kay Kuya Jimmy Reddy, sa iyong butihing ama. Salamat talaga. Teach you a lesson, ha? Meron silang, episode ba? ERPB. Ano yung ERPB? Sa mga estudyante na sobra na ang ugali at ginawa na nila ang lahat ng bawal. Kung pwede lang nga, sana yung gano'n na lang magtuturo sa mga students. Kaya lang, mapagalitan lang ng konti ang bata. Irereklamo na ni parents sa teacher. Yung mga nag-prank naman, tokoy mo yung grupo na yun. For the content lang daw. Oo nga. Tokomi ang grupo na yun. Salamat ha, Ate Jennifer Rebis. Talagay ko teach you a lesson. Dapat gawin natin to sa mga corrupt na mga politiko. We have to teach them a lesson. Di ba? Tayo na po magturo ng leksyon sa kanila. Salamat sa iyo, Ate Jennifer Rebis. At kay Kuya Rick Orasyon, magandang gabi ulit. Kay Kuya George Raval, magandang gabi. Kay Ate Kimura Dolores, happy Friday po. At maraming salamat din. Arigato gozaimasu ni Ate Delia Maing dyan sa Japan. Kay Kuya Angelo Redaha, maraming salamat din sa iyo. Simbang Quiapo Day daw, Malolos, Bulacan. Kay Kuya Arnel Oble, magandang gabi. Kay Kuya Romeo B. at Poon Jr., TGIF. Maraming salamat daw po. Shoutout po kay Miss Darna na ngayon sobrang laki na. Salamat din. Kuya Romeo B. at Poon Jr. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. Si Kuya Bayani Ricarte, ayan, sabi niya, good evening, Sir Bernard. This is Bayani Ricarte, watching from San Pedro City. Labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Every day, let's fight. Salamat, ha, Kuya Bayani Ricarte. Kayo sana'y mawili sa ating programa. Si Ate Sanso Ilorde, happy Friday din po sa iyo. Salamat po. Si Ate Merdy Gicomo ng Hong Kong, magandang gabi po. Kay Kuya Joe Guevara, TGIF din. At kay Kuya Jaime Samoya Bernante, ayan, congratulations lang, USA, ASAP na i-abolish ang ICC. Ayan, magandang gabi po. Ayan, ako next week, baka yan ang mga balita natin. si Kuya Boyet para Abraste, magandang gabi. Si Kuya P. Edward Hukutan, si Ate Shirley Uyang, yeah, sana naman, Trump, kung paano ka kabilis sa pag-aksyon sa pagyera sa Iran, ganun din kabilis ang aksyon sa ICC para makauwi na si Tatay Digong. Salamat sa iyo, Ate Shirley Uyang. Salamat po. Ate Gloria Ong, ayan, Ate Oyi Gloria Ong, yeah, sila-sila na lang. Mga motor taxi magkaisa, magpatrol, lalo na sa hating gabi. Huwag na asahan niyang mga pulis, busy sila. Bantayan ang mga nag-rally. Tama, wala na sila sa mga kalye. Mga nag-aabang na lang sila sa mga nag-rally. Salamat sa iyo, ha, Ate Oyi Gloria Ong. Arnold Quijada, yan, dental clinic. Ano ba yung sabi niya? Dental clinic. Sa Kuya Sunny Ray, yan, maraming salamat. Ha, mga, sabi niya, kakampi. May multo, kinakatakutan nila. Kaya hindi na pinag- a-attend si Sec, no? Para hindi umattend si Sec ni Bise na gusto dalhin sa correctional kahit hindi pa ito kriminal, natakot sa multo. Kaya nga, di na lang pinisenta si Sulayka Lopez, no? Tsaka yung pong si Captain Bello, di ba? Si Patrick De Los Reyes naman, Kuya Patrick, maraming salamat sa iyo. Oh, pari na, may utak. Isdang biya. Salamat sa iyo. Ate Leti Frias, good evening sir. Good evening din sa iyo. Sir, see you on Monday. See you on Monday po. Salamat po. At si Deng Martires, attorney, hindi po ako attorney. Good evening po. Na makakasuhan po ba ang ng kompronta sa isang tao na tinanong mo lang na kung ano sinabi mo sa mama ko at itinuro ko siya na sabi ko ayusin mo buhay mo, pwede niya po ba ako kasuhan? Wala naman po masama ka nabanggit patungkol doon. Ba't kanya makakasuhan? Wala naman pong degrading na nabanggit. Ano po? Yan. Salamat ha, Ate Dang Martires. Ayan, salamat po. Kuya Angelo Redaha, yan, 10 araw na lang, sona na, yan ang abangan natin. Salamat po. Ate Sanso Ilorde, maraming salamat po. Ayan. Ate Dolores Patawaran, ayan, ako po. Ayan. At Kuya Arnel Ople, Kuya Arnel Quijada, ayan. Ayan, ako, naubusan talaga tayo ng oras, kay bilis talaga. Pero di bali po, ah, magkikita pa rin po tayo sa Lunes, sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Happy weekend po sa inyo lahat at ingat po tayo lagi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan sa mutsaring mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapan na lumabat sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglabat ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at kaparungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso, dalaki lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday, I fight! Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

0: Maganda nga po mga kaibigan. Sabado na naman at siyempre kasama na namin yung inyong lingkod, Sunny Lustre. Dito sa ating programang Salimasa dito po sa DCRJ 10 AM Radio Bandito TV. Siyempre kasama natin ang ating kasama dito, si AJ Astrea. Dito naman po sa technical side ng ating pong programang Salimasa. Matutunghayan po sa yon naghang sa Facebook, YouTube. Tapos matutunghayan din po sa Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29, at siyempre po sa TV Plus Boxes, GMA for the Box, at siyempre sa 8G's sa inyong mga radyo, sa talapihitan ng inyong mga radyo. Yan po, matutunghayan po natin itong Salimasa. At siyempre, magsimula na tayo. Medyo magulo na naman ang mundo natin, mga kaibigan eh. At ang nakakalungkot, mukhang sinasabi po ng ating mga kababayan, hindi po ako nagsasabi niyan, na yung mga senador pa, sila lang unang nakiging sanhi ng gulo. Ha? Agad sa Senado, yung mga senator judges, yung iba, sinasabi naman nila na parang nagmumukhang abogado nung isang parte. Hindi ko sabihin kung kanino. Basta sa isang panig. Nag-aabogado yung mga senator judges na hindi daw naman dapat. At ngayon, mga kaibigan, DepEd, balita muna tayo. DepEd, Chet, Tesda, inilusad ang One Education. DCRJ News Report, mula naman po kay Jojo Sikat. Mabuhay ka, Jojo Sikat, pasok.
1: Inilunsad ng Department of Education at Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority ang One Education sa Third Joint Educational Tripocal Management Committee meeting bilang mas paigtingin itong hakbang upang pag-unayin ang itong mga reforms sa basic education, higher education, technical vocational education at workforce development. Dalangan ang tagline na maraming landas, isang sistema para sa bawat Pilipino. Ang One Education ay nagsisilbing unified brand at strategic communication platform ng tropical education system na sumusuporta sa DepEd, CHED at TESDA sa pagsusulong ng mas seamless na education pathways para sa learners. Sa pamagitan ng One Education, mas magiging malinaw at accessible para sa learners, families, schools, training institutions, employers at partners kung paano nag-uugnayan ang education opportunities sa tatlong ahensya. Sinusuportahan ang inisyatiba at direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos na palakasin ang edukasyon sa bansa sa pamagitan ng mas konektado, relevant at responsive na pagkatuto para sa learners, communities at ekonomiya. Ayon nga kay Education Secretary Sunny Angara, ipinapakita ng One Education ang shared responsibility ng DepEd, CHED at TESDA na gawing mas malinaw at mas madaling tahakin ng education system. Binigyan din naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupis na direktang sinusuporta ng One Education ang mas maayos na paglipat ng learners tungo nga sa tertiary education. Sinabi naman ni TESDA Secretary Kiko Benitez na skills na ang isa sa pinakamahalagang puhunan sa mabilis na nagbabagong mundo ng trabaho. Kaya mahalaga mas pinag-isang education system upang matulungan ang learners na makasabay. Muling tinitiyak ka ng DepEd, CHED at TESDA ang kanilang commitment na magtulungan para sa mas konektado, learner-centered at future-ready na education system para sa bawat Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yung edukasyon, yan talaga yung ano, kaya maraming nagagalit doon sa kaldero eh. Medyo pinupon na po ngayon. Mamaya may balita po yata tayo dyan tungkol dyan. Na yung kaldero na, yung cauldron na napunta dyan sa SEA Games na nagastos ng 50 million, napakarami na raw eskwelahan. Dapat sana. So ngayon mga kaibigan, tuloy-tuloy natin ang balita. Attorney Caroline Cruz nagsumite ng larawan bilang ebidensya sa DOJ. Alamin natin to mula kay Jong Manglapas. Jong Manglapas, pasok.
2: Nagsubite si Attorney Caroline Cruz ng isang larawang bilang bahagi ng kanyang mga ebidensya sa counter-affidavit na iniain niya sa Department of Justice kaugnay ng reklamong obstruction of justice na isinampa laban sa kanya. Ayon kay Cruz, ang larawan ay kuha sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City noong unang pagpupulong nila ni Diane Loyola noong March 2026. Sinabi niya ang naturang pulong ay mismong hiniling at inayos ni Loyola kasama ang iba pang kaanak na mga nawawalang sabungero. Sa panayam sa media, sinabi ni Cruz na sa naturang pagpupulong ay umano'y humiling si Loyola ng milyong-milyong piso kapalit ng pag-atras sa kasong sinampa laban sa negosyante si Charlie Atong Ang, kaugnay ng pagkawala ng mga sabungero. Iginit ni Cruz na agad niyang tinanggihan ang naturang kahilingan dahil hindi ito ang layunin ng kanilang pagpupulong. Nauna nang nagain si Loyola at iba pang mga kaanak na mga nawawalang sabungero ng reklamong obstruction of justice laban kay Cruz at sa apat pang individual. Inakusahan nila si Cruz na tinangka umano silang suhulan sa naturang pagpupulong. Gayunman, mariing itinanggi ni Cruz at ang kanyang mga kapwa respondent ang mga paratang at ginit na wala silang ginawang paglabag sa batas. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat niya sa balitang yan. At Congressman Matibag, nakipag-courtesy call sa Philippine Consulate General. Mula naman sa report, mula kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
3: Bilang bahagi ng pagsusulong sa pamumuno ng mga Pilipino at pagpapalakas ng ugnayang pandaigdig, nagsagawa ng courtesy call si Laguna Congresswoman Ann Matibag kasama ang delegasyon ng Sonta District 17 Area 5 kay Consul General Dr. Ginad Hamralin sa Philippine Consulate General. Layunin ng pagbisita na higit pang pagtibayin ng samasamang adikain sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan at pagpapalawak ng suporta para sa mga Pilipinong komunidad sa iba't ibang panig ng mundo. Nagtapos ang courtesy call sa isang tanghalian na inihanda ni Consul General Hamoralin kung saan nagkaroon ng makabuluhang talakayan at mas pinagtibay ang ugnayan ng bawat isa. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang delegasyon sa mainit na pagtanggap at bukas palad na hospitality ng Philippine Consulate General. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. At ituloy-tuloy na natin, mamaya na tayo magtutuloy-tuloy ng ating mga balita at paghimay-himay ito sa mga samot-sari na nangyayari sa ating bayan na Buyoy. Ayan. Senator JV kinundina ang pag-atake ng China sa dangal ng Pilipino. DZRJ News Report mula naman kay Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
1: Maring kinundina ni Senator Joseph Victor Ercito ang rasista at irresponsabling AI-generated video na inilithala ng China Daily noong July 10 na inilalarawan ng mga Pilipino bilang mga unggoy kaugnay nga ng 2016 Arbitral Award sa umano'y pag-atake sa dangal ng mga Pilipino. Nalulungkot niya si Senator Ercito dahil ang isang state-controlled na media outlet ng China ang piniling tumugon hindi sa pamagitan ng katotohanan o makatwirang argumento kundi sa rasistang AI-generated na propaganda. Aniya malinaw na patunay na desperasyon ito ng China na bagamat lubang nakakasakit ang paglalarawan ng isang unggoy na nakasuot ng pambansang kasuotang Pilipino na barong Tagalog at salakot ay nagpapakita lamang ng kanilang kawalan ng kakayang ipagtanggol ang kanilang mga pag-aangkin batay sa merito. Iginiters ito na ang ganitong uri ng kontent ay nagpapalala lamang ng kinikilingan, pinabaluktot ang mga katotohanan at nagpapalalim sa pagkakabahabahagi. Hindi aniyan nito pinapalakas ang posisyon ng China. Sa halip sinisira nito ang kredibilidad nito at inililihis ang atensyon mula sa legal at diplomatikong issue na talagang mahalaga. Sa uli, muling iginit ni Senator JB na malinaw sa international law na atin ang West Philippine Sea. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jojo Sikat, sa balita mong yan. Pero alam nyo, inirerespeto natin si Senator JB, nagagalit siya doon. At alam ko maraming Pilipino nagagalit doon sa AI na yan, na yung kasuotan natin pambansa ay pinasot sa isang unggoy. Pero isang banda, parang hindi, kung ako yun, baka hindi ako magagalit eh. Bakit? Masakit kung ang nakalagay doon, ito yung mga Pilipino. Eh, hindi, unggoy naman eh. So, ipagyabang natin. Nandito sa Pilipinas, yung mga unggoy, nakabarong. Oh, ayaw mo ba yun? Kaya siguro, huwag tayo magalit. Dahil yung hindi masyadong matalino na nag-isip ng pang-asar sa Pilipinas, ay ginawa nila na lagyan ng mukha ng unggoy yung nakabarong, eh hindi sila masyadong matalino. Pangit naman sabihin ng obob, ngot eh. Bakit sa TV bawal sabihin yung mga tunay eh? O engot. Bakit? Lagyan mo ba naman ng barong yung unggoy? Ngayon, duda ko, wala namang inilagay na ito ay Pilipino. So yung unggoy na may barong, eh di sikat tayo. Ah, saan ka makakakita ng bansa na ang unggoy nakabarong? Dito lang sa Pilipinas. Hindi naman nila nilagay na yun ay Pilipino, yung unggoy na yun nakamuka. So, di ba? Oh, ang unggoy, unggoy. Ang Pilipino, hindi maaaring maging unggoy. Kaya yung nilarawan nila na yung unggoy na nakabarong, imbis na magalit tayo, pag malaki natin, na iniisip ng China na yung unggoy dito sa Pilipinas, mga disente, mas disente pa sa mga leader siguro nila doon. Bakit? Isipin mo yung unggoy nakabarong? Isipin mo yun. Saang bansa meron ganon? Pilipinas lang. Ngayon, kung ang palalabasin nila na yung Pilipino na mukhang unggoy ay nagsuot ng barong, pumunta ka sa lahat ng sulok ng bansa natin Pilipinas. Pumunta ka sa Mindanao, Luzon. Pumunta ka sa Visayas. Wala kang makikitang Pilipino na mukhang unggoy. Wala kang makikitang Pilipino, inuulit ko, na mukhang unggoy. Mayroong Pilipino na hindi masyadong magandang hilat sa mukha. Maraming Pilipino na magagandang lalaki. Pero hindi ka makakakita ng mukhang unggoy na unggoy talaga, yung gaya nung inilagay nila dun sa kanilang mga AI na yan. Hindi po yan totoo, hindi makatuwiran, hindi po makatotohanan. At isa pong malaking kabalintunaan at isa pong malaking kabastusan na nagsasabi, kung sino mang gumawa nun, hindi ko nilalata ang mga Chinese, oh. Hindi ko nilalata ang mga tao na nasa China. Pero yung gumawa po na nag-AI noon, yan na po ang pinakabastos na tao sa balat ng lupa. Yan po ang tao na naglagay ng larawan ng isang unggoy. Yan po sa barong Tagalog, na nakabarong Tagalog. Yan na po ang taong pinakawalangyang tao na isinilang sa buong mundo. At kung ako po ay magkakaroon ng kapangyarihan na patamaan ko siya ng kidlat, patatama ko siya ng kidlat sa singit para matanda, para mag-isip siya na ang Pilipino kailanman na hindi maaaring ikumpara sa unggoy. Mer, tama naman siya eh. Hindi lahat ng Pilipino gwapo. Meron din naman na medyo nagkaiba-iba yung mga hilat sa ng mukha. Pero para sabihin mong mukhang unggoy, wala pong ganun. Wala po tayo nakita. Medyo may hawig siguro, pero hindi ganun lang. Katulad ng inilagay nila doon sa nakabarong na yan, nakita ko po yun eh. At unggoy talaga yung mukha. Unggoy mismo, hindi mukhang unggoy. Ha? So iba po yung unggoy, iba yung mukhang unggoy. At yung nagsulat po niyan, yung nagdrawing po niyan, o naggawa sa AI niyan, yan po ang pinakamalaking unggoy sa buong mundo. Bakit? Nagkakalat siya ng fake news yan eh. Wala namang ganyan Pilipino eh. Na ganyan ang mukha eh. Merong parang unggoy lang ang mukha. Inaamin natin. Pero hindi mukhang unggoy, malayo pa rin. Mukhang tao pa rin talaga. Oh. Pero yung ginagawa nilang kabastusan na yan sa Pilipino, that is unacceptable. Hindi po yan dapat palampasin. Dapat magkaroon po tayo ng, meron na yatang sinulat na ano, yung nga lang puro ganyan eh. puro ano tawag dito? Courtesy, ano tawag dito, parang pagtutol, sulat ng pagtutol doon sa sinasabi ng mga chick na yan, ng mga taga-China na yan, na ganun-ganun. Ulitin ko, hindi ko po nila lahat, marami po akong kaibigan na mababait na mga Chinese po dito sa Pilipinas. At sila po ay tinuturing na nila kanila sarili ng mga Pilipino. Subalit kung sino man yung gumawa ng kabulastugan na yan, para lamang magkaroon ng mga black propaganda laban sa Pilipinas dahil hindi nila matanggap na tayo po ay lumalaban na ngayon at hindi na natin pinapayagan na ang kininila yung hindi nila pag-aari katulad yan sa West Philippine Sea sa Scarborough Shoal. At tigilan na ninyo dyan sa China yung mga ginagawa ninyong kabulastugan, hindi namin yan palalampasin. At yung ginawa niyong mga unggoy na yan, ha, mas kamukha niyo yung mga yan kaysa sa mga Pilipino. Ha, tandaan ninyo. Tandaan din ninyo, marami po dito sa Pilipinas na mga Chinese na mga politiko, Chinese na mga businessmen ang nagsusot po ng parang Tagalog. Ha? Ano yung mga unggoy ba sila sa tingin nyo? Huwag ganon. Pumarayas lang kayo ng laban. Ha? If you want a fight, fight it squarely, decently. Kailangan decente tayo, ha, sa pag-aaway natin. At peaceful lang. Kung may pang-aasar man, yung pang-aasar nyo, tumama po yan sa inyo. Sabi nga ng mga bata, bog. Talbog. Ha, tumatalbog yan sa inyo. Dahil yung kabastusan ninyo, kapag isiniwalat nyo sa ibang tao, sa inyo yung babalik. Tandaan ninyo to. Hindi nyo kailanman maaaring sabihin na mga Pilipino yung mukhang unggoy. Ha? Hindi mo ninyo maaaring sabihin sapagkat kayo po ang nagmumukhang unggoy sa mga taong gumawa niyan. Kayo po ang tunay na mukhang unggoy. Kasi ang pag-uugali nyo para kayong unggoy. Oh, baka naman ma-insulto pa sa akin ng unggoy. Hindi. Ha? Dahil mas mabait pa sa inyo yung unggoy. Mas matalino pa sa inyo yung unggoy. Ha? Isipin nyo maglilista kayo ng ganyan litrato. At you will dub the Filipinos as monkeys. Kayo ang maraming monkey business. Hindi ko nila lahat. Pero dyan, sa inyong lugar, marami kayong monkey dyan. Bakit? Kasi ang ginagawa niyong business, monkey business. Yan. Hindi po ako nagagalit. Naasar lang ako. Kasi, yung mga kababayan natin, yung iba, siyempre ako, naiintindihan ko. Whatever you do, yung mga gumuhit niya ng mga Chinese, ha, siguradong Chinese yan. Whatever you do will not harm us. Because wala namang kaming insecurities sa katawan namin. Natitiyak namin na yung pinagdamit ninyo ng unggoy, na pinagdamit ninyo ng barong Tagalog, wala pong Pilipinong ganyan. In fact, we are proud to say na dito sa Pilipinas, ang mga unggoy, nakabarong. Salamat sa inyo, China. Ha? Yan ang gagawin namin. Kung yung nakikita nyo may mga aso na nakadamit, naka-t-shirt, mga aso, tuwantuwa yung mga amo nila pag nakikita nila yung mga aso na naka-t-shirt, nakadamit. Dito po, maghahanap ako ng mga unggoy at palalagyan ko ng barong. Ako nagagastos. Pagdadamitin ko ng barong, para malaman ninyo dyan sa China na ang mga Pilipino hindi mukhang unggoy, kundi ang unggoy. nagbabarong pa. Ah, dito sa Pilipinas mo lang makikita yan. Sa ibang lugar, sa Amerika, pag nakakita ka ng unggoy na nakabarong, naka-Amerikana, matuwa ka. Ah, huwag kang magagalit. If you are an American, don't you dare be angry. Because it is the pride of our country that monkeys wear our native to mga native dresses at native na mga damit. Ha? Pasalamat tayo that the monkeys appreciate. They appreciate it when they're wearing barong Tagalog, which is our national ano ba tawag sa ganyan? Andres kasi pang babae, di ba? Basta yon, nagkaintindihan na tayo. Pasensya na, minsan naglo-loading din ako, ya. Okay? So, mga kaibigan, 426 na po. Ituloy natin na talaga yung dapat talakayin natin ngayon. Ya. Yan muna natin, ha? O, si Gloria Diaz, nagsalita na. Inaway ni, medyo binanatan si, ano, look, former Miss Universe Gloria Diaz surely did not hold back after posting a strongly worded message directed to Senator Pia Cayetano calling her KSP, kulang sa pansin, criticizing her voice and even suggesting that she should be jailed. The remarks came in response to Cayetano's recent statement about recognizing when she is being targeted. Ayan. Kasi sinabi yata ni Senator Cayetano, medyo nairita si Gloria Diaz, Mr. dating Miss Universe. At may sinabi pa si Cayetano na parang tinetreten niya yung NBI director, si NBI director Matibag, na ginaganyan mo kami, sinasabayan mo kami ng investigation dyan sa SEA Games, eh parang tinamaan si Senator Cayetano kasi baka maungkat nga yung ano, baka maungkat

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Okay, nagbabalik ang Salimasa dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandito TV. Kasama pa rin natin si AJ dito sa ating station. Sa mga kaibigan, babatiin po natin si Enday Olmoges. Hello Sir Sunny, good PM po, I'm watching po. Ay, greet mo din po ako Sir. Oh, ginigreet na kita, Enday Olmoges. Jaime Samoya Bernante. Gandang Sabado, Sir. Rodora, si Rodora nandito rin. At maraming nanonood sa atin pero hindi yata nagre-reflect dito sa ating ano. Ewan ko lang kung bakit hindi, no? Yung pong mga sa Bernales, ano yun? Pakitext nyo nga kung nanonood kayo. Dito po sa Homeowners Association, no? Mamaya po, meron po tayong mga picture na ilalagay. Dito sa, ano yung Bernales ba yan? Homeowners Association, dyan po sa Paranaque City, na nagkaroon po sila ng itong pagsumpa. Nag-take out sila sa opisina po ni Mayor Edwin Olivares. Yan. Ngunit, nanonood na po sila, pero hindi siya nakareflect dito sa ating pinanonood dito, yung ating Facebook. Eh, hindi ko alam bakit gano'n. Kung nanonood sila ngayon po sa Facebook, pero wala sila dito. Ay ba nanonood lang dito? Si Rodora, si Jaime, si Enday, yan. At sana meron pang iba nanonood kasi Homeowners Association to, maraming manonood ng mga homeowners kasi may nakalaban po silang kapwa nila homeowner. Nire-recognize din ng gobyerno. Eh, tinulungan natin. Di ba sabi ko sa inyo, dito sa ating programa, may kinikilingan tayo, meron tayo sinusuportahan. Yung pong tama. Eh sila po yung merong mga papeles na null and void yung eleksyon ng isang kalaban nila. Na sila yung nire-recognize ng DSUD. Eh doon tayo kakampi. At ayaw sanang pagsumpain. May mga humaharang na take out. Ayun, nagawa natin na paraan, nag-take out na sila sa kay Mayor Redwin Olivares ng Paranaque City. So yan mga kaibigan, ha? Patuloy kayo manood. Ngayon, patutuloy natin yung ating programa. I don't know, pwede na ba yung ating pictures kasi baka mamaya mapusin tayo ng konti. Siyempre mga kaibigan, binabati natin si Cornel Junti si Mator Jun, Mayor Jun Jonjon Ferrer. Ah, wala pa akong nisend na picture. Oh my gulay! What the heck? Yan. Wala akong sinend na picture pa. Oh my gosh. Patay tayo dyan. Naku, sa mapapagalitan tayo. Ah, mapapagalitan tayo. Oh, ito. Sige, present na natin mga picture dito. Ah, pasensya na mga kaibigan. Ah. Alam nyo, pag tumatanda na, marami tayong mga ano tawag dito? Nakakalimutan na mga mundo. Yan. Nakakalimutan na yung mga mahalagang bagay sa mundo. Ha? Ayan, isend na natin. Hanap pa tayo ng mga... Kasi mga mapagalitan tayo ng ibang mga kaibigan natin. Nangako tayo eh. Na tayo ay magsesend ng picture sa nila. Yan. Meron pa ako natatanda na isa eh, na sesend natin. Kaya lang hindi na edit eh. So anyway, mga kaibigan. Pasensya na po mga kaibigan sapagkat mahalaga rin po naman yung mga sinesend natin dito, mga kaibigan natin. O ito, isesend ko to kasi napakakuha ko to eh, ha? Oy! Tapos, bibindutin natin sa pictures. Saan ba yun? Ha? Paano ba yun? Ah, hindi. Dito natin pipindutin. Hop, mga kaibigan, mamaya po mga akaunte, meron po tayong mga mahalagang mga bagay. Huwag tatawag. Nagpiprograma po tayo sa television ngayon. Pasensya na, hindi ko kayo masasagot. Ngayon, meron po lang tayong, bakit nagkaganon dito? Ayan. Mukhang mali eh, ha? So anyway, magpapatuloy po in 1 minute na lang po. Pagbigyan niyo lang po muna itong mga matatanda na nagkakamali at nakakalimot sa mga dapat gawin. Isa na lang, last photo na to kasi napangakuha po natin to, ha? Sino ba itong napangakuha natin na to? Ayun! Naku, maaaway tayo ni Kernel. Naku, kailangan ilagay natin siya, ha? Tapos, isa pa, last na to, last na talaga. Yung, meron po kasing isang, ito na, last na. Ayan. Ayan, kompleto na, idol, ha? So, kahit na after 5 minutes, so to give you time to na magawa mo yung mga pictures, idol, ha? So, ito, tatalakayin na lang muna natin itong mga ating pong mga yan. O, babatiin na lang natin. Colonel Junti, Mayor Jonjon Ferrer, Vice Mayor Jonas Labugen, Leihana Capicenter. Yan, dyan po sa Cavite City. Jasmine, si Irma, at si Cornelio Madrigal. Inuulit ko po, Leihana Capicenter, si Jasmine, si Irma, at si Cornelio Madrigal. At syempre, mamaya po yung si PIO Salameña Banyalos, ng Banalos. Ha? Si Pio Salameña ng Banalos. Binabati natin. Hindi ko alam kung may picture kami. Pero, alam mo, matatanda na tayo. Yan mga kaibigan, si excuse me po, Gugu Reyes. Yan po naman ay sila po yung meron dyang Alain Roy. Ano po to, parang hardware, no? Augusto Reyes Lambert, no? Gugu Reyes, yan po yung may-ari din po ng isang yung aircon dyan sa Cavite City. Napakaganda lalaki, napakabait. At yan po naman, Lasal Boy po yan. Ang alam kong kinuha niyan ay political science. Kaya lang ayaw magpolitiko eh. Pero kung magpupolitiko ito, mananalo ito eh. Dahil sikat po yan sa Cavite City. So mabuhay ka, kumpare ko, Gugu Reyes. Okay? Yan po yung sina Ate Mirna, kasama po dyan si Attorney Marco at yung pong Beatriz Capacia na presidente po ng Homeowners Association nila. At nandyan po si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City na kung saan po sila katatapos lang po nilang magsumpaan. Sumumpa ka pa. Yan. Sumumpa sila or nag-take oath. Which means that the city government of Parañaque is recognizing them as the legitimate homeowners association. So mabuhay po kayo, Attorney Marco. Ito pong si Beatrice Capacia at si Ate Mirna. Yan po mga kaibigan ay talaga pong mga talagang ipinaglaban nila. Ha, ipinaglaban nila ang kanila pong karapatan bilang sila po mismo ang authorized or recognized homeowner association dyan po naman sa kanilang lugar dyan po sa Parañaque City. So, mabuhay po kayo, mga pinuno, mga kasapi, dyan pong homeowners association na pinamumunuan po ni Ate Beatrice Capacia. Mabuhay po kayong lahat. Ayan, kami yan yung kumain kasi kami sa isang restaurant na kilala. Yan po si Attorney Marco, yung guwapong yan. At yan pong iba yung mga kasama po natin dyan sa nanalo. Sila po na-recognize na homeowners association. Yan po sa Parañaque ako, tuwan-tuwa ako, mukhang busog na ako. Ah, naghihintay pa kami ng pagkain. So pag gutom ka, kailangan ngingiti ka para hindi malata. Sa mga kaibigan, mabuhay po kayo. Homeowners association dyan po sa Parañaque City. Yan, Colonel. Yan po mga kaibigan. Alam niyo, matagal ko na siguro kung mga 30 taong ko ng kaibigan to, si Colonel Rolando H. Santiago, PNP. Yan. Andiyan na po siya ngayon sa Parañaque City. Ang hawak niya ay nalito lang ako kung CSU, ha? Civilian Security Unit. So, anyway, hindi ko kasi nailista. Eh yan po naman, kahit saan, pwede yan. Ha? Kung gusto mo, doon siya sa traffic, pwede rin. Although yung nasa traffic ngayon po, si Ray, kaibigan natin, si Ray Murillo, no? So, mabuhay ka, Colonel Rolando H. Santiago, PNP. Diyan po naman sa Parañaque City. Yan, mga kaibigan. Hindi ko po na itanong ang pangalan ni Kuya. Pero yan po yung gumawa ng sasakyan natin. Kaya sabi ko sa kanya, sige, ilalay kita sa TV, ha? So, mabuhay ka. Ah, ito, si Pio Salamena. Ha? Ipasess niya pa yung Enye, Salamena. Ayan, ganyan. Sige. Mabuhay ka, Pio Salamena ng Banalos. Diyan po naman sa Makati. Diyan po sa may Evangelista. Mabuhay ka, Idol. Ha? Niyari mo yung kotse ko eh. Ha? Salamat. So, mabuhay po, Pio Salamena, Banalos. Diyan po sa Banalos. At, tingin ko wala na yan. No? Meron pa ba? Iyon na. So, mga kaibigan, balik na po tayo sa pag-uusapan natin. 4:48 na may konting oras. Ang sabi ni Kay Castro, kasi nagalit kasi si Alan Peter Cayetano. Kasi yun po, merong natang hidwaan si NBI Director Kelvin Matibag at si Senator Alan Peter Cayetano. Ah. Kasi iba yung kung ano-ano yung tinatawag ng mga tao dyan eh. Cayetano. Yan ha. Ayoko naman tawagin na ganun siya kasi parang mga bandido yung mga nagtamatawag sa kanya ng ibang apelido eh. So yan. Ang sabi ni Claire Castro kasi nag-react. Sabi kasi ni NBI Director Kelvin Matibag, imbisigan ko. Yan. 2019 na yan. SEA Games. Dahil meron dyan mga 60 billion na pondo, wala namang bidding, ganyan-ganyan. Yun ang sabi niya lang, ha? Hindi ko alam kung anong nasa likod noon. Basta narinig ko sinabi niya. Ngayon, nag-react si Alan Peter Cayetano. Imbestiga nyo, nagalingan nyo yung pag-imbestiga. Oh, I will support that. We will support that. Ha? Pero, imbestigan ko din ang mga kasama ko sa minority. Imbestiga namin ang flood control project. So sabi ni NBI Director Matibag, ano yun? Anyari, saan ang galing yung nagagalit siya? Eh, mandato namin na mag-imbestiga, NBI kami. Di ba? Ngayon, Idol, good PM po, nanonood po kami ngayon, sabi ni Mirna. O, intayin niya, may picture tayo mamaya, ha? Ano, napakita ko na yung picture, napanood niyo ba? Ha, Ate Mirna, yung picture na natin doon sa isang restaurant kasama si Atty. Marco, naipalabas ko na, ha? Mamaya, isesend ko sa inyo para ma-replay niyo, mapanood niyo, ha? O, yan. At congratulations sa samahan ninyo, ha? Okay, mga kaibigan, nanonood para sina Ate Mirna, sina Atty. Marco, ng Parañaque West City. So, yan, mga kaibigan. Nagtataka daw si Colonel si Director Matibag ng NBI kung saan nang gagaling yung galit ni Alan Peter Cayetano nung itineklara niya na mag-iimbestigahan nila yung 2019 SEA Games na kung saan umano. Sabi ni NBI Director Matibag, wala namang bidding. Baka naman nagkakamali si NBI Director. Kasi meron po dyan, pagka ganyan, kahit pa paano, nagbibiding-bidingan yan. Ay, hindi natin alam kung ano nangyari dito, bakit wala itong bidding. Yun ang dinideklara ni NBI Director. At ngayon, ang sabi po, yan, sabi ni NBI Director Matibag, katulad yan ng lalong nagdadasal, na taong nagdadasal lagi, at nagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin. Ang sa akin lang, ang NBI po, we're just doing our mandate. No one is above the law. Ayun, nagtataka rin ako, bakit nung siya nabing iimbestigahan, eh nagalit. Nga naman. Ako rin. I think I shared the observation of NBI Director Matibag. Ano yung gagagalit? At si Pia, yung kapatid po ni Alan Peter Cayetano, na si Senator Cayetano, eh galit na galit din. At ang sinabi nga, ay, sisasalang ka sa Martes eh. More or less, ganito sinabi. Kaya, natatakot ka ba na tanongin kita ng matitinding tanong? Kaya tinatakot mo kami. Eh ano naman, ako naman, with all due respect ko kay Senator Pia Cayetano, eh ano naman ang ikatatakot ng NBI Director? Una, NBI Director yan. Marami ng enkwentro yung nakakatapat, nakakaaway. Mga kriminal po. At malamang sa hindi po, hindi ko alam. Nakipagbarilan na yan sa harap ng mga tao bago yan naging NBI Director. At malamang meron na rin pong natsatsambahan yan. Ng mga kriminal po, ha? Hindi po masamang ang thou shall not kill. Totoo lang po yon. But if you are protecting your life, property, at if you are mandated, katulad ng NBI, hinuhuli nila yung mga kriminal na pagbarilan, justified po yon na maaari na meron din silang mapatay. Kaya mahirap takutin na ito si NBI Director Matibag. At ang sabi po ni Senator Pia Cayetano na baka natatakot ka na more or less kanya sinabi. Tatanungin kita ng matitinding tanong pag ikaw ay nandun na sa witness stand sa Martes. Eh with all due respect ko, Senator Pia Cayetano, si NBI Director Matibag po, Kelvin Matibag, hindi po naman yan accused. He is not a respondent. Si NBI Director Matibag po ay witness. Anong katatakot niya? Yung sasabihin niya lang dyan eh, kung anong nalalaman niya. Pag hindi niya alam, sasabihin niya, hindi ko po alam, Your Honor. Pag alam niya, sasabihin niya, alam ko po yan, Your Honor. Ito po yan. Ito to yung sasabihin niya. Sa kanyang the best of his ability, eh magkakaputulan ng dila at magkakaputulan ng kahit anong putulin. Ipaglalaban niya, yung sinabi niya ay totoo. Kasi yun ang kanyang, yun po yung personal knowledge niya doon sa mga naman natitistiguan niya. And it is a little bit pungent, maanghang, at hindi rin po karapat-dapat, hindi acceptable na sasabihin ni Senator Pia Cayetano. With all due respect po, tatanungin ko siya ng matitinding tanong. Hindi po siya, anong tawag dito, accused. Siya po'y testigo. Ano problema doon? Itanong nyo na lahat ng tanong. Eh nga nga kay yung dalawang NBI, ano, ay nga pala, pinupuri ko po yun, yung dalawang NBI, no? Natumistigo doon sa impeachment. Parehas po tayo, ha? Lagi ko sinasabi, the prosecution, kung mapatunayan na may kasalanan yung kanilang dinidemanda, they will have attained or received justice. But if the accused, in this case, BP Sara Duterte, will be able to prove innocence, that is also the very spirit of what is being tackled dyan po sa Senado, yung impeachment. As I have always emphasized, the impeachment trial, hindi po yan ng bebenga, hindi po yan ano, kundi it holds true and it holds, ito po ay pabor sa dalawa pong nag-aaway na magkatonggali, magkaaway dyan sa Senado, sa impeachment. Makabubuti po para sa prosecution kapag napatunoy nila yung guilt nung kanilang idinidemanda, magkakaroon po ng accountability and justice to the Filipino people. However, on the other hand, on the other side of the coin, if the Vice President proves her innocence, that is also what is the essence of the impeachment. That the truth shall prevail. As the saying says, the truth shall prevail. And let the truth prevail in this impeachment trial. Yung pong may kasalanan, magdusa, parusahan. Yung pong walang kasalanan, wag po nating parurusahan yan. Ha? So yan mga kaibigan po. 4:58 na po mga kaibigan, huwag kayong aalis sapagkat susunod na po yung Power to Unite ni Sister Elvira, Elvira and Father Mike. Special thanks po kay Father Mike. Special favor po. No? So mga kaibigan, bilang pang wakas, magwawakas na po tayo. 4:58 na. Kaya lang, sayang naman. Kung hindi ko pa sabihin to, sayang din. Eh, ha? Na, ayun, hope the President will authorize. Ito sinabi po ng mga prosecution, yes, impeachment. Hope the President will authorize the release of BP Sara's tax records. Representative Isabel Zamora said, former BIR Commissioner Kim Hinares, ang sabi niya, ang Presidente is the final say in it if it is relevant to the case. Importante ba sa kaso? Ha? So kung ilabas yung ano, yung mga tax test nila, yung mga ganyan-ganyan, makabubuti sa katotohanan, ilabas sa katotohanan. So mga kaibigan, sa ngalan po ni AJ Austria, ni Ariel at ng Jericho at lahat ng ating mga kasama dito, ito po ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, pansamantalang nagpapaalam mo pa, magsama-sama po tayong muli sa Sabado, dito po sa ating programang Salimasa. At ako pinag-iwan ng isang, if God is with us, who can stand against us?

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: DZRJ 810 AM Radio Bandido now presents Power to Unite with Miss Elvira Go.
4: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed another parable to the crowd, saying, "The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, 'Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?' He answered, 'An enemy has done this.' His slave said to him, 'Do you want us to go and pull them up?' He replied, 'No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn.' He proposed another parable to them. 'The kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and sowed in a field. It is the smallest of all the seeds. Yet when full grown, it is the largest of plants. It becomes a large bush, and the birds of the sky come and dwell in its branches.' He spoke to them another parable. 'The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed with 3 measures of wheat flour until the whole batch was leavened. All these things Jesus spoke to the crowds in parables. He spoke to them only in parables to fulfill what had been said through the prophet, 'I will open my mouth in parables. I will announce what has lain hidden from the foundation of the world.' Then, dismissing the crowds, he went into the house. His disciples approached him and said, 'Explain to us the parable of the weeds in the field.' He said in reply, 'He who sows good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed, the children of the kingdom. The weeds are the children of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. Just as weeds are collected and burned up with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will collect out of his kingdom all who cause others to sin and all evildoers. They will throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears ought to hear.'" The Gospel of the Lord.
5: Praise to you, Lord Jesus Christ.
4: Let us pray. Lord Jesus, you are the sower of good, of every good seed. Plant your word deeply in our hearts and help us grow in goodness each day. Give us patience when we face evil and the wisdom to trust in your perfect timing. May our faith, though small like a mustard seed, grow strong and becomes a blessing to others. Make us like the yeast that quietly brings your love, peace, and hope wherever we go. Keep us faithful until the harvest of your kingdom. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin, sa mga nakakapanood ng programa ng Power to Unite with Elvira. Ang iyong lingkod, si Father Mike Garcia, kasama ko po dito ang tatlong kamadrihan. No? Kilala niyo si Sister Beth, of course. No? Kilalang kilala. So welcome back, Sister Beth.
6: Thank you, Father.
4: At ang si Sister Jo, alam ko kilala na din ninyo. Kasama na natin ito minsan dito, Sister Jo, di ba?
7: Good afternoon po.
4: Yeah, good afternoon. Si Sister Norma, first time ko siyang nakasama pero pumunta ka na dito. Opo. Last Saturday, no? Wala ako nung last Saturday.
7: Opo, sa inyong lahat.
4: Oo. So, kami po ang makakasama ninyo ngayong Sabado. Abang si Tita Elby po ay meron din uli pinuntahan ng mahalagang appointment. Kaya kami po muli ang inyong makakaniig, makakasama sa loob ng isang oras at kalahati. Pag dinilayan po namin itong gospel para bukas, no, July 19 bukas, ika-16 linggo sa karaniwang panahon. At katulad po, alam ko last Sunday ay parable din, ano? Oo. So ito ngayon yung mga Sundays na ang gospel ay mula kay Matthew na lahat ay parables.
6: Yes.
4: Ito ngayong narinig yung itong binasa ko kanina, tatlong parable po ito, pero magtataka kayo bakit ang hiningi lang na ipaliwanag sa kanila ay yung una. Di ba? Ang sabi ng mga disciples, paliwanag mo sa amin kung ano yung kahulugan ng unang talinghaga. Kasi yung pangalawa at saka pangatlo, yung tungkol sa mustard seed at saka sa yeast ay hindi nila napansin. Pero itong tatlong ito ay lahat talinghaga patungkol sa kaharian ng Diyos. No? Kaya dito natin paiikutin yung ating mga pagninilay, ating mga sharing sa tatlong talinghagang ito. Pero binigyan talaga ng diin ay yung una, tungkol dito sa maghahasik. Kasi parang last ano maghahasik din.
6: Yes.
4: Di ba?
6: Yung bagang Father, tama lang kasi last time ay ang pinag-usapan namin Father ay yung maghahasik. Of course, alam na natin 'yon. Pero ang aming focus during that time ay yung apat na tipo ng tao.
4: Ng heart. Soil, no? Salita ng Diyos.
6: Ng salita ng Diyos. Kumbaga. Napakaganda yung mga
4: Ang ganda ng gospel na yan.
6: Kasi isang, anong tawag doon? Sadya talaga na ayaw intindihin. Nire-reject yung binhi ng kabutihan. Tapos yung isa naman ay anong tawag dito? Madali lang tinatanggap niya dahil pero may pinipili kumbaga kapag dumating na yung unos ay nalulunod na yung binhi, yung inihasik na binhi na kabutihan sa kanyang puso ay nalilimutan na.
4: Yes.
6: Ganon. Tapos yung pangatlo ay yung binhi na nandyan yung interest pero kapag humarap na sa kayamanan
4: at sa mga makamundong bagay
6: nalunod
4: din.
6: Tapos
4: yung mabuting lupa.
6: Yung mabuting lupa, yan yung mga nagsusumikap na anong tawag na maging na isabuhay ang kabutihan. Eto. Yun ngang tamang-tama na naiangkop ito ni Ma'am LB dun sa tunay na kalalagayan ng ating mga minamahal na naglilingkod sa lipunan.
4: Kumbaga, diyan magaling si Tita.
6: Diyan magaling. Oo. Kaya tuwa-tuwa kami kasi mula dun sa mga politician hanggang sa marating namin yung pamilya mismo na pinanggagalingan na kung saan nabubuo ang mga magagandang aral at ang kabutihan at ang hanggang sa makita yung sarili nating pagtugon, yung personal na pagtugon natin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ngayon naman ay di yung pa rin naman yung maghasik hinihasik niya ito sa mabuting lupa. Pero hindi talaga maiiwasan na pagdating ng kadiliman ay nandyan ang mga madidilim din ang kanilang puso na kung saan walang iba kundi yung mabuti ay kung nasaan yung mabuti, naroon din talaga yung hindi mabuti. Yung masama.
4: Oo. Pero dito natin makikita na ang talagang plano ng Diyos at ang talagang iwinasak niya, kabutihan.
6: Oo.
4: Diba?
6: Yes.
4: Kabut-lahat. Tatanda ninyo yung creation story. Hmm. Diba? Every after, everything God's...
6: And found it good.
4: Everything is good.
6: Laging mabuti.
4: Mabuti. Kaya nga, sabi ko, sa simula pa lang talaga, ang talagang gusto ng Diyos, kabutihan, walang nilikhang masama. Kaya hindi sa atin likas yung kasamaan.
6: Yes.
4: Mm-hmm. Ang likas sa atin, kabutihan. Kaya lang, but because of freedom, pumapasok yung kalayaan, na ito namang kalayaan na ito ay kaloob din naman niya.
6: Mm-hmm. Oo.
4: Diba?
6: Kasi Father, may imagine mo lang kung wala tayong kalayaan.
4: Oo.
6: O di ibig sabihin, pwede naman niya nga talaga tayong gawin na, o sige, lahat kayo tumingin lang sa akin. Wala na kayong titignan, wala na kayong mamali, maliban sa akin. Eh, napaka-selfish naman doon.
4: Correct.
6: Kaya love is always open for correct everybody.
4: Yes.
6: Kaya talagang siya ay talagang tunay na pagmamahal.
4: Oo.
6: Yun. Kaya lang, pero tignan mo, Father, ako rin kanina'y nagninilay habang binabasa niyo at saka habang iniistorya sa akin ng aking kapatid na si Sister J yung kanyang mga kung paano mag-struggle yung tao na dumadating talaga yung liwanag at dilim sa ating buhay, kumbaga, na minsan ay, anong tawag dito, minsan ay ikay nasa talagang dadating yung kadiliman sa araw ng gabi.
4: Yeah.
6: Yung mga may araw at gabi bubuuin ng isang whole day or isang pagkakataon. Pero tignan mo Father, sabi ng parang gusto ko rin sana sabihin ay alisin mo na yung mga mga kugon-kugon na yan kasi
4: diba?
6: hindi ako maka-grow, di ba?
4: Di ba sabi nga natin, the earlier the better. Kung nakita na natin na supili na, di ba?
6: Pero
4: iba ang kanyang wisdom. Ibang kanyang wisdom. Totoo nga naman kasi kung hindi tayo maingat,
8: madadamay.
4: Maganda yung intention natin na kuhanin yung putulin agad yung masasama, alisin na agad, ay siyempre yung possibility, baka mamaya madamay pati yung maganda.
6: Yes.
8: Tsaka hindi mo po ma-identify daw yun habang yung damo na yun, habang maaga pa, katulad na katulad po siya ng trigo.
4: Magkapareho po ang trigo at saka ang damo. Magkapareho yan. Pag lumaki na yan, pag namulaklak na, saka lang malalaman na
8: isa. Kasi yung isa, diretso daw po ang ano niya.
4: Yung tulis, yung damo.
8: Saka may kulay.
4: Oo. Pero yung wheat, makikita mo na.
8: Magbe-bench siya.
6: Kalinga.
8: Golden and green siya.
6: Ang galing ano?
4: Green.
8: Opo, golden green. Tapos yung ano daw, yung damo, yung bunga noon ay nakakalason. Kapag yun na nahalo daw yun sa arena, nakakahilo, nakakasuka, at saka nakakamatay din po.
4: Yeah.
6: Oo, so may imagine mo lang, tapos habang sinasabi nyo yan, ako si Sister Elizabeth, binubuo ng dalawang pagkatao. Yung sa isang banda, hindi ako perpekto, nandyan ang kadiliman, nandiyan ang evil at times.
4: Good and evil.
6: At nagtatalo sa aking katauhan yan.
4: Palagi, diba?
6: Lagi nagtatalo na minsan pagkagising ko pa nga lang ng umaga, eh, actually, nahaharap na ako sa dalawa. Either magpa-in-in. Oo, magpapain-in-in muna ako o babangon na ako.
4: Ba ako kasi magdumisan lang, magdadasal pa lang.
6: Hindi ba umaga-umaga pa lang ay nahaharap ka na sa dalawang pagpamimilian. Alin ba ang tama? Alin ba yung mabuti at alin ba yung trigo at alin ba ang wheat dito? At alin ba yung ano damo at ang trigo dito? Diba? Pero tignan mo ha. Ay hindi, babangon ako. Ay yes. Yan nga ba talaga ang tama? Nababangon ako? Diba? Kasi minsan hindi mo ma-determine. O kailangan mo matulog kasi inaantok kapag ano. Parehas na mabuti eh na pagtitignan mo parehas. Parehas naman tama. Pero bakit kinakailangan mamili ka? Alin ang mas
8: between two goods?
6: Between two good. Kasi at this start you are actually facing two good. Kung sino alin. Pero
8: kaya dapat huwag patulog-tulog. Kasi sabi niya, habang natutulog ang lahat.
4: Totoo. Oh. Habang natutulog ang lahat, mag-ahasik ng lagim.
8: Lagim ang kaaway.
6: Tama ka. Dapat nagsisikap. Ang cute, ano, Father? Yeah. Ang cute.
4: Ako nga, umaandar yun din yung aking imagination. No? Imagine mo yung ganong
6: sitwasyon.
4: Yung pinagpareho yung damo at saka yung
6: yung wheat,
4: trigo, and the wheat, trigo.
8: Mahilig po ako maghalaman, Father. Eh.
4: Kaya,
8: yung mga, kahit sa ordinary na halaman, merong mga damo na tumutulad po siya doon sa katabi niya.
4: Yes, totoo yan. Opo. Kasi, deceiving. I-deceive ka. Kung talagang discerning ka, alam mo, tumingin kung ano ang tama at kung ano ang mali. No, di ba? Kaya nga, alam mo, ang paggamit ng talinghaga, although pinaliwanag niya dito,
6: yes,
4: to fulfill the to fulfill what has been said through the prophet, to make
6: alam
4: use
6: mo,
4: of the
6: ang tanging makakasagot laman at tsaka tsumatsamba at tumatama ay ang isang bata, sabi nga ni Ma'am LB noong isang bata. Kasi yun ay inosente, di ba? Yun ay...
4: Hindi komplikado ang iniisip.
6: Tapos laging masaya, ang lagi niyang gusto, masaya siya. Di ba?
8: Tapos laging totoo.
6: At laging totoo, honest. Di ba? Tapos laging devoted kung ano yung kanyang gusto. Ay, naku, sabi kong ganun.
4: So yung ganito, ang madaling maka-interpret talaga yung mga... ay katulad niyan mahilig sa gardening.
6: Yes.
4: Yung mga farmers.
6: Yes.
4: Di ba? Kaya ang crowd dito, palagay ko mga farmers.
6: Oo.
4: Tapos ito din kasing mustard seed sa farming din.
8: Sa farming din po.
4: So, pati itong yeast.
6: Oo.
4: Di ba? Something to
6: do. Sa isang magluluto naman yan. O isang pamilya ang tinatamaan dyan. Kasi isang magluluto, isang nagga-garden o nagwa-farm ganun.
4: Pero tingnan mo yung paggamit kasi nitong mga bagay na ito. Very very rich, napakayaman sa kahulugan. Tapos mamaya pag natin doon sa bakit ito ginamit ni Jesus para ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. Kasi itong tatlong ito lahat kaharian ng Diyos eh.
6: Yes.
4: Di ba?
6: Tapos ang ganda
4: ba yung katulad nitong parable of the wheat and the weeds? Anong relevance dito sa
6: the weeds?
4: Relevance nito sa kingdom of God?
6: At saka sa buhay natin.
4: Sa buhay natin.
6: Na pinaghaharian ba ng kabutihan o ng Panginoon ang ating buhay? O di ba?
4: Pero na-establish natin na talagang from the start, ang intention ng Diyos, kabutihan. Hindi kasamaan. Kasi nga, tinanong siya na ang sabi niya, a man who sowed, you were the one who sowed the good seed. Pero bakit may mga ano, may mga weeds. Tapos ang sabi niya,
8: magtutulog.
4: Diba? There, oo. An diba? Enemy has done this. Very clear from the very start. An enemy has done this. Anyway, so ipagpapatuloy po namin ang aming bahaginan dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 8:10 AM Radyo Bandido.

0: ating gospel, na i-relate pa rin natin ito noong gospel noong nakaraang linggo, kasi ito rin ay talinghaga din yun, parable din. So, yes, iba't ibang uri naman yung lupa, that yung lupa na yun refers to different types of persons, di ba? Yung heart natin, no? Kasi tayo, ngayon, dito, tingnan natin yung, kasi hiningi nga ng mga, hiningi ng mga crowd, ng disciples, sabi kay Jesus, explain to us the parable of the weeds in the field. The wheat and the weeds. Yun yung una. So, sabi siguro, hayaan na natin yung mustard seed. Hayaan na natin yung yeast na alam na natin. Dito sa explanation ni Jesus, napakaliwanag. No? Sino yung naghasik? Ang anak ng Diyos. Ano yung field? Yung mundo. Ano yung good seed? Yung mga anak ng kaharian. No? The weeds, ito yung mga anak ng masama. Demonyo. Yung mga damo. Nalala mo, magkasabihan tayo, masamang damo. Di ba?
1: Mahirap mo matayin ang masamang damo.
0: Kapag masamang damo. At tanga naman makatay niyan. Na-affiliate yan. Di ba? Sa evil, yung bad.
1: Para bagang ganito yan, Father. Yung mga wheat, ibig sabihin. Yung mga taong nagsusumikap na maging imahe ng Diyos. The reality is we are all created in the image of God.
0: Oo.
1: Pero yung mga in image of the enemy, yun yung mga damo.
0: Yeah.
1: Oo. Pero sabi ko nga napakagaling naman ng Panginoon, talagang sobra yung pagmamahal niya na hindi niya pinabunot kaagad yung mga damo, kundi hayaan mong lumago, kasi baka hindi tumubo. Baka sakaling mas manaig yung
0: kabutihan.
1: May influensya sila, ganun. Diba? So, at kapag mas maliit yung mga damo, kumbaga, and these are all our sinfulness, yung mga self-centeredness. Paano kaya yan? Di talagang kailangan talaga ng conversion, mula dito. Kasi kailangan, paano mamamatay yun? Paano mawawala yung mga damo sa atin? So that we will become image of God, not image of the enemy, na naghasik ng mga masasamang damo, kumbaga. Kailangan tayong magbago, conversion. Ibig sabihin, when we want to be converted, we must be able to see the goodness of God. Yung mas lalaki dapat yung mas dadami yung kabutihan para mas madami yung mag-iimpluwensya. Ibig sabihin, pag mas maraming impluensya, mas lumalago, mas madami ang taong magiging kaaya-aya at magiging mabuti.
0: Yan yung bunga na ng dessert, yung pag-decide.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh.
0: Kasi we have to make decision.
1: Mm-hmm. Oh,
0: oh. Diba?
1: Oh, oh.
0: Now, sa pagpili between, alam naman natin kung ano yung tama. Mm. Diba?
1: Pero
0: mahirap
1: gawin.
0: Diba? Alam natin, on its face value, alam natin kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung tuwid. Alam natin kung ano yung nararapat.
1: Pero minsan kasi talaga, sa totoo na,
2: mahina kasi po ang tao.
0: Yan na yun. Yung kahinaan ng tao, papasok na nga dyan yung, kaya kailangan talaga natin yung paggabay. Kasi sa paggawa ng desisyon, very crucial palagi yan. Lalo na minsan, ito pa, parehong pinakikita sa atin na maganda. Diba? Tayo lahat religious, diba? Mayroon tayong mga dinaanan along the way na mga choices in life na kung titingnan natin, pareho naman maganda. Kaya nga, tinuturuan tayo yung discerning process, diba? Mag-discern talaga, dalhin sa dasal. Kasi talagang minsan ang evil one ay talagang inaakit din tayo, maganda rin ang mga pinakikita.

0: Maganda, walang okay, walang masama kung titingnan
1: mo. Very attractive po talaga.
0: Diba? Kaya lang, at the end, doon tayo minsan ginaguide. Saan tayo dadali nito? Ano yung magiging resulta nito? Ano yung magiging bunga nito? Ano magiging mga epekto nito? Doon natin malalaman. Kaya, by its fruit, you will know.
1: Sa huli na.
2: Father, diba? Kaya ba sikat yung sinasabi nila, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kaya talagang sisikapin mo din talaga. Hindi ka kailangan magalit sa sarili mo o magalit sa mga taong sa palagay mo ay mali. Kundi, you really have to influence yourself. Yung kumbaga, paglabanan ito at tulungan mo yung ibang tao sa halip na sa hindi
1: ikaw
2: na maka-
1: ang ma-influensya.
2: Oo, sa halip na ikaw ang ma-influensya, ikaw ang mang-influensya, yung kabutihan. At sa halip din na minamaliit mo yung mga taong walang kakayanan na gumawa, turuan, o di kaya tulungan mo silang makaawin.
0: Oh, di ba ngayon, ang daming doon influencer
2: sa
0: social media.
2: Opo. Kaya talaga yung sinodality talaga, dapat ay humakto talaga, di ba? No? Hindi
0: talaga
2: gumalaw, at hindi pwedeng hindi natin pa, anong tawag doon, hindi natin gawin na magtulungan at magkaisa.
1: Dapat ina-nourish din po natin yung ating yung mabuti sa ating kalooban. Di ba may dalawang factors dyan sa loob eh. Di po ba? Sabi nga kung yun ang pinapakain mo, yun ang magiging ikaw. Di ba? Sabi may leon at saka may tigre. Tupa. Di po ba? Leon at tupa po. Halimbawa, no? Opo. Di ba? Kung anong pong pinapakain mo araw-araw, ay di yun ang magiging ikaw. Di po ba? So yung pag, kung palaging gusto mong magalit, mainis, ay di nagiging Leon o tigre ka kaya, no?
2: Pero pag lagi naman nakangiti at nakatawa yung iyong kasama, hindi ka makakagawa. Hindi mo alam mo, may kasama kami, may nakasama ako sa community na kahit anong galit mo, hindi ka makagalit dahil nakangiti siya lagi. Napaka charming at napaka. Kaya hindi, wala ka nang magawa.
1: Kaya nga daw sabi, pag sinasalubong ka ng kumao, isasalubungin mo ng open hand, di ba? Kaya para hindi ka makikipag makikipag-away, di ba?
0: Si Sister Jo.
1: Ikaw naman, Sister Jo.
3: Ano po yan eh? Nandiyan dyan din yung isang parable na yeast, yung dough. Di ba, kailangan itong mag-wait tayo ng panahon. So, hindi naman siya yung biglang nag-alsa agad para magkaroon ng magandang bunga. So, yung talagang sabi nyo nga po kanina yung discernments. At sa pag-discern mo, nag-aalat ka talaga ng panahon. So, titimbang-timbangin mo ang mga bagay-bagay para maging maayos ang iyong decision. Kumbaga sabi natin ay side by side, evil and good. So, from that pagbibigay mo ng panahon ng pagtimbang-timbang, so makikita mo talaga doon ang magandang yung kahulugan na dapat mong gawin na mas maganda. So doon yung fruits na yun, nakikita natin na mas maganda yung magiging resulta nito sa ating buhay. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Diyos para sa atin.
0: Uh-huh. In the long run, pagtitingnan natin, ang papanalunin talaga natin palagi yung kabutihan. No? Pero there are instances talaga na sa mga panahon ngayon, di ba, nakikita natin. Maganda naman sana yung simula, yung hinasik na butil sa kanila, maganda naman. Nag-aral sa mga prominenteng Catholic schools, di ba? Yung formation nila, kung titinan mo, okay naman. Tapos kung ang family background naman nila, sa tingin mo, okay, sakto lang, mabubuti naman. Pero bakit nagkaganon? So yan na yung influence nung sistema. Diba?
2: Yeah. Mm-hmm.
0: Yung sistema na umiiral, tapos pumasok na yung sarili.
2: Mm-hmm.
0: Kasi kapag talagang pinairal natin yung ating sarili, inuna natin palagi yung sarili, at inisip lagi natin yung sarili, hindi na natin nakita yung iba, ang magiging bunga talaga niyan, masama. Yun ang kalaban lagi natin eh. Kasi kapag pinairal natin yung, di ba, kapag tayo gumagawa ng desisyon. Sabi nga, kapag when you are confused, do not make any decision. Di ba? Mayroon ang kabilin-bilinan sa atin. Sa ating discernment process. Kaya, pinatitimba, pinadadasalan sa atin, tinitingnan talaga natin. Kung baga ay kinikilatis natin, kinikilala natin, hinuhubaran natin yung inihahain sa atin, di ba? Inaalam natin kung saan tayo dadalhin ito. Oo. Kapag nakita na natin, ah, so alam na natin na, ah, alam mo, ito lang ang hint palagi sa akin na maganda ang yung sakripisyo na maraming hinihingi sa atin. Marami ka, kumbaga, tanggalin mo yan, alisin mo yan. Yan yung self. Di ba? Na kapag nahubaran na, ito lang ang natitira, ito yung gusto ng Diyos.
2: Yung saging kakainin natin. Para ka naging, yes, para ka nagbubukas ng
0: alisin
2: aran.
0: Mo to.
1: Ang gusto yan dyan sa yung hindi natin gusto eh. Hindi po ba? Oh. Kasi mahirap, mahirap i-surrender.
0: Yeah. Meron po. So yung element of sacrifice. Opo. Yan. Element. Very, very, ano yan, yeah. Very, very important to see kung talagang ang pipiliin natin ay yung kabutihan. Kasi walang madali. Talagang padadaanin tayo sa butas ng karayo.
1: Kaya na prayer po siguro, Father. Yan, prayer. Para yung nourish mo, ma-develop mo yung mga virtues, yes. Mga values in life. Yeah. Like for example, patience, yes. Di ba ba? Tapos yung para patience to wait na, opo. Yung mga moderation, di ba ba?
0: Yes, everything.
1: Lahat na mabubuti, na-nourish mo yun sa sarili mo. Para ikaw din mismo ay tumaba, lumago, at matalo mo yung darnel. Hindi po ba darnel ang sabi nila doon eh. Matalo mo yun at maipit sila. Hindi po ba ganun? So parang ganun sila ang ma-influensya natin ng ating mga kabutihan. Hindi tayo ang ma-influensya nila. Yun.
2: Siguro, at saka kailangan talaga natin, Father, matutunan talaga natin yung makinig.
0: Makinig
2: sa tinig ng Panginoon. Yung tinig na hindi para bagang ikaw lang at ang Diyos ang nakakarinig.
0: Yes.
2: Diba? Yung tinig na yan, yung napaka-importante yun, yung matuto tayong makinig sa Panginoon sa pamamagitan ng siguro sa unang-una na lang, katulad nito, kaya natin pinagninilayan ang salita ng Diyos, ay inaasahan din ang bawat isa na talagang makikinig sa mga salita ng Panginoon at pakikinggan natin at hihingin natin ang tulong ng Espiritu na nasa sa atin.
0: Yes.
2: Because ang Diyos ay nasa sa atin. Yun na nga eh, nasa sa puso natin, nasa sa pambuong pagkatao natin. Tayo yung mga imahen ng ating Panginoon. Pero ang problema nga lang eh, anong tawag doon? Hindi tayo imahen ng ating ng mga kaaway, kundi imahen tayo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, imahen tayo ng goodness.
0: Yeah.
2: Naalala ko tuloy kung sa palagay mo ay binigyan ka ng Diyos ng pag na-discover mo yung kayamanan na bigay sa'yo ng Panginoon, ay abay ito the max mo yun na ibibigay sa iyong kapwa. Kung yun ay pagiging mabait, kindness, matulungin, to the max na gagawin mo sa lahat ng pagkakataon, para sa ganun ay matabunan lahat ang mga bagay-bagay ng mga kasamaan at walang space yung damo na pumasok sa pagkatao mo dahil abala ka sa kagagawa ng pagbibigay ng iyong na pagbibigay ng regalo ng Panginoon na mayroon ka. Ito na yung tinatawag natin na kapag napakinggan mo na at nakita mo na natanggap mo yung bigay ng ating Panginoon, tapos ito ay pinakinggan mo mabuti nang hindi nagmamadali, ay hindi ka dapat titigil, hindi ka dapat na, wala talagang limit dapat yung pagbibigay mo sa Kanya para walang space of emptiness na kung saan papasok itong mga masasamang damong ito sa pagkatao natin. Pero tapos, para sa akin ay, ang grasya ng Diyos ay lagi talaga nating hihilingin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi wala tayong kakayanang gumawa ng mabuti kahit isang kapiranggot na mabuti kung hindi
0: apart
2: niya
0: from him.
2: Kung tayo hindi niya kasama.
0: Yeah. So ngayon, titingnan natin ngayon bakit ito ginamit ni Jesus to explain the kingdom. Mm-hmm. The kingdom of God. So, ang nakikita ko lang dito na sa kaharian ng Diyos, no, sa mundong ito, both good and evil exist.
2: Mm-hmm. Yeah.
0: That is a fact. That is the truth. Pero binigyan din tayo ng kakayahan ng Panginoon na labanan ito, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga likas talaga sa atin ang kabutihan, hindi likas yung kasamaan. Kasi nilikha tayo ng Diyos eh. Hindi tayo nilikha ng evil one.
2: Mm-hmm.
0: Kaya pairali natin yung kabutihan. Pero tingnan ninyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Na although at the end, no, pagdating ng panahon sa harvest time, may kalalagyan,
2: mm-hmm.
0: 'di ba? Pero at the moment na tayo ay nabubuhay, isa lang ang palaging inaano sa atin, kaya nga alam ninyo yung alam ng Diyos ang kahinaan natin. 'Di ba? Alam na alam niya, kaya nga sa kanyang paulit-ulit na pagtuturo, yung elemento ng pagpapatawad,
2: mm-hmm.
0: nandiyan. Mm-hmm. Hindi niya inaalis. Tapos, tingnan nyo lang yung panalangin tinuro sa atin, yung Lord's Prayer. Mm-hmm. Very significant yung pagpapatawad, yan ang pagpapatawad natin.
2: Mm-hmm.
0: Ang condition pa nga, kung paano tayo patatawarin ng Diyos, kung tayo ay nagpapatawad,
2: mm-hmm. di ba?
0: Sa ating kapwa. Kaya, tinitingnan ko yung ganitong anggulo na sabi ko, tingnan mo nga naman ang Panginoon, pero hinahayaan niya na matuto tayo sa buhay at piliin palagi siya. Pero along the way, alam naman niya ang kahinaan natin. Pero yung kahinaan na yan, hindi niya sinusukuan.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: Oo, totoo yan.
0: Hindi niya sinusukuan. Hindi niya ito tinatalikuran. Tayo rin naman, ang hamon sa atin talaga. Harapin natin, una, na ang mundong ito ay hindi perpekto. Kung maganda sana kung umiral, siguro kung talagang ang gusto ng Diyos nung una pa lang, perfect.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Sa creation story, everything talaga, everything was done in His term, in His time, in His words, perfectly. Lahat ng nilikha maganda,
2: mm-hmm.
0: eh kaya lang merong pumasok, the enemy. Pero hindi niya yun sinukuan. Imaginin mo, pinadala pa yung kanyang kaisa-isang anak para tayo, para yun ma-repair, para yun maibalik. No? So ngayon, ang simbahan, ganun din. Ang simbahan hindi nagsasawa sa ganitong mga gawain. Kaya may mga sacraments, di ba?
2: Yeah.
0: Binigay sa atin ang sakramento, iniwan sa atin ng Panginoong ni Jesus ang mga sakramentong ito. Gawa nga ng kahinaan natin.
2: Mm-hmm.
0: Pero yun nga, palagi pa rin tayong binibigyan ng ang pagkakataon, ang mga chance, hindi lang isa, mm-hmm. hindi lang dalawa.
2: Okay.
0: Many, many chances.
2: Merci.
1: At patuloy talaga po siya nang ibigay ng grasya. Ano po, na walang, na hindi tayo deserve pa.
0: Yes.
1: No? Kahit na tayo ay nagkasala, nandun pa rin yung biyaya niya, parang ulan na wala siyang pinipili kung saan papatak. Opo, ganun din yung araw na patuloy na kung binibigay kanino, sa atin lahat. Ano po?
0: Both good and
1: na,
0: evil.
1: Na sana po yung ating makikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin at yun ang pipiliin natin. Hindi yung nakakasakit ng kanyang kalooban, kundi yung nakakapagpapasiya ng kanyang kalooban.
0: Nakakatuwa.
2: Mm-hmm.
0: Kaya, alam mo, pag ganitong mga tinitingnan ko na, sabi ko nga dito, at the end, they will throw them into the fiery furnace. No?
2: Okay.
0: Yan siguro, yan ang yung mga matitigas sa ulo na hindi na nakikinig.
2: Mm-hmm.
0: O talagang pinabayanan nila ang kanilang sarili na pairalin yung kasamaan. Pero sana, tayo kasi habang nabubuhay, pinapadama sa atin ng Panginoon ang kanyang walang hanggang pagmamahal, pagkalinga, pati yung pag-unawa. no? Pati yung kanyang habag na imaginein mo kapag nagkasala tayo, kung humihingi tayo ng patawad sa kanya, nabubura din yan. Wala siyang natatandaan. Diba? Ganyan lang Diyos.
2: Tayo lang, Father, ang nakakatanda. Parang tayo lang, Father, ang nagtatanim hindi ng sama ng loob. Alam mo, habang tinataniman tayo ng kabutihang loob, tayo naman
0: nagtatanim.
2: Ay nagtatanim. Farmer din tayo pala. Nagtatanim ng mga sama ng loob.
0: Dalang ang kahinaan ng tao.
2: Oo, diba, no?
0: Talagang mahina ang tao.
2: Oo.
0: Oh, pero wag nating gawing excuse yan.
2: Yes.
0: Yan ang kabilin-bilin ng si Cardinal David.
2: Oo.
0: Diba? Wag nating sasabihin sapagkat tayo tao lamang.
2: Kundi,
0: tao tayong nilalang, tao tayong redeem. Diba? Redeem. At meron tayong kakayahan na to say no to all this evil.
2: Yeah.
0: Yan lang ang napakagandang wag natin sasabihin na sapagkat tayo'y tao lamang. Tao, totoo tayo'y tao lamang, pero tao tayong nilikha ng Diyos, tao tayong iniligtas.
2: Tao tayong
0: minamahal ng Diyos.
2: Tao tayong may kasama, hindi tayo nag-iisa.
0: Yeah.
1: Pwede diba? Na natin pong itanong sa sarili, sino ako, saan ako pupunta, at
0: yes.
1: Sino ba ang nilikha sa akin, di po ba? Kaya nga, lagi nating iisipin na hindi tayo nandito lang, mag-i-end lang ang buhay dito, kundi meron pa tayong pupuntahang ibang lugar.
0: At meron tayong destinasyon. Hindi itong lupa, ito ang ating final destiny, no? Meron tayong, meron nakalaan, that's the kingdom of the Father. Nakalaan para sa atin.
2: Meron tayong...
0: Imagine mo, namatay si Jesus para lang makabalik tayo dyan. Diba?
1: Kaya nga ito po ang pinagsisikapan natin, hindi po ba? Dahil binuksan na dati ang paraiso, isinara naman ngayon ng tao kasi nagkasala siya. Ngayon nagpadala na ng anak para mabuksan ulit. Tayo na lang ang magtatrabaho para tayo makapasok doon.
0: Yun lang ang ating pinagsisikapan. Okay. Kaya siguro ito pa ulit-ulit na binabasa ito. Para yung ganito mga talinghaga eh, para magising ulit yung ating kamalayan at hinahamon tayo actually, no? Ito naman ang challenge sa atin. Kasi kung titingnan natin, kaya natin magpakabuti. Mahirap kaya magpakasama? O siguro sabihin natin sa iba, madaling magpakasama.
1: Kaya pag gusto mo pumunta sa impyerno daw, gusto mo talaga? Ginusto mo.
0: Opo. Ginusto mo.
3: Kasi kapag binibigyan palagi tayo ng chance ng para magbalik.
0: Napakaraming chances.
3: Sabi nga limitless.
0: No, not once, not twice, but limitless.
2: Kaya talaga kung hanapin mo talaga yung mga kapwa mo, kumbaga, kailangan ding hanapin mo yan. Remember Pedro? Remember Judas? Si Pedro at saka si Judas, parehas lang naman na nagkasala. And yet, ang kaibahan ni Pedro ay hinanap niya ang kanyang mga kapwa. Kapwa ang yung kapwa natin na mga makasalanan na kayang magbago.
0: Nagbago.
2: Magpakumbaba, na tumatanggap ng habag, kumbaga. Yeah. Yun ang mga hanapin, hindi yung huwag hayaan na ikaw ay nag-isa.
3: Kasi mapagmataas.
2: Dahil kung magkataong ganyan, ay magpapakamatay ka katulad ni...
0: Iscariot, ay ni Judas.
2: Judas.
1: Ang haanin. Ibang tinig po ang nadinig niya eh.
2: Oo.
1: Hindi siya nakinig.
0: Si Pablo, si Saul, no? Imagine mo si Saul, di ba?
2: Hindi naman.
0: Talagang mamamatay tao. Kasi nga, pinapatay pa niya yung mga naniniwala kay Kristo.
2: And yet,
0: tinawag siya.
2: Tinatawag siya ng Panginoon.
0: Diyan mo talaga makikita yung... Tsaka yung
3: kabukasan natin, bawat isa.
0: Open yung puso na makinig, sumunod sa tawag ng Panginoon. At talagang talikuran yung lumang sarili.
4: Oo.
0: Kaya dito sa atin, kapag pinairal kasi talaga natin yung selfishness, that's the beginning of everything. Malulunod tayo, mawawala tayo sa tamang landas, iba yung ating napapakinggan, kaya yung sarili palagi natin ang uunahin natin.
2: Ang sabi nga when you begin to be righteous, ikaw na lang lagi ang tama. Ay wala ka nang papatutunguhan.
0: Yeah.
2: Lahat ay lalayo sa iyo.
0: Tingnan mo yung damo, hindi marunong mag-bend. Dire-diretso yan hanggang ano yan, mga pagmataas. No?
1: Kaya pero bunga po niya medyo maitim. Ano po?
0: Pero ang trigo,
1: nagbe-bend kasi
0: nag-bend siya at nagiging brown. Life-giving. Di ba? Napakaganda po nito ng aming mga sharing sa ano na ito, sa salita ng Diyos na ito. Anyway, magbabalik po ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 8:10 a.m.
4: Magandang gabi po. Nagbabalik ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DZRJ, 8:10 a.m. Radyo Bandido. At ang inyong lingkod, si Father Michael Silla pa rin po. At kasama ko sina Sister Beth, Sister Norma, at saka si Sister Jo. So magandang gabi na sa inyong tatlo.
5: Magandang gabi po, Father.
4: Excuse me. Last ano na natin to. Last part ng ating programa. Kaya itutuloy natin itong ating sharing. Ngayon, dito sa explanation ni Jesus, nabanggit niya kung anong gagawin doon sa mga damo. No? Kukolektahin, tapos tatalian, susunugin. 'Di ba? Ito naman ay kung titingnan natin yung dynamics natin sa pag sa gawain na ito, yun yung normal. Kasi ang damo, wala naman silbi, dapat talagang sunugin. Di ba? Pero, sa buhay natin, in relationship with God, ito yung tinatawag na cleansing at yung mga damo na dapat natin tanggalin sa ating buhay. Kasi itong damong ito, ito malamang yung magdadala sa atin sa impyerno. Na kung saan masusunog doon lahat na walang tigil na apoy, no? Pero ano eh, yung bang pag sa harvest pa lang, sa harvest time, doon na ang sorting out. 'Di ba? Yun ang nakalagay dito. They will ang sino ang mag-aani, ang mga harvesters, mga angels, no, yung mga weeds are to be collected and burned up with fire. Tapos yung mga wheat may paggagamitan, di ba? May paggagamitan. So siguro nga yung ating direction sa buhay, palagi yan, sabi nga ni Sister Norma kanina, sa buhay natin the presence of good and bad is always there. Hindi natin po pwedeng ikaila yan. Hindi natin po pwedeng i-deny na, ay hindi, ako 100% good o sasabihin din 100% bad. Walang ganon. There is no such person as perfect person. Kaya nga pati ang lipunan natin, imperfect because of human beings. Kahit din naman sa religious life, di ba? Sa community, there is no perfect community. Why? Because ang community is composed of persons, not of angels.
5: Kahit sa pamilya pa din.
4: Kahit sa pamilya, exactly.
1: meron talagang
4: lumalabas
1: na hindi maganda.
4: Kontrabida.
1: Opo.
4: Oo. Kaya minsan nakakalungkot, di ba? Na kayo mayroong mga joint efforts na nag-uusap-usap, pinag-uusapan pa paano natin kukontra. Minsan may mga ganong bagay na umaabot sa punto just to fight the evil. Yun lang naman ang intention natin kasi nakikita natin na iba yung galaw, iba yung kakaiba yung interest, kakaiba rin yung takbo ng utak. Kaya yung nagkakaisa ay yung magaganda, yung mabubuti. Nag-uusap-usap tuloy, pinag-uusapan, pinagpaplanuhan.
5: Tapos minsan naman yung usapan, minsan nadadala na rin sa, napapasama na rin sa evil.
4: Oo, totoo yan.
5: Oo.
4: At the end, kung titingnan natin, ako, baka mamaya ito ay papunta na leaning towards bad.
5: Kaya talaga yung openness in the community, yeah. Openness in with one another in families.
4: Sa relationship.
5: Oo, sa relationship ay
4: in general
5: halaga.
4: Mm-hmm.
5: Oo.
1: At saka kung ikaw naman ay meron kang kaalaman at meron kang may malaki kang pagmamahal, ikaw na lang ang umunawa, hindi po ba?
4: Oo, totoo yan.
1: Hindi po ba? Kung sino ang may malaking pagmamahal, siya ang may laki. At may malaking kaalaman, ay siya na lang mag-unawa. Para naman yung mga taong hindi pa
4: kulang.
1: Yung mga kulang ay kung mararamdaman nila na tinatanggap sila at minamahal sila, baka sakaling magbago. Kasi kung na isang bata, lahat may kwento na isang bata, no, lahat na lang nagsasabi sa kanya na magbago ka na, magbago ka na. Hindi pa rin nagbabago, lalong naging tawag dito?
4: Masama.
1: O naging masama. Pagkatapos, pinabayaan, wala nang nagsasalita sa kanya. Aba, naisip niya, wala nang nagsasabi sa akin na nagbago po pa din.
4: Oo, oh, yun. Oo. Siguro yung bang, hindi naman siguro yun to tolerate yung kasamaan, kundi to give time na makapag-isip, makapag-nilay-nilay. Minsan kailangan din natin dumaan sa ganun na proseso. Ito yung mga tinatawag natin na purgation, no? Paglilinis, siguro yan ang purgatorio. Hindi ko lang alam kasi hindi pa tayo napunta doon. Ayan ang ang towards the end, the explanation, the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. So talagang iiral pa rin at the end ang kabutihan.
1: At ang katotohanan.
4: At ang katotohanan. Kaya lang, syempre, we have to work for it. Hindi natin po pwedeng hayaan na umiral yung kasamaan. Katulad na nangyari ngayon sa ating pamahalaan, sa gobyerno, ang dami natin na alungkat na baho, di ba? Ang dami na ilawan, ang daming nalaman tayong mga nakakasukang mga pangyayari na hindi natin maubos maisip kung bakit may mga ganun. Kaya nga minsan naawa ako sa mga simpleng tao, sabi nila, sayang yung pera, Father. No? Kung ginamit lang sa tama, mayaman tayo. Sabi ko sa kanila, now that you realize all these things, nalaman na ninyo, ang pagbabago sa atin din magmumula, hindi sa iba. Kaya dapat, kung gusto natin mabago ang sistema, kung gusto natin mabago ang lipunan, mabago natin ang pamahalaan, magsimula tayo sa sarili natin.
5: Totoo po yan, diba? Father. Kasi sa butuhan lang Anong tawag doon? Malilimutan ng lahat ng pagmamahalan dahil lamang sa bayad ng boto.
4: Oo, 500.
5: O, diba? 500 hanggang sa maging 5,000, hanggang sa maging 50,000.
4: Yeah. Malapit na naman ang barangay election.
5: Oo.
4: Diba? This year?
5: Oo.
4: November.
5: Kung panatilihin natin yung ganito na tinatanggap natin, tinatanggap natin yung mga bayad-bayad. Sa palagay nyo kaya masisisi kaya natin ang mga
4: leader
5: na hindi,
4: kasi siyempre babawiin nila eh.
5: Oo. Mm. Kasi naman humingi tayo eh. Tinanggap correct natin yung mga iyon. Pero pag hindi natin tinanggap yun, may karapatan tayo sana na magrarara.
4: Oo,
5: yung mga ganun.
4: Mag-ingay.
5: Pwede sana natin ibaglaban yung mga karapatan natin at ng kung ano-ano pang mga hustisya na dapat. Kaso nga lang, minsan, nagiging talamak yung ano, nagsisimula sa maliliit.
4: Yeah. Alam mo ba, Ter, nung ako'y nasa dalawang probinsya na napuntahan ko, at pangatlo, pero dalawang probinsya na napuntahan ko na inabutan ako ng eleksyon. Parehong senaryo dito sa dalawang probinsya na ito. After election, napakayaman ng tao.
5: Mm.
4: Purong puno ang mall, at talagang pumunta ka sa mga appliances, ang dami namimili ang appliances.
5: After election.
4: Mm-hmm. So sabi ko, talagang tumanggap. Kasi halimbawa, yung may nagkwento nga sa akin, Father, nakaganito kami. Kasi per head. Ganun ba ako? Tapos nagpalakihan pa kasi hindi sila pare-parehong binoto. Nagtanong yung ano, magkano yung ganito doon sa kabila o dudublihin. Hoping na makukuha niya lahat, no? Eh, hindi naman. Kaya nga, alam mo, sabi ko nga, well, sana nga yung pera nilagay niyo sa bulsa, yung boto ninyo na sagrado sa balota, no? Tama nang yung ganun, no? Kaya, pero totoo na, sabi, gumagalaw ang pera kapag talagang eleksyon. A night before, nandiyan na yung tinatawag nilang kamangan.
1: Gapangan.
4: Sa Bicol, kamang. Gapang. Gapangan na yan. Kaya, Diyos ko po, Lord. Kaya, yung totoo, tama yung ating, ano, na kung gusto natin mabago ang sistema ngayon at hoping na mabago pa natin ang umiiral na ganitong karumihan sa ating buhay politika, simulan talaga natin sa sarili natin. Simula tayo sa sarili natin. Pumili tayo ng maayos ngayong eleksyon ng barangay. Tama, sana naman ay gamitin natin yung mga tama. Piliin lagi natin yung tama. Piliin natin yung tuwid. Huwag tayong padadala doon sa mga anak ng kadiliman. Kasi talagang doon tayo ngayon, tingnan natin, saan tayo ngayon? Nasa kadiliman. Gawa ng ganito mga, hindi naman lahat sana, na damay pa, pati yung mga gumawa ng kabutihan, di ba? Damay-damay na. Walang ligtas. Lahat tayo naghihirap ngayon. Kaya yung ganitong mga sistema, maging ano talaga sana tayo, yung influence, good influence, katulad ng yung dough, yung sa yeast. Ang influence ng yeast, konti lang, pero ang epekto niyan, malawakan. So tayo naman, kahit maliit ang ating galaw, malay mo, ma-influence natin yung ating yung lipunan.
1: Kasi yung maliit na kabutihan, Father, di ba? Maliit na kabutihan ay ginagantimpalaan talaga. Kahit nga yung isang basong tubig na maibigay mo doon sa nauuhaw, di ba? So, siguro yung huwag tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan.
5: Kahit maliit, basta paulit-ulit.
4: Oo.
5: Patungong langit.
4: Correct.
5: Sabi ng Pondo ng Pinoy.
4: Pondo ng Pinoy, oo. Kahit maliit, basta paulit-ulit. Ano?
5: Makakarating
4: tayo sa langit. So, ito yung ganito mga konsepto na kung titingnan natin, yun din naman, maliliit na butil, di ba? Nagsisimula sa maliit. Katulad nung mustard seed, napakaliit niyan. Pero pag lumago, di ba? Napakalaking kahoy.
5: Yung batang nagbigay ng tinapay, wow.
4: Uh-oh.
5: Iyan ang nagdala sa kanyang matatapos ng pag-aaral.
4: Correct. Meron ako nakitang hindi ko matandaan kung saan ito, para kaya lang ano ko alam ko Thai movie ito sa Thailand. Yung isang mahirap din naman na tao, na una niyang ginawa ng kabutihan yung halaman na tuyong-tuyo na, umuulan nung dumaan sa doon, inilagay niya sa binubuhusan ng tubig. No? Nilagay niya yung doon sa binabagsakan ng tubig, isinahod niya yung
5: paso.
4: Paso na patay na yung halaman. Tapos, may dinadaanan siya lagi na mag-ina, may karatula na help me finish my schooling, something like that, mabata pa. Yun ang paulit-ulit ng ginagawa niya, bibigyan niya ng hindi maabot ng makaya niya. Tapos yung matanda naman na nagpupus ng cart, nagbibenta siguro ng mga lugaw-lugaw, lagi niyang tinutulungan na iangat sa sidewalk. So nakikita siya ng iba mga tao na day in, day out, yun palagi ang ginagawa niya. Yung halaman, dinadaanan niya kasi siguro doon yun yung bahay niya, dadaanan niya talaga yun. Dumating yung punto na yung halaman na buhay, nagkaroon ng mga dahon.
5: Yes, bulaklak.
4: Tapos yung mag-ina na dati dalawa silang namamalimos, ngayon yung nanay na lang. Hinanap ngayon yung bata. Tapos maya-maya, may tumawag sa kanya. Naka-uniform na yung bata.
5: Galing.
4: Oo, naka-uniform na. No? Pumapasok na siya. Yung matanda, very jolly pa rin sa pagsaserve ng mga kumakain sa kanya. Tinutulungan pa rin niya, nagsaserve siya. So, may yung mga ganong gawa, sinuklian din ang kabutihan.
5: Totoo po yan.
4: Yung mga maliliit na bagay, tingnan mo yung mga ganon, may the fruit, no? Maganda yung ganong mga ginagawang, hindi man natin yan agad-agad makikita yung bunga, pero in the long run, alam natin na pag gumawa tayo ng kabutihan, susuklian din yan ng kabutihan.
5: Ano kaya ang pinakamagandang, siguro ang magandang tanong ay sa sarili natin ngayon ay, ano kaya pinakamagandang magagawa natin? Maihasik natin ang kabutihan sa ating kapwa. Kasi kung bawat isa ay nag-iisip kung anong kanyang gagawing kabutihan para sa kanyang kapwa, baka nga magbago ang Pilipinas, Father.
4: Oo. Simulan natin sa sarili. Di ba?
5: Oo.
1: At saka natatalo po kasi ang kasamaan, di po ba? Kasi charity covers the multitude of sins,
4: correct,
1: di po ba?
4: Uh-huh.
1: So kapag gumawa tayo ng mabuti, pati yung ating kasalanan, na maliliit na kasalanan natin, natatabunan na rin at mapapatawad.
4: Papatawad
5: na.
1: So siguro ay pinakamaganda ay mag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan.
5: Yun. Yan ba?
4: You're giving witness. So
5: mag-unahan siguro, na lang.
4: Yeah, siguro.
5: Ano ang gagawin mo araw-araw?
4: Yeah.
5: Oh, from your house to the school or to your office. Yung araw-araw ba na kabutihan?
4: Yeah.
5: Ano yung magiging ano pangalan mo pagkatapos? Di ba unti-unti ka nahuhubog dun sa ginagawa mong ganun? Ano yung magagawa ng bawat isa araw-araw para sa ganun ay meron kang maiiwanan na inihasik na binhi sa iyong kapwa?
4: Oo. So yung pagiging ano natin, pagiging tao na responsibilidad, tao na merong kamalayan tungkol sa kung sino tayo, na tayo ay nilikha ng Diyos, na tayo ay kanyang kawangis, na tayo ay mayroong pananagutan sa bawat isa, di ba? Sabi ko nga, kung yun lang maging guiding principle natin every day, kahit kaliit na magawa nating kabutihan, paghasik na yun ang kabutihan eh. At huwag na natin hintayin na makita pa tayo, or huwag tayong papansin. just do things accordingly. At alam natin na ito ay magiging ang magiging bunga nito ay hindi lang sa sarili kundi pati rin sa kapwa.
1: Ganda din po yung Father, yung ma-anticipate mo rin yung mga pangangailangan ng kapwa mo.
4: Oo, correct.
1: Kung kaya mong ibigay,
4: ibigay.
1: Opo.
4: Oo.
1: Lalo na sa mga maliliit na bagay.
4: Yeah. So ito yung mga na pwede natin ibahagi, pwede natin ihasik para naman tayo ay maging manghahasik ng kabutihan. Hindi ng kasamaan. Pero lagi po natin tatandaan na hindi tayo sinasawaan ng Diyos. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nariyan, naghihintay sa atin. At tayo naman, sana ay wag bumigay, no?
5: Wag mag-give up.
4: Wag mag-give up. Maging masino? Sa paggawa ng kabutihan. Kasi yun tayo eh. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo magkakapatid. Tayo ay nilikha na kawangis niya. Kaya likas po sa atin ang kabutihan. Pairali natin yung kabutihan. So maraming salamat po sa pagsama, pagpunta nyo dito. Pagsama-sama natin dito sa programa na ito. At sana ay nakapagbigay tayo ng kahit konti man lang na aral o inspirasyon at yayain natin sila na magsimba bukas kasi Linggo yung kaya po at na marinig ninyo ang salita ng Diyos. Marami pa kayong maririnig ng mga reflection tungkol dito sa gospel na ito. So sana po ay nakapagdulot kami sa inyo ng mga punto para pagnilayan tungkol dito sa ating gospel bukas. Hanggang sa muli, ang programa ng Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Okay, so we have a request here, and we just like to sing a bit of that song because we still have a lot to discuss. Sabi ni Lily pa request naman daw ng Fly Me to the Moon.
1: Fly Me to the Moon? Oh,
0: meron tayo niyan.
1: Oh, Fly Me. Yeah, okay.
0: Okay. Mm-hmm. Oo, pero wag sana tayong mukhang ano, no? Pag mukhang unggoy.
1: Hindi naman.
0: Di ba? Pero alam mo ba ang mga pinadadala sa ano, sa space? Papadali sila talaga ng monkeys.
1: Talaga?

0: Mapapagalitan ako eh. Kinuha ko na naman daw yung second voice. Anyway, kaya sabi ko, oh, tama na yan. Iba naman. Anyway, ano ang gusto nyo? Meron mo tayong natitirang oras.
1: Meron pa tayong 4 minutes.
0: Sabi ni Ma'am Miles, di ko maistorbo kamiting niya sarili niya.
1: Oo, parang meditation ba?
0: Nag-meditate na si Manong Orly. Oh, thank you, Rebecca. Ang daming hearts.
1: Mm.
0: Mm. Ay, team song ni Grandpa at ni ex niya.
1: Yun ba?
0: Ma'am Miles naman eh. Kinukulat mo ko.
1: Meron yata nahalukay.
0: Namin nahalukay pa kami.
1: Oh.
0: Ay, Diyos ko. Okay. So, anong last song natin? Okay. Our last song is something that we would like to wish upon everyone. Because, well, we love you all. Okay.

0: with her brother, our City Vice Mayor Arnold B. Arcillas, and of all the members of the Sangguni Ampang Lungsod for this milestone activity on the greening, on greening and preserving the environment of the city of Santa Rosa. Congratulations again to the cityhood anniversary of the city of Santa Rosa, and my utmost and deepest greetings to our dear mayor on her birthday on this coming July 31. I wish her more blessings, good health. Tatak Arcillas, serbisyong wagas.
1: Sa Green Awards 2026 po ay meron tayong 148 na mga companies na bibigyan po ng award for their achievement, no, and participation sa mga environmental programs ng city. Hindi lang tayo on sustainable development goals, tayo po ay we're moving towards a circular economy na kung saan mula sa production ng mga goods to consumption and to waste management, tinitingnan na po yan ang syudad. Our climate, our future. Tatak Arcillas, serbisyong wagas.
2: Para sa akin po, indeed it is an honor at napakahalaga po na every year this is and this has become a very important awards dahil it validates ang efforts po ng ating pong local government, including our barangay, in our efforts po na kahit papaano po ay magkaroon ng ambag at makatulong po sa preservation po ng ating pong kalikasan. We are very thankful. And of course, hindi naman po mangyayari po ang mga ganitong pagkilala kung hindi po sa kahusayan, kaalaman, and through the initiative of our dear Mayor, Mayor Arlene B. Arcillas, and our Sangguni Ampang Lungsod headed by our Vice Mayor Arnold Arcillas.
3: Kinilala po ng Senro at ng pamahalaang panglungsod na ang Barangay Labas po ang kauna-unahang nag-install ng solar lights dito sa ating lungsod. Kaya nagkapasalamat po kami. Yes, the first barangay.
4: Napakaganda po na itong Green Award. Eh, meron tayong ganitong programa sa ating Santa Rosa, Laguna.
5: Tatak Arcillas, serbisyong wagas.
6: Thank you very much. Pag ginagawa mo yung best, pag gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo, pinagsisilbihan mo, hindi ka e-edad. I'm going on my 18 years as mayor na po. But anyway, again, to everyone, thank you very much for supporting all the programs of the City of Santa Rosa. Mga programa na nagbibigay serbisyo sa lungsod na serbisyo makatao sa lungsod na makabago. Congratulations to our Green Awardees. Thank you very much for supporting us in this initiative. Ito naman po ay para sa inyo, para sa inyong pamilya, para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Arlene B. Arcillas, punong lungsod na lungsod na Santa Rosa, bibigay serbisyo sa taong bayan. Magandang hapon po and God bless everyone. Tatak Arcillas, serbisyong wagas.
7: Ang humilidad ay isang sekreto ng isang lingkod bayan para makapaglingkod dahil nalalapit niya talaga ang programa ng kanyang gustong gawin na wala pong hesitation. Di siya nag-hesitate na lumapit from the grassroots eh nakakapayang ang pangailangan ng ating mga pagbayan. Walang iba kundi the action man and humble man, the smiling face, Mayor Jen Alonte.
8: Lahat ng mga nakiisa, maraming salamat po. Kahit mga magulang, kahit mga BFP po, nagpapasalamat kami sila, talagang nakiisa, nag-donate, alam nila na
9: God, ni Mayora, Jocelyn.
8: Talagang makakatulong. Alam natin marami tayong kababayan na nangangailangan ng blood, ng dugo, na in case pag nangailangan, may malalapitan sila at makakapagbigay tayo ng serbisyo. Kaya sa lahat, maraming salamat sa nakiisa, sa lahat ng donors, maraming salamat po. Sabi ko nga, ito naman po ay makakasagip tayo ng buhay. Ito po yung importante. Sabi nga, maganda pag tayo sama-sama, tulong-tulong. Sabi nga, hindi lagi kaya ng gobyerno, ng local government lamang. Kailangan po namin ang kooperasyon ng bawat isang mamamayan po dito sa ating mahal na lungsod. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat po. Sa tulong po ng ating ibang mga kaibigan, at bigay pa rin naman, dala-diretso po yung mga snacks, kaya hindi sila nagutom. Although, mahaba ang paghintay, pero at least naging matagumpay at naging masaya rin po ang ating mga donors. Sa ating Nutrition Month, inilunsad na rito ng ating flag ceremony. Nag-opening tayo. Siyempre tayo nakikisa sa ating mga kababayan para sa Nutrition Month headed by CSWD kay Ma'am Olay, kasama na rin si Ma'am Doris Caponita na talagang dito nakatutok sa ganitong mga programa. Siyempre, kasama rin po ang ating mga kawanin ng pamahalaan. Dito tayo nagdunsad at yung patuloy na isang buwan ng Nutrition Month, talagang pwedeng may mga programa po tayong ginagawa at nagkikita rin po tayo. Feeding program at lahat yung mga pangangailangan, meron pong naka-atay na programa ang ating Nutrition Council. Yung gel, yung greening environment, napakasarap po dahil presentante natin ng aking may bahay na talaga nag-ikot sa bawat barangay. Kita natin yung kooperasyon ng bawat isa. Nakakataba ng puso at kaya ako sa susunod ako naman po ang bibisita sa kanila. Talagang yung programa yung gusto natin na greening for environment talagang
9: nangyari
8: po. Tayo yung nakiisa dito at may natutuwa dahil nakausap natin ang ating RD, provincial. Isa dito na magkakaroon, sabi nga niya, sana sa lahat ng pamahalaan or LGUs magkaroon ng mga ganito. Kasi tayo po dito sa atin, katuwang ating peso officer si Kuya Romy ay talagang tinapaiting po natin. Sabi nga, hindi lang mga ating mga OFW. Siyempre, kailangan natin tulungan din po yung mga pamilyang naiwan, nagbigay rin po tayo po sa servisyo para matulungan din po natin sila at mapadali kung ano man ang pangangailangan. Especially, kung nagkaroon ng abirya, talagang nandito tayo at magkakaroon po kami ng panibagong partnership. Mas paitingin, mas palalakasin para mas makatulong po sa ating mga OFWs. Sa ating po mga atleta, congratulations. At sa inyo, kami sa pamahalaan ng Luzon ng Binyang, talagang patuloy po na nakasuporta. Isa po ito, sabi ko nga, pag healthy mind, sports pinagsama, talagang mas mamomotivate, mas gaganda po ang ating komunidad at talagang mamomotivate ang ating mga kabataan. Ayun naman po yung sa ating talaga mga kabataan, talagang pinalagahan po natin dahil po naniniwala. Sabi ko nga, edukasyon, health, sports, pinagsama-sama, siguraduhin po natin yan po. Sila makakatulong sa pagbago ng buhay ng bawat isang pamilya. Taga-Binyan din sila.
9: Opo.
8: Basta taga-Binyan, then referral from the city government of Binyan.
9: Opo. Ingi lang po dito.
8: Opo. Kasama na po. And actually, may focal person po tayo nakasign up po doon na talagang siya yung coordinator.
9: Mag-a-assist
8: po. Para at least yung mga pangangailangan po nila na hindi kayang ibigay pa ng temporary, hindi pa kayang servisyohan ng ating City Hospital, Binyan City Hospital, doon po mas mapapabilis, especially right now yung sa atin po kasi itong Cancer Care Center talagang ginagawa po, binibuild na po itong ating building. Eh, as of now po, hanggat wala pa,
9: meron
8: po tayo, may chemotherapy, dialysis meron.
9: Meron po.
8: Yung mga pangangailangan na talagang, yung pagkukulang po ng ating
9: hospital
8: ay matutugunan po dahil sa Kalamba Medical Center. Siyempre, kapartner pa rin po. Dinagdagan lang po natin yung partnership para mas marami po tayong matulungan. Sabi nga, mayroon tayo sa San Pedro, sa Kalamba Medical Center. Maraming salamat po sa pamahalaan. Maraming salamat po sa ating mga PWDs, sa P48, PWD, Rights Week. Talagang, siyempre, sabi nga dito sa lungsod ng Binyan, walang maiiwan, pag-ibantay. Lahat ng sektor ating pong pangangalagaan. At talagang, nakisa po tayo, nagsumba, nakakatuwa, maraming dumalo. Although, marami pang mas gustong dumalo, pero hindi na, kinontrol lang po muna natin dahil sabi nga natin, ayaw natin mas mahirapan pa sila. Pero sila po yung talagang may gusto na magkaroon sila ng parang PWD March. Na talagang pinahintot lang natin na sila magparing talaga. Kaya ginawan po natin yan ng paraan. Pero hindi natin sila masyado pinahirapan.
9: Opo.
8: Tinag-enjoy lang po natin sila. At nakisa po kami, nila Vice Mayor Dada at ating sanggunyang panglusod, nakisa po para sa programa ngayon. Bawat barangay, meron sila, representante. Walang politika. Tinanggap at nagpasalamat po siya. Tabarin lang po sa dahil sinabi niya. First time po kita nakarap dahil nasa ganito sila. Pero nung nakausap niya at napakinggan niya po yung aking mga programa, natuwa po at talagang sabi niya, ikaw ay karapat dapat, tama lang na ikaw.
9: Wow.
8: Yeah, parang overwhelmed. At syempre kasi sabi ko dito, isang araw lang.
9: Ang politika.
8: Isang araw lang ang politika, basta tayo yung mabigyan ng oportunidad, tayo magsiservisyo para sa lahat. Inclusivity, bawat mamamayan ng Tagalungsod ng Binyan, pag nangailangan, welcome po kayo dito sa ating pamahalaang lungsod. Sabi ko nga, tayo yung magkakasama, tayo magkakabayan, tayo mga Pilipino, talagang iisa tayo, iisang lahi tayo magsama-sama at magtutulong. At syempre, ako yung nagpapasalamat sa ating God Officer kay Dr. Arlene Ancheta sa patuloy na paglulunsad po. At actually,
10: mga school
8: talagang nagtotok pa rin po, mental health, anti-bullying, para maramdam natin sa ating kabataan na tayo nagmamalasakit sa kanila at talagang kailangan nila ng kaalaman. Para
10: umiikot na po ngayon.
8: Po. Yes, kahapon po naglunsad pa rin po ang mga schools, umiikot po tayo. Kasama rin po ang ating YASDO schools para dire-diretso po tayo, dire-diretso.
10: Para mapalakas.
8: Mainlighten. Yeah, mabawasan po yung anti-bullying at mental health ng ating mga kabataan. Ang ating mahal na congressman talagang malapit na sabi nga, gustong-gusto na po ni Kuya Kong Armand Dimagla na maumpisa na po yung ating pumping station na gagawin po at ready na po at alam po na-approve na po ng ating DPWH at National Government. Kami umaasa na sana this year matapos na wala pang malakas na bagyo typhoon na tumatama po sa atin. At pero syempre, tayo nakamonitor pa rin, Ate Rose. Sa ating po mga kababayan, syempre, ngayon po, kahit ngayong araw to, umaraw, pero patuloy pa rin po tayo
10: maghanda.
8: Dahil pag maghanda pa rin tayo, maging alerto at kami naman po dito sa pamahalaang lungsod ng Binyang, katuwang ang CDRM mo, ay talaga nakamonitor po sa mga sa weather forecast natin na talagang every time, every hour, or every minute na talagang pag talagang ito medyo dadagsana, talagang mag-a-anunsyo po kami at kami po mag-aantabay. At nakamonitor po kami at sa ating mga kababayan patuloy po makiisa. At kung wala naman pong gagawin, pag lumakas, mag-stay na lang po tayo sa bahay at yung mga importanteng bagay, itago na po natin, hawakan na po natin. Para in case of emergency or mag-evacuate tayo, hawak na po natin na hindi na po natin hahanapin pa. At sa ating mga kababayan muli, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta at pagmamahal. Sabi nga kami po dito sa pamahalaang lungsod ng Binyan, kasama ang ating Vice Mayor Dada, ay talagang bukas at bukal sa aming puso ang ating pagtatrabaho at kami nakikusap, patuloy tayong magsama-sama para po sa ating mahal na lungsod ng Binyan dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte.
11: Hindi tumatanda at lalong bumabata, siyempre gusto niya ang kanyang ginagawang paglilingkod bayan dito sa lungsod ng Pasay, ang ating minamahal, the First Lady, Mayor, and most one of the most influential Filipinos sa buong mundo. Ang kaibigan, walang iba kundi ang ating minamahal, Mayor Kong Emmy Calixto Rubiano.
12: Tuwing may mga kalamidad, talaga namang nag-uusap-usap kami, hindi lang once, sometimes twice or thrice pa, pag talagang malapit na yung mga dadating na typhoon or kung anong sakto. Pero po, bago po kahit palang dumadaan, talaga nagkakaroon kami ng joint council meeting. Monthly din naman po yan. At hinahanda talaga kung ano ang dapat namin gawin para po maproteksyonan ang ating mga kababayan. Pasalamat din sa Panginoon na wala rin naman talaga ang tawad
11: din.
12: Madami po tayong ginawa mga programa. Yes, sa school, yes, sa barangay, o sa community. Talagang po yan ay pinaghahandaan natin upang malaman ng mga mamamayan na hindi naman kailangan mamahalin ang mga pagkain na dapat natin kainin para ito ay maging sustansya. Talagang kung pinapakita natin doon, may mga pagkain at mga ulam na hinahanda tayo na napaka-sustansya, pero ang bunti lang ng nagagastos.
11: Opo.
12: Sila po ay nagbigay din ng mga kailangan para po mas laging po makinuhan. So, kung ano lang ang ginagawa ng aming mga staff, ng ating mga manay, at ng mga mamamayan sa pasok. Pinag-iting natin at this time dahil ang daming gumagit sa movie, talaga pinag-iaralan sila ng chance na makapag-trabaho. At ang maaga pa lang, agad-agad, ang high cost pag-agad, 40 plus na. Umpisa pa lang. Kaya sa tingin ko talagang ito ay lagi nating binababa naman po. At kahit hindi kami bababa, everyday, nakapukas ang press office din, andun na lakad ng mga vacancies at nakikipag-ugnayan kami sa ating mga establishments dito sa Pasay. Pero iba rin pag bumababa, then nilalapit natin ang government closer to the people.
11: Yes po.
12: Kaya naman po dahil sa mataas ang population, talaga namang dito tayo pinitigil ang paggawa ng mga classrooms, pati po rehabilitation nito. At itong bus, eh, mas marami talagang gusto dito pumasok. Eh, pero tayo mga territorial jurisdiction lang yan. Pero ganun pa man, marami pa rin gusto dito. At yan kasi, may high school, may senior high school. Eh, okay. Nagpatayo po tayo ng kapat ng saling building. At meron pa po yung gymnasium na kasama. Yung mga centenarians.
13: Yung mga 80 na ba?
12: 80, 85, 1995. At 100 po. I-schedule din namin. Pero na naman nakakatanggap ng 100. At sa 100 years old po, hindi lang galing sa national government ang ipinibika. Ang lokal naggawa na rin. Sa national, bibigyan sila 100,000. Sa lokal po, bibigyan namin sila ng 50,000 pesos. Kaya
13: yes.
12: 150,000 po ang nakatulan din ng dati, aside from the relief goods at mga iba't iba pa po mga binibigay natin na tulong sa ating mga kasulugan. Nagpapabigay din po kami ng maliit na financial na tulong para kahit pa paano ay makatulong sa kanilang gagalitin sa pag-alaman. Last week po, nagkaroon din ng validation ng subaybayani pero ayon po sa DILG, meron doon talaga mga magandang entry. Ito po yung Eduardo Dwight Alisa Training Center na kung saan napag-alaman nila na hindi lang talaga ito yung mga test na courses na nagagamit ng training center namin. Kung hindi pati ito sa mga aming kailangan ipamahagi na mga kaalaman sa ating mga kabataan para po sa kaligtasan, kondisyon at ikaugulan, ikagaganda ng buhay ng ating mga kababayan. At saan, Carol, included din, nagustuhan nila na meron din mga yung mga drug dependents na nagbigyan ng pagbasa, yung mga PBL sa bagong layan, nagbigyan natin ang kaalaman upang empowered sila, magkaroon sila, at magamit nila sa pangbago nilang buhay. Then, ang kakatuwa ko, ang dami nilang natutulungan ng training center. Bago ko pala sabihin ito, matingin ko muna ang aking sister, si Mayora Arlene Arcelia, sa kanyang kaarawan this July 31. Happy birthday, Mayor Arlene. May have many, many more birthdays to come. And I wish you good health, wealth, success, and lifetime. And I pray to God that He listens to your heart's wishes. And syempre, kung ito'y makakabuha sa inyo, ibigay niyang regalo on your special day. Happy birthday, Mayor Arlene. Nag-enjoy po ako sa aking trabaho. Kaya sabi niya, pag nag-enjoy ka, hindi mo nararamdaman yung napapagod ka o nahihirapan ka. At sigurado, I really love to serve my God's
13: teacher.
12: Yes. So, darating na August, marami po kami nakahain na iba't ibang mga programa at siguro para suspense. Papa-flash ko pag malapit-lapit na para lalong abangan ng ating
14: pagkakitin. Isama natin si Vice Mayor Tito Sanchez ng Abotas ngayon at dalaw siya at pupunta tayo kay Mora.
15: Sobrang saya po at alam ko naman po sobrang betting po itong Vice Mayor po ng Pasay. Very accommodating po. Talaga pong sa maiksing panahon ng pagkakakilala namin eh, talaga naman pong sobra po yung mabait po. Personal visit lang po para bisitahin ko po siya. Sobra pong masaya sa very accommodating po yung mga pag-isagad, lahat po.
14: Ang kami mga ganang programa pa, pandagdag sa ating mga ginagawang programa dito sa ating lungsod. Maraming salamat sa lahat ng mga bumibisita at tumasa kayo at patuloy ang ating mga programa pa na gagawin dito sa ating lungsod. Sa pasaran, kapag kayong pinaglilingkuran. Basta kaligsto, paglilingkuran kayo siya.
12: Sa akin po minamahal pinapasay na tapat po pinaglilingkuran. Muli po maraming salamat sa lahat ng support at tulong na ginagawa po ninyo sa lahat ng programa at proyekto ng inyong lingkod at ni kaligsto. Rupiayo, kasama na rin ang buong team kaligsto. At katulad ng dati, talaga kung makikita nila, paganda ng paganda ng programa. Hindi po kami pinitigil hanggang hindi pinapag-dapes ang ating maiandot sa aming mga pinapakating katagapasya. At kung ano ko po ang mga pagdiling ko sa multitude mula sa sinagpupulan hanggang sa sinagpupulan buhay. Nakabukas po ang tanggapan upang sumuport sa abon ng ating mga ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Felix Urbiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo kasama at dapat kayong dinagdiling. God bless! Emmy Felix Urbiano! Thank you po!
16: Mga kaibigan, patuloy na bumabata dahil na ang kanyang puso ay busila. At saka siyempre, para sa aming mga tagapasay, it's a lifetime public servant, Mayor Pong Emmy Calixto Robiano.
12: Thank you, Carol!
17: Sa ikatatlong distrito ng lalawigan ng Laguna, muli nating nakapanayam si Congressman Amben Amante, isa sa mga top performing congressmen sa buong Pilipinas. Alam naman nating lahat, ang edukasyon, kalusugan, ay prioridad na programa ni Congressman Amben Amante. At nandito ang ilang mga aksyon na programa ni Congressman Amben Amante.
18: Yung LSPU nagkaralang annex pagka ganyan mga event o mga graduation, talagang galak na galak dahil nakikita ko na madami na namang kabataan ang nakapagtapos at nakikita natin na marami na namang mga kabataan ang magtatagumpay.
19: Yes.
18: At alam mo naman, Carlos, ng edukasyon, siyang susi sa upang masugpo natin ang kahirapan sa ating bansa at yan din ang maganda pamana ng ating gobyerno. At sabi ko nga, pautulot ko yung sinasabi, ng edukasyon ang pinakamagandang investment ng ating national na pamahalan. At maturuan natin na kung saan ba yung mga kasabihan ng matanda, maturuan natin matutong mamingwit kesa yung araw-araw mo silang hinahayinan, binibigyan ng pagkain, iba yung bigyan mo sila ng kaalaman at magandang edukasyon. Medyo nakakalungkot, Carlos, dahil ito ay kaunang taon pa lamang niya bilang punong lungsod at gayon din dangan nga lamang na nagkaroon siya ng kaso. Itong kaso naman ito ay pinahilto ng aming Vice Mayor. At the same time, itong aming Mayor din naman, nag-file din naman doon sa Vice Mayor. Actually, na-serve nga siya nitong nakaraang Martes ng preventive suspension ng Ombudsman. Actually, Carlos, ito naman, para sa kalaman ng ating mga kababayan, hindi naman ito penalty. This is part of process. Para kahit papano, ma-secured yung mga ebidensya, ma-secured yung mga dokumento, ma-secured yung mga witnesses na kinakailangan ng Ombudsman during their investigations. Medyo nakakalungkot din dahil may mga ilang proyekto din tayo na pinahinto ng LGU. Kaso part daw ng tourism, meron namang ang problema ay kinakailangan mag-setback. It's up to them, decision nila yon. Pero ngayon, syempre, merong bagong nakaupo, yung aming pangalawang punong lungsod na siya ngayong acting mayor. Sabi ko, humingi na ako ng tulong sa kanya na mapa-implement itong mga proyektong ito. At yun, umaasa naman ako na sa lalong madaling panahon, may tutuloy na natin yung mga proyekto natin, lalo tigit itong mga dalawang barangay hall.
20: Maraming salamat po, una po sa lahat, sa inyo pong programa, Gabay at Action. Ito po ay hindi po natin sasabihin na tayo po ay maligaya. Ang atin lang po ay ginagampanan po natin, ang ating pong saligang batas, ang demokrasya. Kaya po tayo narito po ngayon dahil merong certain po na pagkakamali o irregularidad yung pong ating pong suspended na mayor, Gapangada. Ganun pa man, sa totoo lang po, never in my dreams na...
21: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
22: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
23: BBC News with Moira Alderson.
0: Iran has again hit Arab states, including Kuwait, Jordan and Bahrain, saying the attacks are in response to a seventh consecutive night of US airstrikes. Kuwait says one of its oil facilities was badly damaged. The emergency services said several firefighters and one worker were injured. Health officials in Gaza City say three people have been killed in an Israeli airstrike. There's been no comment from Israel, which has continued to carry out attacks despite a ceasefire agreed last October. Russia says seven people have died in Ukrainian drone attacks overnight. The strike set ablaze an oil depot and two warehouses belonging to Russia's biggest online retailer, Wildberries. President Zelensky said it was a response to Russian strikes on Ukrainian civilian infrastructure. An Indian space startup has launched the country's first privately developed orbital rocket in a move to expand the commercial space industry. The rocket carried six payloads into low Earth orbit, including satellites and scientific instruments. Tuareg separatists have ambushed an army convoy in northern Mali. There are reports of heavy casualties, and the rebels claim to have taken dozens of Malian soldiers prisoner. The authorities in Laos have said they could not determine the exact cause of death in 2024 of six tourists believed to have consumed methanol-tainted alcohol. Officials said their families refused to allow autopsies. The German Interior Minister has warned of a heightened threat to security, raising the current level to high, meaning there's a risk of attack at all times. Alexander Dobrindt said the threat came from abroad, but did not give any details. A deadline set by the Hungarian government for the President Tomás Súlyog to step aside is about to expire. Prime Minister Péter Modrý calls the president a puppet of the former Fidesz government. That's the latest BBC News.
1: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
19: You're listening to the news from the BBC.
23: Radio Bandido, 8:10 a.m.
24: Or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

It ain't no use in turning on your light, babe.

0: ستاره.
1: RJ 100.

0: RJ100.
1: That pays off. We'll have Greenwich Village like this.

0: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
1: Osteogard!
2: Quiz tayo, ayos ang buto. Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa